0: sa mga guwapo. Gikan diri sa Tokyo sa Japan, kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak, Arimen.
1: Salamat kay kasama ng Edward Ligas para sa itong paghatod sa balita sa sports. Ano ka diha sa Tokyo sa Japan? O gato balita sa sports mo siya na kompleto sa itong mga balita nini mga orasa. Standby lang ha, karong taon-taon para sa pagbadayon na usab ni Attorney Rufil Fernandez Banio sa mga isyo o mga komentaryo. Manang sa itong pipila ka mga pahinomdom. O manako din sa control kasama ang Nestor Homicilio Nems Quiñones o Gerald Albio sa kusab niyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:05 na.
3: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule di Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang abang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule di Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule di Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
8: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilabian.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
13: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
14: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
16: likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
18: ISO certified, world-class quality.
19: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
20: Same nutrition, half the price.
19: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
21: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
20: Same nutrition, half the price.
19: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
22: Ganyan ang Pinoy!
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: Be extraordinary with MX3.
25: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
26: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
27: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
28: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
26: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
27: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
28: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
29: Available na sa Mercury o mga suking butika.
30: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
31: Atong takna alas 8:11 na mga higala sa atong pagmanuban kanoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
31: Balikta sa atong mga issues karong buntaga makigsunan apas dili pa mga higala alas sa atong mga higala sa atong panginabuhi gamay. Kining portion makigsunan tud ganato mga kahigalaan sa atong Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa pagmayong atong mga cells, magka-produce sa mga panagang, magka-patay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors o 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City na himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o ingunman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
30: Straight to the point.
31: Og kinisab nga portion may galatod ganato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o nay motubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag or baka sa gabi. Sa upat, ngadto sa 8 ka oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mao makahatag din kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber, mao ang number one nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magwala kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa kabasong tubig, imong isek mayo, o kutawan o mayo, o niya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
30: Straight to the point.
31: Okay, mga higala, aritas doon duga mga issues kalon. Natay mga issues sa national mga higala at usunin tagaag pagtagad mga kagalaan. O niya labi na ang impeachment case ni VP Sara. Gahapon ila nang i-forward, no? Doon na resolution. Niya gi-attach na dito mga higala ang articles of impeachment para na to mga higala sa plenary. O niya malagmit doon na tanawon mga higala o makakuhag buto sa plenary. 118 congressmen, sa ito pa one-third is 106 ka mga buto lang. So, kaya bang kuhaon? Muna yung akong pangutana, mga higala. Considering nga doon na sa House Committee on Justice, doon na pundo daan. So, gamay-gamay na lang ang ilang kinahanglan. No? Dito, mga higala, sa plenary. So malagmit ila makuha ni o matransmit na ngadto sa Senate kini mahigalang impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Ogunya ato ni hatagag pagtagad no mga kahigalaan. But before ana ato sa check sa Idol Twitter kay dunay call center agent gipasangin lan nga nangawat og laptop og nadakpan kini. Paminawon ta na ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Idol
30: Twitter.
0: Attorney Rufil, imbis nga muuli sa ilahang panimalay lahi naman noon ang naulian aning usa ka call center agent. Human gipasangin lan attorney Rufil nga nangawat og laptop nga gipanagiya sa kumpanya nga iyang gitrabahuan. Sa so, atong inisyal lang nga nakuha ato ni Rufil, di lang po nila ito siya hingan lang kaya maupo nang iyahang hangyo sa ito ato ni Rufil. Kaya nga, padung naunta ni uli ang kining maong call center agent apan sa iyahang paggawas sa o pag-check sa kining security guard sa ilahang kumpanya, kay doon na may laptop ang dili sa iyaha, dili iyahang gipanag-iya ato ni Rufil. Mautong gihold siya o gidala sa Mabolo Police Station kay lagi nagtuura pud ni ang kining dinakpan na ni Rufil para lang sa proper nga kanang disposition pud ani ang iyahang napasanginlan lagi siya kay tungod ato ni Rufil nagtuura pud ni ang dinakpan nga iyahan ni nga maong laptop nga gihatag pud sa kumpanya kay naaman daw dito ang kana ganing ID ato ni Rufil nga mumatch atong laptop nga pwede nilang mauli sa ilahang balay. Nga apan na ni Rufil paggawas niya dito sa ilahang kumpanya pag huling sa kining maong gwardiya o pag-check po dani dili man day ni mao ang iyahang laptop nga girelease po da sa kumpanya para sa iyaha. Apan na ni Rufil wala po siya nagtuo nga din iyahang laptop mo itong iyahara po niyong giturn over pagbalik naghuwat siya sa management para po sa proper disposition po daning iyahang nakuha nga laptop o makuha po niya ang ihag yung maong laptop attorney Rufil. Apan unsa naman nun pagkaon sa attorney Rufil nga gipriso naman inoon siya, wa man siya magtuo. Nga tuo raman siya nga kanang gidala lang siya dito kay para na aron ma-record og naipkita ang management sa ilahag yung main office. Wa man daw niya tuyo kay ato man nakahinabi apan na of the record po lagi attorney Rufil kay di man unta siya ginahan gyud nga ma-broadcast pud na attorney Rufil apan sa iyang habig ganahan raon ta to siya nga kanang i-clear ang iyahang pangalan na kaya wa mang gyudaw niya tuyo ang dili iyahang laptop ang iyahang mabitbit. Niya kung kawan na kampante na po siya ito ni Rufil nga nigawas kaya ang iyahang ID o ang katong naasa luyo nga murag card ito ni Rufil gato man siya nga mauto ang mumatch.
31: So hain man kuno di ang iyang laptop. Usaman sila mga empleyado sa call center nga pwede makada sa laptop nga ipanakiya sa kampane.
0: Yes, Atty. Rufil, kaya
31: na... Kanya nasipyat siya nga kining laptop ngayon na da, dili ang iyaha.
0: Dili ang iyaha, Atty. Rufil.
31: Hain man ang iyaha.
0: Sila og laptop.
31: Hain man ay kunong iya.
0: Wa na siya kabalo kung asa ang iyahang laptop.
31: Uy.
0: Wa na siya kabalo kung asa ang iyahang laptop nga giyahatag po dahil sa mong company, Atty. Rufil. Mutong katong mong laptop nga iyahang nadala, datura po gid siya nga iyaha. Basi na exchange lang po dahil sa iyaha pong kauban na Atty. Rufil nga maupa po siguro ang pag-sulod sa trabaho na siya kay outgoing na po siya Atty. Rufil munang nabit-bit po ito niya kay pare-priho raman ni og laptop ang kining mga call center Atty. Rufil nga i-release sa company.
31: Oh, pare-priho ang laptop sila.
0: Atty. Rufil?
31: Oh, pare-priho ang laptop niya. Uban mangod ana, pwede mangod mag-work from home.
0: Oo, mauna nga makadalagi sila Atty. Rufil. Pwede nilang madala ang kanang gihatag sa company sa ilahang laptop. Mutong nga siya po, wara po gyud sa iyahang, matudra po dani niya Atty. Rufil, wara po gyud sa iyahang huna-huna nga, dadun po itong among laptop na dili iyaha, kay iyara mong yung pagtuo, kay iyaha dyan ni, nga maong laptop, nga gihatag siya sa company. Mutong ni Kuyo Gregit siya, wala daw gani siya kanawag Atty. Rufil, atol-atong ni linog man kagahapon, wag ni daw siya kanaog ato ni Rufil kay naghuwat siya nga makahinabi ang kining management para iyahag yung limpihon ng iha pangalan nga wag yun niya tuyo ang pagbitbit sa maong laptop.
31: Pero ato sana ang itibang-timbang umayo. Tinuod ba yun ang iyang pamahayag? Kaya wala ba sa diba sa pa-interview live na to kasamang Idol Twitter?
0: Tinuod yun ato ni Rufil.
31: Kaya kung panalitan o kung yun, mo sulti siya tinuod. Nabaylo or naunsa? Nabaylo or gituyo nagbaylo? Kana may atong pangutanan dako.
0: Ingon ana gyud atong ni Rafael kayo makahibungan man sa kadaghan og laptop pa. Dito katugyod ang iyaha ang wala niya na bit-bit asa man day siya dapita. Dagan ang tatag pangutanan niya to ni Rafael.
31: Oh.
0: Apan na kay tungod lagi di pud siya ganahan na muhatag yun sa iyahag yung kompletong detalye po dati ni Rufil mo to. Ato ara pong girespetuan ang iyahang desisyon niya. Di po siya ganahan na ma-broadcast kay tungod na mauaw po siya. Kaya lagi po daw ato ni Rufil, matod pa niya, wa man yun daw siya, wa yun siya pala ka to ni Rufil na kuwaon sa ngamong laptop.
31: Okay, kung panalitan o inana nga, na, nasipyat lang na, di ba na dakong istorya ha, Idol Tweety? Oh, nasipyat lang na nga kuwana, dili-dili maong laptop yun na da. May bawaan man akong kana na ang imong laptop nagtuo ka nga imo or ang problema anak kong kuan nareklamo po na mga kauban masigya kuan naman makita man sa CCTV sa dito
0: oh pating gisundan na pod ni siya to ni Rufil nga katong higayon na baron kaya naaktuhan na gid siya motong gisita na pod siya sa tuang security sa ilahang security guard dito mo nang ato ang tag yung ipangutan na to ni Rufil apan ang ihang habig regyud nga gihatag sa tua. Kaya mo na wala niya tuyo ang mabit-bit ang dili iyahang laptop.
31: Mm-hmm. Kaya naman okay, na ikuan
0: doon. Siya sa management, aron unta nga mo explain siya to ni Rufil, apan wamanggi daw siya maka-explain o tarong kay tungod, dala siya sa Mabolo Police Station, nagtuupod siya nga dito sa Mabolo Police Station, ilahang masuryan, o dili na siya mapristo.
31: Mm.
0: Apan mo to ni Rufil, nakurat-kuratan na lang siya nga giyabalhog na siya din sa Mabolo Police Station.
31: Mm-hmm.
0: So for Atty. Rufil, mo na ito ang nakuha nga kabahin po dani nga maong issue din sa Mabolo Police Station. Kininyong Idol Tweety sa 93.9 of BYHP RM and Cebu Tatak R. Amen.
30: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RM and Cebu, the official overall number one. Number one.
31: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Now, kung to, tinuod itong iyang pamahayag mahigala, medyo kinahanglan yun nga tagaan sa due process, ana. Kinahanglan yun nga ang management sa mismo, ilaman ng empleyado, inanaday kung dili na tinuod ay ang management mismo, maingaw man, ay nabaylo na na, ana. Dili na na maabot ang puntuha nga naas ko, unless gikundrahan yun ka din ha, siguro, o gitripan ka din ha. Kay kung buto na on mga kailan na mga call center agents nga mahimong makada sa ilang mga gadgets na may uban anak god niya work from home ay padala ng laptop para makatrabaho lang dito dai inana na may inana god sad mga sukit tipo minaw so og inana ni mga higala nga kun labi na para parihara pa sa laptop din ha ang problema na pag apply dito og do na ba kasi mga passcode nga kaguling passwords nga kagulingon deken mao sa na problema og unsa man ni kaning call center agents mga take pa sila deken basin og maantigo sa nimang mga kuan gyud ha mangukay diha mga sukit tigpaminaw no so kana tan-aw na unya na man po CCTV na I understand kompleto man CCTV sa diha day sa call center ha yeah, klaro kay na diha so kung maibaw-an man na kung ang imo bang pag-uli na karon nadani mo imong laptop mga higala na sipyat pagkada kuan na siya kinini ang maibaw-an na kung nasipyat pagkada o maibaw-an po na nga imong gituyo gyud kuha ng laptop sa imong kauban nya moy mugida kay grabe man kay nag mga CCTV diha ha kay monitoron man na sila samta magtrabaho kan mga call center agents so dili na lisod mga higala nga iprobar kung tinuod ba na nga nangawat ng bataa og laptop or nagtuo lang siya nga iyara ng laptop ipakita ng CCTV mas kuno na mabuo ano na dayon kana lagi bugtong solusyon na indekin no kay aron nga ma dali pagka sulbad ng problema ha. Uwa sa mga awat, o ipakita ng CCTV nga nasipyat na siya mga higala kay pariha-pariha nagpurma ang laptop. Inana. Pero kung iyagin ang gituyo pagkuha, na may bawaan po sa CCTV dito ni store. Ha? O, nagdiki-diki ka diha, naghupo-hupo ba ka diha? Naghupo-hupo kagkuha sa laptop sa kumpanya na lahi ng istorya ha mga higala. Okay, sa ito pagbalik, itong isigutan na kada yung mga isyo suman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinundom. Alas 8:23 na.
30: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
5: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
6: iBerry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong di pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Good morning, my dear plants!
9: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan!
8: Kati! Sorry, di kita nakita! Nadiligan ka tuloy!
10: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Naulian na ka, ma?
13: Wa pa.
12: Naulian na ka, ma?
13: Wa pa.
12: Naulian na ka, ma?
13: Wa pa. Pa.
12: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
14: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
15: Mag-NeoZep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
12: Naulian na ka ma?
13: Gahapon pa!
12: Ah, kuya waoy!
15: Basta NeoZep C Plus Forte, karon naay zinc.
16: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
20: Ang mas pinasarap na CDO Idol hotdog versus previous formulation. Try natin.
21: Mama.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong atak na alas 8.29 na, mga higala sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kini nga portion atong galato mga kaigsunan sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol nini ang rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sa panlalibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini

0: fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawas sa rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadulma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Okay, mga higala, gahapon, ang House Committee on Justice ilan ang giduso ngadto sa plenary ang ila mahigalang resolution na ka-attach diha mga higalang articles of impeachment. Pag-endorse na nga ito sa plenary, alang mga higala sa proseso. O gikan sa plenary, 1/3 votes lay kuhaon, musaka na ngadto sa Senate, kining maong impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Kumusta man kan taga NUP? Kay nga matos laday nga karong adlaw sa magmeeting. Magmeeting tong taga NUP mahigala nga grupo sa Congress ug unsay ilang kalaki ani? Kay miingon man to sila mahigalang uban nga maghiusa sila og boto ang ilang partido, pero dunay mga congressmen nga nihangyo nga iya-iyahay lang ta. Depende lang sa sitwasyon. Conscience vote lang. Conscience vote lang. Kay kinini ang na may mga congressmen gyud ha ang kalainan ani karon og semilabayng tuig ang kini karon mga higala nagkaduol-duol na maguning 2028 election. Siyempre, og ikaw congressman og medyo alanganin ka sa imong lungsod sa imong distrito, maingon ka nga di lang ta mag-usa siguro, depende siguro sa atong sitwasyon. Kay panalitan sa inyong distrito, hayahay mo dito, huwag mo'y kontra. Madara, pero kami sa mong distrito, kay ni amay mga kontra mi, delikado kayo. No? Kay sa inyong distrito panalitan, ibutan ta kusog mga higala gyud ang mga Duterte. Unya mo, supa ka sa gusto sa mga tao, representative ka sa katawhan, pero ang imo dito mahigalang boto, wa mo reflect sa maoy gusto sa katawhan. Delikado, o dunay mo dagan diha nga distrito, banggaon ka in 2028 election, o mo'y kapilihan ni noon ni Monistor.
1: Straight to the point.
0: Mo'y delikado. Pero ang ubang mga congressmen, labi pa, butanta lang mga lugar, mga higala nga, wa naging makakunta ninyo diha. Namang yung mga lugar dahil nga wa naging makakunta. Na inyo naging nakontrol na dihan napita. Sukad pa sa inyong lulo, kamo naging congressman diha, kamo naging governor diha, kamo naging mayor diha, antod na abot na sa mga anak o mga apo, na wala may problema. Bisag unsay butuhan ninyo dito sa national issue, dili mag-apiktar. Mamanay kalainan sa congressman o sa senador. Kining senador, magbantay man ka maapiktaran ang imong political career. Kay tungod nasyonal magod ang imong scope. Og nasyonal ang mabuto nimo tibuok katawhan sa tibuok Pilipinas. Kada mga tawhan na magtanaw na sa isyu unsa imong stand sa usa ka isyu. Unlike congressman, nay uban magtanaw, nay uban dili. Kay kanang congressman gamay ra lagi ang iyang lugar. Sumatuyok ra niya ang iyang distrito. Unya pwede ra niya mga higalang mahimong kumpare tanan na diha, mangugos sa bunyag tanan diha. O kinugos as congressman tanan bata diha ni Store. Di kanang mga ginikanan, mingog na nga, ganahan ta may Sara Duterte, pero as congressman ato sa ning kumpare. Ang uba na nang mahigala, mingog niya, Duterte lang may sa president, pero sa congressman, nga, anak lang yung minimo kong kay kanan na ang ikaw ba yung nakugos bata. So, malagmit, kini bang madali ra ba, masuroy ba? Kay distrito raman, gamay raman distrito. Muna'y kalainan sa senador, kay senador ka, Pilipinas, may mabutar ni mo, di man na madani mo, kuguso ni mo tanang bata, sa Pilipinas, distrito para magkumpare ni mo tanang. Kay kitang mga Pilipino, God, makuanta sa mga utang kabuton, mamugo na, mabita na ka ng mga kuan wa to gyud may mga ayuda may kilabi sa DSWD ng ayuda ipaagi gyud nitos congressman. Kay once ang congressman na may mutunol na, kana ha na isudyuhan gyud na mga higala sa ato bang kinaiya mga Pilipino, pero

0: tungad to basin og makuha na ta ana. Mamatured na ta. O, oh, kanabang mga senior citizen, ang mutunol na, kwan man, kisay mayor, maugi mutunol na, makalamanos mga tao. Kaya mga tao, mahinumduman, ikaw nga nagtunol. Lahi man ang ikaw may nagdaas kwarta, imo na kwarta ni store, pero dili ikaw may nagtunol sa bugas. Dili ikaw may nagtunol sa hinabang. So, mo ka na nga, congressman ka, distrito naman ang imo, malagmit, madala ni magsurisuroy, ginanaa. So, kanong Mayo 11, muna ang initial plan na mahitabo ang voting diya sa plenary sa lower house. Tanaw na ko, kanang 106 votes, kaya na nagkuhaon nila. Unless na yung mga congressmen diha nga maduha-duha, yun. Diligyan mga higala mo appeal. Kanahin noon, medyo maingon ng congressman, hindi lang yun ko, kaya akong tanawon ang among mga tao sa amo, murag lahi masag stand. Kung mo reflect ang stand sa congressman sa iya mga higalang distrito, lahi ng istorya ha. Pero kanang distrito karon sama sa Sugbo kanya to. Daghan kay mga Duterte, mga sukit ni Pamino, ang congressman, may pirma agyo dito. Pagkahuman na nag ipang off nila ilang comment sections Facebook. I-attack man sila mga higala. So karon money may tabo, no? Pero sa ako nang iingon, medyo madali ra ang Congress, ikumpara ni mo sa Senate. Ang Senate, manimbang-timbang yun ang senador dito. Manimbang-timbang yun sila. So, tanaw na ko, kinini ang malagmit, makuha ra nila ng 106 votes. Gamay naman ang 106 votes na nagwipundo daan, 53 votes na daan. Dire sa House Committee on Justice, or 55 votes na ganit na eh. Pag-voting, so, pila na malagi kinahanglan. 101 votes na, 51 votes na malagi kinahanglan sa plenary. So, malagmit, makuha lang nila dayon. Mapasaka ang impeachment, mahigala, articles of impeachment ngadto sa Senate. Nigabot sa Senate, mahigala, unsa may mahitabo. Ang karong bag-o mahigala si Senate President Tito Soto, lahi siya ni Chief Escudero. Kay kadto si Chief Escudero, pag-abot mga higala dito sa Senate, sa articles of impeachment, sus, nag-resist man. Agi ko anda yun eh, kaya ako yung kumparar ha. 19th Congress, ang Senate President si Chief Escudero. Karon sa 28th Congress, ang Senate President si Tito Soto. Si Chief Escudero, pag abot mga higala dito sa Senate, sa articles of impeachment, wa mo sugod o trial na yun. Kay para ni Chief, daghan pa mga gitrabaho, daghan pang buhatunon, magpahimo pag tuga. O niya, gi-prepare pa ang mga rules. Inana, na-abdan pag recess. Agi move na yun ni Senator Joel Villanueva nga, move to adjourn mga higala, anang adjourn. Pagbalik pa, wapasod na nga kahigalaan, masugli na yun, hantun abdan sa Supreme Court nga decision mga higala, nga na, wak na yun noon, ang katong first nga impeachment. But si Tito Soto nun lahi niya, ingon si Tito Soto inig, abot yun sa articles of impeachment dito sa Senate, pagkaugma na yun hearing. Mula nang gigil gini mahigala si Senador Tito Soto nang gigil gyud. Ha? Ingon sa forthwith gyud. Kay giingon mga higalas constitution no, atong klarohon diya sa Article 11 sa atong 1987 constitution mga sukit ti paminaw. Diya sa kanang maong paragraph diya mahigala, nag-ingon man mga kaigalaan nga in case of kinini ang verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third sa mga buto mahigala sa Congress, sa lower house, tanan mga membro nila, one-third ana, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Kana mga higalang pulungan nga forthwith, purbid ang sikatan ng pulungan ni Stor, ha? Ati sikata, kay katugod mga kagalan, panahon cheese ko niro, wakman mo sugod cheese yun. Sa dili, saan at usugdan na yun, kay napatay daghan ko na mga rules ato pang nga iplastada, o guban pa ito, naabda na hinoon, mga higala, wakna yun. Napapas mga higala, kay doon na na yung decision Supreme Court, napapas na ginoon tong first impeachment complaint. Ha? Kagi question masagod to mahigala ni dagan actually ang unang ni dagan Supreme Court kato ilang sara day baos na to day kay unang nindagan Supreme Court, kadto man to mga higalang mga gusto na gyud nga atat na atat nga sugda na ang impeachment batok ni Sara Duterte at that time. So unsa ni tabo dagan sa Supreme Court, ilang gi-question ng Supreme Court nga tungod sa pulong forthwith eh kidahan lang madali na gyud ang impeachment batok ni Sara. Kay kanang pulong forthwith gud mga higala, like ordinary meaning na immediately. Immediately. Pero man ako gi-explain katong nag-follow sa atong tulumanon nga na-explain ko na mahigala nga dito sa lower house immediately sa duha man pud nila tumana. Kinigod mahigala ang Congress lahi ning ilang mga terminologies usahay di and again. Kanabitang moingon sila mahigala, okay? Session suspended for 1 minute. Kapila naman ta naka-observe anang ilang moingon day session is suspended for 1 minute. Abdang mag-usa ka oras. Mura man lang na mahigalag, for the record lang nga, na-suspend ang session, ana. Pero lahi sila. So, kanang pag-ingon forthwith, iabot na Supreme Court. Question ka na, nga nung si Chase, gahi kayo, nga musugod sa impeachment. So, ilang gipasaka Supreme Court, nga manduan ang Senate, nga sugda na ang impeachment trial because of the word forthwith. Kay but pasabot forthwith, immediately. But pasabot, diha-diha. So good na. Ah, kay klaro man mahigala ang giingon sa Article 11 to 1987 Constitution. Ah, diya mga kaigalaan sa maong kinini ang Section 4, Section 5 mga kaigalaan. Section 3 na dihan dapita mahigala. Giingon mga kaigsunan nga kung ang articles of impeachment mapasaka na sa Senate, matod pa mga sugid ti paminaw, the trial by the Senate shall forthwith proceed. So, ang pulong forthwith, kung anag yun. So, ilang yan to Supreme Court? Kaya gusto nang ang Supreme Court mumando sa Senate, nga sugdi na ang trial. Moto, nga sa Sara Duterte, ribaos po sila mahigalag at to sa Supreme Court, ilang gi-question ang one-year bar rule. Diha mga higala sa pagpasakag impeachment. Anto, nalangan-langan, naabdan, hantodwa na madayon tong unang impeachment. Nakaroon ang Supreme Court mahigala sa iyang latest decision, iyan ang magidesisyonan, unsa may meaning sa forthwith. Niingon ang Supreme Court, mga sukid di paminaw, forthwith, huwag magpasabot na diha dayon. Kung dili ibot pasabot, reasonable time may ibot pasabot Supreme Court, pero kanang reasonable time, ang mo determine ana ang Senate. So mabutang mahigala og political question na po na, kanang gitawag mahigala og reasonable time. So, kadtong gihimo ni Chief Escudero di ay, nga nalangan-langan to, bisan pa man sa pulong forthwith, sakto ra si Chief ato indikin.
1: Straight to the point.
0: Sakto ra si Chief. Pero si Soto karon, nga moingon si Soto, may galan, ikabot yun sa articles of impeachment, ikabot anang adlaw, ikaw mahirin ngayon. Sakto ba Soto, ana? Ha? Gusto mo, atat na atat mag-isa. Nang gigil ni Soto, higala, gusto ko salida na yun. Na, kana, sakto ba si Soto? O ako may patubagon, base sa latest decision sa Supreme Court, unsa ng pulong forthwith, sakto ba si Chase? O ako'y patubagon, sakto si Chase, based on the decision of the Supreme Court. Ang sunod pangutana, sakto ba si Tito Soto? Ngayon nag-abot sa article sa impeachment sa Senate ugma na yon hearing. Ang tubag, sakto gyapon. Sakto gyapon. Nga naman, kaya ang pulong forthwith, nga miingon Supreme Court, reasonable time, ang padeterminahon, anak, kinsay mo determine, o reasonable time, ang Senate man, gihatag man sa Senado day, ang the home, to determine what is meant by reasonable time. So, kung ako'y pangutanon, why biased mga higala base sa balaod, base mga higala sa Supreme Court decision, nasakto ba ang decision ni Chief Escudero? Ngawa sa musugo na yun? Tungod atong forthwith nga pulong mga higala pasugdo ta na yun? Ang tubag, correct. Muna ingon Supreme Court, dili pasabot ka na sa forthwith, diha-diha na yun. Dili pasabot. But pasabot, reasonable time. Kinsa mo determine sa reasonable time sila? So, may respect ang Supreme Court sa Senate, kamo mo determine unsa reasonable time ninyo? Kay pwede man gud na imong nya na naman ta pero naman magi usab pang mga rules na bay napatahi pag mga kining ang among mga tuga ang kuan pa daghan pag arrange pang lingkuranan niya di apay mga ato mga wirings gihimo pa. So sakto ba si Jesus ko dito ang tubag sakto? Now ang question, kung maabot ang articles of impeachment diha sa Senate niya si Soto kay atat ning Soto ugma dayon hearing, sakto ba Soto ang tubag sakto sad? Kasi siya man mo, determine mahigala sa reasonable time. Na mo na igiingon mahigala ang combatter gini, no? Atong hatagag pagtagad mga kaigalan. Sakto sila ha, actually. Anang pulong fourth week, kaya ang reasonable time ngayon pasabot Supreme Court, ang Senate man, may gitaga agahom, unsaon ninyo pag, unsaon ninyo pasabot, anang reasonable time para ninyo. So parang Soto, misa, ugma dayon. Reasonable time para niya kay total ang katong mga wirings na andam naman daan ang katong mga tuga na naman daan day unya katong uban nga wa na senador wa na makakuan ang ilang tuga gihuaman na lang. Anya ang uban mga kuan na pwede na lang magtuga ang uban, ang uban way tuga, sige ang uban nagpatahi na lang daan ina na. So okay gihapon unya unsa may sunod niya ning mahitabo. At ang isgutag tiwa, suman lamang sa pipila ka mga mahinundanon. Alas 8.46 na.
1: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor. Kaya mong iluto yan. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, Biogesic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
10: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong atak na alas 8.49 na sa atong babanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the Point.
0: Si Tito Soto, excited yun kayo sa kinini ang Senate impeachment court hearing. Pati excited yun kayo siya, Indaykin. Kay Ingon Soto, may galab. Last week pagod. Pagkahibaw mahigalang booting nanap, meeting suto na yun sa mga senador. Iyang meeting na yun, andam na taha, kahit padong na dito ang impeachment. Articles of impeachment. So ingon siya mga higala, sa report mga kahigalaan, matod pa, nagpatawag o kauko si Senator Suto sa Senado ang agenda mahigala kining impeachment. Og iyang gidiscuss ang posibilidad ng mga preparasyon. O miingon si Suto nga kung ang House, matod pa sa report, if the House members vote to pass the impeachment on that day, he expected the articles of impeachment would be transmitted to the Senate in the next day. So kay May 11 man mahigala, matod pa mag-voting ang plenary. Buti pasabot ang tanan membro na gyud sa mga congressmen, mag-voting sila by May 11. Nya, pila na may kuha ang boto mahigala nga 1/3 votes naman sa mga congressmen. So one third of 118 congressmen, so naa sa mga 106. Once makuha nila na May 11, ingon si Soto, in the next day, May 12, maabot na na sa Senate. Ingon Soto, maabot sa Senate. At tanaw na ya, mag-voting May 11. O mabutuhan na may gala na ay 106 votes, maabot sa Senate, magkaugma, May 12. Inig May 13, ingon Soto, May 13, hearing na yun. Ganis Soto, pero anya pagkasulti nga sa May, muabot siya ng adlawa, pagka May 12 na, on May 13, we will discuss it already and convene as an impeachment court. Convene na yun, kanang pagka May 13, ingon Soto, nakaplano ng daan. Di na gusto Soto, may gilabang langan-langan pa. Ha? Sa 24 ka mga senador, kining iyang ipatawag nga caucus day, si Soto o siyam ka mga senador ang miapil. Muna, nga ingon po si Senate former Senate President Frank Drilon, kinis Drilon mga higala, mamanay Senate President kanito panahon ni Pinoy, ingon po siya nga, kanang kang Soto, kinalan po, careful po siya, kaya basin niya magkudita siya diha sa Senate day. Huwag imong dalion ng mga senador diha, kanang mga senador, mga kagilan, lain-lain labas sa mga baruganan, o kanang pag-sit ni Soto nga, kana, siring ka na yun, kana, kung way mo question. Pero na mo question, anak, sa plenary, mahimong malanga na. So, niya mag-careful po si Soto, kay basig kulitahon siya, mailisan siya o Senate President, na diha ng laay ang kalakihan. Kay dako man kay role ang Senate President, kay siya may muset, may higala sa trial, unless walay ugnaay question. So, si Soto, gusto na nga madali. Ha? Gusto na nga madali. Nakini sagol ni mga strategist gyud. Pikas ug pikas ng strategy ni. Tan-aw ra gud. Muna nga ako mga listeners no. Follow lamo sa si Bianan DYHP kay ato mo explain diri ang kwan. Ako lamo tagaan sa dog. Ato mo simplify ba kay na maguban mga legal terms ana pud uban. Nya kadto mga igsuon ato uban labi na og kuan kadto mga ordinary lang nga mga tao or bisan kadto mga professionals. O katong uban nga wa kasunod. Ani lamo paminaw sa DYHP ug IFM. Ato nang i simplify kanang ato mga higala mga issues matag adlaw in the kin kana lay atong buhaton no og madayo na gining impeachment trial unya duna nay mga teknisya dunay ako na balantawan ako ni ha duna gining mga strategies nga himuon kung mahimo mga kagalaan kining sa part mga higala sa gusto nga ma-impeach sa dali on gyud nila kay labing madali nga panahon mas maayo para matuldo ka na kay di man pud lalim in the kin sa di man pud lalim sa ilang part na nga kana bang maghunahuna baka nga ma-impeach baka no o dili baka ma-impeach baka o dili o magsigi ka gunahuna ana medyo torture po na mga higala atong kinini ang mga tao nga nagplano na para sa 2028 election.
14: Straight to the point.
0: Kay dako man gyud kausaban pananglitan mga higala og dili ma-impeach si Sara, dako kay nang butanga nang ko ma-impeach si Sara, do na gyud political changes ana unya doon ay political landscape nga maunga-usab mga higala kung makonbikto si Sara Duterte sa impeachment case nga dili na siya mga kagalaan makadagan sa 2028 election.
14: Straight to the point.
0: Dako nang ang mga factors. Muna nga gusto tuldukan na nato ni. Na, sa part po mga higala sa mga pro-Duterte, ang mahitabo ini, kung doon na mga higalay mga time nga ma-question mga kagalaan, careful ang prosecution ani ha. Kay kanang prosecution, of course, magdali. Sama ining soto, magdali. Siguroon lang nga sa imong pagdali, di ka magkabali. Kaya ingon na ba si Drilon may galap? Bantay lang po soto, kay ba si Diyahino ikudita ka niya? Mailisan ka niya karon og Senate President na? Delikado kayo. Kay ang pag-ilis ra ba og Senate President, dili ra ba mga higala lisod ikumpara sa pagkonbikto og Vice President nga makonbikto siya sa impeachment? Kay to convict Sara in the impeachment court, the Senate will need a 2/3 votes, which is equivalent to 16 senators. Ha? But pasabot, kung imong konbiktuhon si Sara, kinahanglan doon ay 16 ka senador nga mabutal nga convicted siya. Di ka gani kakuha ng 16 ka senador, absoluto Sara. Pero kung ingon kag change of leadership nga kinisisuto mo itang tangon isip Senate President, gamay ray kinahanglan. Dili 16. Ang gikinahanglan may gila 13 ra. Nga naman, simple majority naman. Ang ato kong mga senador, 24 kabuok. So, ang simple majority, 1/2 + 1. Pero may 1/2 sa 24. 12. So, kung 12 plus 1, mailisan ka pagka Senate President.
14: Straight to the point.
0: Unsa may posibilidad, ana. Karon mang higala ang oposisyon sa Senate, siyam na guna sa kabuok. Siyam naman sa handaan. Ang administration mahigala, 15. Ha? Ang siyam ka mga senador na opposition, mauning musunod. Ay, man itong picture dong. At ipakita ko no dong names. Nabata itong picture ito. Kini si Bato, si Bungo, si Marculita, Amy Marcos, naman ang nilapita mahigala sa kwan, Ruben Padilla. Oh, kana sila. Muna sulit niya Duterte, kanang lima, kunuhay. Patakasabot doon oroy o sunduton o gunsay mahitabo. Nanapas Joel Villanueva. Kinsa pa, kining siyam lang sa dong, katong siyam lang sa dong. Chis Escudero, Jingo Estrada, Peter Caetano, siyam. Siyam na. So kung naay siyam, kanang siyam mga kaigalaan, ka mga senador, o muhugop gud sila mahigala nga ilang baruganan, di gud ba, matandog. Absulto, Sarah.
14: Straight to the point.
0: Unless, doon ay mga consideration na madaa na sila. Madaog unsay mga kwan. Unsay mga matawag nato mga higalag. Katong siyam na sa tingali dong atong unahon dong. Ato ilain tong siyam. Ato po ilain tong kinsi. No? Katong siyam yun, sulit niya oposisyon nila. No? Unya katong kinsi, mauputo mahigala ang sa kinini ang pro-administration. Pero wa, takasabot na hipon kong 15 o naapoy mo tiwalag at tulay. Di man takasabot. Kaya dito si 15, naapoy man dito si Mark Villar o si Camille Villar. Kumunta masayod na ang mga Villar, mahigala nga. Maniid na po na mga sugitig paminaw. Matan po kung na sa sila. Unya, kung doon na mga higalay, mga time nga malanga na diha. Kung ako lang ipasultiun ha, although kini mga si Sara may higala gusto sa nga ngadto na lang sa Senate, adto sa Senate, makakuha sila ito fair nga presentation sa ilang ebidensya o mo-participate sila dito, kay at least ma-equal footing man ang mga congressmen sa prosecution o sa defense. Na ikaduha, numbers game man na, nasa lang chance dito sa Senate. Nasa lang number dito sa Senate maka, nga makalaban nila. Lahit man to sa House of Representatives o so magimulaban nito nila day, talawa. Yun na ni Musk ito ilang decision. So, bisa kung saan pa ni mo kisi-kisi dito sa ubos, di naging mada. Muna ikaw, choose your battle, lagi ka. Inutok ba? Tanaw ni mo, wa, tayo nag-anan dihan na pita, aritas pikas. So, kaning ilang gihimo, inutok ni. Ang abot sa Senate, mga kaigalaan, dito na ang kumbate. Pero tanaw na ko, kung doon na mga higalay chance nga malangan-langan ni, bisan pag unsa karidi si Sara, nining impeachment trial, bisag unsa karidi, ako i-forecast daan ha, bisag unsa karidi si Sara, o dunay chance nga dunay i-question sa technicality, questionon gina sa mga abogadong Sara. Questionon gina. Muna, ang prosecution, kinalang careful po sila sa ilang pag-handle ini mga sukin tigpaminaw. Careful sila kay kana questionon sa mga abogado mahigala sa defense. Mabot Supreme Court. Kusyonon mga na. Nganong kusyonon? Kay bisan pag ready si Sarah sa bloodbath sa iyang giingon dito sa Senate. Pero once malangan-langan, guna malangan-langan, mahigala gamay, pabor nga rin Sarah.
14: Straight to the point.
0: Pabor. Nganong pabor man. Ha? Kay kanag madali, mga kagilaan, madali. Matuldukan na yun. Kung unsa ba, ma-impeach magdili. Pero kung malangan-langan, nganong medyo pabor ni Sarah. Inignaay gamay sipya ka question na yun. Naay gamay yung kunap, debate na yun. Kay once malangan-langan, buying time kana, buying time in the part, mahigalang Sarah Duterte, nga malangan-langan kining impeachment, bisa pa ibutang talanday, di mahuman o kwan, mga December, maabtag December, ibutang talang. Bisag kwan, gamayin kwan na, kwestiyon ni mo, harap abot December, or maabtag January na na. Kada witness nga ipresentar, i-cross-examine yung tamang ginawa. So malangan, kay once malangan, pabor ni Sarah. Kay panalitan kong, unsa may tabo, panalitan good, o madesisyon, madali ang desisyon, niya, human, convicto Sarah mang higala. Ini convicto Sarah, di na kadagan. Unsa may sunod may tabo, muadto sa plan B, si Basti Duterte, mahigala mo ilang kandidato. Nan, og naku, pag time, hindi, kaya mga mana, sunod itong kukurong si Basti, nasa. So dako og time nga mga kuan pa. Lahi man mahigala o malangan-langan, langan-langan, maabdan nyo na. O, next year na, wa na, dool na eleksyon. O, dool na mga eleksyon. What na lang mo 2028? Ano sa madi mo magkapaabot ang mga tao, may itong padesisyon nun. Nga naman nga, inyo man ang itiknikal. Let the people decide. Kaya ang katauhan man maoy, mo'y baka gagahom, ani? No? Demokrasya man ta, ang mga tao maoy, ang voice of the people is the voice of God. Oh, kana kung malangan-langan. Ilagin ang tanahon. Kay kung madali, ibutanta, June by June, mahigala mag-impeachment, convicto, Sarah, ilang convictohon, ibutanta lang dahi. Gawas, umabsil to. Pero mag-convicto nila mahigala. Niya sunod, busakas, basti. Kay mga tao, mo ariman simpati mahigala. Kung itag-interview si Amy Marcos at tumilabay nga Biyernes. Ha? Mo simpatiya mga tao nga rin basti. Di, si Basti na po'y gukuron. Taas pag time ba nga magukur? Kung sa may pamaagi, halabi, sa kunsang kasuha baka. Ano mahulot nyo sila? Wala na'y kandidato, mahigalas Duterte. Kaya ang may tabo ko na ni, kung si Sarah di kadagan, si Basti mahigala gukuron sa niya. Mangita sa pamaagi, papriso baka nila, ipadaba ka ng ICC or sa ba? Taas pulong na sad, maog hapon, pangitag pamaagi, taas pag time. Pero kung ibutanta lang makonbikto si Sarah, pero adto na makonbikto sa December, ibutanta lang, by January may galam, 2007 naman, huwat na lang mo, total next year naman ang eleksyon. Obvious na kayo na inyong gihimo, nga pagpangguko ni tanan. Maog na yung mahitabo, mga sukit di paminaw. O niya, atong isgutan ng taon, itong survey-survey, mga higala sa Pals Isya sa inyong taon. Sumuna mga higala nga kinahanglan yun nga careful ang pikas o pikas nga habig. So ingon si Soto, giingnan siya mga higalang drilon, careful lang sa ka, kaya basi ikaw may matangtang pagka Senate President ana, umagkiat lang sa kadiya. Kay ang pagtangtang mga higala sa Senate President, kinahanglan lag 13 votes, simple majority lang. Unsa may pasabot o simple majority, 1/2 + 1. Lahi kung impeachment ang ato may galang constitution may nag-ingon nga 2/3 yung gikinahanglan. So pag imong tangtangon si Sarah pagkabisi presidente mas taas og requirements kay 2/3 man. 16 ka senador ang kinahanglan aron matangtang si Sarah. Pero kung tangtangon si Tito Soto 3 sila ang gikinahanglan.
14: Straight to the point.
0: Ang pangutan na ron, kaya bang kuhaon ang 3C? O mapiit ng mga senador na dahil di na kauyon, mingon nga, ato lang yung tangtangon so to. Mag-change leadership ta. Mahimok ba ka? Gamay na ba kay biya? At isgutag dugang ha, humalamang pipila ka pa hinumdum. Alas 9:04 na.
14: That
15: Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw, gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati o kakapoy o magkasakit. Sa gansip unon ko, tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte. Sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko, nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugay. Gaya nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc. Versus previous formulation, gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3. Dito ako, believe.
20: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
21: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
22: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
23: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
21: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
22: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
24: Available na sa Mercury o mga suking butika.
25: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
27: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
28: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
29: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
30: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
31: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
30: Drink responsibly.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na sa 9:10 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kaya nga portion ito kaya ito may gala sa seed liniment oil. Mga kapanyawan na pait ang kahintang sa panahon karon apan doon ay maayong balita gikan sa pait. Kana ang seed liniment oil may gala, seed panyawan liniment oil, mga kaigsunan. No? Muna ang muhatag o kapayan sa itong giantos ng mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, ha? Mga katul-katul sa panit, bili-bili, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmeng mananap o mga insikto, bisan lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil, ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
3: Straight to the point.
2: Okay, atong balik-balikan mga sukitig paminaw ng atong mga hisgutanan karon. Now, ang number 16, nga mao ka na ang number of senators nga kinahanglan mo butar to convict sara, constant na. Kaya ang giingon mga kaigalan, 2/3 votes man. Kanang 2/3 votes, wala mapasabot kung pila na karon ang present senators. Importante man eh, ako na-discuss na pita kay sa usama man attorney nga, ang 2/3 votes mo gamay, sad gay, wala naman si bato. Si Bato de la Rosa, may galawa ng pakita. Nabalaka, mahigalang dadoon sa ICC. So, on sa may mahitabo ni ini. Ang giingon sa constitution, may galawa, bisa pag maibanan si Bato, di ng pakita, panggukuro nila ng mga senador na day. Ah, panggukuro nila niya, di ng pakita, bisa ipapriso pala jinggoy, gini si Jewel. Gawas, o mubalis lang, ah, kuya man papriso mami, ani, mubalin lang mi. Pero muingon jinggoy, na, magpapriso na lang ko, total na anad naman sa kuanay. Anyway, ya, gamay naman lang, pila naman lang, gamay naman lang, pila kabuan naman lang mapriso, o ma-change ang president, magkagawas naman po ko, jinggoy day. O muingon si Jewel o jinggoy, di gamay, mabalog naman sa umbaruganan, balag ninyo may priso. O muana. So, maibanan ang mga senators, kay ipapriso ni mo panalitan, panggukuro ni mo ni mga taga-oposisyon, mo gamay. Ang pangutana, maibanan ba ang 2/3 votes? Nga gikinanglan ang tubag di. So ang 2/3 mahigalang 16 senators, constant. Nga naman, ang atong konstitusyon ni ingon man mga sukitig paminaw. Ni klaro man nga, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate.
3: Straight to the point.
2: Bila may member sa Senate, 24 man. So sa tanan niya mga membro sa Senate, mamay ang pagkwintada, ang iyamang number of seats. Mo may kwintadahon. So, umingag 24 ka number of seats, ang iyang 2/3 is 16 gyud. So, kinanglan gyud niya mo kuha og 16 mahigala kakuan. Kay lisod man kay nag imong inonday nga mugamay ang boto pangkukuro hotdon yung pabriso ng mga senador niya nga musupak. Aron mugamay mahigalang requirement sa 2/3 vote. So, dili pwede, no? Kay, that will run counter to the spirit of the law. So, kinalan sila yun o kwan. Ang ilang buhaton, mag-guyod sila aning siyam. Unahon sa ito pakita, si amoning siyam dong, no? Kinsa maning usa? Okay, kani siyam. Moning siyam. Kinalan makakuha sila, bisag usa lang ilang makuha aning para magka-16 sila sa pikas. Ha? Ang problema po katong pikas nga, 15, di po kakasiguro lagi itong katong 15 sulit ba gito na ikay, kung takasabot ito, nagod doon doon kabilyar. O sa duwa pa ni Miguel sa basketball pa ni Nisto, pagka-trilling yung kayo, half shot na gibiya. Pagka-trilling yun. So 16 votes ang gikinahanglan, kaneo, 15 raman sila. Ang mga senators, mga kagalaan nga, kaya katong siyama, o man itong mga higalang Klaro nga oposisyon dito sa Congress, dito sa Senate. So kini mga higala ang sa 15 kabuok ng mga senators sa admin kunuhay ni sila mga kaigalaan, ang pangutanan dako ni ining 15 pila kabuok ang surebol nga mabutar pag konbiktong sara. Kung atong manabanaon, murag ang sure ining mabutar nga konbiktuhon gyud sara kini si Risa. Ah, kini si Risa di na ni mapangutana dai paksit sara ini. Si Kiko Pangilinan, paksit sa sara na. Bam Aquino, paksit sa. Butanta, so tulo na. Kinis Lakson, malagmit may gala, paksit sa sara. Si Soto, labaw na. Yep, kumbiktuhon na ni sara. So lima. O niya, kinindua ka Tulfo, ibutanta lang. Erwin o si Rafi, pila na, pito. O, pito ka mga kwan. Murag, pito ang surebol. Yun, kikinis Subiri, may gala. Di pa man yung masiguro kay Mindanao, o ba niday? Di pa niyo mo siguro subiri kay ngantos bukid nun. Mayom, na, amura ba di kusog na ba sara di napita sa Mindanao? O niya, o di ka mo tarong anang imong pagbutar, ana, migs? Silutan ka sa mga katawhan sa Mindanao, anang imong kalaki? So, kini si Migs Subiri, di pa niyo mo siguro na? Ah, namina man to ang taga-bukid nun ron, mga sukit ng Paminaw, batik man ta dito. Sa bukid nun, basta ka ng mga Mindanao area, kusog dutiro-tiro day. Ha? Bisayas o Mindanao. Although, sa Mindanao, sulid-sulid sila. Ang Bisayas, di pa man yung matawagin ka sulid kay, although ito sa Leyte ka na si Martin Tagaliti man na, pero ito sa Leyte imong eleksyon nung dito, daog nga po dutiro-tiro. Ambot nakakalunha ka na may latest nga survey ron sa Pulse Asia. Ha? Ato po nang isgutan niya itong taon. So, niining si, niining 15 kabuok, kuwang silag usa pagkonbikto ni Sarah. Pero ang pangutana ini surebol bata nga kining 15 ilag yung konbiktuhon si Sara. Ang sure ini may kailan mo konbiktong Sara sa ako nagingon Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Ping Lacson, Tito Soto, kina surebol na sila. Tanaw na ako ba? Ba't kining duha katulfo gani? Mangita pa manig. Maniid pa man sa sa sitwasyon dai. Maniid pa ni sitwasyon. Pero butang ta lang, i-appeal ta lang duha katulfo. So pito. Pito kabok. Nya kini si Lito Lapid, unsa may stand ani Lito Lapid? Di pa nato mabasa gyud maayo. Kay kadto bitawng pagbuto na mahigala nga angay bang i lay down sa table mahigala tong impeachment kanito ingo mas Lito Lapid mo sunod lang ta Supreme Court. Yan yung Doka Villar. Unsa may basa ninyo Doka Villar? Mo kumbiktong sa rani or dili? Kaya kinilabas Mark Laba. Re-electionist ka ba na by 2028?
3: Straight to the point.
2: Muna itan aunon. Re-electionist ni si Mark Villar by 2028. Muna nga, unsa ka mahinungdanon ang pulso sa mga tao? Unsa ka importante ang pulso sa mga tao? Because the senators will also take a cue from the people. Unsay ilang baruganan ron sa impeachment. Ha? Di ni mo siguro, kini smart lang daan, di masiguro ni mo kay na. Patahimik-tahimik la balang na. Basi makwintada niyo, akin si nakabuk, usan lay kuang. Unya, kana si Mark, basi makakanta kagahat, si Mark tahimik lang. Tinuray lang, di ni mo mabasa ang utok ni mga Villars. Kay si Mark Villar is re-electionist. Si Mark Villar, secretary na ni former President Rodrigo Duterte, muna yan DPWH secretary, iyan ang alter ego. Si Camille Villar, si Sara mo ay nag-endorse, ana. So, dili pa ni mo masiguro nga ang ila may gala kumbituhon la Sara. Di pa ni mo masiguro. Ha? Muna yung iingon, dito sa Senate, medyo dako pa ning trabahoon dito gyud. Pero wala, ang ebidensya gyud ipakita di alon kay ang mga tao mahigala. Apil man nga mutan-aw. Unsaon pag-appreciate sa mga senators ang mga ebidensya? Kung ang ebidensya i-present gawas ang mga senators nga nagtan-aw diha, unsaon nila pag-appreciate ang ebidensya ug unsaon sa katawhan pag-appreciate ang ebidensya?
3: Straight to the point.
2: Mo na dayroy tan-aw nun. So medyo 16 kabuok, medyo lisod-lisod ang pagkonbikto kay 16 man, pero ang pag-ilis o Senate President, dili kayo lisod. nga no, tungod kay kinahanglan na krisis. Pero unsa man ang pag-ilis, balik tayo itong Siam ka mga senators kuno dong names. Siam. Katotoang oposisyon. Kani o, Siam. So Siam laman sila kabuok. Unsa man nila magkakuha sa krisis, aron nila mapulihan si Senate President Tito Soto. Malagmit, eh Siaman sila, kuwang sila og pila, Siam na po, 11-12. Upat pa ilang kuwang day? Kung gusto nila pulihan ang Senate President, upat ilang kuwang. Pero karon niining Siam, og maingon nga atong ituboy si Alan Peter Caetano may atong ituboy. Malagmit nga si Pia Caetano nga tuwa sa Pikas, kini mga Caetano, inutok sa ning ilang mga higala, nga anay ka sa Pikas, anak po ka sa Pikas. Mat-an pag unuspinya ni mga tawhan ha. So si Peter ang Pikas, si Pia to Pikas. Kini po mga bilyar, tuwa po sa dito sa Pikas. Anduha gyo, nag-uban. Matan pa sa spinya kaya po ni Sir. Unahon na nag-uban na kita niya. Kaya di ta mag-uban na niya. Gukod yun ta. Tamang sige nahawas primotel. Gukuron yun kay tamang sige nahawas administrasyon. Ha? Kaya ni ila mahigala sagol ni kwansa ni ila. Ay inutok ko niya po. Inutok. Sagol minarukoy. Sagol kwan. So dito nag-uban ando ka bilyars. Ha? Nakaroon ko si Peter mo'y mudagan. Mayingon, sige si Peter, may atong ituboy pagka Senate President. Pulihan tos dito suto. Ang bilahon ni Peter, anak, si Pia. Kay kaya si Pia day, asa may butara ni Pia? Si Pia mo butar ba mga higala ni kinini ang suto o rin sa iyang igsuon nga si Alan?
1: Straight to the point.
2: So malagmit, mabira nila si Pia. So na po na. Karon, kung mabira nila si JB Ercito, kay si Jinggoy de la Mas Pikas dekin, mabira na JB Ercito. Nga ari ka, JB. Kuyog ta dyan ay atong pulihan suto. Wanda ka o yun iyang pamaagi. So kung mabira si JB Ercito, total igsoon na ng Jinggoy, pila na, unsi na. Nanog mabira ang doka bilyard ay. Delikadong leadership ni Tito Soto.
1: Straight to the point.
2: Delikado mapulihan. Una pang matangtang si Tito Soto pagka Senate President kundra Sala Duterte pagka Vice President. Kaya ato lang agay kitong katawa. Amo na maingon ta. Kining Siam kabuok. Og sulid lang yun ni mga higala. Absulto na Sara. Pero takasabot. Basig na mo sequel po na ni. Doon ay mo tiwalag ani. Kay kinilandaan mahigala si Chase pasakaag kaso. Si Jinggoy pasakaag kaso. Si Joel pasakaag kaso. Pwede man ang negotiate nila dahil nga. Pasakaan, yung mga kaso, anong mga priso gumawa ni Ron. Ha? Pero kung musugot mo sa unsay mando sa Malacanang, da, mahimong gawas nun mo.
1: Straight to the point.
2: Pito ni sila, mahigala, mahimong magkakuha. Yun, usa na magiging kinanglan. Pwede. No? Pero ang mahitabo, anak, pwede sa maingon ni mga senadora nga, ah, magpapriso na lang may total. O ba presidente Sara by 2028, magkagawa sa sabi. Medyo thrilling yun kayo mga kagalan ha. Ato, tiwasugis ko, tuman lamang sa pipila ka mga pahinomdong. Alas 9.23 na.
1: This time check is brought to you by iBerry.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026
4: is gonna be my year. Na anamoy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve. Kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
12: Kaninda kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
11: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
12: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
11: Oh, ani mo, Pliti? Ay, galimti!
13: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at Dunay, Hyperthyroidism.
14: Namagog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintig. Kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sidpanyawan capsule, kay karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
13: Ang Sidpanyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong takna makiksunala sa 927 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon og inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kining a portion tungod kanato may gala sa DTX 500. Taas man presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakalason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani pagkaiputin sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Straight to the point!
2: So atong balikan, may gala ha? Balik-balikan ito gamay. Muna si Frank Drilon, nga kanhi Senate President. Siya mo ni war ni Tito Soto. Hinahinay lang Tito Soto kay basin ikaw may maunang katikalbong niya. Nga naman, tungod kay ang pag-ilis o Senate President masayon ra, kundas pag-convicto o Vice President mahigalas nasod.
3: Straight to the point!
2: Pero mo lagi na, ato ning tiwaso gisgot pa kay gilaan, sadili pa na pa'y report usas kasamang po Lauro, kanay mahuyang nanguha o cellphone sa iyang manghod. Uy, para makaskater o gipapriso. Adios! Ang manghod na giunay kawat na kasama ni Storo, gipapriso gyud, wa gyud mapasaylo. Paminawang tang detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
3: DYHP. Tata, RMN Report.
17: Radio Man, Attorney Rufiel, hilom nga misod sa lawak sa iyang manghod, kining usa ka bayot, alas 12 sa tungag nga bii, diris ilang panimay sa Abocado Street, Barangay Mambaling, ning Dakbayan, Sugbo, target ining maong bayot ang cellphone sa iyang manghod, na mubalor kapin 10,000 pesos. ang suspitsado nga nabalog na karon diri sa Mambaling Police Station 11. Nagwunta lang sa pangalan nga Dundun 30 City Anyos ang iyang maguwang o ang iyang manghod nga si Steven 33 Anyos mao'y nagpapreso gyud sa iyang maguwang. Ay matod pa hilom nga gikuha yung cellphone unya gidas gawas o nag-scatter dito hinungdan nga iya na kining gipadakop aron mabadlong na kining bisyo sa iyang maguwang nga nabuang ining scatter gawas sa iyang status nga usa siya kabayot abuang pagyod siya ining matang sa sugal niya sa cellular phone.
2: Masinog.

0: cellular phone.
1: Basin o gadugay na ni, sige, duwag scatter pole, dugay na siguro ni gibadlong, wa maminaw, dugay na siguro ni nanguha o mga butang, ang tunwa na kagwanta ni Manghod, gani man alalim, imong igsuon, imong ipapriso rin man, Paul.
0: Inauda, basig dili ni unang higayon ba, doon na siguro yung mga panahon nga, ay ang kaniyang Manghod, naaman ni gamay nga, negosyo, pagpaninda, attorney Rupil, basig na, kawat-kawata na baka ni kwarta niya, pasailo lang, kay igsuon lagi, maguwang lagi niya ang suspect, ato nga, hangtod niya na puno na ning Manghod, no? Di na ni maayong gihimo sa kung maguwang na. Ay, di na saan maayong tinuod, kay ikawat ang cellphone, okay na ito gibaligya, anya ang kwarta, gipalit og makaon. Sus, gidaman po niya, gihimong kahimanan, nga makapadayon siya sa iyang nabuangan nga sugal sa cellphone, kini scatter. So, aron mabadlong, sakto po niya desisyon na lang sumangod para mabadlong ni iyang maguang nga nabuang nining maong matang sa scatter-scatter ining cellphone at Tony Rupil, iyan na lang yung gipatinood sa atong kakapulisan. So, gireklamo yun niya, hinong dyan nga gipaslak yun, kining maong suspect, o niya gimagsyat, aron mapasakaan yung kasong pagpangawat ang iyang complainant, ang iyang Manghod mismo, no? O maguwang ning maong nga suspect nga bayot nga naapakaroon nagtingkagul pa sa detention cell diya sa Mambaling Police Station 11.
1: Kung naapan ni mga ginikanan, Paul, delikado mga kumpani, o doon ay lahiman o guwa na ginikanan, o napay ginikanan, kaya ang inahan na ni Mokuan Mangyod, inahans ka nun ay panabang man, muhang niyo, unas Manghod nga pasailuan na yung maguwang dong. Kana, kung napay ginikanan, ang problema guwa na.
0: Wada, Attorney Rupil, kay murag sila raman doon, nagpuyo na lang ining balay dito, masigang ginikanan na ni nila, nasa lainsad niya lugar baka, wala nina to masubay sa atong investigador, no? Kaya sila raman doon, nagpuyo ining balaya niya, hilom lagi nga ni Soning, maguwang sa kwarto niya Manghod, o niya, maoray tuyo, ang pagkuha ining cellphone nga kapin 10,000 pesos ang kantidad, Attorney Rupil, no? So, basiga, wala na, maunigingon lagi, huwag mapuno na yun lagi, di na ka maumo, pasailo yun ang bisag kadugo pa, bisag pariha mo dugo ang latay sa iyong kaugatan niya, basta mo patigbabaw na ang kalagot, o niya, ikaduha, gusto na sad siguro yun yung Manghod niya, mausap na yun ang iyang kuya, iyang maguang, aning bisyo, haman ang iyan na lang ipapriso yun, Attorney Rupil. So mo ni atong niya, lying report niya na ipo sa Mambaling Police Station 11. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tapak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Og atong takna may gala sa 9:33 na. Kini nga portion ito gano'n may gala sa Sugar Troll. Daghan karon ang dunay mga gipamati, dunay mga balatian, sama ining mga insomnia, kining constipation, high blood, og inguman diabetes. Kung ikaw na ini mga higala nga mga matang sa mga sakit, dunay herbal food supplement nga para nimo. Kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll Food Supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din kining ilang mga dahon, maugin ang gigamit mga kagilaan isip herbal medicine na magkatambal, magkatabang sa mga naglisod o tulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Maunga sama ka na to, matag-adlaw, nag-Sugar Troll.
2: Straight to the point.
1: Alas 9:34 na mga kagilaan sa panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Sa pikas bahin mga kagilaan, na i-excon nagpa-cash-in o kapin 8,000 pesos, wa mo bayad, busa ipadakop. Na ato sa ninawato ni mo ang report, may galas dili patambalik sa atong mga isgutanan sa Senado. Sa dili patambalik sa impeachment, o doon na parabay surveyron mahigala sa Pulse Asia, ato sa ningisgutan mahigala ha. Unsa man ning mga survey, tinood gani o dili.
2: Straight to the point.
1: Yes, itong linya sa mga kaigilan itong sa kuhaon ng laing police report ba ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
2: DYHP. Tata, RMN Report.
3: Yes, Rajaman at Tony Rupil, human ni servisyo o 16 katuig ang kining exco na Tony Rupil sa prisuhan na balik.

0: sa Ginoo ni siya sa bilangguan at ni Rufil. Oy. Kaya, di pa sa minra ni siya sa Rufil na nagta-cash in, yawa ni bayad, ni si Batras niya dayo na ni Rufil, apa nang iyahang pasangil, manong di pa sa minra ni siya nagta-cash in siya, wa man siya Gcash at ni Rufil.
1: Oy.
0: So, wala siya Gcash siya ang cellphone, apan sa pagsusi sa ato ang mga kapulisan, maro-maro na iya ang paagi ate ni Rufil. Kaya nagpa-cash in siya ga 8,500 din sa usa ka tindahan nga nahimutang sa may barangay Kamagayan. Apa na pag humanyag pa-cash in, lahi ang number nga iyahang gihatag ate ni Rufil, ang number da ito sa tindahan nga iyahang silingan dito sa Mandawi.
1: Uy.
0: So nagpa-cash in sa Kamagayan ate ni Rufil, pag humanyag pa-cash in, wala siya ni bayad. Niadto siya sa Mandawi, sa tindahan nga iyahang suki, dito niya gi-cash out ate ni Rufil. So inana, iyahang paagi, nakuha niya ang iyahang kwarta nga 8,500, na may nalang gani kay ang kining nga maong mga tindera, kay nagkakontak kay Atty. Rufil tungod diinin nga Gcash manggod, mailhan manggod ang number Atty. Rufil kung kinsa ang di-cash in, kinsa ang ipada. So, di-texan ang kining niya, ang katong nagpa-cash in, katong di-cash in nga tindera, ni-text atong iyahang dipasahan nga number kung nakuha na ba ang kwarta Atty. Rufil. Matod ba, nakuha yun ni ining 41 anyos nga ex-con nga alyasan na yun natin siya si Jonathan Atty. Rufil. Nakuha din niya ang 8,500 na wala'y bayad-bayad pero maro iyang paagi wise kayo gina Atty. Rufil kay duha ka tindahan ng iyahan niya gibiktima ani. So lahi siya nagpa-cash in, lahi po siya nagpa-cash out para diligid siya dali nga masakpan. Pero may ganyan ang kamintindi mga tindira at ni Rufil kay nagkasinabot, mautong nasunda ni nila ang suspect o nadakpan. Pero matod sa ato ang kapulisan at ni Rufil na prison na ni siya 16 katuig sa kaso nga murder. Last year, January pa ni siya na nakagawas. Pero nabalik ni siya ron at ni Rufil kay murag na daot ni siya sa letrang B at ni Rufil.
1: Oy!
0: Kay kaning iyang kwarta. Kaning iyang kwarta, ate ni Rufil, hilig man da ini siya mag-check-in o lodge.
1: Adoy!
0: Matod pa, ate ni Rufil, wak man ganun siya itrabaho. So, mag-check-in, naway trabaho, ate ni Rufil, matong na managkuhan na lang siya ng scam siya sa mga tindira in town, ate ni Rufil, na makakuha siya o kwarta. So, mawang iyang bisyo, ate ni Rufil, pero ato sa atong pagpangutana kaganya ate ni Rufil, porti gid siya nga deny nga wala siya nagkuha tungod kay wala man gid siya Gcash. Apa na slide siya ate ni Rufil nga iyahar daw min ikaon. Ipalit lang siya kaon ate ni Rufil. Pero ato sa atong pagpangutana gid sa atong kapulisan sa ilahang investigasyon ate ni Rufil, taga Mandawi gid ni kining maong si Jonathan. Apan termini siya din himaga istar dere si may barangay Kamagayan kay naa po din ni Permi mag-check-in sa usa ka lodge at ni Rufil.
1: Oy.
0: So wala trabaho. May nalang gani kay nadakpan gid siya. Ato sa iyahang pag-cash out at ni Rufil dito sa Mandawi na tingamang gid niya ang kanintindira nga iyahang na pa-cash out na nga lang man ang number ang gigamit. Moto gitan dayon siya sa tindira nga nagta-cash in. Motong tingagit sila at ni Rufil. Motong gisundan gid ni nila si Jonathan ug nadakpan. Motong gidala gid ron sa Parian Police Station at
1: basin og naanad na ganit tingali na Jane. Basin yun first time nga nagpa-cash in, nga nagpa-cash out kasama Jane.
0: Naanad din. Matod sa atong kapulisan natin ni Rufil, kaya ang uban ko nung iyong mabiktima, kaya ka nagaling mabisi na dyan natin ni Rufil tungod kay daghang customer, pero karo na kay nasakpa na gid siya tungod kay dako-dako mangyadang iyang nakapakash in, 8,500 natin ni Rufil niya, iyahang nakuha gid mismo sa tindira, apan grabe ang iyahang yung panghimakak at ni Rufil sa atong pag-pakinabi kaganihan niya, mawala gid siya nakakuha sa kwarta pero kay di pa priso man siya, matod niya, iyahan na lang po balikan og servisyo at ni Rufil, hindi bagpor gini siya nakagawas sa prisoan niya. Sa kadugay at ni Rufil, DC size, katuig siya sa kasong murder at ni Rufil, pero maurag hapon na tungod kaya kaningiang sa laod na nabuhat, nga decidido mang yun, o mupasaka o kaso ang kining mga tindera gid niya iyahang nabiktima ato ni Rufil, hinungdan na gibalog na gini siya karoon sa may Parian Police Station aron po bayaran ang kiniyahang sa laod na gibuhat na posibleng estafa ang iyahang at bangon nga pasyo attorney Rufino.
1: Labihan nun si Saiz, kato ekspresyon, wagi sa mutagam nito kasaman din? Iyag yung balikan ni noon?
0: Wagi na tagam attorney Rufino. Ato din ipangutana nga sa kadugay ni mo sir, pero naka, di mo pagid ka o pamiktima o lain. Matod ni attorney Rufino, o kira ni attorney Rufino, kaya gamay raman matod pa. Ang kaning kaso niya karon ay nang scam raman siya to ni Rufil, iyahan nilang aguan tahon. Pero matod pa, kanang buguyon gid ni siya at ni Rufil, sakit sa ulo gid ni siya sa mga silingan. Ang kinihingi si Jonathan, mao nang balik gid siya sa prisohan at ni Rufil, murag mao na gid na iyahang mahimong balay sa pila ka tuig or pila ka buwan at ni Rufil, tungod ni ining iyahang sa laod nga nabuhat.
1: Wala na siya pamilya kasaman, Jane, kaya kanagumaya natusod sa prisohan for 16 years. Paggawas ni mo anak, kung doon na siya anak, dako na iyang anak, ibutan ta lang o pagsuod ng prisuhan, mapay pagkataos bata, inigawas niya, 16 anyos na, di na kailan niya. Oga, oh.
0: Hindi na natin ni Phil, pero sa atong pagpangutan na kaganiha, matod pa niya atin ni Phil, di na siya mga anak, na siya'y pamilya, pero wala siya dibutyag kung asa ron o pila po gabok iyahang anak. Basta kaya ang iyahang dibutyag na to kagani nga ni Rufil na siya mga anak pero wala siya nagpahibaw nga napariso na po siya og balik. Basta nagpahibaw atin ni Rufil kay lumad mang gini siya nga taga Mandawi City. So possible na ara po sa Mandawi ang iyahang pamilya apan wala siya nagpahibaw nga nibalik na po siya sa bilangguan atin ni Rufil. So one, deserve sa niya atin ni Rufil no eh. Ang iyahan di pang buhat, iba na magdilanta siya nga sayo pa, pero kay nasakpan mang gid siya, hinungdan niya, nga gipapriso, o patag mo na lang gid ni siya, Tony Rufil.
1: So kuya, ano yung kasaman din, maro po no, madto kag tindahan, mapakasin ko, apila man, 1,500, o. Pagkasin ha, insibat na sa dayon, kasaman din, wa niya, bayri.
0: Bata Tony Rufil, ang iyahang gihatag na number nga pakasinan, katuihang suki niya timbira dito sa ilaha, sa Mandawi. Oh. Nung nasood niya dito ang kwarta nga 8,500, ni uli siya Mandawi at ni Rufil, niya niana siya dito sa tindira, matod sa akong kapulisan niya. O, oh, naigita cash in dara, kaninga number ha, kaninga kwarta, pakas-out niya po.
1: Ambin na na. Magkalma lang kayo, ambin na na. Kaya ako nang kwan, ako nang kwarta, ako ang kikwan mo. Di ba na inisood ng 8,500, di ba no na ha?
0: Mata siya itong kapulisan mo na iyahang giingon na Tony Rufil. Gipacheck pa niya sa tindira at Tony Rufil. Apan before siya nagpa-cash in at Tony Rufil, misalig ang tindira nga ni cash in. Kaya nag-ukay-ukay man din siya matod pa sa iyahang pitaka. Kaya kita tindira mo bayad. Pero pag humanagana sa tindira at Tony Rufil nga na-cash in na, nisibat na yun siya, Tony Rufil.
1: Oh, nisibat na yun.
0: Nisibat na yun. Ato sa siyahang suki at indiras Mandawi, dito niya na-cash out. Napagandid siya og cash, Tony Rufil. Mato na kuha din yung 8,500. Nga, mato matod pa, nga hilig ni siya magsigig check-in, Tony Rufil. So, possible, mato yung ihatag. Kaya wamang gid ni siya itrabaho. Wamang siya itrabaho, Tony Rufil. So, basi, giming nga ora gid-joro ni siya.
1: January pa man siya nakagawas, last year. Unya, grabihan, no? Ni kay Sikay, lata siya panarbaho. Sad, kaya ron nga na asay makaon-kaon diya kasaman din. Labi pag mahilig o chicken-chicken, sa ito pa, mangitag chicks ni siya rehag maohon. Niya, iyang chicken-chicken, or siya lang, o siya, nga magsiyala, o siya mag-chicken-chicken.
0: Imposible po, Joro, kaayog siya rate ni Rufil. Pero kung makita na ito siyang lawas, maayog din iyahang barog at ni Rufil, kanang nindot pag gano'n tabako na ni kay Sika, nangitag trabaho, kay makakita aragid siya at ni Rufil, kay dakoon manggid siya on taog lawas. Basi, hindi po aguanta siguro mga construction at ni Rufil. Mao na yan, gumo na lang din niya ang pagpang-scam sa mga tindira in town na nanginabuhi o tarong. Pero may gani, kay nadalira po din siya og siko pa, o nabalhog na gini karon sa Parian Police Station at ni Rufil.
1: Okay.
0: But mao na ato ang kinatibok ang nakuha. May tungod ni ning Osaka Excon na balik na po sa prisohan na tungod sa pagpanguha o kwarta pinaagi sa pag-cash in sa GCash apan wala mi bayad. Gikan diri sa Parian Police Station at ni Rufil kauban ako sa kong RMN Patrol at Speed Pilot Radyo Man. Jesse Sumampong, ako sa banginyo Radyo Man Jane Gallardo, DYHP. Tatak, RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1, number 1.
3: Rashboy Nationwide!
1: Salamat, Jane Galeardo, sa mong report. Sa Pikas Bahin, may gala ang Pulse Asia Survey. Nagtay na kuno. Tinood ba ka na surveyhan, no? Tay na kuno. Si Sarah o si Rafi Tulfo. Aha, sige, ito pa tayo. Kalutong taon, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Takna, alas 9.45 na.
2: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo, Plinty? Ay, galinti!
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka naabag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakod sa uban. Maang importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus 40. Mag NewZip Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Gipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maltate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
14: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
16: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
14: Ayaw ka balaka. Naanay Iberi Gold with lutein. para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
14: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
16: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Magkauban na

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may gala sa 9.52 na sa atong manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: now,
5: point.
4: Atong tagag pagtagad mahinga tunduga mga isgutanan karong buntaga makiksunan. Ang kining portion na ito may gala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kining nagkadaiyang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas o inguman sa atong immune system. Doon na kining vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakit po sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced nga pharmaceutical company o unya gidistribute kini sa Belgian marketing mga kahigalaan o FDA approved mga sukin tigpaminaw. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
5: Straight to the point.
4: Alas 9.54 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Now, atong balik-balikan, may gatunduga mga isgutanan, mga kagalaan. Si Congressman Kiko Barsaga, human gisuspenso na balik na dahil karon. O sa iyang pagbalik, mahigala sa House of Representatives, ingon siya balik na kuno siya dito sa iyang trabaho. Sa iyang gitrabahoan, balik na kuno sa Crocodile Farm. Ihon sa ni Mahigalas Congressman Miao na. Aba to iyang video dong at paminawon sa kuno kadali dong. Nakani kani.
6: Welcome to the Miao Miao vlog. We're back in the Crocodile Farm. Tingnan niyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw, but we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system. And we will bring justice to the Filipino people.
4: Ah, oh, mani si Kiko Barsaga may galagi suspenso ni mga kagalaan. Tungod ni sa Ethics Committee dahil di ba ka din sa mabalik o suspenso. Masakpan sa niya iyang vlog-vlog may di ba ka ibalik o suspenso na sa... At tabalik kami sa iyang gisulti lang. Balik ano nang may... Human naman siya nagka-serve sa suspension, balik na siya trabaho, bebe. Sige ko na.
6: Welcome to the Miao Miao vlog. We're back in the Crocodile Farm. Tingnan niyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw, but we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system and we will bring justice to the Filipino people. Welcome to the Miao Miao vlog. We're back in the Crocodile Farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw, but we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system and we will bring justice to the Filipino people.
4: Okay, muna yung mahigala. Naarita sa itong laing isgutanan, makigalaan, kay dunay unsa man ning surveha. Tinuod yung kanyang survey or lahi na yung survey? Ang nagpa-commission ko na ini mahigala mao si Senator Mig Subiri. Sa survey, unahon ta sa ni si Kwandong, Lene versus Kwan. Lene versus Sara. No? Pwede ito makita ng Lene versus Sara o sa? Unya dahil sunod na ito, Lene versus Tulfo. Palas Asia kini. No? Palas Asia survey. Unya, matod pa, niining maong survey result. Asa man to dapit me ato sa tagag pagtagad ha. Gamay lang kayo mga kagalaan. Para to maanalisar kini, no? Sige ko no. Okay, gamay lang. Di ala. Datay kopya diri mga kaigsunan. Ang una mahigala Duterte Sara versus Lenny Robredo. Basin og kinini ang pero kini-kini mo ni. So presidential survey ang ila mga higalang overall score ang kang Sara is 51 kang Lenny 43% no. Sa to pa kinini ang labaw na lang mahigala si Sara og 8% ni Lenny. 8 ba dahi? 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 8% na lang nakalabaw ni Lenny, ni Sara over Lenny. Kini ang survey matod pa sa Pulse Asia. So kung madayon mga higala, dagan si Lenny, labi pa 2028 pa, malagmit makapas pa si Lenny. Pero niingon naman ito siya nga di na siya mudagan. So, sayang ni iyang rating mahigala kung tinuod manggaling ni nga result gikan sa Pulse Asia. Ang ilang scoring mga kagalan sa National Capital Region, si Sara Duterte nakakuha kuno og 41%, samtang si Lenny nakakuha og 42%. Sa Balance Luzon, dunay 26% si Sara, 67% si Lenny. Sa laktod nga pagkaistorya sa Luzon area, pilde si Sara Duterte ni Lenny sa Luzon.
3: Straight to the point.
4: 1% ay biya sa NCR, pero sa Balance Luzon, gitakitakan si Sara ni Lenny. Pag-abot sa Visayas, nakabawos po si Sara, 67% ang kang Sara sa Visayas, kang Lenny 31%. Pag-abot sa Mindanao, 93% si Sara, 6% kang Lenny. So sa total mga kaiglaan, 51% ang kang Sara, 43% ang kang Lenny. Gamay na lang. Og ligas indakin, 8% nalay ligas, matod pa.
3: Straight to the point.
4: So kung sponsoran si Lenny sa administration, malagmit mapilde niya si Sara. Maunay mahigalay may tabo, kana kung tinuod ning maong survey. Kaya ang source na to ini, Pulse Asia man mga higala, nining maong survey. Kana kung matinuod, no? Pero sa pikas bahin sa one-on-one ni Sara Duterte og ni Rafi Tulfo, matod pa tay silang duha. Tabla si Rafi Tulfo og si kinini ang Sara Duterte. Mutuo mo ani nga survey or dili?
3: Straight to the point.
4: Now, ang result mga kagalaan, sa National Capital Region, patas silang duha, 42% si Sara, 42% si Rafi Tulfo. Sa Balance Luzon, 19% lang kang Sara, 72% ang kang Rafi Tulfo. Pag-abot sa Visayas, 64% si Sara, 32% si Rafi Tulfo. Pag-abot sa Mindanao, 90% si Sara, 9% si Tulfo. So, gitotal mahigala, sumada total, si Sara 46%, ang kang Tulfo 46%. Tabla.
3: Straight to the point.
4: Salaktod ang angayong magbangga by 2028, Rafi Tulfo versus Sara Duterte.
3: Straight to the point.
4: Di naman si Lenny Robredo, kay Ingo Maslini may galang musibog na siya. So ang kandidato unya by 2028, si Rafi Tulfo na versus Sara Duterte. No? Unsa man, tinuod ka ning maong survey or dili?
3: Straight to the point.
4: Makaingon mahiga lang uban kani mo isakto. At least na nagikuntra si Sara mga kaigalaan ang mga tao na lagi mo pili. No? O tinuod ni mga kaigsunan di na ministil nga ilang ipa-impeach si Sara dahi. Kana, kung tinuod ni ha? Kung tinuod ni survey ha? Total, naraman dahi na. Pwede mang mapil ni mga kaigalaan sa tinarong lang ba nga mga tao lay papilion para wala na mga higalay. Inon ta masamok mo na impeachment mga sukin tig paminaw. Kay total okay na magka. Kana kung okay na ha o dili ni mind conditioning lang. Kay mo na gingon. Kining maong survey gihimo ning maong survey ang pangutana ni ini mga higala. Tempa ha, gihimo ni maong survey.
0: Welcome to the Meow Meow Vlog.
4: Okay. Unsa ni pitsaha inday kin tanawa kuno day? Unsa gi? Ah, kun February 27 to March 2. Mo ni paghimo ini survey. So ma February 27 to March 2. Nagtay na mahigala si Rafi Tulfo og si Sara Duterte. Ah, matod pa ini. Kana ko tinuod lagi ni. Kay ngadto mo kung pangutana ba sa kalayo mga kaigalaan sa rating. Unsa may gihimo ni Tulfo nga ni ambak man na siya day? Karon panahon na kanon na ba ito yun na sikat kay Tulfo kay kuan. Unsa may na kuan niya? Kay katuto ang mga hearing may gilawa pa may hearing ani inday ken kumbuto na naon. Kay hearing adto mingo nya na apiktaran si Sara kay tungod sa hearing pag hilak gyud ni Madriaga mo to ni ubos ang rating ni Sara. Kana bang do na ba explanation ba pununta ni Store? Nganong ni sulbong magkalit si Tulfo unsa may gihimo ni Tulfo? Ah, kuan kayo kanang ngilingig kayo. Heroic tong gihimo ni Tulfo atong kuan. Ana na ba? Mo ni kalit nagtaas ang rating. Ya Sara, nganong mang nakatupong mas Tulfo ni ubos man. Ah, tungod na paghilak ni Madriaga. Pero og atong tanahon, si Madriaga ni hilak March 12 pa man today. March 12 ba to? O dili, April na. April na di ay mga kigalaan. Uy, kimo mo to ilang hearing. April 12, March 22, April 12, April 22. Mo man to, no? So kung kinig mauhon, mahigala itong atong tuuhan ng maong survey, tay na si Sara Duterte o si Rafi Tulfo, nagtay sila wapagani masugdi itong hearing ni Sara, malagmit, makaingon ng mga tao nga, malagmit ron, pildi na si Sara ni Rafi.
3: Straight to the point.
4: Ha? Pildi si Sara ni Rafi. Kung tinuod man galing na mga sukintig paminaw, pero unsa may naitabo dito sa ground, monida kong pangutana mo na nga ako mismo sa akong Facebook page. Kini akong Facebook page, mga higala, Attorney Rufil Banyok, nagbutang kong post ko dito. Yala, ako ipakita names. Kani-kani. Muna akong gipost, mga higala, para ba pagkuhan ba lang, pag-counter, mga higala, o pag-confirm, o kung sa baning, pala sa survey, tinuod ba nagdi ba? Nagimuhimo lang sa akong survey. Kung election karon, unya one-on-one si VP Sara Duterte o Senator Rafi Tulfo, kinsa inyong pilion pagka-presidente. Niya akong gibutang ang open parenthesis, just want to know kung sakto ba ang Pulse Asia Survey. Okay, so ang kininia, ako ning Facebook page ha, Attorney Rufil Fernandez Banyok, niya doon ay checkmark. Kumplito na, Attorney Rufil Fernandez Banyok, niya checkmark. Akong balikan ng totoo na, basahon ako ng mga comments, may galang tawanan po ng ibang comments. Oy, ha? Sige, kanong totoo lang, humalamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 10 ko na.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, Extra Maayo Na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
0: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticone Rest Time to the rescue. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
8: When you love, you caress.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
10: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
11: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
12: Come celebrate style at the Metro Department Store Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on this season's hottest trends. See you at the Metro Department Store Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
13: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
13: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Kajud
17: lang! Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
3: Extra. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong taknala sa 10-9 na tulumanuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
4: kaling
3: point.
4: Kaling a portion to the gala sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailahan nga kadunan na mga toksin sa mong lawas. Mga dilik karegular nga makapagawa sa mong hugaw. Dugay kang mahilisan, magbutod ang tiyan. Makasinati sa buong insumya. Kanunay nga magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawasan ulo talutahan. Dilihames ang kutis. Poor memory. Excess weight. Chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas alo maangkon ang maayong panlawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: Straight to the point.
4: Okay, muna nga tungod ining resulta mahigala sa kuan Pulse Asia Survey. Ako lang po mga higala ang kuan o nagpostan sa ko sa kong Facebook page. O kining atong broadcaster, mabati man yung mahigala sa atong CBNN DYH, PRMN Cebu, o IFM. Unya na po ko akong YouTube channel. Mauna yung atong YouTube channel ha. Ako mong gidasig pag, kung ano ni, pag kinini ang sunod, asa man to kasamang names. Kay aron nga makasunod tong mga kaigsunan nato. Ang atong YouTube channel, makasubscribe mo ini. Wala may bayad ni magsubscribe lang tagi YouTube. Mauna ang atong kuan. Ipakita ko na names. Pwede naman ito mapakita names. Pariha na yun, Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Mo niya akong YouTube channel. O niya, maura ni sa akong kumplitungan sa Facebook page. Naran sa Street to the Point, Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Ang kining sa Facebook page na ko, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa gihapon, pero doon ay blue check nga marka. Okay? Sige ka na yun, sige dong. Asa man ito? Kana mo niya sa YouTube, no? So ako magidasig sa pag-subscribe ining atong YouTube channel. Kay labi na ito mga kaigsunan nga tuwa sa gawa sa nasod o guban pa, nga makasunod sila. Kaya nga ito mga radio mga higala, mabati na ito Visayas, Mindanao, and some parts of Luzon. But ang YouTube na ito, tibok kalibutan eh. Makuha mga sukintig paminaw. O gingon man, ang ato sa mga higalang, okay, money ang atong Facebook. Nasa ubo sa Facebook, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, doon ay blue check. Money ang atong official Facebook page. Okay? So, ang akong YouTube o ang channel, maura na siya ngan, but ang sa Facebook, doon ay blue check. Okay? So, muna ako mong gidasig sa pag-subscribe niining atong mga Facebook, atong social media platforms. Aside sa atong DYHP pagyod, niya Facebook page. Now, alita mahigala sa akong gipost names, nag-post ko nga kung election karon ganina ning sa buntag na ko gipost kasamang ni Muel. Doon na natay reactionist nga nakuha. Muna akong post ha. Kung election karon unya one-on-one. Kinini ang good morning ni mo, Attorney Janris Abidla. Oh, sige. Nga ako gipost, paling Janris. Basta mag-appel kag-react na, paling Janris. Paling Janris Abidla. Ikaw po, Attorney Jan Cagulada. Attorney Rani Montesclaros. Attorney Daryl Delira. Ang akong gipost ini, you know, kung election karon unya one-on-one, si VP Sara Duterte o Senator Rafi Tulfo, kinsa inyong pilion pagka-presidente? Nya, open parenthesis, just want to know kung sakto ba ang pulse is a survey. Nya, close parenthesis. Doon natay 7,400 ka mga comments. Akong basahon ng uban, kutob lang sa mada. Ang ilang mga comments mahigalag ingon, dahil may gingan lang, basahon lang ako ng uban, daikin. Ang uban din madaog surot. Pero akong basahon ng uban. Si Mars Barangan Bertoldo, may ingon, Rafi Tulfo, para raman siguro na sa mga magtiayon nga wa magkasinabot kay nangabit ang asawa. Oy, lain gani mga una-una sa tao. Nandun na pa po yung reply niya rin. 34 ka buka ni, kuano? Ni reply? Si Tulfo Hilom kaayo sa kinawatay sa gobyerno, wala siya tingog, bisan gamay na lang. Naapay panahon nga ning laban pa sa kawatan. Pero ang si Sara Duterte, tanang kawatan iyang kontra. O mudaog ni social na ang prisuhan, prisuhon, congressman o mga mayor o gobernador. Government employee na isulod. Ako na basahon ni uban. Si Lenny Obsioma Lim, Duterte pa rin may attorney. Si Sakay Jimari, VP Sara Duterte. Si Janet Alicia Kaingoy Adalia, Sara, hindi mamimili ng serbisyuhan. Tanggapin kahit mahirap, tunay na may malasakit. Sara, gapon siya. Si Luti Luti, Duterte, good may attorney. Si Sir Magno Sidilio, bisan plus 5 million pa na si Rafi. Uy, si Jigger Yunson Biason, Sara Duterte gihapon ko. Si Tuto Monti, Inday VP Sara ko attorney. Si Lambak Naiso, yung hindi mabayaran ng pira, Suli Duterte. Tahimik lang kasi, si Boy Robos. Isa may Boy Robos day? Sa pasabot nila ani. Si Lilia Gaviola, Suli Duterte, Duterte pa rin hanggang dulo, walang iwanan. Si Aileen Tugdang, obligado, Duterte pa rin kahit anong mangyari. Si Isabella Sara Duterte. Si Geraldine Campaner, Sara Duterte, wa na ilain. Oh. Si Hualarido Ortizano, Duterte, Jodko Atrone. Si Mirna Abilia, Duterte, Japon. Si Ivy Jane Kambangay Dayot, Trillanes lang ako, sir. Uy, saag mas Trillanes. sige, napay butos Trillanes sinon. Ang akong ipapilian si Kuan lang, Rafi Tulfo o si Sara. Kay momani ang sa Kuan, kanana ang Pulse Asia ron. Nga kung one-on-one kuno si Sara o si Rafi, tabla na kuno. Muna akong naghimo kung akong kagaling survey pag klaro o kung sa pagini. Tinuod ba na yung survey ha sa Pulse Asia o di ba? Hmm? Okay, si G. Gallo, Duterte Jr. attorney. Si G.C. Bagyon, Sara Duterte Gapon attorney. Si Marites Matutinao, Duterte lang, wala ng iba pa para magkaroon man lang tayo ng tinawag na forever. Si Nimrak Umil, Duterte pa rin. Si Al Chano, Sara pa din. Si Arli Panya, Inday Sara Oy, for 2028. Si Das Nugal Zinibay Newdy, Sara Japon Attorney Sulid. Si Rose Marie Maghanoy Mansia, still Sara Duterte pa rin ako attorney. Si Lolita Sarabia, Sara Duterte ako attorney. Si Rune Apolintissima Layaog, siyempre attorney sa Bisaya. O Bisaya mo si Rafi. Why Clarex yung pagkatubaga, no? Kay si Sara Duterte o si Rafi Tulfo, pala si Bisaya day. In fact, nabaw sila pareha, no? O, parehas na ha. Ibutan tama ayong tao si Rafi Tulfo, maayong tao si Sara. So, kinsama inyo pili online doha. Ano akong kwan, pangutana. Kahit sino si Amalia na ni Brida Gutiangco, kahit sino sa magkapatid na Duterte ang kumandidato for president, suli Duterte, Duterte pa rin kami. Si Risa Tupas, VP Indaysala Duterte, siyempre. Si Ma Rina, siyempre Duterte. Si Lina Sarcauga Alfice, Attorneys Indaysara. Dexter Arsina Sala Duterte 2028. Si Indrikita Portugalisa Duterte pa rin. Juby Ulaga Ramlayasan, siyempre VP Sara kami ng angkan ko. Si Lucille Antiampo Langoy, siyempre Duterte Sara kami. Si Atilim Difunturum, si VP Sara pa rin. First, Watimar Laurin, Duterte pa rin forever. Si Tara Abrigo Fernandez, Sara Duterte Judoy. Namay nanawag na ko, di pa ko makatubag sa tawag. Si Arnie Farol, VP Sara Wanailain. Si Buyax Jail, Duterte gihapon ko attorney. Si Anthony Candilansa, Duterte pa rin 2028. Si Lenny Villacurta, Sara, Sara Always. Si Romel Langido, adunay pagbati sa mga pobre o adunay klarong baruganan o labaw tanan dili madiktahan sa mga adunahang elitista, Duterte pa rin 2028. Uy, Duterte maning mga kuan. Sunod si Mila Consiga Siles, Sara Duterte pa rin. Si LG Paginti Pahinti Cirilius, IY Duha Duterte. Si Sal Monton, Duterte pa rin. No to Tulfo Brothers, never. No to bend the law. Uy, di pa kapinan pag bend the law. Si Sheila May Landero, Sara po kami attorney. Si Emiliana Binilan Camilotis, Duterte kahit kailan. Si Kudis Diumi, Sara ang malakas. Si Noel, VP Sara siyempre. Si Titing Jewel Pipito, Tatak Duterte. Si Cyrus Lantixi, Inday Sara. Si Robert Restauro Alipio, yung comment dire, Sule Duterte kami forever. Si Sinon Kapi, Basta Bisaya, Sara Duterte. Si Ashley Payad, Akni Joe, sa VP Sara pa rin. Si Rubilin De Los Santos, solid VP Duterte kaming lahat. Uy. Si Inalim Tiro, siyempre Duterte Sara kami. Si Clint Mark Kumilang, Duterte solid kami, Tagalete. Si Joser Armudia Good, Duterte pa attorney. Si Renato Peligro, Sara ko kay nabasa na papel ni Rafi. Nabasa na papel ni Rafi. Si Renanti Peligro ni. Si Gabrin Dalid, Sara pa rin, tukhang 2.0 kamay na bakal. Si Gilbert Bihik, matik na. Kisa may matik na, si Rafi o si Sala? Sara, tiwasan ninyo o comment kung mag-comment mo para maklaro. Kaya minka, simpre Bisaya, di ga po na-accounted ni Sara o din accounted ni Rafi, tabla na siya kay pareha man sa Bisaya, no? O maingon, matik na, supaya o isang matika, ha? Okay. Si Navi Rubli Hugalbot, attorney Inday Sara. Si Jerry Monares, solid ko attorney. Kaning solid ko, di ka po ni Makwintada dahi. Kinsa man solid mo ni Rafi Tulfo or ni Sara Duterte. Okay. Julita Miagao, Tulfo na lang ko. O na, ikaw Tulfo. Okay, si Julita Miagao, Tulfo siya. Alex, usap pa may kang Tulfo? Nalista ni mo dahi, nakaanaanin ko ana. Alex Belina, saan po ba ang baluarte ni Tulfo? Anong utana lang. Michelle Alftap Adlawan, Duterte pa rin attorney. Si Gibnis Nice, si attorney Rufel. Uy, ako naman hinoy, gipili ninyo anong kalaki, ha? Wate appeal ane, no? Sila laduha ato mapilian, si Sara Duterte o si Rafi Tulfo. Okay. Si Mamak Norberto, Sara Duterte kami. Si Fujiko Watanabe, Rafi Tulfo ko attorney. Oh, napoy mga Rafi, ha? Pila na kabuk, tulo na kang Rafi day. Dari asa kong gibasa. Jury Jan Yapods Y Angay. So, Y Angay? Y One Eye Lain, Duterte. Ilnads Polinara, Lusabad, Sara Duterte. Solano Dinya, Inday Sara po kami, sulid. Si Los Romano Siliuti, VP Sara pa rin. Si Jigger Bismanos, Sara Duterte po ko, attorney. Sulid Duterte kaming lahat dito. si Norma Carpintero, Sara Duterte pa rin. Si Fidel Sabaricos, basta ako, 100% Duterte. Pinakumukumo pa. Si Juni Saiz Baslag, Duterte pa rin kami. Si Diosdado Balduman, Sara Duterte kami, 100%. Mm-hmm. Si Linar May, Sara Duterte ko atorne. Si Bibi Katubig Aspines, Duterte po ako. Los Abe, Duterte kay Bisaya. Aha. Edgar Lapay, sa babae ko atorne. Aha. Si Rakiram Silonrof Zitro, marigi balin ni iyangan. VP pa rin. Si Alvin Dinglasa, Sara Duterte all the way. Si Sunny Caballero Dayao, Duterte pa rin kami. Si Ami Cabrera Suli Duterte, walang iwanan, from Saudi Arabia. Uh-huh. Good morning mga taga naa sa Saudi. Si Purisa Tihidar, VP Sara Duterte. Si Julie Limbaga, Duterte gihapon oy. Si Rose Ponce, bisan pagtagaan ko ni Rafi Tulfo og Million Char. Inday Sara Duterte pa rin ako, dominant. Si Tulfo, imagine yung kapatid niya, Erwin Tulfo. Sometimes we need to bend the law in order to please people daw. Ha ha ha. Hungog. Uy, kalain po itong pagkasuryahan. Nabasahin nun akong hungog. Di apailain mga kagalaan si Kinsamaning Uban. Abadisa Nunez, Sara Forever kami, si Rigor Jean Angel Faith, Inday Sara Attorney, oy. Si Andre Intrampas, Sara taga Cebu. Si Crisancio Amit Jr., Duterte pa rin. Si Balios Clavo, Suli Duterte pa rin. Si Thilmas Vlog, Sara Duterte pa rin sa Pilipinas ng pagbabago. Daghana ini mga higala. Di na ko mahulot basa tanan ni no, kay pati daghana mga ini. Aha. Okay, muna nga Duterte man yung mga kuana, kasagaran. Magtindaghana kayo, no? So, di na ako mahurutbasa ni Diriani sa kuan. Diriani sa akong Facebook page, mga kaigalaan. Kining Attorney Rafael Fernandez Banyok, nga dunay blue check. Kining akong Facebook page, mga kaigalaan, ikatulo na tao na ako ni nga Facebook page. So, ako mong giyawag pag-follow, ani. Kay gibutangan na akong check mark ni, kay kanana ang katong una na kong Facebook page, ubay-ubay na labat itong mga followers, natingala ko nga natang-tang man. Hawag tang lagkalit. Nga ikaduha nga Facebook page na kusan, mausag yapon. Dugayan na labat ito na ko pandemic pa to kasamang Nestor. Natang-tang na sa yapon. Hindi na ko kasuod ba? So karon naghimo tagbag o, at least nanatay 544 ka mga thousand ka mga followers. Hinay-hinay lang ning ato. Kaya kung wapat ito matang-tang itong akong unang Facebook page, ikaduha, medyo nakakaan na tag-listeners, kanang followers. Pero sige lang, nahinay lang ni ato mga sukitig paminaw. Muna ako lang hapon mong gi-auhag sa pag-follow ani ni na itong Facebook page. Muna itong atong official Attorney Rafael Fernandez Banyok na blue check. Okay, unyang atong YouTube channel, mawag hapon Attorney Rafael Fernandez Banyok sa YouTube. Okay, kaya naman iban mahigala nga ari mo tanaw sa YouTube, napo iban ari sa Facebook. Okay. Ang atong sa YouTube channel na to sa daghan pa ni mga komentaryo din ni mga sukintig paminaw. Di na po na ko gyapon mahulot og basa mga kagalaan tungod sa kadaghan. Ubay-ubay ning sa atong YouTube sad nga mga kaigsuunan nato. Nga ni kuan sad ni kuan po dapat Sara. Dapat Sara og Lini ang survey. Actually naay kang Sara og Lini nya matud pa sa kuan sa Pulse Asia, pildi si Lini og 8%. Gamay ray biya. 8% na nay daog ni Sara ni Lini. Pero ang akong giuna gud ang kining kang Rafi Tulfo o kang Sara kay matud pa na tay magud sila kuno. Muna nga maunay akong gikuan. Diha sa atong YouTube channel sila si Lawrence Rios, Junjun and Juan Rios, Duterte kami. Sila si kuan. Lisod man pamasahon ning mga account sa YouTube day. Mura medyo naasla yung mga kuan-kuan ba, no? Okay. Tanaw ko sa comment nila, attorney, kasagaran, VP Sara man daog na daan, attorney. Mao ba? Duterte kami, si Rinaldo Aligada, Nestor Tradio, si Arne Lipon, Sara Duterte kami. Sakalam, attorney. Aha. Daghan mo diri, ano, sa atong YouTube. Si Emilita Atamusa, kaming mga taxi driver, attorney, Suli Duterte, Junmi, kay Haron mabalik ang kahapsay o kalinaw sa tibuok Pinas, attorney. Maunay labing tinuod, attorney. Aha. si Juice Swasin, real talk lang tamam answer, saludotirti ang sakalam. Okay. Si Edita Elisiones at Chlorophyll Bisan nga kinaunsa saludotirti kami, Mindanao, Cebu. Aha. O daghan kayo ni. Nga po ni kuan ako sa may WYNY. Ikaw na lang among butanan at Chlorophyll. Aha. Apil may nuntan yung kalakihan ni Stor, ha? Atal ni Agi kita katawa, mga kaigsoon, sa ato ning YouTube, Salo Duterte from Dumaguete City, si Ronan Husabiliones, diya pa si Mira Katipay Channel, OFW Cell, Duterte pa rin. Si daghan ko sukay mo dagan ng atong kwan ang atong mga comments dire maglisod kog apastanan no. Okay, si Amadura Kilias 8063 kining tagat Iligan attorney Solid Sara kami. Si Carmeliano 6637 Duterte pa rin. Alan Feliciano para dili na kaayo hadlok ang maglakaw sa gabi. Sige, so di na ko magkwanitanan inyong mga messages kay paspas kayo. Ito na ko ipost sa akong Facebook page. Tanawang talanin kay akong Facebook page. Mahigala mo akong kwanan kay ganinang buntag na ko ipost o sa'yo. Pila na may comments ani names? Be, tanawang ta sa gali ha. Ang akong FB, Attorney Rufil Fernandez Banyok with blue check nga FB page. Ako mong giawhag sa pag-follow ani. Naanatay mga comments nga kwan. Ubay-ubay naman yung mga komentaryo mga kaigalaan be. Ako malikon. Naatay 8.3 8,300 ka mga comments na no? Di na ko mahurot ubasan ng 8,300 ka comments sa pagkakaroon. Ako lang yung kalingawag basa-basa unya no? Makalugar ta unya. Kay kung akong basahon tanan ni radio tantag siyam-siyam ganyan yung kalakihan. Pero wak naman tayo yung oras indekin. Alas kuan naman day, alas 10.29 naman day. Di na lang tamo magdrama lang sa ta no? Unya dayon ang ubanto daghantag mga kumplinan sila sa gawas ato lang sa giatubang mga higala no? Kutub sa mahimo o ba-ibay tayong mga kumplinan pero di man ato iunil dayon god atong kumplinan ato sang itaag pamaagi basig ma sulbad na sa off the air kanang ma-unil na nagimada mga higala kinahanglan ato iunil kay manawag tag mga officials mga atong i-connect sa mga proper government agencies. Okay. Kini nga portion na tugan ito may higala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadunay na mga toksin sa mong lawas. Mga dili ka regular nga makapagawas sa mong hugaw. Dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa mong insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawasan o lutalutahan. Dili hamis ang kutis. Poor memory. Excess weight. Chronic respiratory o sinus problems. O ang pagkaluya sa tibuok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas. Alam maangkon ang may panglawas. Inumatag-adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
20: Straight to the point.
4: Wala tayong oras mga kaigalaan. Sa nga nalang skintibok ang puwersa sa DYHP Arimen Cebu. Tangi ka nung tuntaod ang tulumanon. Kung ako ang pasultiyon o ba ni Alan Gulyat na Kordaw at Priscila Raganas. Unyang gabi at tangi sa mahigala ang Sincerely Ate Arlene. Alas 9 nga to sa Jess ang taknas kagabion. O alas 10 nga to sa alas 12 ang tulumanon Straight to the Point Evening Edition. O ba ni kasama ang Benji Tanghian. Sa nga skintibok ang puwersa sa DYHP Arimen Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit kaninyo pinag-ispagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
20: Not just number one, simply dominant.

0: Simply Dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banio.
1: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
2: Tatak-RMN!
3: All the time, RMN kami!
2: Tatak-RMN!
1: One radio is favored by all.
2: Tatak-RMN! All the way!
3: Loyal kami sa RMN!
2: Tatak-RMN!
1: One radio network conquers all.
4: Number one!
1: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
5: Mga yutag dispensa sa tumakasuking tigpaminaw,
6: dili RMN Drama Presents. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
7: Kun ako sa pasultihon, ako sa buingon na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
6: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Gusto ba ni Momokape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: original Koi Herbal Capsule.
1: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Pol 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Motor kong ingon na, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati at pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asal sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
6: Super Fiber.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Hi, hello mga kasama. Kinigapon ninyo Kuya Joel Benseco, mansong partner. Randi tayo at magkumusta ka niyong tanan. O sa talang mga eksonan mga kasama. Awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama. At nung magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga luloy. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kigalaan. At nung magtatampo si Luloy.

0: Ina ko problema ba ni sa unsak ka bugira na akong asawa nga mao'y nakapasugamak na ko. Pero aron ko din yung hisabtan ang akong sugilanon. Inuwa ni pagsugod.
1: They say you found somebody new, but that won't stop me.

0: material you find. You want his love much more than mine.
1: Huh?
0: Cause I'll just say what never meant. A mind that easy to forget.
2: Loy, nakot sa mataong ka, Loy. Daro so, sa taon ang kanta ni mo diya, Loy. Mauwa man ka ni mo.
0: Huh? Singon!
2: Daro man ang kanta ba?
0: May ikaw ko rin kanta diri, be.
2: Ta. Nanghambog na ba ka sa itong mga silingan nga ang imong tingog murag si Matt Mundro. Dako nga bugnaw. Unya, makadungog sila sa imong kanta. Mura dek ide peregrin na nga napas mo.
0: Huh? Victor Lord God.
2: Uday! Victor Lord God.
0: Ikaw, hinawan yun, kayo
2: na. Ay, wala ka manaway. Ay, naunsa, mangkaloy, oy. Igo raman ko nagsulti sa tinuod. Kaya ang pagsulti sa kamatuuran mo ay maghatag na itong kagawasan, Loy.
0: Hello, kagawasan.
2: Ikaw ba ayaw kasuko? Kaya ka na akong gisulti ni mo. Makaayaw mo na ni mo. Kiss ko, Loloy, pe.
0: Hello, mga Petra, ha? Hello, ha? Panglob ba nito?
2: Ah.
0: Subaka ni mo, oy!
2: Look, Loloy. Hoy! Masuko man di, oy. Hello? Ayaw ka laggard, oy! Mukanta gani ka ka nang with feeling sad. And this way found somebody new.
0: Hello,
2: and from the hand and run, run, run.
0: Hello, mabing mo lang, iyaw tag baboy dre.
2: Agay, huh? Agay, kasakit, pudloy, oy. Kabaos na kanahanda. Oh my goodness.

0: Asan ko ani mga tagpanday, oy? Huwag man ko inailhan nga makamaong mamanday din sa amo lugar. Ay, kasagaran din sa amo. Mga Martis na may daghan.
1: Marinita! Mare! Oh,
0: nay, usa sa Martis ay. Murag maunili ni leader sa mga Martis sa amo.
1: Ay, Mare, asa ka, Mare? Kasayo pa rin mong nirampa. Namagugog mo mga himantayon ruin.
0: Mare, huh? Nangita manggugog mo panday, Mare. Kana magkamaobang mong panday din eh. Kisa may magkamao din sa ato, Mare.
1: Panday? Ay oh. Na, o sa may mapanday ni mo, Mare?
0: Ay, ang amo laging doorknob sa mga CR, Mare. Usahay dili na maabli, gahi kaayo. Natanggugog ka sa anak, Mare, sa sud. Unya, mautong nga kung mag-CR, di na lang may mang lock sa pultahan. Kay mahadlok naman kung puan, matrap ko sa sud.
1: Ay, sus! Kasimple na rin ang imong problema, Mare.
0: May nailan ka, Mare? Kisa man, Mare? Ako lang sulan, Mare.
1: Ay, naa ka ayo, uy.
0: Patuas sa amo, Mare B. Ako lang bahala ni mo, Mare. Patuas sa bay.
1: Ay, may problema, Mare. Karos aman ni mo gusto nga paantuon ako sa inyo. Karon or ugma?
0: Mas maayong karon, Mare.
1: Away problema, Mare. Karon dayon atong atuon. I mean, akong atuon. Daduna ko siya sa inyo.
0: Oh, sige, Mare. Maghuwad ko, Mare, ha?
1: Og aron dili kabalibad, Mare. Kuan lang. Ako lang ingnon nga, libre na ang snacks o paniudto. Okay, ra?
0: Ay, oo. Oh, ay problema, Mare.

Giahak, wa naman dahil muli si Picto sa ila. Gipalayas dahil Marisilya iyang bana. Halo, giahak na gini. Mura ba to'y maayong mamanday din sa among lugar? Wala no. Kisa may akong kuhaon nga panday. Kinala makadadyo kong panday kay sayang kaayo. Tagaan raba kong marinita. Ahak na ni. Kisa may laing panday din niyo eh. Kinahanglan nga makadakog panday sa ilang marinita. Saon kun... Ay! Husto! Husto! Sige akong dadun!

0: Asa?
1: Sa ilang Marinita.
0: Kung saan mong taon tayo dito eh?
1: Ay, naipaayos si Marinita. Nangita man siyang panday. Yan ipasalig ko. Manakoy ka ilang panday. Si Picto baka tumba ng siliya.
0: Unya, ano ang komedad uli mo?
1: Wa naman si Pictus ilag. Ipalayas namang Marisilya.
0: Nga naman?
1: Ay, nasak pa ni Marisilya?
0: Nangakas pare?
1: Ay, dili. Uy!
0: Aw, ingon mo ko nasakpan.
1: Ay, nasakpan lagi, pero wa na mabay.
0: Nasakpan wa mabay? Saan di ay?
1: Nasakpan nga na mayo.
0: Sa!
1: Motong ipalayas ni Marisilya. Pero dahi, busan dito sila. Ay, sige, mag-storya nila. Di takakwarta ato nila. Ikaw may makakwarta ron, ani. Mau nga kuyog na ako. Come here!
0: Pero nga nung ako may imudad untaw nga, di man ko panday.
1: Kaya na lagi ni mo. Ako ray bahala. Ang importante nga makarake taron. Para na atay palit o bugas ba, hindi ka gabi eh.
0: Day,
1: ay, sige, reklamo! Pag-ilis na diha, gana!

0: Salamat sa myotroferbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotroferbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotroferbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotroferbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Myotrof Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Myotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa Myotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Myotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Myotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Myotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Myotrof Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Myotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
6: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
10: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
11: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bivers Sandal!

0: Nakalitan ko sa kabuang sa mga asawa. Iba umutal siya nga di ko panday. Kamao kong magamit ang martilyo, pero di taong ko kamao ng doorknob, sa panagbandiya. Ang mga pag-abot naman dito.
1: Uy, Luloy, inigatubang ni mo ni Marinita ba? Ayaw kaayo pagtingog ha, basag di ko nga ako'y muriskarte.
0: Hmm?
1: Ako ray bahala, tando lang diha kutob si mong mahimo, nakasabot ka?
0: Mutando ra ko?
1: Tando lang lagi. Kutob sa kong isulti ni mo, tando lang, ayaw pagtubag. Ha, ayaw pagtubag, adili. Nakasabot ka, okay? Nakasabot ba ka, uy?
0: Lagi.
1: Good. Tana, tana, tana. Manuto silang bay. Ay, Mari, maing adlaw, Mari.
2: Uy, dugaya ni mo, Mari, uy. Abi na kung di ka na lang mo, anhi. Asa na imang giingon nga magdakag panday?
1: Ay, na, Mari.
2: Ha, asa man?
1: Naray, ka na naglingkod nga nagdalikod.
2: Oh, tao, di ay na, Mari.
1: Ah,
2: puno sa man, buko-buko na ako nakita.
3: Huh?
1: Tao na, Mari. Ay, tao na. Laloy, dong, dali, dong.
2: Ah, ala, uy. Si pari Luloy lagi na Mari.
1: Ay, huh? Mari. Ay, siya na lang akong gida kay expert man gud na siya. Nya di man gud na siya madali-dali kuha gud kay bao na ka mahalon man gud na siya nga pagkaklase sa panday Mari.
2: Ay, mao ba? Kamao din na mamanday si pari ba di?
1: Ay, sobra pa. Expert na gani Mari, di ba dong na? Awa, nitan mo. Di man tato siya mo dawat o mga ingon ini nga mga trabaho kay di nagpo magunang iya, Mari. Pero unsaong nakatong katong giingon ako ni mo ba nga kailan akong panday, gani? Ni balibad kay unsaong di bayuok, Mari. Nya kay nakasaad man ko ni mo.
2: Ha? Di bayuok?
1: Di bayuok taon. Dako kaayo iyang bayuok na abot sa liog.
2: Ay, grabe ha, kung bayuok ka, Mari.
1: Lagi, Mari, uy. Naglibog man gani ang doktor nga nagtanaw ko niya. Naglibog ang doktor kung unsa iyang sakit, bayuok ba o gwiter?
2: Unsa magyudi ay ang sakit niya, Mari?
1: Ay, ingon ang doktor para siguro kung iyang sakit, gito in one na lang niya ang iyang sakit, bayuok na gigwiter pa.
2: Huh? Yate, mura di ay kuan kape.
1: Maulag yung Mari, re-in one man to ng iyang sakit, pero naayo ang usa.
2: Unsa may unsa sakit ay naayo, Mari?
1: Cancer sa itlog.
3: Huh?
2: Ha?
1: Cancer kuno sa itlog, sa ikatulong sakit niya. Maugi kuno to'y unang sakit gud niya. Cancer sa itlog. Stage 18 na kuno to.
2: Huh? Ah, good.
1: Yes.
2: Nalupigan na si Pedro, Mari.
1: Pila to kami, Pedro?
2: Pedro, Mari, stage 11 naman kuno to.
1: Stage 18 lagi iya, Mari. Nalupigan kang Pedro. Uy, lupigan si Pedro. Kay ngano, wa man maayo pagkagam. Naapsan.
2: Bungot sa itoy.

0: Oh, awa, Mari, awa. Nindutak ayo ampultahan sa inyong CR.
1: Hay, dako anan ako gasto, ani Mari, oy.
0: Ha?
1: Dur na brabantay tayo akong ipatrabaho. Pero ang giilisan ni Pari Luloy, ang tibuok, magpultahan, oy.
2: Huh?
0: Ay, anak, maganda, Mari. Mo na trabaho sa mga expert, Mari. Huwag mo na sa'yo tihik-tihik, basta ilisan, gani. Aw, ilisan, gina. Bati mong kukaitan-aon, Mari, upang durnab ra ilisan. Di man mo bagay, lain kaayo, baguin mong durnab, kasinaw-sinaw, unyang pultahan, kraan kaayo.
2: Huh?
0: Para, kuan, para nindot, mauna. Nindot kasi tanaw, no, tanaw, o. Oh. Ilisan, good na. Kaya tanaw, match kayo, di ba? Awa, nindot na kayo tanaw, Mari.
1: Oo, noo, nindot ka din noon.
0: Oo, niya, dila namin magdugay, Mari, ha? Kaya naapamila yung kontrata nga among atuon, naapoy pa ilisan.
1: Sa man, putahan ka po, Mari?
0: Ah, dili.
1: Saan na pailisan, Mari?
0: Ah, pailisan niya ang baba sa iyang asawa kay Putbuton kuno kaayo, Mari.
2: Huh?
0: Sige, Mari, aris sa miha. Ingnan niya lang may magpailis po kasi mong baba, Mari.
2: Huh? Ha?

0: Sir, nakoy amigo nga maayo kay sir. Pugong sa inyong asawa. Maayo kuno kay na siya. Siya kuno nagayo sa doorknob ni Nita. Karon nindot kay pultahan ng CR nila, oy.
1: Mo ba? Sige, pwede ya kay akong ipatrabaho kini akong bay. Kay dako pa manig kuwang gud. Ilang sila kabuok, ha?
0: Okay. Kuya, basta si Rose. Ako lang magkatanaw, sir, kung pila sila kabuok niya, pibawo natin ka, pila ka tao, mandiay mo makaya ang bayran, be.
1: Saan mo ipangutan na huwag pila kabuok yung mga tao? Huwag pila sila, pila ang ilang pakyaw sa matag-usa?
0: Sa matag-usa, pakyaw lang, sir.
1: Kili ba?
0: Naku, kay kagbayran na na. Pila pakyaw nila sa bahay? Ngayon mo pagbahin mo, di ba? Sige, sir. Ako lang pagkutan noon. Pila yung pakyaw nila sa matag-usa.
1: Sige, patrabaho din. Patrabaho din ako akong bahay, ha? Sige, ha?

0: Ay, sus na unsa. Bisa kung sa'yo patrabaho, anak. Kaya kayo na sa kumbana. Kamuong magana mo pa, anak, a kumbana.
1: Ah, tinul ka, bro. Kaos, maruloy, anak, probida. Uso, res, maruloy, man. Nakiskoy lang, nag-midwife?
0: Why, no, na siya maka-eskwela o midwife? Midwifery, wala. Pero, mutira na siya maid o wife.
2: Huh?
0: Katawa na, no?
1: Wakin mo si. Spaghetti yun. Pero ka na, maruloy, kamao na, tawar mo pa, anak, ha?
0: Uy, amo silingan siya mo yung nagpaanak.
1: Tinong kamari!
0: O, lagi. Pito mga ikabuk anak ato.
2: Ha?
1: Huh? Kanagun!
0: Baboy, may gipaanak.
1: Ha? Huh? Sige, sige. Asas pa rin lolo, ya?
0: Ay, topo sa pigas barangay. Napa siya gikapon.
2: Ha?
1: Huh? Ha? Huh? Sige, sige. Ugma lang, ha? Ugma!
0: Alo, di sa tsaka lugar ugma. Kaya naman sa schedule nga tigtuli ugma.
2: Ha? Huh?
1: Kamu, siya muli!
0: Oo! Sa una, pero karon wala siya manuli kay wala mapoy budawat og kapon.
1: Ah, nga naman.
0: Wala siya mudawat.
1: Nga naman.
0: Happy siya mapriso tungod ana. Oy, kay nagdungan man ang kapon og ang tuli.
1: Unya?
0: Ay, nabali man. Kaya katuwag pa tuli mo, mayang nakapon.
2: Ha?
0: Huh? Mahiyang natuli.
1: Wakimerse! Sa kurbida. Bungo si tay!

0: Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabay na bisita.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mas dautan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila,

0: Saan naman sa day?
1: Ay, sige, klamo ko di. Ako di pangwarta ni ato.
0: Pamugas ang gihapo ni ato?
1: Dele.
0: Aw, sa mga day?
1: Para bayad na ni sa utang sa bugas.
0: Sarap, ano nga kurlay? Lamay,
1: lubagon ko na liog ni Murong Gara ron.
0: Ah, lubagon ganyan mo? Upoy, nabawag na ni?
1: Basta kay ayaw pagreklamo di ha. Tando lang di ha. Kung unsay akong isulte ha. Kay ako ray bahalang mo diskarte. Importante makakwarta taloy. Natay pamugas. Ay, balibad gani karon, wag ganit ay bugas ron na. Kanag yung bugas sa imong naong may akong lungagon.
0: Ha? Bungot sa itoy!

0: perti ko na kung suga mga kanya kong asawa. Ang pag-usag yung taon kong research sa YouTube kung unsay buhaton para makuha na ko ang ipatrabaho ba. Hangtod nga na problema ko tungkol sa iyang kabuang. Ngayon ito.
1: Salamat naman kita o namang trabaho. Huwag kay Bawas Perla nga. Nakuha ko panday nga kamaugyod. Pero kinanglan nga masulduan ako sila. Si Perla na'y bahala sa bayranan sa ako mga kaubang panday nga akong kikuha.

0: Inay akong bayranan?
1: Ako answer. Wa may labon sa materyales kay imo mano. Ang amo labor ra og sa kumbana niya sa iya mga kaubang panday pod. So sir, ang bayranan nimo tanan sa labor lang kuan pila 120,000 pesos sir.
0: Dako agud.
1: Kalma lang sir. Kay ang tinuod ka ginansya bayad gid ka anak sir, naka-save kay ka.
0: Sa mga naka-save, ana?
1: Bintahan ta ka, sir, ha? Sa panday lang, 50 mil. Unya sa kuryente, magkinahanglan ko taan na electrical engineer. Ang bangayo, ana, 100,000 ang daan. Sa ila lang. Pero, kay ako mang bana ang nagtrabaho, naka-save kag 50 mil. Kay 50 mil na may pangayo. Karon sa tubig, magkuha pa kag pagkatubero, no? Magkuha ka, ana. Unya, giusara mo na sa kumbana. Siya ay nagtrabaho, ana, aron makasave ka. Nya karon, mo reklamo di ay ka. Asa kong ustisya na imo pagreklamo, sir?
0: Mao ba? Ngita ka ustisya. Sige. Naamo ka na lisensya imong bana. Wa gani aw illegal ang inyo.
1: Ah. Lisensya?
0: Naamo ka na siya lisensya, ha? Ah. Imong bana, baby, tagay. Tagay ko. Tagay ko siyang lisensya. Pakita ako kay kung wa siya ipakita nako.
1: Ah,
0: priso.
2: Huh?
1: Na-oy! Na-lisensya kung ba na-oy! Imadong no! Nag-lisensya no!
2: Na-naman! Masadlay mga rin ko drive ko balabal!
0: Hindi yung balabal! Daily driver license ha! Kundi sa electrical engineer, lisensya sa pagka-architect! Kay ikaw may nabitrabahoan ni Tanando, tagay ko sa lisensya, license number mo na ha! Kay kung wagani! Mapriso ka!
2: Ha? Atay!
1: Lord!
0: Tigil na!
1: Lord!
2: Muna akong problema ron. Tungkol sa kalaki ni nga ko asawa nga siya rin nag-negotiate, di pangyataan ni nung kuog lisensya sa tigyas bahay na among kitrabaho. Okay, wa man ko ikapagkita. Gusto na lang ako nga itangkyo ang among trabaho. Pero kung saan akong ibayad sa akong mga ipanguha ng mga panday yung klaro? Has kang ahak ka ni wasawa eh. Saan mo na ko anyway? Kung saan mo na ko kami masultihon? Palihog na bagitan ko ninyo, Luloy.

0: morning.
1: Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama nga perming ni Palit sa ato ang Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy, happy, happy, perming ang mga bata. O sa talamban sa Kuya Alan, gusto kayo mo inom si BB Chris Uwano. Diya sa talamban proper og Don Pepe Dark Chocolate para sa mga dagko. O niya si Wilma Yayoy sa Olango. Dark Chocolate kinailang imnan kada buntag. O niya ugum-ugum sa Riyamon Yema OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami.
2: Wow, Lami kayo sa Lami. Lami kayo, ang mga bata, inog yung doon pipitab niya pa doon mo iskulan. Palington mo, nindot kayo po paminaw sa itong maestra, di mo kaya tatungutok. Kay maminaw ta, ugon sa eleksyon sa itong maestra. Inog yung tag doon pipitab niya, mga bata, habong tag sa iyo. Inom na dayon mo, niya, inig ka, udod to, namin mo niyang mga resistances, baon mo, paulitos, mga kurikrans, o tasty fish cracker, niya, ugum-ugum, lansan mo, ugubihin may espesyal, adayon mo niya may espesyal, kung gutom mo, pawa sa gutom ba. Kay mo may tambal. Unya, salamat po kayo sa tanong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning, Nibunia Cap. O sa tanong mga tao ni Kuya Rick Pipito, Donong G.R. Pipito. O ni Indesin sa Brumage PH niya diha sa Brumage PH das Facebook, Brumage PH Cleaning Services. Tadawa na ninyo. Tayo pa ninyo, kung doon na mo yung mga problema sa inyong panimahin nga, nakapuya na mo maglimpo-limpyo tungod kay kabisi sa inyong negosyo o trabaho. Tawagal niyo Brumage PH kay sila rin may baho sa inyo ang panimalay nga limpyohon o tarungon. Unya, humot pag yung kaya itong panimalay. Basta limpyohan sa Brooming Spades. Unya, sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asner, si Ricky Asner, si Ryan Kangki, Ma'am Kasper Araraw. Good morning na itong tadaan nga ilang ipagamit nga kape. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Seth Panyawan. Coffee Mix, the best kayo na itong imnon. Kung magtrabaho ta kay kondisyon kay ang ato ang lawas na. Basta Seth Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Pres!
3: Okay, o gago sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Seth Panyawan Herbal Capsule, Seth Panyawan Herbal Capsule with garlic, Seth Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katotas og sugar, ingon man kanang bukol-bukol nato sa atong lawas. Ato nang imbrano ng Seth Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulusan sa kadlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan ng sa kakapsula sa Seth Panyawan Herbal Capsule. Inipariuto ni mo maugyapon sa gapon kakapsula sa Seth Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Mausap gapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa mga parihapon, inom na po daan ang isa kakapsula sa Seth Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema ang kidney o UTI, ayaw na magkadlok. Tugod kayo na ni makatambal ana, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
2: O sa tanan na itong mga kaigsunan, salamat kay ninyong tanan. Ang bigamit ka mo sa ito, ang number one nga plus, ang Seth Dynamite Oil, nga tinuon yun mo tabang na ito, tinuon mo at sa itong panuot pa maol para kita klawasan, balikos meds, katol-katol, koto sa kumataan, ilikay pagyuta sa ringgi, kung mga plus na sa ito, ang Seth Dynamite Oil, nga anhara mapalit sa butika, di ba, di ba?
4: Tinuon na sa butika, kita mga palit, pero naagi Facebook page, ang Seth Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo ang Panyawan Herbal, yun niya makita lang tanang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukina nagpayo, pwede rin kita maka-order sa Shopee!
2: Shopee na lang, kaya hatod pa siyong panimay. Bam!
0: Good morning! Hindi na napit sa may San Jose. Puro kamotes, no? Ma'am Baby Cora Chavez. Nagbutang nga dyan niya diri ay. Ave DYHP listener. Salamat kayo, mama. And hello to Mylene Bisario. Sheila Mi Marco. Rosalyn Casals. Dito sa may DC ticketing office sa may Colon area. Thank you, Light Shipping. Roderick Tanodra. Lizelle Tanodra. Rodelito Reyes, salamat sa inyo pagsunod sa ato mga tulumanolo. Kayo ka magkalimot sa dili pa kamumato sa inyo mga trabahoan. Inipangaligo sa sayong buntag gamit ang Sid Celebrity Kodik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Doon ka yung mga sangkap usab, pananglitan, doon ka mo yung mga pugis up-up, katol-katol, blackheads or whiteheads, Sid Celebrity Kodik Beauty Soap para magpabiliin kitang batanon. Kutis artista, kutis porcelana, Sid Celebrity Kodik Beauty Soap with natural moisturizer para dilisan mag-dry ang inyong skin. Mautaan na lamang sa butika, ha? Para pure, sure good nga original ang inyong napalit. Doon ay nakabutang di, ha? Etok Seed Marketing. Thank you.
2: Okay, salamat sa kayo, Sir Bong Mendez, diha sa Light Shipping. Sorry kayo, wag yung kukanto ni mo sa dayang kuhan ka, gi-exile ka diha sa Ace Medical Center. Sorry kayo, sir. Gawad yung kukanto ni mo. Unya, mga kaigsunan, sorti anta mo. Bisag asa ka nun, bisag kung sa imong kanon, imnon, kung sa panadeya. Doon nag-i-tuksin nga masood sa imong kalawasan. Niya ka nag-tuksin kung mapundo na na di ha. Mauna ay makaingon nga nga itong blood cells madaot ba. Ang cover up ito sa itong blood cells mo idaoto na naog mag-poor blood circulation ta. Mauna ang daghan kahit major-major nga masakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tugupan pa na itong balatian. Constipated ka, ugingon nga nga ito ang kidney problem. Tungod na sa toksin nga ni pundo sa atong kalawasan mo nga flush outon tada pinaagi sa pag-inom og G detox flush herbal capsule. Simple lang yun kayo ang G detox usarang yun ka kapsula usa ka oras sa di pa kamo kaon niya kun do na kay balatian kinalang katulog yung kay nom buntag o hapon usa ka oras sa di pa kamo kaon niya imna na tong walungan to sa dusi ka basong tubig matag adlaw kun gusto kang muagtang kanang matoksin sa imong kalawasan nga mo hinungdan sa imong balatian o garon ligon kanunay ang atong vital organs. Inom yun ta matag adlaw G-Detox Flash Herbal Capsule ang pinakakusog number one nga mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Pres?
3: Okay, ang sender dato
2: si karagadawa. Si Dudong Luloy, Ati Pres.
3: Kisingan?
2: Dudong Luloy.
3: Luloy. Oh, Luloy.
2: Ako akuhon guys, para na ako kana yung style niya ko. Ako akuhon. Pero sa iyang asawa mo good Ate Pres bro.
3: Unsa man asawa niya?
2: Kada bang ako akuhon kay nga kana si Luloy ako bana maayo kay na kay bawon siya tanan. Kay bawon gili na mo pa anak. Unsa? Bana kay dili kanang anay ba?
3: Na anay nay tawo ina na good Goliath.
2: O kanang ipanghambog yung
3: alig-aligon.
2: Alig-aligon. Oo. Ipanghambog yung banaw niya. Ang katapusan na Ate Pres, nagreklamo lawa sila. Eh, ang iyang reklamo at service, ana ni. Ang iyang banaw, wag yun alisin. Kwitahan ka sa rakin. Kwitahan ka sir, sa panday lang daan. Si Kwitamil na. Si Kurinti, kinanglan nga electrical engineer yun. Pagayo, ana. Basta. Mauna, unya, nakasave lang si Kwitamil. Pangayo lang. Karun tubig na sir, makakuha ka. Tubiro din ha, tanan, makuha pa ka. Pero giunsam na sa akong bana. Siya may nagtrabaho tao na nang kasave ka. Unya, kung reklamo ka, asa man dahil yung justisya na sir. Pagyuan daw sila, kuhaan si Ate Pres, electrical engineer license. Niya, pagka-architect, pagyuan sila. Kung ikaw, wagali ka na, wakay lisidya ikatag na ko, papriso, teka. Papresot eh. Mao ni ang problema ro the press mao ni akong problema tungod sa lalaki nga akong aning akong asawa huh? Ha aloy tungod sa lalaki sa akong asawa nga siya nakig-negotiate gipitaan ni kong lisensya sa bahay nga ano ba mao ni
3: brararon
2: ni kuyo na sultana si mong asawa dong makuwan ako
3: aligaligun
2: aligaligun kayo mao na din ha para nako badlunga gini mo ang asawa kay di na maayo ang buhat pabilim sigyo niya. Inana, wari kay lisensya. Aba, o sa mga imong masulti diri ba?
0: Kung maingon ka nga ang mga asawa, tigpatindog sa haligi. Ang mga bana, haligi. Sa panimalay. Ang asawa, tigpatindog sa haligi. Sakto man nga ni support, sabot ko na nga, full support ka sa imong bana. Apan, wa mamao ang iyang pamaagi. Kung ari ka diri sa Old Testament, Exodo 20, verse 16. Ayaw pagsaksi o bakak batok si mo isi kataw. Puro mo na bakak, iyang ipang sulti dire. Mawagan siya, wait, siya mo isaksi, kuno yung bana, mayong mo trabaho, pero yung bana, muna ginawang panghukay sa YouTube kung sa ibuhaton. Birti lang pang research kung sa ibuhaton lang ito, nagkuhat sa tinuray nga panday. Oh, karon mato ni mo, sir, nga, dili mo bayran, nya ikaw apo kay kabayad sa imong mga gipanguha nga mga tao. Ang imong asawa may pagpangita ang sulbad. Mahimo kay siya ana. Siya may pagpangita ang sulbad ug sao na niya ang pagbayad. Kay mga priso, murag dili murag ka ra bay prisohon, dili apil imong asawa. No. Pagpangita siya bayad, siya may papaling kamuta ug bayad kun sa iyang buhaton ana kay dili na basta-basta inyong buhat oi. Na pagpangilad, mahug man og sa kabaguhan ng karon mahug og scammer.
2: Scammer. Tinao na. Scam yun na ilahang.
0: Oo.
2: Kapag sila sin siya, why ko an? Paligalig man sila.
0: Maro-maro man yung mga sawa, ipagamit niya yung pagkamaro. Ipagkamaro kayo, niresulta na ang inyo ha, pagpangilad, niresulta na. Wow. Kag-ari po ka mulingi sa laing bahay sa kasulatan, kaya ano ba dito, nga the eyes of the Lord are 10,000 brighter than the sun. Og he knows everything. So dili yun matago, kay why asong makumkum, matod pa. Hiluta na, imo asawa mo nga tagpaagad, di maglaban imong o. Unya ka na nga panday, nga tinuod, nga tarong pa, may regyo na ninyo, kay maapilas lang kapriso.
2: Labar yung unyo na.
0: Salamat po kanya natin tuloy manon.
3: Kung ako ang Pasol, Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Naya ba ka, Angel? Wala ba tayong lab, diha? Ang bibalans makadungog, giunsa di ka?
7: Maupit ako, Tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo, anis sila, o ira kang gulatahon.
6: Zap!
8: Angel kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang nga daog-daogon yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa akumisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Maunga nakadecide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
9: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Usa di ibong giampo?
9: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
7: Unsa?
9: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
7: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
0: Mabalik sa mga butika.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Igala, nakakape na ka?
5: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imong kakusog with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uban pang mga viral organ sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Mapalit sa mga butika.
17: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
18: O karong mga igala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
17: Right now it's just the two of us. Let's look at what's...
19: Gawas rebelda yun imong kilikili power kung di ka malakaligo.
4: Muna diha! Mung tawag na yun si Angel. Ina nga mamalik na ta sa mansyon.
19: Ay, kalay panawag, be. Di pala yung ganahan makadungog silang tingog. Imo lang phone gamita.
4: O sabi niya ang number ba?
19: Naro.
4: Okay.
12: Sorry, wala kay load.
19: Oh, ano ka?
4: Wala naman di ko'y load.
19: Ay, sige lang eh. Kami na lang. Gamitan na lang ni ako. Oh.
12: Sorry. Wala saan kayo loud.
19: Kadimalas ba yung kahimtanga, uy?
4: Paluda yun.
19: Wala ko pagjit, ang na.
4: Anya, ang saan ko manatuan
19: eh. Saba, okay. Maghuna-huna pa ko.
4: Ay, pasila ni mo, uy. Dali aghuna-huna. Kaya tingalig maabtang tag-unto. Ang saan ko naman lang ato pani-untuan eh.
19: Usara gyud sulbad ini Rona.
4: Oh, unsa man?
19: Manay gunta.

0: ikaw tawo mo kin na makakwarto ta sige na sige na. Balik balik.
1: Yan oy. Hindi na ba sige na to buhaton yan.
0: Sugdi na. Eh una.
1: Sa tawo mo yan.
0: Pagi mo ata sigun.
1: Sa

0: paway sa tayan. Uy, sakit na kayo tutunlan o kinanta. May pila naman atong kita diha. Masinsiyo man na, uy.
1: Nagganam din niya itong napanaygunan.
0: Pila, gani. Pila. Ano na papil man? Pila man na? Daan ni sinsiyo.
1: 430, 1, 2, 3, 5.
0: Uy! Hala! Gamay na lang di ay aram mahimong 500.
1: Punaan na itong kausa?
0: Ay, naku, uy!
1: Pato na itong 500? Mayan lang. Doon natin pang notchabuin na.
0: Aw, ikaw nalikan to.
1: Aw, sige, ako.

0: Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah. Merry Christmas!
1: Bayad mo, 200.
2: Namas ko man, Minoy. Ikay mo hatag na mo, Noy.
1: Anay baaw ko. Pero basahan ang karatula, oh.
2: Ha? Karatula?
0: Karatula.
1: Nara, oh. Klaro, ana.
2: Basahan yan.
0: Nindot og tingog, tagaan og 200. Ang yabag, mubayad og 200.
1: O siya man, klaro na.
2: Lang nato iniyan. Imbis mapunan na iba na namin nun ang atong kita. Kasulaan ni Uy.
0: Manaygod nagbalik na.
2: Ha? Imuhot dun atong kita?
0: Ayoko na na akong kanta lagi.
2: Nga di tama pakauaw, Uy. Ito pakauaw yan. Sakto na to, sakto na to.
0: Ayaw, promise. Di na tama uawan. Dali, sunod ako.

0: Hala, ipakpakan ka, sweetheart!
1: O siya na. Tuo na kang di na kumuyabag, no?
0: Ay, nindutag yun ini mong tingong, sweetheart. Uy.
1: Nindot kayo!
0: Sobra na tingang last 500 ang atong kwarta.
1: Ato pa tunog sa kalibo?
0: Na din ako, uy! Di na tapakauwaan na yan, uy! Sakto na to!
1: Pakauwa kong yabago na to, pero nindot man. Daghan pa bang magpadaigon, bisan akapila ro to.

0: Asa man ta?
1: Mamalitag imong cellphone.
0: Sige, sige.
1: Malagulag eh, nga na-excite ka, nga may paliton ta. Sige raman unta kag ikog-ikog.
0: Angel, importante man gud ang cellphone. Ayaw lang ko ng mahalon gud.
1: Basta, ato na ta.
0: Okay.
1: Oh. Unsa din na?
2: Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026. Puno-puno ng bituin at world-class entertainment. Kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo, at marami pang iba. Step into the next plus this May 19. Live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
12: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
13: Wa pa ko masayop, Angel? Mura na kinag sa nagsirayan og luna. Mura bitaw, no? Tana, atong duulon.
14: In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that star.

0: sa inyo.
1: Dito na siya mo panaygon sa bikiri kuya ay.
0: Ha, napailayan? Ha, dada, adata. Adata, dada, adata.
2: Kuta sa kantahaw ay, ako rin mo hatag ninyo.
0: Oh!
2: Hala, nito nga nalagi mo.
3: Kuyog mo na mo.
2: Ha?
3: Di mo?
0: Kuyog mi! Ay, salamat in town. Nakabalik na gid sa mansion.
3: Kaligo na dito, Rona. Kaya ni Maho na ka. Di ka maligo?
2: Maligo, oy!
3: Lakaw na si imong quarter.
2: O, lagi, oy! Grabe, di ka huwag.
3: Di pa mo manood?
0: Manood, oy!
3: Ay, di pa man unta may mamalik din, eh. Ay, saon? Ang kasing-kasing sa buutan ng asawa, muramag na humok. Murag mamun. Di man makaantos, uy. Oh, uy. Nanawag na ang nahupog kapi, eh. Hello?
4: Hello. Pwede mangayo o favor?
3: Nasa man?
4: Kining, sakit ni kong oo. Malipong ko kung mabarog ko. Pwede mo kong arion?
3: Hoy, Mervyn. Kibaw ba ka? Nguwa na ko diya sa hotel? Naanak ko diri sa mansion, uy.
4: Oo. Oh. Mau ba? Sige na lang. Bye.
3: Ang kwangkul, ay. Napakonsensya pa. At tuon ako siya. O dili.
5: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin? Mm.

0: TTS, our tastiest.
1: Our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay IU Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulamipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
6: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly.
7: Bye!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
3: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
4: Kuyawang Dan, uy!
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
5: Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
6: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
7: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
8: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Rider, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: You're made of fortune.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
11: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon ni Francis Eliaga Ispares.
12: Abay mo kyan! Ugway mo siyagit! Haba! Lohan ang tiyan ang kwarta sa bangko! Pagkali! Ang kwarta! Grip! Ha!
11: Nidagsang ang tulisan.
13: Hey, mommy! Ayaw! Ayaw, hinapyan ako, anak! Ayaw! Ayaw! Tama na, mommy! Ayaw! Hinapyan ako, anak! Tama na!
11: Kidnapping. Kahilayan.
14: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana!
15: Wow.
14: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
15: Yes! Oh, yes!
14: Oy! Oy! Ganong gipaon ng musika? Kinsay!
15: Down the maskara!
11: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
16: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
17: Protection?
18: Yaku!
17: With 8 billion live LCS?
18: Yaku!
17: That may reach the intestines alive!
18: Yaku!
17: Helps improve digestion and boost immunity!
18: Yaku!
17: With proper diet and exercise?
18: Yaku!
17: Kaya panalo ka chan!
19: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
20: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
21: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
19: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
20: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi og nakuhaan ang silaw sa suga.
21: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
19: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
22: That portion was brought to you by United Home Free Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
23: Ay, balon!

0: Mahil ti Tsuka, automatic doon na bagay ang palaya o balunggay, imo pamati mo naghayahay. Musa ikaw, ayo paglangan, gasa kini, sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule, makaingon Tsuka o sana all. Original Koy Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil magpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kay nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
10: Wow.
11: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Asa ta mga on, Abel?
2: Agal ko ni mo. Mga sa ta.
1: Ato lang ta sa imong tiya.
3: Ah, kana! The best kayo dito, beda. Ha? Ato, ta mga on sa imong tiya. Sa ilang istay, bakansiyan!
2: Okay, tana!
3: Pero may, kaliyot, ha? Kanang mga tanan ako, doon na ako, kinabilin tao dito, kusuga na ba tao niya, ay? Daghan kayo mga on niya! Hasta tanang mga driver sa driver, ha? Driver sa balabal, niya ka ng mga rider, di ba niya? Ano, mga on niya?
2: Ah, napatingali, napatingali.
1: Ah, sige, uy, ato na ta.
2: No, sige, tanan, tanan.
1: Asa ko mo angkas.
2: Oh, tural, aray ka mo angkas ako. Sabay.
3: Ato yung kaangkas ang beloy. Lain mo kayo ka aray ka mo angkas. Kamoy uyam, aray ka mo angkas ako.
1: Sige, good. Naghanag storya ha. Usar akong pangutana. Okay.
3: Sige. Ayaw na din rin ako. Silos na kumigo taon. Pligro kayo. Kita niya magkatsula.
2: Na? Buang hanggaw yan mo inting.
3: Dali na ay, parang kapo tao, tapos makasin silang, istay, bakasiyan. Imuro mo ng tiya, may no?
2: Oo, ako ng tiya.

0: Ay, manang, manang. Asa na nga akong titi, ha? Ang anong titi nga gi-order? Asa na?
1: Ay, kanagpuwa pa ni Aydong.
0: Maya, maya.
1: Sorry, Dong. Kadiyot lang, ha?
0: Ah, kadiyot. Kaya, ayak ka lang. Kaya, ayak ka lang.
1: Ako na ihatod, Dong. Pasensya.
0: Magdali, leche!
2: Leche, leche!
1: Dong, di ara, Dong. Di ara, oh. Ay!
0: Ay! Ay!
2: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Uwaminal.
1: Oh. Pasailuain taon ko, Dong.
0: Nagtanghag ka lang. Tanawa! Layabuan ko sa sabaw, snukos, pagyun! Kung gawa kong karasunis!
1: Pasailuain taon ko, Dong.
0: Oh, uy, ano nang katawa mo, mga kakibot?
3: Ay, kakibot, imong naong naawan ni Pilit ang mata, snukos.
0: Oh! Uy, usa!
1: Sorry, Dong, ha, sorry. Ay, akong trapuhan. Ay, huwag yun ako matuyo, Dong. Uyun, sao, napanulungo nang akong, ang ako ang kaning tiil ba, maong,
0: naging istorya, sorry!
1: Sorry,
0: Suri di ay? Suri?
1: Aray!
0: Lip on right! Lip on right!
4: Ano?
0: Laban mo! Ha? Laban mo!
4: Bugiro ni boy!
5: Bugiro naman siya ay!
0: Ano siya ang bugiro? Ha? Ang bugiro rin? Gusto mo? Pamukaan na mo siyang oo? Ups!
4: Pistola!
0: Kini! Ha? Usaman! Gusto mo mukha os bala ining akong 45?
5: Ha? Ha? Ha?
0: Dagan malagi mo.
1: Ni alibog itong gara. Customers, nanghagis ka man in town, Dong, oy.
0: Ah, kana tungod kinaglagot ko.

0: Jack sa mga auto. Dagan na yung mga tao, tindahan di iskay. Kasi yan ba yun? Ano ka niya? Asa ko sa bay doon? Para, kano, oy! Kano nagan mo?
1: Kapan ka nito na yung nangagis? Nagpapunto siya ka na mas?
0: Oo, usa, nangagis?
1: Loay ka na kayo si nangistay, kay Gilamparo.
0: Oo, usa! Ay, Bayamel! May kiniyara ka na! Sinangistay ko na, kay Gilamparo!
2: Usa, usa?
0: Oo!
2: Kisa naglamparo kang ate? Kisa ba?
3: Sir, si Pedrico, sir, anak ni Don Rafael.
0: Oh.
2: Pedrico?
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: What's wrong?
6: Don't worry, Dad's got this.
5: Wow, fries with dip!
7: Egg sandwich! And mac salad!
8: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
9: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney o sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisan gabi?
16: Mas kaana ang pamatisa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisang gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
5: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
6: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Bye, Ding.
8: Bye.
7: Charity, dire lang mo, ha?
4: Ha? Unsa dire lang mo? Asa di ay ka?
7: Ito na gusto, ha? Dire lang mo. Pitingalig mamong mo.
4: Pero, Abel...
7: Lagi. Patungan ako. Bye, Ding. Dahil alam mo, ayos mo, pagdool ito.
4: Oo niya, ikaw. Tingali ko ansay, buhatot anang Federico ni mo.
7: Ay, kabala ka. Pagkiloy lang ko, pagkiloy lang.
4: Uy, siguro ka.
7: Ayaw, lagi. Ay, kabala ka. Naunsa ka ba? Okay, pagsalig na ko. Sige, liyan mo. Ay, magkabala ka na.
8: Abig, bay, abig.
4: Inting. Inting, tingali ko si mahitabo ni Abel.
8: Salig lang, kalma pagkatao na. Di na, madali-dali yung pagkatao.

0: eh, boss. Maldito.
1: Maluoy ka in tawon, Tong.
2: Maluoy?
1: Maluoy ka, Tong.
2: May nga gipamat ko, tiga. Basinog, wag ka ba kailala ko, ah? Bantay ka na?
1: Kaila ko ni mo, Dong.
2: Kisa mong ko?
1: Ikaw si Federico, mm-hmm. Anak ni Don Rafael.
2: Oh, naman din, ah. O niya, di ka mag-amping? Pita ni mo, eh.
1: Mabitang nangayo na kong sorry ni mo, Dong.
2: Kabantay ka na ko? Simuta ko, simuta ko. Nalimaho ko nukos. Tungod di mo!
1: Dong, wa man intawan ako tuyo, ah.
2: Mau nga magmatgol ka. Magmatgol lagi ka. Kasabot ka! Ha? Kasabot ka ba? Ah, wato ha, wato. Niya pa, to! Uy, ang ako, mangkamot mo yung lipiti. Inoong buwang ha. May migunit sa kong kamot.
3: Ayaw, sir. Ayaw, sir. Luoy kayo nga kong tiya, sir.
0: Uy, uy.
2: Ikaw na, son!
3: Ang iyon na ko, sir. Ayaw taon. Ito ang taon is tiya na ko. Tiya na ko is tayo. Niyala pa nunghon pa ni mo. Magkaluloy kayo.
2: Ah, maradahin mo kang kontrabida sa buhay ko na. Suwan. Gusto kang bukan ti kasi mong oh!
3: Ayaw lang, sir. Ayaw lang, sir. Tiya, dali, dali.
1: Itong abe, salamat in taon nga niabot ka.
2: Ah! Kabantay ko na, kabantay ko, kabantay ko. Maradig salig kayo ng tawhana,
1: ha? Ay, wak man in taon, tong oy.
3: Dali na, tiya. Isang mag-isaan ni mo, tiya, nga nganong gilaparo mga ni sir.
2: Layab-an ko sa sabaw's nukos. Nanimaho kong nukos. Uy. Tungod siyang karanghag.
3: Namaudi ay.
2: Kamantay ka?
3: Sir, sumbat sila pa. Ano man taon? Ako yung mga igsuri sa naitabo ni mo, sir. Pasailuwa ilang taon akong tiya, sir. Okay?
2: Oh, pasailo. Kinip!
1: Abel! Ay, ginoo ko!
2: Okay, kamantay. Naigo ka.
3: Okay na ko, tiya. Okay na ko. Dali, tiya. Napangayo o pasailo ni sir. Pangayong suri.
1: Sorry, sir. Sorry.
2: Sorry? Ni ay laparo ay! Nahuwiran.
3: Gusto na lagi, sir.
2: Maya.
3: Tiya, dali na tayo. Dali na. So, nalang subay. Dali. Sir, ako nang pasundo na kong tiya sa subay. Dali, tiya. Dali.
2: Oh. Upoy-upoy malagi. Abi na kong isog.

0: Ayang-ayang lagi tinggal ibu kita nak beli ko. Bayaran sekarang 50,000.
1: Buang siya?
0: Yang berdua lagi kerja.
1: Gusto lang kong manikuro. Basi ko sa iyang gibuhat ni Abel.
0: Oh, ikaw ko daw. Sige, gusto mo ka. Tanah ko yung ating ka.

0: anak mau gawas.
1: Baya, wala, wala mau gawas. Kapan tayo mo?
0: No, no. Handok niya ito. Blago, trabami ito. Tawad ni Bao ka.
2: Klaro kayo.
0: Then, sukmag, nakusiyap. Ikaw mo idego, di ba?
1: Oo. Aog sadihan, ako ini sukmag niya. Ba, baya, nilihay siya. O ikaw po ang naigo.
0: Mau lagi. Mau nakakibot. Naglago to. Ha? Kakibot na ako, ha? Tanawa ka ng kriminyon. Ay, na. Nagsingabot na ako.
1: Oh, uy. W-O-W. Wow!
2: Wow,
1: what a small world!
2: Small world.
1: Ikaw yung pong gini, beauty baby? Pretty baby?
3: Mangaon mi diri.
1: Oh, come on. Dali, dali, dali, dali, dali. Mangaon mo? Ako'y bayad, pretty baby.
3: Ayaw lang, makabayad man mi.
1: Oh, bayag, insulto mo ako, pretty baby. Dali!
3: Ayaw, pugak sa ba?
1: Aron di ka magbahay. Pakapina na kong kiss.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man tong pills sa medicine cabinet?
3: Wala ko mag-pills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo!
3: O sa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
4: Taas nga ko respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggudni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung maha ka.
3: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinutanay nga nahigugma na ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

Ikaw, mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Gabiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: to bangon ti ka. Isang asat ti Ray.
1: Sige, mapreso yung kang bayota ka.
0: Maayo hinoon, kaya wagid nila may nakinabuhi ah.

0: By Gab, di na pwede ni mo nga mag-uol. Matod pa sa doktor.
1: Oh, Byrins, salamat sa inyong pagdadiri na ako sa ospital.
2: Pagpakaayo ha, Gab. Aron makagawas na dahon ka din eh.
1: Oh, Onig. Magpakaayo kog dali. Kay muuli ko sa akong ginikanan sa Mindanao.
0: Ah, unsa?
2: Unsa?
1: Gimingaw ko nilang mama ug papa.

0: Si Bay Jolene? Nanawa ka?
1: Tumag ka. Inamapriso na ka.
0: Hello, Bay Jolene.
2: Dulbo, ang dami kong akong ilisan kay mupaulik ko diha o mupalik na yung ko diri sa ospital.
0: Kay, nga naman, Bay Jolene? Patay na si Gab?
1: Patay na si Gab?
0: Tumag ako, Bay Jolene.
2: Okay na si Gab, Dulbo. Unay ang iyong kabalakaan.
0: Unsa? Dili! Dili!
3: Masilo ako, Gab! Sorry!
0: Mihila ka, Tiray?
3: Oh, Dulpo. Matuon ako karon o gaba. Karma!
0: Ah! Mao ba, Tiray?

0: Dok, jorin mo, uban ko ni mo sa imong pagpauli. Ikaw, nak?
1: Ako, Sad, jorin.
2: Sige, Nikki. Kay, ako'y bilin din eh, ligab.
3: Mukuyog ko ninyo.
2: Uy, bay.
0: Uy.
2: Di pa ka mahimong magawas. Uy, matal pa sa doktor. Kuyog noon.
3: Gimingaw na kung nitiray kabuhi ko.
0: Saba di, uy. Sagdi lang, gab. Inigbalik na mo ang Nikki din sa ospital. Among pauban ng tiray kabuhi mo.
3: Salamat, my future sister-in-law.
0: Bye.
2: Ikaw, gigab. Nikki, love. Tadi na lang po ko akong gamit aron makaligo ko. Makailis, ha?
1: Sige, Rance.
4: Namiting. Tanamo, Nikki.

0: 얼굴 보면 소리니까 난
1: 악고 악고 악고
2: 마오나 magbasumang katiray uwahin na ayo paghilak tiray oy diba mo na imong gusto hilak man doon ka diha nga gusto mang gani kang mulayas din yung dapita aron dili na makakita ni mo si Baika.
1: Stop it. Stop it. Stone na dul po.
2: Stop it.
1: Ayaw nagbalik-balik ang pagsunja ni mo na ako. Tama na. Pero bisa pa masanita po ni Gab. Ipadayon niya po na ako kung pagkihani mo dun po.

0: Oh, mag-tawagan nilang tanin niyo, ha? Kung mamalik na tayo sa ospital, kay mulakaw ko.
1: Asa di ay kajirin?
0: Mag-withdraw ko kwarta nang sa bangko. Aron nga makatabang ko sa bayrono ni Cap din sa ospital.
2: Ayaw na lang, Joren. Nagkasultihan na ni Mr. Renz nga kami na mo bayad sa ospital.
0: Nikki, gusto ko makatabang.
1: May noon. Rundili mo madakaan sa bayranan sa ospital, nak.
2: Ah, sige, Joren.

0: Aray! May nagtabo ng baygab! Magpasaluin ng tabi!
1: Ay, bahala na. Daligid, mahimo, Dulpo. Wapagani ba ka dapat ako si Gab? Ikaw na hinong bayota ka!
0: Imanin kong ikihatira? Gusto gud ka nga mapriso ko?
1: Ah, Dulpo! Tinilalim niyang naigo ko si imong komo, no? Nakuyapan kod ko!
2: Sige! Kiha! Ikiha ko, Teray!
1: Magdito lagi ka manang!
3: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
13: At first, I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Extra. Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra. Kung moingon si mama nga, sige kagout, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh, ikiha tagi ka bayuta ka, mapriso ko.
11: Tiray, sandali pa ko mapriso. Maghikog ka!
10: Ay, noon!
11: Hindi na ang sakit na ni Bajorin.
12: Unsa dulpo?
11: Unang midding, akong giilad si Tiray dihang nanawag na ako si Bajorin.
13: Unsam ka dulpo? Unya, unsa may reaksyon ni Tiray?
11: Naguol. Nihilak.
12: Unsa?
14: Pauli si Ate Tiray, dulpo. Basig siya na sa dunya ang madala sa ospital.
12: Bitaw. Pero, tanaw na ako, di na mahitabo ni Tiray. Kay ligon ang akong manghod. Gahi, kinas Tiray. Dili na daling ilaron.
11: Unya nang miding. Kinadaman lagi siya sa akong pag-prank niya.

0: Dakong sayo pa niya mong pag-prank ang Tiray, Dulpo.
1: Ako ra mong gisukod si Tiray, bay. Kung nahigugma bagay siya ni Gab o wa.
0: Nahigugma na si Tiray ni Gab. Maklaro man sa iyong mga lihok. Pero ang nakaapa ni Tiray, kay dili ko na siya magpahalata.
1: Pitaw, pusa na akong obserbasyon niya, bay.

0: Padang literay. Pananglit. Mabanhaw si Gab.
1: Ginoo ra may mabanhaw man nang. Dili na mahitabo ni Gabo eh, kay salbahison man to siya.
0: Ay,
1: niya gani kong nailad.
0: Ay, abin ako gahi katiray. Abin ako dili kadaling mailad.
1: Mailad na gani kong gaman nang. Maugani nga ganahan kong magpalayo din eh. Aron dili na kakita na ko si Gab.
0: Koning nuntika nga nailad na sad kagbalik.
1: Ha? Kisa may nagilad na ako man nang.
2: Ako, Tiray.
1: Dolpo!

0: Salamat sa imong pag-atiman ako, Byron.
1: Pagpakaayo ha, Baykab. Eh, ikaw ba yan kuhao namong best man sa among kasal ni Nikki?
0: Pangita lamog lain, Byron.
1: Unsa? Ano man?
0: Mupauli ko sa Mindanao. Dili na kumubalik din hi.
1: Muligyo ka? Unya, si Ate Terry, Baykab.

0: giunsa ko sa pag-ilan ni Dolpo manang mideng. Giunsa ko sutii ko.
1: Kuan ka nang...
2: Ako na yung mutubag, anang maong pangutana ni mo, Piray.
0: Naibaw di ay kang giilad ko ni Dolpo, Joren.
2: Ako na yung sulti ni Mustanan.
0: Unsa. Sa ato pa di ay inyo kong gisabutahi.
1: Ay, wa man ka na mo sabutahi, Ate Ray.
0: Dolpo, ikaw ang nagmugnay ni sabutahi ninyo, ha? Tubag! Tubag, oy!
2: Ayan, nagbasula si Dolpo, Ate Ray. Kaya ka lang gisukod kung tinuod ba diyo kang nahigugman ikaw?
1: Mauna.
0: Nga naman di ay ni. Pasabta ko ninyo!

0: Sultihin ako ninyo o yung ganong inyo bang kong gisabutan.
1: Ah, kalma lang, Godtiray. Hmm? Nagminalditan sa lagi ka, day.
2: Paminaw, Tiray, ha? Di ang nanawag ko ni Dulpo, nindot ang akong gibalita niya bahay ni Gab. Pero, iya ka lang gisukod kung naigugma

Mga kasama atangi ang mga sumpay ning atong sukilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Writer-director, Baby Farida Salcado. Musical scorer, Ariel Mangkaw. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Laing galit kaninyo sa RMN.

0: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa itong mga balitang lokal. Heat index sa level ni abot o 41 degrees Celsius karong adlawa dini sa Sugbo. O na, kung baka notice ka, mugawas ka din ha sa gikan bakagsud establishment or diya sa inyong balay, igawas nimo sa inyohang lugar. Naglagiting ang kainit sa panahon busa panagang yun ha or inom o daghan nga tubig. Samtang sa laing balita, si Cebu Mayor Nestor Archival nagplano pagpagamit sa tubig dagat sa pagbaong posibleng kung doon ay sunog ang may tabo din sa syudad. Samtang Presidential Communications Office ni paigayo na og briefing karong adlawa alang sa pagsugod na ugma sa ASEAN Summit o related nga mga meetings din sa Sugbo. Doon ay ipaigayo rin sab nga mga simulation o pag-testing din sa karsada. Labot sa ipatuman nga traffic plan sa pagsugod na sa summit on ASEAN summit diri sa Sugbo. Kini ang headline sa ato mga balita.
0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: This time check is brought to you by P

0: kaso nilugwang dako na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyon ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
4: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kualipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
6: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, Plinty? Ay, galimti!
7: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Pirmi ka po eh. Nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at orihinal.
14: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
15: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
14: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
15: with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: What if your phone could be your front row seat?
19: Playtime Entertainment launches PT Idol.
18: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
19: Where talent takes the spotlight.
18: Search PT Idol on TikTok and follow today.
19: Playtime Entertainment.
18: Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Happy Fiesta!
22: Kinahanglan, extra ang handa.
21: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Naana mga bisita? Gadget lang!
23: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
22: Wow! Mas maayo pa?
23: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
24: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
22: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
23: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
25: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
26: The Wonderful Supplement.
20: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
27: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
28: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing.
0: ka makabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?
3: Mom!

0: TS, our tastiest!
1: Our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now!
2: Ito ang idol ko!
3: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: At oras karon alas 12:47 na sa kahaponon. O karon sa detalye na sa ato mga balita at unahon na pagguha ang situational report karon ano ka dito sa International Media Center sa ika-48 nga Association of Southeast Asian Nations kung ASEAN na summit, leader summit ang ipaygayon diri sa Cebu and related meetings. So gawas nga magtagbo dini ang mga leaders sa ASEAN countries sa Cebu. Doon na sa ilainsan ng mga related meetings sa ipaygayon sa ASEAN, dinig hapon sa Cebu nga sugdan, ugma hangtod na sa pitsa 8 ni Ining Buwana. Karong buntaga o karong adlawa, mausay pagbukas sa International Media Center dito sa venue sa ASEAN. Unya, si Gobernador Pamela Baricuatro mao'y nag-welcome usab no sa mga sakop sa media, both dinis sa nasod o gikan sa gawas sa nasod, nga mag-cover sa maong dako nga kalihukan nga sugda na ugmang adlaw. Ari po ta sa mga karsada dunay ipaygayon nga mga dry run simultaneous no sa mga lugar o sa mga rota nga pwedeng maapektuhan kung palitan dunay moagi nga convoy sa mga delegates o mga importante nga mga bisita. Una nga dunay murag close open sa pipila ka mga karsada. Dili ino ni sa tanan nga dagkong karsada dinhi sa Cebu kun dili ma-concentrate dito sa may Lapu-Lapu City, labi na giyod ang palibot sa venue diha sa Mactan New Town, sa Mactan Expo Center. So mga ito kaganin ang buntag, ibuksan ang International Media Center o doon na sa igipaygayon nga briefing ang Presidential Communications Office, ingon man ang National Organizing Committee niining ASEAN nga gi-host sa Pilipinas. Kanya din niya ang meeting sa mga leaders sa ASEAN countries din sa Cebu. O na ito i-check karon kung saan ay sitwasyon dito sa media center ni mga orasa. Ubansan atong mga kompleto yun ni nung coverage sa team sa DYHP o sa IFM. Kung saan itong i-check karon dito kung saan ay sitwasyon. Kung saan ma-expect na ito, gikan o mga adlaw hangtod na sa Mayo 8. Kung saan kay mga issues nga i-focus sa mga ASEAN leaders sa ilahang meeting o panagtagbo din sa Cebu o Sam. Sa atong linya karon si Radioman Aida Tampos nga mausay nangu karon sa atong coverage team din sa Lapu-Lapu City sa pagbukas sa media center. Kasamang Aida, unsay sitwasyon din karon?
7: Radioman Ken, mayong ulto, mayong ulto sa atong mga sukin sa terminal. Yes, takto no, ang imong nahaunang mga updates. Kasamang Ken, formal na yun nagibuksan karong adlaw ang International Media Center diri sa Mactan World Museum. Diin mao ni ang hub nga mo cater sa gibuhat ba ng 800 to 1000 ka mga journalists lang ug ani sa mga local o mga foreign journalists ka sa Mangken.
6: So, daghana di ay no.
7: Oo, so ang kining hub diri ka sa Mangken mao ni say diri mag station ang mga journalists gumikan kay limited man ang mga areas sa mga journalists kung asa mo adto yung mga particular meetings.
6: Mm.
7: Sa ilain yung mga meetings, kasamang ken-related meetings ang ipahigayon, sugod sa May 7 and May 8. Doon ay mga meetings na ipahigayon sa mga inilaog dagko ng mga hotels din sa Cebu City o sa Lapu-Lapu City, kasamang ken, Shangri-La Hotel, Gusitani, New Star o guban pa ng mga hotels, yung mga venues, yung mga business unrelated meetings. Dili sa International Media Center kasi man can purely ang mga media mao ni ay ilahang kastayhan diin dunay mga kompleto sa nga kahimanan kasi man can ay mga printers, of course, mas mas fast-fast nga ma-internet, aron mas mapadali o mas fast-fast ang pag-paabot sa mga balita o kung sa may mga update sa makamot nga mga decision, sa magkaha mga update sa ipahigayon nga panagtagpo sa unse ka mga ASEAN members at kasamangke, no?
6: Mm-hmm.
7: Langkuban, sa, of course, sa Pilipinas, mga membro, Brunei, Cambodia, ang bago nga membro, ang Timor-Leste, Myanmar, uban pa nga mga nasod kasamangken diin, ang Brunei Darussalam, ang Vietnam, diin ang umaabot nga May 8, maoy gitakda nga panaabot sa mga ASEAN leaders kasamangken, kato mga president o mga ministro nga tambungan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on May 8 nga mausay pagsira or pagtakop sa 48 ASEAN Summit. Kayong duman kasamangken ba, nakaremember ko nga last nga ASEAN Summit nga diri ang Cebu, nga maoy mga venues, that was 2007.
6: Mm.
7: So nakakover pa taani, ikaw nakakover po ka kasamangken ako, mm-hmm. nakakover ko sa lain pa nga station. And 19 years after, maoy karon ang pagpahigayon diri sa Cebu kasamangken. So almost duha ka dekada o niya maisip usab na lain nga historic o lain na usab nga milestone para sa Cebu ang pagpahigayon nining maong dakong kalihukan. Of course, mapailan na sab nato, mabuksad og balik. Inani kanindot ang Cebu o inani na kamalambuon ang Cebu kasulangken.
6: Unya nindot sa kay kasamang Aida no kay sini mga inining panahon karon bitaw nga medyo ang ato nga turismo sad no kinahanglan nga agresibo ta nga mo kampanya para sa ato turismo kay para madugang-dugangan ang ato mga bisita dinhi malangyaw man ang mga lokal nga mga turista. Murag na timing sad kaayo no kay para makabawi-bawi sa taon ta karong mga panahon na kay kining mga delegado ani sa lain-lain nga mga ASEAN countries na manginis da nila nga mga undersecretary, mga secretary, no, ilaha pang mga uban nga mga delegates, yung makasuroy sila dinig, abutan na nila dito silang tagsatag sa mga nasod, manabi man sana sila dito, nga uy, ato tag Cebu, kaya naaday dito, nindot kay nga mga beaches, na ay mga busay, o uban pa.
7: Yes, doon na, no, timely sad ka sa mga karon kasamang ken, labi na, bisan pa man, o gadoon ay mga tremendous impact, ang crisis, kasamang ken, apan, usan na sa mga pag-ahisgutan, ang mga priorities ay pahigayon ng ASEAN meetings, ang energy and food security, ng mga isa sa mga top priorities sa mga leaders nga i-discuss. Ilan man ang regional responses no sa mga ASEAN members kasalam ken, labi na sa tension karon sa Middle East.
6: Mm.
7: Sa inpa nga mga pagkahisgutan, ang maisip nga ASEAN Digital Economic Framework Agreement no gitakda nga mala digitalize naman kasamang keno sa agad karon ang atoang regional market labi na gyud sa umaabot nga digital market by 2030 nga masbuot nga palambuon pa and kabahin usab sa pag-eskutan mao ang maritime security discussions nga mo sentro sa pag-finalize o ingon man legally binding a code of conduct alang sa South China Sea o apag ini mahuman kasamang ken pila na kadekada takip kay gihapon na no sa mga pag-aisgutan ug ang sustainability sa ASEAN EU summit gitakda usab nga pag-aisgutan bahin ni ana mao ang European executives aron pag-discuss sa green finance and climate resilient agriculture.
6: Mm.
7: So hopefully makamot og mahimong malampuson mga diskusyon mao tinguha mao nga mapalambo pa ang matag ekonomiya dili lang sa part sa Pilipinas na mao i-host kundi ang tanan ng mga sakop sa ASEAN kasamang ken isip regionalized nga panagtapok nining gitak at nining usa ka pila ka adlaw no tulo ka adlaw nga pagpahigayon sa delegate meeting diri sa Cebu kasamang ken
6: usay mga pamaagi ani kasamang Aida labi na gid sapit sa 8 nga magtagbo na gid ang mga leader sa ASEAN nga mga countries no unsa man ni siya kanang atol sa ilang meeting. Open ba na siya to media or anha rata sa media center magpaabot og unsay mga na-discuss no dito sa ilahang meeting?
7: Usually kasi Ma'am Ken mo na nga gi-provide ang hub kaya ron pag-monitor lang na may daghan ng mga equipment po sa monitoring center kay in particular na mag close their meeting sa ani kasi Ma'am Ken.
6: Mm.
7: So of course mo follow lang po ta kung sa may patakaran o sa mga pamaagi nila for security purposes sa kasamang kento.
6: Mm.
7: Mula nga na ay media, international media hub, Kung sa may mga updates, nasa mga press releases na buot nga ipasupot, mabalita ra usab nato ang mga updates kasi mangken unya ang labaw nga gipaabot mao ang katong pag-abot sa gyud sa mga ASEAN leaders alang sa ilang panagtagbo on May 8 kasi mangken so other related meetings lagali uban di ay sugod sa May 6 mga virtual meetings lang kasi mangken kay gumikan sad no sa isyu sa kataasa lana o guban pa so dinha sa mga limitations kasi mangken nga nag-adapt sila sa ilang mga cost-cutting measures.
6: Tinoon. So, mani una ka itong ipaibaw, no? Nga instead of daghan unta nga mga meetings nga kanang in-person yun, ilan na nang ipaagi ang uban ng mga virtual no or online meetings kay para di po tayo, di po kaayo dagko gasto, no? Kay hibaw mata, piktuhan man tantanan aning krisis sa lana. So, tagsa-tagsa ka mga countries, labi na kita, bisan og hosta, lagi tayo gipatuman sa gihapon nga austerity measures ka sa mga IDES.
7: Oo, so mauna, bisan galing kita sa Pilipinas na andan naman na, no, or napahibaw naman na nga mas limited o niya mas cost-cutting ang nga pagpahigayon sa pag-ASEAN Summit. Although, maingon na ito kasi nung Ken nga, all systems go gihapon ng mga preparation, labi na kay Karong Adlawa, gibuksa na yun ang International Media Center, o niya ang mga dunay pahigayon ng mga press briefings, kada adlaw sad kasi mangken diri sa International Media Center so kun dunay mga pangutana o guban pa nga mga issues matukay ra usab nato so, kita diri sa DYH gaya pa ato mapadangat unsa may mga update unsa may mga nakabuot atod sa mga related meeting nining naglangkob sa tulo ka adlaw nga 48 ASEAN meeting with leaders and delegates kasi mangken so karon mga orasa ni break lang una may alang sa pag-take sa paniud to kay maayo na lang in town kasi lang kaya nga doon na sa gi-provide of course na food para sa mga media people kay so yun ang sad nga area diri kasi lang kaya at least mulaog lang ta diri kita nga media sa ilahang venue para sa food station o niya kuno galing at time to report and time sa paghimbong mga balita asaka lang punta sa International Media Center so kasi bitra ang ilahang area para sa kaunan, para sa mga media, and ato sa media center, mao na itong paghimo sa balita o pag-atang sa mga updates na gi-provide sa Presidential Communications Office kasi ng Ken.
6: Unsa man ni kasamang IDES, kanang karong hapon, unsa pa may dugang pa nga mahitabo din ha, or maatangan na to?
7: Oo, so karong hapon, human nga gibuksan formally ang International Media Center. Magpaabot na lang po didri og dugang mga press briefings kasi lang Ken, labi na pagpahiluna kay doon lang na may musugod og mga meeting sa pero pulled media. So hindi tanan pwede makakover kasi lang Ken, ang ila siguro nga ipanigur na ubano nga for visual only, for TV and kuan kaning video. Labi na sa pagpangabot sa mga delegates kasi lang Ken. Pero doon na may monitoring center, station, para sa pag-abot sa mga delikado, kung napaghimo nato sa mga balita aron ma-broadcast o ma-updated po. Labi na ang ato mga kaigsuunan kasi ng Ken, kung unsa may hitabo sa 48 ASEAN Summit, unsa may highlight sa pagpahigayon sa mga meeting ng ang host sa Pilipinas in particular, din sa Cebu.
6: Okay.
7: So, nalukad lang din sa International Media Center atong gagaoban at mga kaobanan sa police matter na si Radyo Manalo Bustamante when it comes to doon ay mga issues o baka doon ay mga updates po at the side sa Kapitolyo na si Radyo Man Arvin Veloso, Radyo Man Remar Fugoy o sa atong IFM na si Idol Buiki, Idol Tony, Idol Tweety o si kasamang Jean Galliardo at doon dito yung kasamang Ken kay daghan mang mga ipagayon ng mga meetings of course well represented ang ato ang estasyon kung unsa may dagan sa mga paghigayon sa mga aktividades nining pila ka adlaw karong semanaha sa 48 ASEAN Summit. So live dito sa International Media Center kini si Radiman Aida Tampos, maayong adlaw.
4: Radyo mo nationwide.
6: Salamat kay Radyo Man Aida Tampos o niya ugma magsugod na no ang uban nga mga meetings sa giingon ni kasabang Aida ang uban ani paagi og online or virtual o niya ang panagtagbo no or ang meeting tali sa kauban ang mga leader sa ASEAN nga countries unsa ni sila kabuok adto na mahitabo sa pizza 8 ang 11 ka mga miyembro no nga states nining ASEAN mao kining mosunod ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, of course ang Pilipinas, ang Singapore, Thailand, Timor Leste ug ang Vietnam. Tutok lang gyud mo diri sa atong istasyon ha kay atong isibya dinhi matagaron og unya sa atong mga balita. Karon say mga happenings usab sa ASEAN Leaders Summit and related meetings. Mugingon man pinagi sa post pod nato dinha sa atong Facebook page ng DYHPRM in Cebu kang Attorney Rufil Fernandez Banyo kang Facebook page. Katunod ay blue check o blue mark check, no? O ito'y official ka Facebook page ni Attorney Rufil para updated mo sa tanan nga mga activities. May kalabutan niining ASEAN Summit nga gi-host karon dinhi sa Sugbo. Si Governor Pamela Baricuatro nag-awag usab no sa mga Sugboanon nga mo extend lang og mo pasensya tas arang ato mga pasensya kun do labi na og padung ta dinha sa Lapu-Lapu City unya maka encounter tagamay nga traffic no kay tungod aning mga ipatuman sad nga mga pag-close kadali sa mga karsada paingon dito sa venue dili pod gayo gud magdugay no pero kung do na may mga biyahe dito sa Lapu-Lapu labi na gud biyahe mo sa airport do na may mga flights inanglan nga taas-taasan po ninyo ang inyong allowance sa biyahe, no? Kaya dita makasiguro sa karsada. Gamayng pasensya lang, no? Kay pila raman ni kaadlaw po. Ang atong huna-hunaon, no? Ang positibo nga mahimo nga resulta, no? Ni ining pag-host na to sa ASEAN Summit din sa Sugbo na ikaayos sa to ekonomiya ingon man sa natad sa turismo. Balik ta karon taw-taw da para sdugan pa nato nga mga balita human lang sa tong pipila ka mga pahinumdom standby.
0: Radyo mo nationwide.
6: At oras karon ala una tres na.
3: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
8: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
10: Dinhi lang sa DYHPRMN Cebu.
11: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, unya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga naghatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
13: DTX 500 mapalit sa mga butika.
12: DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog nako sa radio,
14: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
15: duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
15: may alibyo na.
14: Pag 1 month kape,
15: naayo na ako.
12: DTX 500
13: mapalit sa mga butika.
16: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
17: Zed Health Report.
18: Health Report.
19: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
17: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
20: Sa kabuhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gobyerno kay itulog na ko mo hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with bagusin. Dan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunay Davao del Sur, 40.
21: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
22: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
24: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
23: O libre pag yun ang senior high school sa ACT.
24: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
23: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
17: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
25: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
26: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
17: Life extension, vitamin D3. For longer life.
6: At oras karon, alauna, just nas kahaponon. Ang masulod gabalita itong kanato sa DTX 500. That's bang presyon si Mundugoy, kabadunay hypertension. Basin taas imong sugar, basin may diabetes kanya, wala ka may bow. Ang taas ka level sa blood sugar, makapagay ka ninyo sa interior walls mo, palapos si Mundugo, nga sa nakarason, nga na magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka rin sa pagkabuta, pagraon si imong kidney, o daghang mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilipagkaay sa mga samad. Pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 duro kini charantin. ka sa paliya nga nagsuhit sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar kutulado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot sa imong katulog. Makapugong pagyud sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa mga klinika del Relativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized na general machine analyzer. Nakin may mutang sa Maydia ko sa Lim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133. Nadugan pa nato nga mga balita amping ha nga mga kasama tungod kay ang heat index o kining kainiton no nga mabati nato sa atong panit o sa atong lawas mo tagilantan ani oy. Tungod sa kataas sa temperatura karon ang iyang heat index mo abot og 41 degrees Celsius karong adlaw dinhi sa Sugbo nga maisip na ni siya nga usa ka extreme caution or nabilong sa extreme caution nga kategorya. Matod sa pag-asa nga ang heat index nga masinati karong adlaw in ana kataas og tungod ni ini gawas ni ini gawas dinhi sa Sugbo ang taas usab nga heat index mabati usab sa uban nga mga lugar dito sa Central Visayas unya dinhi sa Metro Cebu gikan sa 38 ngadto na sa 41 degrees Celsius sus pastila no. Asa na ani oy. Unya mo na nga ang publiko karon labi na gyudtong duna bitay mga kondisyon ang daan sa ilang panlawas no like taas ang presyon sa ilang dugo, dali nga malipong o ka cardiovascular nga diseases. Pag-amping in town mo kung wala moy need bitaw nga magawa sa inyong balay under sa kainit sa adlaw, pwede ra gyud nga mo stay lang una no or kung dili gyud kinanglanon gyud nimo mogawas inom og tubig every now and then ayo gyud pagpa kinahanglan hydrated pimo ang imong lawas. Unya mamanagang sad magpayong or ka magpandong. Unya kun mahimo kung magkalakaw-lakaw ka pangitaan ng mga portion sa karsada nga dunay mga building nga dunay mulandong sad kun diga anak kanina mamaybay tingali di magpainit under gid nga direkta nga init sa adlaw kaya delikado usab. Samtang sa pikas nga bahin, doon na tayo dugang sad nga balita kay si Cebu City Mayor Nestor Chival, nagplano pagpagamit sa tubig, dagat, pagpaong sa posibleng mga sunog na may tabo din sa syudad. Lagi kay di po maayo mag-usik-usik tubig karong mga panahon na. Mauna nga kung mahimo, kining tubig sa dagat, may giplanong gamiton karon nga ipasirit kung doon ay tubagon nga fire alarm mga atong kabombirohan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
0: ZYHP, Tatak! RMN Report.
1: Kini maong balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Tubig sa dagat na unya ang ipagamit ni Cebu City Mayor Nestor Archival pagpaong sa mga sunog na posibleng mahitabo sa syudad. Kini tungod gingingong dili maayong ideya ang paggamit sa tubig mainom gikan sa mga fire hydrant pagtubag og fire alarm. Ang mauna kang kabahin sa tingwa sa mayor pataginot og tubig. Tungod kay nilibo ka litro nini ang masudol sa ka-truck sa bombero. Gitaasan ni Archival pagtuon sa posibilidad pagkuha og tubig gikan sa dagat. Mao ang Department of Engineering and Public Works kundi EPW. Ang tubig na magkuha sa mga bumbero gikan sa mga fire hydrant una nang ikonsiderar sa mayor nga non-revenue water kung NRW nga lakip sa nakapalkansi sa Metropolitan Cebu Water District kung MCWD. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa bumayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha agad to sa Toluca Soft Gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. O number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, anaani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
0: Radyo mo, nationwide.
6: At oras karon, alauna 15 na.
0: TYHP, abroad, ngayon.

0: Ato balikan karon tawda ang ato nga balita gikan sa abroad. Kay ang mga motorista gipainom-duman usad garon kaning mga mopaingon o gikan des dakbayan sa Lapu-Lapu nga usahay dunay mamatikdan usad no nga basin og muhot ang dagan sa trapiko tungod kay dunay pagahimuon nga usahay pagsira o pagabli sa mga karsada labi na ito sa mga areas no palibot din ha sa Mactan New Town nga venue sa ASEAN Summit. Kay tungod din ang gipaygayon ng mga simulation exercises sa dili pa musugod ang mga kalihukan o mga adlawa. Mga local officials nag-release og traffic advisory nga nagdetalye sa apektado ng mga rota, mga schedule. Ingon man, ang recommended nga pag-detour o pagpangita og lain nga rota kung galing dun ay usaka simultaneous nga simulation nga exercise diya sa karsada nga himuon sa particular nga oras. Ang mga otoridad ni takda ning ASEAN simulation exercises alas 8 kaganinang buntag dun pa'y alas 3 karong hapon o alas 6 sa gabi. Kunya niini nga mga oras sa mga traffic enforcement nga mga personnel din sa Lapu-Lapu City dun ay pagayimuon nga temporary nga pag-close sa mga major nga mga lugar, karsada paingon dito sa Mactan New Town nga maoy gi-consider karon nga high security zone tungod kay ana din na ipaygayon ang mga summit activities. Maribago paingon sa Mactan New Town, puntay Ganyo Road paingon sa Mactan New Town. Unya uguban pa nga mga karsada nga maapektuhan. So kadtong naay mga biyahe paingon niini mga orasa sa paingon na sa kini nga mga areas gitambagan nga taas-taasan ninyo inyong allowance sa pagbiyahe ha. Kay para magkinaunsa, magka-traffic, makabot paghihapon mo nga igo-igo sa oras dito sa inyohang mga destinations. Atong balikan karon ang atong balita na sa abroad.
1: TYHP Abroad ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapunapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, unilateral nga maobserbar ang Russian Army o ceasefire o banang Ukraine tali sa Mayo 8 o 9 ning tuiga. Gipaybaw kini sa Russian Defense Ministry subay sa pagtimaan sa Moscow sa World War II Victory Day sa naasong mga petsa na mahayag usab ang ministry nga subay sa desisyon sa Supreme Commander-in-Chief sa Russian Armed Forces nga si Russian President Vladimir Putin ang ceasefire gideklarasod sa duha ka adlaw ilang gilauman nga mosunod sa bang Ukraine sa maong kalambuan. Sa yunini nagkanayon si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga nag-obserbar na usab ang Ukraine sa kaugalingon nining ceasefire sugod kaganihan tungang gabi. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong maong balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti gapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alauna 20 na unya ang mosunod usab nga portion atong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani pag-inom nining Vita D Plus Coffee Mix kay duna kini shy mga sagol nga makatabang kayo para sa imong ha, panglawas so makakuha ka nining duga nga mga health benefit. Kay kini moy pinakaunang kape nga duna siya sagol nga vitamin D3. Ang Vita D Plus Coffee Mix duna pag-inom siya Rishi Mushroom Extract nga duna mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag-inom kini og mangosteen na fruit extract makabato kini sa oxidative stress ug kinidili nga pagkadaot sa itong mga cellula. Gumikan na sa sobrang free radicals sa itong lawan. Muna mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyod. Baka kapina ka, baka vitamin D3 pagyod. Papalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika. Plus of dinas sa Life Extension Clinic. Samtang sa Pikas Gabay na ipakatabang kayo ni mo ha para sa kung makasinati kang constipation. Paginoman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra constipation. Unya, sa'yo po kayo ng andamo ng Super Fiber kay powder man siya o sa niya kasashay. Sago lang ni mo sa sakabasog at tubig niya. Pwede kag mainom ani before ka mag-breakfast or kung ari sa gabi ka na before po ka nga matulog. Para mas nindot pag epektos pag-take ni mo aning Super Fiber, idungan ka lang inom sa Life Extension Vitamin D3. Samtang naghisgot na malang yung vitamin D3. Ayaw kalimot sad ha? Kay 2 to 3 soft gels a day sa pag-inom ni mo ng Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo ni para mas muligon pag imong immune system. Kay kuntas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction o sab kini og maayo, makaproduce kini og mga paragang, mapatay kini sa mga viruses. Sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Unang kadadlawang pag-inom, 2 to 3 soft gels sa Life Extension Vitamin D3 para protektado ang panglawas. Unya, kung dunasad kay pamatiyon si mong lawas, ato ang Life Extension Clinic ay mahatag ni nimog libre. Quality consultation kadadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na nimimutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon sa Cebu Dok o Cebu Gospel Church Diskonsolasyon. Sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City na nimimutang sa may House of Taft Building. Taft Street, Barangay 8, Dol Canas, Kamay, Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang hotline sa Life Extension na Clinic 416-1655-0917-318-1161. Samtang mga timailan sab nga ikaw daghan og toksin sa imong lawas, mao ni signs nga imuhang mabatyagan ha. Dili ka dali nga mahilisan o dili regular nga magpagawas ang imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbutod pa gyud ang imong tiyan. Unya makasinati pod kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo kalawasan, inguman ang imong lutahan, di pa gyud hamis ang imong kutis. Unya, makasinati kag poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag taga ka naman toksin sa imong lawas para imong maangko ng maing panlawas. Pag-inuman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan ang Detox Plus Herbal Capsule, sa lain nga mga butika din sa Sugbo, ingon usab sa uban pag mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Huwag naman tayo nga oras, uban ako din is control kasamang Jerome Yap. Gumana sab Gerald Albius o Nemskin Yones. Ako sa inyo, Radyman Ken Galinea. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Unya atangi kay karong taon-taon. Musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran. At oras karon alauna 24 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Dili sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
3: sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
10: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: Mura dark spots siya, anak.
7: Mm-hmm.
6: Tapos ning-lighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti ah.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagwaya Churgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Happy Fiesta!
26: Kinahanglan, extra ang handa.
25: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
26: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
27: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
26: Wow! Mas maayo pa?
27: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
27: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang ilan ni
21: imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
0: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
21: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
1: Bayou Draw, Herbal Cash.

0: Bio-Drom Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Bio-Drom Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Bio-Drom Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Drom Herbal Capsule.

Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo, Doktor ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suat suliran. Ako si Jeren, 68 anyos. Minyo, dunay mga anak ug mga dagko na pod ang akong mga apo. Taga City Ubnaga, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang namatay ang akong asawa. Ingon ini ang mga panghitabo.

0: Này,
1: cái này
0: lihat pun tekananmu sangat pusat di bukit Uyanan. Titis kelibutan. Ayo-ayo saya mau pagbiyahe ha.
1: Inay, ha.
0: Sige ka na mo kalimtan, tay.
2: Tay, ayla ka pala, api. Init na ba kayo? Basig mo sa ka o dyan ng imong tulog. Tabangon na dyan ka.
0: Hindi na na ito makita ang imong nanay. Iyan na ito yung kibiyaan.
2: Ingon anak magkikinabuhi, tay. Mamatay man yun ang tao. Nauna alas na,
0: Day. Ayaw-ayaw sa imong panaw.
1: So, anay mo tang araw kay Atulay Lupong.
2: Tay, sige na. Ilan ang ilupong sa nanay?
0: Ayaw-ayaw na yan. Ayaw-ayaw na yan.

0: Tay. Tay, kao na, Tay. Nakaluto naman si Asi.
1: Wa magugutuman dong si Pio.
2: Tay, hali na. Nga na, ta. Nakahukad na ko.
0: Ay, wa ko na siya gutuma.
2: Sabi, wa gutuma. Ay, nga alas 12 na mas udto. Unya, wabiyan ang mikaon ganyan pamahaw.
3: Kimingaw ko sa inyo, nanay.
2: Tatay ba? Ay, kukpalabi ko na ako ng nanay. Tay, di ba igutos gustos nanay nga magutman ka? Pakanon ba igut kang nanay sa insaktong oras? Unya, karon nga wa na siya. Di ka mukaon.
3: Wamay ka nang ikaon, dahil. Kaya wala inyo, nanay.
0: Tay, ayaw palabi si mong kagul, tay. Ganaan din ka nga masukos nanay ni mo. Sige ka. Tapos panamguhon dyan ka ito niya, kasabaan ka, kaya dili ka mukaon. Maog yun na, ala, sige.
2: Maog yun, tay. Kusugar abang mayaw-yaw atong nanay.
0: Maog yun.
3: Asahilo ako na yung mga anak. Sige, mukaon ako. Kaya dili ko ganaan masuko. Pag-imong nanay, nako kay alingis ka ito, yaw-yaw. Sakit sa dunggan.
2: Maogit, tay. Ali na, tana.

0: Tay! Tay! Ay, nga nung naghinoktok ka man din, hi-oy.
1: Asa na karoon ang imong nanay, no?
0: Basig to na siya sa itong kinuot, tay. Basig na kuyog na to sila ron.
1: Tumaw pa?
0: Oo. Makamingaw sa bitaw si nanay, tay, no?
1: Di mingaw na ikon niya.
0: Tay, sakti lang ko. Kibisa ko anas nanay, ni ang magkapon ni imong mga anak. Dili ka na mo pasaktan, tay.
1: Mare! Di mingaw na kay kunin mo!
0: Tay! Tay?
1: Ngit-ngit ang akong pananaw.
0: Ha? Nga naman, tay?
1: Kasi, sakit.
0: Ha?
1: Ang akong duga.
0: Tay? Ay, ginoko! Tay! JP, tabang si tatay, JP!
2: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
3: Day, andak. Nga nung masulubon mang ganang naong nimo?
4: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpamilod sa mga tiil.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya
6: ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
7: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
10: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
11: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
10: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
11: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
12: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Oh, ani mo, Plinty? Ay, galinti!
13: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: Taas pa ang imo blood sugar.
4: Ato na ka may diabetes?
3: Mag DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500
3: ato na kini anti-diabetic properties.
4: Sama sa
3: charantine,
4: nga ka pa mo buo sa gluco,
3: visine,
4: controls blood sugar,
3: o polypeptide,
4: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: DTX 500
5: Foundation Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga Sky UABP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX
4: 500.
3: Pumali sa mga butika.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
10: Zed Health Report.
8: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
4: Oh, sige pa, hindi na kumagdo.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot
5: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Na-election, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
11: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tangod sa sigig computer.
13: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Nakuyapan ko atong higayuna o dali ko nilang gida sa doktor. Apan ang finding sa doktor kay stress o high blood ko na ko. Maungag hataga nasab ko og mga tambal sa doktor o papahuayon kong pila kasimana. Og unya, asa naman itong litrato ni Marie? Nawa man din eh. Asi! JP! Asa man ang litrato sa inyong nanay dire?
1: Tay!
0: Asi!
1: Gipahipo sa doktor, tay. Kay, mao ko nun ay usas na ka-stress ni mo. Kay mataki kayo nga makakita kas picture ni nanay. Mukalit ka man lakilak.
0: Ay, oh, taong tagoy ang litrato sa inyong nanay. Uy, mauna lang kini ang handumanan nga nabili niya para na ako. Inyo pa ning ihikaw?
2: Dili magutay. Ining, gusto labi ba nga dili na ka ma-stress? Kay basin unya, magkuyapan sa kagbalik. Kay ingon na ba tong doktor nga kumukuyapan kuno kagbalik? Delikado na ko rin sa mong lawas. Mong dili ka pwedeng ma-stress.

0: Tay, ali na, mga una ta.
1: Pili ko.
0: Tay, mga unta, lami king akong giluto.
1: Pili lagi ko!
0: Tay, ay lagkasuko, good. Amo ramsab ning gibuhat, kay mo may makaayo ni mo. Ma-stress man kang samot kung makita gyapon ni mong litratong nanay.
1: Gawas na. Pili ko mo kaon. Asag di una ko.
0: Tay!

0: Kay, nisulti si Azin ako ba nga dili sa kuno kamo kaon. Tay, kaon na yung taon tayo, oy. Tay, kung dili kamo kaon tayo, basin, masakit na noon ka, ana.
1: Asakti ko.
0: Tay, dili magod pwede nga pasagdan ka. Kay nanuoy na sa minimo. Kay pila na kakaadlang, way tarong kaon. Nga sige, budyo kaghilak. Tiguan na ba yung taon ka, tay. Makadaon na nimo ang imong gibuhat, oy.
1: Pasagdi lang ko ninyo. Gusto na ko musunod sa inyong nanay. Gusto na ko magkuyong pintuhag balik.
0: Tay, ayaw sa daan na tayo, oy. Magunsal na mi, ha? Kung ikaw, lakip ka mawa na namo. Ayaw sa itaw, bibihay tayo, oy. Ayaw yung taong papakawa sa paglaong.
1: Anak ko.
0: Tay, angay nga magpakalingon ka. Dili ka magkabiya sa mong kagalingon. Busa. Tay, dali na tay, kauna. Sakaran, di ka, ha?
1: Dili ko. Iwas na nandito na. Matuog ko na ako.
0: Tay!

0: así, JP, estaba ejecutando.
1: ¿Tai? ¿Tai? ¿Tai no nunca? ¿Tai?
2: ¿Tai? ¿No somos Tai?
1: ¿Tai?
0: ¿Sabes qué me ha juntado?
1: ¿O sea?
0: ¿Grabicas aquí?
2: ¿Un sapai?
3: Naglisod ikog dawat sa pagkamatay sa akong asawa. Maungan apektuhan ang akong gana sa kaon. Huwag tungod kay pilan ako kasimana nga huwag talong kaon, misakit ang akong tiyan. Ang akong mga pangutana, maukinang musunod. Unang pangutana, kung sobra ka stress ang usa ka tao nga susama na kong edad, magka-high blood ba di ay na? Ikaduhang pangutana, tungod sa pagkawa sa akong asawa, naapiktuhan ang gana sa akong kaon. Unsa may buhaton nako para mabalik ang gana nako sa kaon. Ikatulong pangutana, may sakit ang akong tiyan kay lagi wa ko'y kaon-kaon. Naunsa man kani, unsa man ang posibleng na mahitabo o sakit kung wa na'y kaon-kaon ang usa ka tao. Ikaw pat o katapusan. Kung magpa-check up ko og doktor kay lagi sakit kayong akong tiyan, kinsa o unsa man ang pwede na akong duulog na doktor? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jeren.
4: Mayong adlaw mga suking tingpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yung nasab ako? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related yung mga problema. Kaya usaman ako ka, medical doctor, sa psychiatrist, o sa drug addiction specialist. Kasi-kasing pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran na ikan mo, pwede nyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page or diba sa mong buhatan sa 3rd floor Husiar Martinez Bilingos Minya Boulevard Cebu City. Legal problem attorney Aileen Batan na mong atambag nga. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the only person you are destined to become is the person you decide to be. Pira nga, Dr. Rene Obra, o pananitan ipakatao kag usab sa Ginoo, kinsa may imong gusto nga i-assume nga personalidad sa kalibutan. Kung ako inyong pangutano na no? Ang akong pilion nga tao nga akong ikaduhang kinabuhi, o tagaan pa maganit, ikaduhang kinabuhi sa Ginoo, Dr. Rene Obra, ragya po ko. Happy mo ko sa kinabuhi. Ay, banta dato, pero natin kwarta. Sakura po sa itong panginanglan. Atong kwarta dili, ginasod o malita. Lupin, adili si Lupin. Yan ang gawa lang. Envelope nga gagmay, ha? Okay na. Simple living lang ta, ha? Okay, so, ang ato magtatapok na lawa si Jirene. 68 years old, married, na mga anak, ha? Huwag na po niya yung mga apo, ha? 68 na yung edad. Doon na si mga anak, na po si mga apo. Gikan sa City of Naga, Cebu. Musta naman na mga taga City of Naga, Cebu. Mga Garcia family, si Binox, si Kwan, Gulax, Tony Gulax, musta? Mayor Balchong, ha? Ako na yung mga kaila sa mga tinis sa community sa una, ha? Kamumot family og daghang kay ko kaila da sa Nagaton kay na ko'y bahay ko buda no da sa Kantauan na ko'y bahay ko buda ng aktor ko sa isang bayan mag inuktok na sa itong mga utang sa pagbayad. Si Jerome Rivera day kumusta day og si Melody ati man na nagmaayo yung mga kanding dia no Chris Ababa Carlo Ababa Victor Ababa, mga Natad family, kumusta? Kumusta naman si Merlin o si mga Lapot, no? Lapot family. Mga Ripunte family diya. Ano yung mga silingan na to diya sa Kantauan Naga, no? Bisan pag-uban ng mga uling. Sa uling, isa mo itong akong gikuan sa uling. Asa naman to eh. Sa ilagay, mahatag mong mga kuan. Uling, Tris Uling Naga City, Junior Risada Training Risada. Mga kambarug dalagit. Jisim, o si Bill Jisim, Nira Jisim. Mga taga... San Fernando, dai, musta mga bilino sa family, na? Diya sa Lantawan, naot nga okay lang kinabuhi, da. Okay, so going back to our sender, si Jirim. Ako lang yung paningkamutan na Jirin, rather, Jirin. Unang pangutana ni Jirin, no? Unang pangutana ni Jirin, kung sobra kay stress ang usa ka tao, mga susama na kong edad, maka high blood ba din? Maka high blood yun. Oh, high blood, sobra ka stress. Daghang kayong mahatag ng mga psychosomatic sa symptoms ng stress sa jiren, no? Bata pa man ka. Huwag pa man kayo si tinta. 68 years old, dahil mga anak, kung na yung mga apo, makalingaw ng mga apo jiren, oy. Anong may stress man ka? Nindot na ng lugar nyo sa Naga City. Nindot kayo ng biwok na nyo da. Kuan na good. Simple living. Simple living. Ayog akupahan ng mga dili nyo problema. Dili na magkuan-kuan ng mga problema sa ubang tao. Let them solve their problem. Kung dila ka mutabang, o ka ng tabang na ilimit. Dili kay katapusang sinsiyo ni mo, ihatag ni mo, niya ikaw na nyo iwa na hinoon. Dili. Ang obligasyon sa usa ka inahan ngadto sa mga anak na argena ang tod sang tod, pero ang mga anak di man tingali obligasyon pagbuhi sa yung mama o papa. Dili obligasyon sa anak kung mutabang, well and good, mas maayo. Pero mayon ang mama o papa nga ikaw no kay ka boss nga ikaw gibuhi ka namo sa gamay pagka karon di naman imo buhion. Dili na siya mo. Ako, pinusupor po kong gamay, oh. Dili, obligasyon sa anak ang pagbuhi sa mama o papa. Huwag mo tabang, huwag mo ay mabuhi, mas maayo. Maayo, very good. But dili yung obligasyon. But ang mama o papa, ay obligasyon pagbuhi sa mga anak. Mga ang melodrama of human life. Nindot kay mo explicar ano si Dr. Boots Alisla sa among masteral course sa management sa UP, University of the Philippines. Regard ay Dr. Boots Alisla na sa Nabangga o si Panti. No? Musta na may mga Alisla pamilya. Okay, sunod. Tungod sa pagkawala sa akong asawa, napiktuhan ang gana sa akong kaon. Unsa may buhaton nako para mabalik ang gana nako sa kaon? Kanindo ta mga sudan mo da sa Naga. Dito rin ko na naniuntog hapon. Kasi inyong luyo sa inyong gym. Naganang nindot ng mga tinula. Kami pagganag kaon ang nindot yung sudan. Nagin na yung sudan. Kaya ang kining kaon mangon, inala na kay appetite. Kaya kung sa kanindot sa sudan, nga wa kay appetite, magigigan na mukaon. So, doon natin kung mga negative nga mga kwan. Wala namang imong asawa, so life must go on. Kaya mawala, magigitang tanan na ng kalibutan na, di ilan tayo magdungan. So, kisa itong nahibilin, na continue on living, be happy. Be happy. Kaya, wala kay komo sa, mag-smile ta. Bisan og wa may tao nga way problema, including Dr. Rene Obrao, Dr. Nailin Batan, nagaan ng problema. Dili mo pasabot nga magsimangot na lang makakay, daghang kayong problema kay mayong kakarantahan na way problema, dili na tao, manikin na. Okay? So, ang pagkaon, magdipindi sa sudan. O magdipindi sa binyo. Ha? Namang ito yung komedya sa unang. Ang ano, mahal mo nga itong bill, right? Sa itong ikaon? Ay, appeal, magandang ambience. Sa sunod, ay order o ambience, ha? Kanang ambience, kanang bang lugar kung asa ka mukaon. Nindot nga, hangin, so huyuhuy sa hangin, nindot ang mag-serve, smiling, pila na siya. Yung na yung makapagana sa pagkaon. Sunod ka mong katana, nisakit ng akong tiyan, kaya lagi wala ko'y kaon-kaon. Unsa man kaha, ni, unsa may ang posible nga may tabo o sakit kung wala na'y kaon-kaon. Orbeda, ay, di rin. Kung wala'y kaon-kaon, napatay, patay. Bago hindi mamatay, huwag din na mo kaon. Pareha ko ng autong wala'y gasolina, patay. Huwag din ka mo kaon, wala. Kaon kita, mahalagway sundan. Ha? Sakto. May tabo ni mo, Dali, mahinong ka mamatay outright, pero mag-develop ka gastric ulcer, maglugo ang imuntian, kaya magsigim na galing sa guway suod, di man na mo mapunggan, and that it is not under our voluntary control, ang kanang atong istumago, magsigim na galing, sudlan gina na to, ha? Nag-mailaw, naghanap pagkaon na sa Naga City, ha? Mag-ulang ko nagkaon na nitong sa kadlaw. So, ning kamot lagi ka masudlan, ha? Try to broaden your horizon, ha? Kuan ko ansad, lingaw-lingaw sa gamay. So, unsa may metabo sa katao nga di na mukao na, patay, patay na. 101% patay. So, grabe po, Dr. Ubram Nambag. Kamama na yung metabo yun. Patay na ko nag-motosiklo, nga wala yung gasolina, hindi na namandar, patay na. Kaon yun ta, samtang buhi pa. Bata pa man ka, 68 years old pa ka, wala kayo si Tinta. Abisa nga nag-sitinta, life, old age starts at 80. So anybody below 80, di pa na old. Hangyo-hangyo. Daghang kayo kung mga kaila sa tinisan, 70 plus, kusuga pa mo tinis eh. Kusug pa kayo. Kung magkumpiyansa ka, pildihon pa ka. Sunod nga pangutana, kung magpa-check up kong doktor, kaya lagi sakit kayo akong tiyan, kinsa o unsa man ang pwede na kong kuulon nga doktor, amurag dili doktor, imong atoon dyan rin. Ang imong atoon ka ng restaurant nga naghagpagkaon. Nanay ako yung katambag ni mo. E bisa kung saon mo pachika pag doktor, hindi ka mukaon, kaut-kaut lang oos doktor. Sige, huwag mayong laking doktor nga mutambal aning maingong. Ano sa'y problema ni mo dyan? Dok, kanang dugay na kung di mukaon, sa may kong buhaton nga huwa ni sakit sa kong tiyan. Ang maingong ng doktor nga, okay na lang di ka mukaon, imnalan ni tambal. Huwag tambal mo kaya. Sulbad na. So, kung nga pananglitang na kay hyperacidity, because kay nagasgas na imong tiyan, na pwede ka, you may be given a proton pump inhibitor, kakiling umiprasol, or may lanta, or unsa mang antacid. Pero the best way, yun, pagsulbad sa mga problema, dyan rin is mukaon yun ka. Ha? Bisag huwag yung sudan. Bisag crispy pata lang ang sudan, okay na. Crispy pata, puso, barbecue, ano. Kaon yun, bisag unsa. Di lang po dingog, ma-high blood ka, or ma-allergy ka, wala ka niya na kaon, ha? Why may yung doktor ng mutambag ni mo kung siya'y buhaton kung ikaw mismo di mo kaon? Huh? So, ang tao nga di mo kaon, may tabo, patay. So, kung di pa gustong sa'yo kamatay, kaon, sakto. Ha? Huh? Alright? So, yun, tagasabot ka sa USB ka ni mo dyan, no? Ining ako, practical side na po niya, kaon kita. Bahala nag-dili kayo maayo ang atong sudlan. Kaya masudlan ng antian, kay para nga di ta mag-hyperacidity. Alright? So, Pamolo Baser sa Radio Mineral Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Hasta la vista. Bye-bye.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNL.

MN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awen. Ano ba daw sa iyong kaagi karun? Mukaning usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasengan nga Alina.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nilusad ang GSIS ug usa ka loan facility nga magtugot sa mga kawani sa gobyerno pagkuha mong kwarta hangtod sa 300,000 pesos alang sa bicycle ug electric mobility devices sa liwa ni pagtaas sa presyo sa mga produkto petrolyo. Gitawag nga ginhawa bike and e-mobility loan kon GBEL. Ang maong loan facility aduna interest rate nga 5% kada tuig nga why i-charge nga service fee. Ang mga qualified members mahimo makahuwa mong hantod 100% sa kantidad sa unit nga nag-cover sa mga brand new nga bisikleta o mga electronic mobility sama sa e-bikes, scooters, cargo e-bikes, folding e-bikes ug ubang susamang electric powered transport units. Katong mga balita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins moatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715.
8: Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.

0: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay bukid duro na eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
2: Pwede na, mamakas. Pilay mo ito.
1: Ano ka, no? Binta na ka.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Balita! Di pa sidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
6: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
5: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
6: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muad to na ko sa ACT.
5: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Ha? Na-imagine na ni mo si Marco nga mo'y imong pakaslan puhuin?
1: Oh, Trish. O gusto ko, ikaw may maid of honor na ako.
0: Ako, cute?
1: Siyempre. Bumi ako lang igsuon. Mura na ba igsuon akong pagtanaw ni mo. Anya, kami na lang doha si Papa. Wanasad ko'y Mama. Mung, dili na kalahi pa rin ako, no?
2: Ganili sa ato karong weekend?
1: Pa, muragili pa ko makahiga yun. Dagan kayo may projects run good.
2: Uy, maubanag. Gimingaw na mahugod ko ni mo.
1: Ako man sad pa. Sige lang pa, next weekend. Maningkamot ko makauli di sa ato. Mo na, Marco, babe. Muli ko sa mga probinsya next weekend. Basin, ganan ka mo ba na ako?
3: Alina, babe, kining sorry kayo ha, pero doon na rin ko'y lakawa na.
1: Ah, maoba. Asa manday ka?
3: Nagsabot mo gumis ko mga amigo nga magtapok-tapok. Pwedig sa sunod lang.
1: Uy, kaso, uy. Okay na, babe. Sunod na lang.

0: Kalipay na ako. Dagan na uli ka na.
1: Ingon man sad ko pa. Sige lang pa. Happy naman sad bakasyon. Taas-taas ang ako pondo din sa ato.
0: Dali na nak. Nagluto gus imong paboritong bisayang manok nga sinabawan. Dali.
1: Ayay, kana da. Sa mini-smart ko. So, kalang naabot ko din sa probinsya. Huwag iparamdam na ako bisan o sa lang ka-text. Charo, huwag itsaka na ako nagpangumustan.

0: away mo?
1: Wa man day, Trish, pero... Da, nagyaw-yaw yung kus text, uy. Ako mo siyang gitaksan. Kaya wak mo siya magpanamdam ba? Sukat ko naabot din is probinsya.
0: Maupa, unyaan sa may akong matabangin mo.
1: Day, ikaw ko ni Chatney, ah. Unya, sultihi ko kung mo-reply ba siya ni mo.
0: Sige. Ni-reply siya na ako. Padong naman ang taday ko na siya mo-chat ni mo. Unya, pagkabasa niya si mong message, naglagod siya kay siko nung kagyaw-hiyaw.
1: Kisa may dilip masuko. Ngungungi siya magpahibaw. Ngunan na ang ganyan style good. Basta magkakuyog na ganyan na sila siya mga barkada, no? Mura na lang siyang malimot na ako. Murag malimot na doon na siya uyab.
0: Day.
1: Sakitan ba ako maguna-una, Day? Kay mura na may uyab kung magkita, may. Pero kung dili gani, mura na sa tiyagwa.
0: Day, Alina.
1: Sige lang, Day. Mubalik naman ko din sa syudad, Ugma. Makikstorya lang ako niya. Salamat, ha.

0: Absent lagi ka ganin ng buntag.
1: Kuan, naglain mo gudang akong lawas ko it.
0: Maudi ay. Si Marco pod. Wabo ka bantay ni ganin ng buntag. Murag ni absent man pod. Lain man akong feeling day, uy. Mura manog bugnaw na si Marco na ako. Waka sa ilain, day.
1: Ha?

0: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Protection?
4: Yaku!
3: With 8 billion live LCS?
4: Yaku!
3: That may reach the intestines alive!
4: Yaku!
3: Helps improve digestion and boost immunity!
4: Yaku!
3: With proper diet and exercise?
4: Yaku!
3: Kaya panalo ka chan!
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pagremel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
7: Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
16: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks Gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
15: TTX 500. Mapalis sa mga butika.

0: Mura minug doon na silain, good.
1: Ha? Nganong nakaingon man ka?
0: Feeling lang gitna ako, day.
1: Day, Alina.
0: Day, tabangi kong paniid ko noon niya, day, B. Unya, sultihi ko kung siya mo mamatik din.

Pila naman ka-text akong gisend ni Marco na magkikita ako niya. Pero hangtod karon, huwag yapon ko yung nadawat na reply. Ay, magkikita na lang ako ni Trishabi. Magkikapi ko niya ron. Uwa pa masigit mo reply si Trishana ako. Ay, ako na lang usaw eh.

0: Dios. Se lo marcó un trisomino. Ni eso lo tiene yo. Nag holding hands pa kit sila. Marco? Oh. Trisha?
1: Alina?
2: Alina?
0: Ang sibuti pasabot, Ani.
1: Best, Alina, paminawa una.
0: Ang sibuti pasabot, Ani! Nakaimubas mag-traidor na ako!
2: Alina.
0: Ayaw ko kita pa! Pakahayop mo!

0: kinar ka niya. Pauli na lang din sa ato na.
1: Hapit na hinuon ko mo graduate pa. Unya mo atras na hinuon ko tungod lang nila. Sige lang pa. Nahiba akong karoon na niya akong gibating kasakit. Makamove on ra ko pa.
0: Basta na ka, kundi na kaya. Pauli lang din sa ato.
1: Opa, salamat.

0: Alina, please, mag-istorya sa ta.
1: Unsa pa may ang istoryahan na to? Igsuon akong pagtanaw ni mo. O niya nakahimo kas pag-traidor na ko? Ayaw na, Trisha. Sugod ka ron. Kalimtingan na kahigala ta.
0: Alina...

0: Pinsamani? Number naman? Hello?
1: Dahil alinaasin ang Medina nini mo. Siligan ninyo din is probinsya.
0: Oh, nanawag malagi ka ng doon akituyo?
1: Dahil, nadisgrasya si Papa ni mo.
0: Oh, unsa na?

0: Pa! Ganun ni Bia man ka! Kung sana man ako aniwa naman ka! Pa!
1: Alina?
0: River! Niya ka?

0: Sakit kaya ko ito kahit. Ako na lang usap. Wala si Papa.
1: Niyap ako, Alina.
0: Tuod, kanasara ba di ka nabalik gikan sa Manila?
1: Atong adlaw before na-disgrasya si Papa mo.
0: Mau pa?
1: Alina, naibaw kong dako kay kusaan mo. Nagigbuwag ko ni mo tungod kay mulargahay ko sa Manila. Pero karon nga, nahanay na nako. Willing ka bang mo ba na ko balik dito sa Manila?
0: Ha?
1: Isaan ako ni mo. Di na ko magpalayo ni mo. O di na gintikapihan. Tagayan ako palahing higayon.
0: Rafer...

balik niya sa Manila. Og didto na kong mituwas og eskwela. Karon minyo na mi og may mga anak. Human mi na minyo, ni anami din sa Cebu next day for good. Og kabahin nila ni Trisha og Marco, ako nahibawaan nga nakabuwag na sa day sila. Og ang nakapait, kinapaangkan si Trisha. Dinhin na lang kutob, takang salamat, RMN.

0: Ora, satad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
1: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
6: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Bye!

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems. Ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bista.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagharaw og tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Dinta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
5: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
7: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Kidney Care time!
10: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangustin. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Be extraordinary with MX3.
18: Mao kato mga higalan kaagi ni Alena nga taga Cebu City, uban sa awit ngayang ipangayo. Awit kanigulohan, kalawakan.

Ang mongka gigibahat ano doa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilanon na si Andre o si Ethan.
4: Yes! Nilampos ko! Nagmalampuson ko!
5: Ana, mi-blink na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
6: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
5: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
4: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan! Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang na gunobong ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
7: Ikaw na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong ignaliin eh! At lagi akong higayon nga magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko mahigugma! Ug mahal ako si Fiona!
8: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
7: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makagwa ka nimo gikan kanako! Wala!
3: Si Andre ug si Ethan.

0: si Andri o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kundili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa natal sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andri o si Ethan? Namugna ug gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
4: Karoon na kainom na kapuy, ma'am?
3: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.

0: kagalip yun, ha? Kinalagam magkapalayo lang kita ng lupita. Dali!
1: Saba sa suot. May naitabo ko sa suot. Nabati ubo sa biyay, Professor Charles. Saba sa suot. Huwag kong magigsulti niyo. Huwag ka magigsulti ako. Apalikin sa mga imong gipagigsulti, ha? Ang kita namang duha nga niya sa iwas. Uy, may duha ka tao na palayo. Nagigikan, gikan sa likod ka bahay, Professor. Kailangan din sila magkapalayo, Profesor. Fiona! Henry! Bili ka mo!
2: Silang kapalayo!
1: Profesor!
2: Pena! Dala ka mong gudob!
1: Limang! Armado si Andre Martin! Colonel! May go ka ba? Ha? Colonel!
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dahil kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TTX 500! Mabali ang mga butika.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: SED Health Report.
6: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
9: Dr. Limuel Estrada, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical optical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covenix 17-in-1. So akong itry. Ginti lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covenix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya magkakang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
6: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandi sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ni kaloy sa Dios nga wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati nya kaantog karon nga minti nako. Kaantog karon ayo nako ug nikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin. Sabi na bis ka.
12: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
15: RMN Newsbreak. Newsbreak.
16: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipadali na sa Department of Agriculture kundi DA ang mga lakang na inipagbanhaw sa swine industry sa nasod nga labihang naapektuhan sa African Swine Fever kon ASF, pinagi sa usa ka expanded repopulation program. Sigun sa DA, nipalit sila o gibanabana 32,000 ka mga baktin na usa ka initiative nga ipanguhan sa National Livestock Program pinagi sa Bureau of Animal Industry kun BAI. Ang maong initiative kabahin gini sa usa ka mas lapad nga strategiya pagpabalik sa national swine population ngadto sa pre-ASF level sa ahensya nga moabot ngadto sa gibanabana 3,000,000 ka mga heads. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Coach Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tud kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: RMN Newsbreak. Newsbreak.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa tanang butang, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa ato mga gipangpalit, labi na sab sa ato mga gikaon, ginainom, labi na sa matambal o vitamina. Dilibot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya, mutuo na dayon ta. Kinalan nga atong sutaon ang pagpili sa matambal o vitamins, labi na sab nga papangguapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Pero naa ko'y itudlo ninyo nga sikreto. Aron dili na ninyo ipangutana ang tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naay irekomendang nga tambal sa buti ika ang panguntana ni ini Unilab Quality bana ngano kay ang akong nibawaan nga tanan nga matambal vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga subok at napatunayan ayon sa standards sinuring mabuti gawang world class buot pasabot ubay-ubay ang giagian nga proseso ang giagian sa matag produkto sa Unilab ang masiguro nila nga quality good aya pa mabot sa ato gikan sa raw material lab test apil sa storage mao nga ayaw mo og tuo sa mga matud nila pangutana usa nako Unilab Quality bana kamo sabha tungod dapat dito sa quality nga walay duda sulit ang halaga dapat Unilab Quality yan. Kung gusto ninyo may bawaan ang uban pa mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products-to-know-more.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Wah, Profesor. May pagkapaon sa kong lawa sa baturiyang eh, may kalit mo ka pa.
11: Unsa? Pero unsa kini pagkaitabo ah? Nga nung anias Andre Martin. Hayo mo rin si Bravo. Nga naluwas mo rin si Fiona.
12: Andre, kasi kita kayo ako mga dili. Dili na ako kaya. Biyain na lang ko.
11: No. Di ka namahin mo, Fiona. Huwag ko lang tumong sa pag-anid din sa mong kapit. Arong pagluwas ni mo. Musa dili mo himong biyaan ka.
12: Pero Andre, sakit ikat kayo nga ako mga tiil. Mura kinig na bali.
11: Basta kayo dito ka biyaan. Bahala na magkinausa. Kinala nga magkapalayo kita ni Lupita. Samtang huwag pasitan.

0: Tanawa, Candice. Tanawa ang mga pulis. Tanawa. Tanawa, kung nagsunod pa ba ka nato?
1: Utang buot, Ethan. Buriin na lang ko. Huwag ko na ibusahan ni mo. Matagi na lang ko sa kong kagawasan.
0: No. Buhian ko lang ikaw, Candice. Kung mahigugman na ka na ako, si Fiona. Tubaga na yun ang cellphone, Bravo. Tubaga!
1: Ethan, utang buot.
0: Enough! Shit! Nganong wala ko tubaga ni Bravo? Animal ka, Bravo! Tubaga ang ako pagpanawag, Bravo! Tubaga!
1: Ethan, utang buot. Ihunong na kini sa kinan. Manaog ko. Buhay ina ko.
0: Giingnan ko na ikaw, gahilom!
1: Kundili ka mo, hunong! Kundili mo kini ihunong sa kinan, mulayat ko!
0: Mulayat ka? Nga magdagan kini sa kinan? Sige, layat! Kung makahimo ka ba? Layat! Talaong tagod sa'yo mahitabu ka nimo. Kung... Animal, imong giblihan ang putahan sa...
1: Boss!
0: Shit! Milayot yun siya! Ah! Boss! Ah! Bullshit! Pagkangit-ngit, hain siya. Candice! Candice, hain ka! Candice!

0: trawa, Professor Charles. Trawa ko sa itabon ni Quinta de Osa Corriente nga akong giwagan sa kong cellphone. Trawa.
1: Oh. Naputol ang wire nga konektado sa wire paingon sa sud ni maong pasilidad, Colonel.
0: Nailain. Si Andre Martin ang naghimo ni ini, Professor. Siya ang hinungdan nga kanit lang nawadal sa power supply ang tibuok palibot ni maong pasilidad.
1: Damn it!
0: Mantigo kang makuniktar pagbalik ni, di ba, Professor?
1: Mantigo ko na yan, eh. Pan, kaya na ako mugahin pa og higayon sa pagpasiuli ni ini. Kaya naluwas ni Andre Martin si Fiona. Kung mabalik na din si Ethan, nakasiguro kong kita ragihapon ang iyang pahimungtan. Maung mas maayo pag muikyas na usap kita, Colonel!
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kito kayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya Amy Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitang bata. Naapon ang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka, kapoy ma.
6: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulam.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

Mga kasama, tangi ang sunod nga sumpay ning atul sa ginanon, si Andre o si Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Signed man, Ricky Bangis Galing. Dalit ka na to sa RMN Radio.

0: mahal ka, Helena. Huwag andang ko pagkamatay ka ni Gugmaha.
1: Wes! Mamatay ka na ba, Hana? Tungod niya ng imong gugma, gugmalando!
0: Sin! Ayaw!
1: Lando!
2: Lando! Lando, di ka mamatay!
0: Kundi man ato ang kalibutan ka. Makita na lang ta sa langit, Helena.
3: Nahisulat

0: May mga hunghong sa kasing-kasing nga dili mahimong ipabati sa uban. Apan, mahimong isulat sa hangin alang sa binuhat nga gipahinungdan. Nahisulat sa hangin. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunob ug kasikas Ricky Garing. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa RMN Production Center. We'll go on. Nahisulat sa hangin.
1: Lo? Saan pa naging mong giwara-wara, Lo?
2: Oh, dawatan na dyan eh. Araw magkapahuwa na si Lulo.
1: Ayaw pa nung mudgaw!
3: Gani, gawatan eh. Araw magkapahuwa na ko.
1: Unsa man hindi pa kumkum ni mo na ako, Lo?
4: Unsa'y mo ngaan?
1: Johnny.
4: Unsa'y trabaho?
1: Sa adlaw, panday, labandero o sepulturero. Sa gabi, dancer!
0: Pobreng dato! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakaza. Inyong mabati sa dili madugay diri lang sa RMN Production Center. Pobreng dato! At tangi!
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamahal.
8: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
9: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
13: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
24: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ni na kinapustang sugilanon na hisulat sa hangin.
1: Pilibang!
2: Huwag kay kamatuoran!
1: May kamatuoran ko! Kining imong kwintas nga nakuptan sa unang asawa ni Sir Alejandro. Imo kining kwintas. Buot ipasabot nga diha kasi dihang gipatay sila.
2: Baka ka nang imong gipanulte. Bakak!
3: Ma.
2: Bakak ka na!
3: Ma! Nang dali, kasunday ka.
4: Tapsing lagkin.
5: Pagtawag og pulis, Lando.
2: Unsaon ni mo ang pulis, Alejandro?
5: Ipadakop ka!
2: Huwag ko isa! Dili ko ni mo mahimong ipadakop!
5: Lakaw na, Lando! Panawag og pulis!
3: Sir.
5: Naring, magpadoktor ka.
4: Tapsing, Rikinis.
2: Dili ko ni mo mahimong ipadakop, Alejandro. Tumo-tumo lang ang gisulti ni Helena!
1: Mama!
5: Bakaroon, mamakak ka lang gihapon, Julia! Gagilan ka na ang krimen nga ito, bangon!
2: Dili ko ni mo may mong mapapreso, Helena!
1: Mapreso ka, Ma'am Julia! Tungod kaya mo saksi, batok ni mo! Mauna sa mga lalaki nga inyong ipasaksi o bakak!
2: Dili!
1: Nahinumdum ka ni Miko? Ang saksi?
5: Ang batanong saksi nga si Celis ang bidunggab ni Mama o ni Vilma.
2: Celis! Kuchilyo! Giyon sa ni mo si Ma'am Vilma!
1: Huwak mo si Yonza!
2: Kriminal ka, Celis! Kriminal ka! Ipatay ni mo si Ma'am Vilma o si Madama Banda! Kidungka ni mo siya! Ipatay mo sila! Daghan ang nakakita nga nagunit o kuchilyo si Celis! Og si Miko, saksi si Miko sa iyang pagdunggab sa inahan ni Alejandro og Vilma. Nangli-li siya sa sod.
1: Gusto ka makabati sa una-una karo ni Miko?
6: Hello, Helena.
1: Doon ay gusto makisulti ni mo, Miko. Si Ma'am Julia.
2: Miko!
6: Kumusta ka, Ma'am Julia?
2: Unsa kining imong gibuhat? Nganong nagkaila mo si Helena?
6: Panahon na. Gampayra na to ang mga sa nga itong nabuhat, Ma'am. Busa, angko na lang. Nga inyo kong gibayran ni Sir Franco.

0: saksi batok ni Ate Celes.
1: Miko! Ayaw magpamagak!
0: Ikaw ang ayaw pamagak, ma'am.
1: Oh.
0: Si Sir Franco ang mipatay kang Ma'am Belma o Madam Amanda. Gitunggap ni Franco sa buko-buko. Ang duha, samtang ikaw ang naging surte nila.
1: Dili!
0: Masailuha ko, ma'am. Pero, wa ko papahuaya sa akong tanlag. Busa, kinahanglan mahibaw-ana nila ang tinuod.
1: Oh.
0: Bye!
1: Dili! Dili! Alejandro! Ayaw ko kipapreso! Ayaw! Muluhod ko ni mo, Alejandro! Ayaw! Alejandro!
2: Mama!
3: Giguba mo ang tanan, Julia! Giguba mo ang tanan ng damko ni Celis! Ipatay mo siya suot sa prisuhan!
1: Na nagpasol na ko, Alejandro!
3: Nagpasol! Karoon ka lang magpasol niya, buking ka lang!
2: Naon na! Inuod na! Madugta ka sa prisuhan, agay-agay!
1: Masailuha ko ninyo! Elena, masailuha ko ninyo!
2: Ah, galiang nakabaliha!
1: Masailuha ko ninyo! Alejandro, masailuha ako!
3: Dili kay ako lang ang iyong kasadaan, Julia! Dili kay ako lang!
1: No, no, no! No! No!
2: Ay, ay, ay! Ay kriminal! Balik dire!
3: Pasag di siyang mudagan manang...
2: Ah?
3: Sinugdanan na kinis sa iyang gaba!

0: Lo? O, saan mo nang imong giwara-wara, lo?
1: Oh, dawata na dyan eh. Araw ba ka pa huwedos, lulo? Ayaw panugmod, gaw!
2: Gani, gawad gani. Anong magkapahuwain ako?
0: Unsa maningi pa kumkum ni mo na ako, lo?
3: Unsa'y mo ngaan?
0: Johnny.
3: Unsa'y trabaho?
0: Sa adlaw, panday, labandero, o sepulturero. Sa gabi, dancer!
4: Pobreng dato! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakaza. Inyong mabati sa dili madugay diri lang sa RMN Production Center. Pobreng dato! At tangi!
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2x na inom, 2x na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tail,
7: basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500,
7: epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes,
6: mag-DTX 500.
7: Karun na yun,
6: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapos un sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
10: Said Health Report.
11: Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
15: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
14: Hindi po kayo gumaling?
15: Oh, hindi.

0: ang gata, lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, light extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa light extension, vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Swakto pa, Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang dautan, dili makatago hangtod sa hangtod. Gokdon siya sa iyang tanlag. Helena, anak.
3: Pa?
2: Salamat nga. Nga ikaw ang gibilin nga handumanan sa imong inahan rin ako.
3: Balintro.
4: Uy, pastilan. Si ma'am na rin nakalimutan atong ipadoktor, uy.
3: Ako nang bahala siyang samadmanang.

0: 엄마, 엄마 아싸부터 있니?
1: 못하고 다신 못하고
0: 아싸부터
1: 못하고 아싸 딜리 꼬모 버렸고 딜리
0: 엄마 니는 어떤 일인 게 파상일 니모? 니 이케이는 빠따이 사오는 아싸와 니 파파?
1: ang imong tinuod nga amahan ang midungkap ni Vilma o sa iyang ugangan. Ilgo ra ko nakigsulti sa duha.
0: Ikaw ang milipat nila aron makahigayon si Franco sa pagdungkap nila.
1: Oh, mao nga dili mahimong mapriso ko, Shane.
0: Pero ikaw ang kaubay ni Franco sa pagkamatay sa duha.
1: O lagi, pero dili gid ako ang nagdungkap. Si Franco ang kriminal. Ilgo ra ko nagplano.
0: Apil ka gihapon sa krimen kay ikaw ang nagplano, ma.
1: Ah, hilom! Dili na ta maghuna-huna bahin, anak. Manghita tagkataguan.
0: Sa pension house lang una ta maghuna-huna sa sunod ni mong buhaton, ma.

0: Tawag ang mga pulis, sir.
1: Ilan ang pagitaon si Ma'am Julio o si Sir Franco?
2: Abi na ko, o dili na ginamahatagan o justisya ang pagkabilanggo ni Celis.
1: Sir, nagduda ka ng daan nila, unsa?
2: Oh, Lando. Daan akong nagduda ni Julia. Pero, wa lang ko'y kamatuuran. Paspas ang maong hitabo. Ugwa ko din he sa maong pagkahitabo. Dito na sa presuhan si Celis sa diyang nauli ko ug may saksi na bato kaniya. Tinuod ba ay mong pasangil kang Celis?
3: O sir, nakita na ko nga isog kay siya nga miabot sa ila. Di ako sa luyo sa ilang bahay kay nanguha kong kaka. Nabati na lang ako ang kagubot. O nga, mililigos bintana. Ug mo'y nakita na ko nga nagidunggab ni Ate Celis sa buko-buko si Madam Amanda ang imong inahan. O niya, nakita na ko nga nagkob na ang imong asawa sa sala.
2: Mituo ko sa bakak nga gisulti ni Antong Miko.
1: Pero karon, si Miko ang ligong saksi bato ka, Ma'am Julia.
2: Aduna gid ay karma, Lando.
1: O, sir. Ang daotang binuhatan, di gid magbungag maayo.
2: O, karon, mag-anto si Julia o Franco sa pagtago-tago.

0: Mamahuwa yun at tadi ni sa pension house, ha?
1: Dili na ta makabalik ni Papa Alejandro.
0: Dili ni mo si Amahan Shane. Busa, dili na ta mamalik niya.
1: Unya? Kupli na ta ini.
0: Maningkamot una tanga makatago. Pagpalit ito og tinasabok.
1: Oh?
0: Ingon man kunting. Usbon na to ang atong bayhon.
1: Musunod ta sa buhok ni Helena? Nga bubo na kaayo?
0: Kinalan dili da yung tamailhan kung makit ang tagpolis, Shane.
1: Paita ini maoy. Di mako ganahan ini, oy.
0: Wa na kay kapilian. Bisag dili ka paganahan ani hitabua. Kinahanan imo ni dawaton.
1: Ma!
0: Ayaw paghila! May kwarta ta. Makalihok ta bisag unsay angay na tumbuhaton.
1: Pero dili ka ta matultulan sa polis din sa pension house.
0: Karong gabi eh. Mamalhin ta og bahay gyud.
1: Sa bahay sa kumbarkada. Wait ta o dito. Adto ta ma.

0: Inom na ining tambal para sa samadma.
1: Kaproud unta sa imong inahan. Kung nakita pa niya ang imong pagtako. Salamat ha. Buutan ka gihapon. Bisan kung nahibaw ka na nga dili ako ang tinuon ni mong inahan, Helena.
2: Salamat sa imong pagpadako sa kong anak na ring.
1: Oh. Sir Alejandro.
2: Oh. Karong nga nailhan ko na ang tinuon kong anak. Gibati ko na ang kaluag sa dughan. Helena, ihatag ko nimo ang wala ko mahatag sa imong inahan.
0: Salamat pa.

0: De leer. Sud.
1: Oma.
0: Nay, bau ba ang imong barkadangan ni Ata?
1: No, wa. Nagsabot raman mi, nga kung magamit mi sabay, amo lang limpyuhan. Kay ito man sa gawasan niyang mama o papa.
0: Maudi ay nga nakatultol ka sa yawi.
1: Aya, ma. Mangaon na ta.
0: Oh, kinsa man rong nanuktok.
1: Ako tingali ng kabarkada, magamit sa tingali.
0: Oh, andama lang ang pagkaon sa lamisa. Kay mangaon ta, ako nalay mo abli sa prutansin.

0: Lo? Saan pa nangyong giwara-wara, lo?
1: Oh, dawata na na dyan eh. Araw baka pa huwag nas lulo.
0: Ayaw pa nukmudgaw!
2: Gani, gawad gani. Anong magkapahuwain ako?
0: Unsa maningi pa kumkum ni mo na ako, lo?
3: Unsa imo ngan?
0: Gani.
3: Unsa ay trabaho?
0: Sa adlaw, panday. Labandero o sepulturero. Sa gabi, dancer!
4: Pobreng Dato! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakaza. Inyong mabati sa dili madugay diri lang sa RMN Production Center. Pobreng Dato! At tangi!
5: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
10: RMN Newsbreak.
11: Kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingiwat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
10: RMN Newsbreak. Zen Health Testimonies.
12: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat na ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
12: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
14: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
18: sakit. Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Ahoy! Kidney care time!
0: Ako si Tere Robles, 59 sa una.
20: lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Ang mahugaw nga colon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahiloka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
25: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
26: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
25: Wow! Mas maayo pa?
26: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
27: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
25: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
26: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
31: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
32: Katahinan sa wala pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawa. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman ko yun, no? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh. Gani ay.
31: Abutid sa kulian?
32: O kato ganing ama nga mo rin na.
31: Abutid sa...
32: Ganing. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko, maglisyo.
31: Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
32: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko nilihayo?
31: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
32: Makakatkat ko, ah. Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
31: Pili pa ka na ni Mulay?
32: Siyon.
31: Lido?
32: Alberto.
31: Pili mo idan?
32: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
7: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
33: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
34: Paragis Bila Bila.
33: Paragis Bila Bila. Paragis, Bila, Bila.

Mga higala, at tangi ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Nahisulat sa hangin. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tulo bukasikas, Ricky Garing. Dalit kanato sa RMN Production Center.

0: Lo? Saan pa nangyong diwara-wara, lo?
1: Oh, dawata na dyan eh. Araw makapahuwain ang lulo.
0: Ayaw pa nung mudgaw!
2: Gani, gawad gani. Araw makapahuwain ako.
0: Unsa maningi pa kumkum ni mo na ako, lo?
3: Unsa imo ngan?
0: Johnny.
3: Unsa ay trabaho?
0: Sa adlaw, panday, labandero, o sepulturero. Sa gabi, dancer!
4: Pobreng dato! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakaza. Inyong mabati sa dili madugay diri lang sa RMN Production Center. Pobreng dato! At tangi!
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
6: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilan.
7: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
8: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
9: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday ni mo. Balik na namo.
7: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani-ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
8: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usa ka ni nung natili mo biya karako. Maunia, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
6: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Spader Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 twin pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsyang napagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, Pilipino.

ka ganina sa kasino. Supra sa milyon ang ako na pildi. Inyo, kinalang babawi ko ang ako na pildi ka ganina. Kinalang babawi ko katong kataha. Karong naging sa likwan ako ni Joshua, kinalang makadaog ko og dakong kantidad. Mubalik ko sa kasino. Bawion ako ang dako na kong pildi ka ganina. Kinalang lang mudaog ko. I am born a winner. Ug dili ni makatandog nako. I will rise up again, Joshua. Timan-i ka na. Nagtuo kang masayon-sayon ra ko nimo sa pagdispatsar. No. Nagpakahilom ko. Pero imo kong gisamok. Imong gisamok ang akong kalibutan. Gibiyaan ako ang tanan alang nimo. Unya ingnon ko nimo niini. No. Makita unya nimo. Usa ko kadakong pagkawala sa imong kinabuhi, Joshua. Makita nimo. Kinahanglang mailhan ko unya ang babae na imong gikabuangan karon. Tan-aon ta kun makalabaw ba siya na ako? Pahawa sa ko agianan mga buwis.

0: May gid kang muulo-ulo sa kong kasing-kasing. Humani mo ibundak. Imo na sang kugusuin. May kawi. Kalagot ka. Gusto ko maglagot mo, pero... Anong dili magid mo dugay ang akong kalagot, kabatiwin? Mura na maghangin na mulabay. Anta, ingon ana lang akong feelings para ni mo. Murag hangin, mulabay lang. Pero, maglagot ako ni mo, ha? Dugay ka ni pagbati, ha? Pila na niya katuig, ha? Huwag pag-apon mawa. Maglagot na kita ko. Dugay na ako nag-antos ni pagbati, ha? Makalagot na kita siya ba? Kawa na ba? Ano dili magay kamutagam? Sa una pagit ka. Best friend organic ka. Best friend organic.
1: Girl.
0: Roman.
1: Guwapa kay ka, girl. Pero dako kay kaglamoy ay di bagay ni mo.
0: Ansa?
1: Ingon-ingon pa ka ganiha nga. Di ka mukaon. Ako na lang na. Unya karon sa ako ng pagbalik. Sino naman lagi na?
0: Nagagot man ko. Sorry ha, girl. Palitan na lang tayo kaglain, ha?
1: Lain ka maglagot, girl. Ay, nagkasuko, ha?
0: Huwag man ko masuko. Naglagot ramang ko.
1: Ay, lahi di ay na. Huwag ko ma-inform. Pwede na din ang maglagot nga huwag masuko. Hala, no. Ay, napayo sa kahiwa ang adobo. Ako na lang na ang
0: pinya. Kinat-kita na nila ako.
1: Daw, kung masuko, che.
0: Wala ikaw masuko. Naglagot ako.
1: Ay, bahala kasi mong life, oy.

0: Uyin sa man ka. Ma-overtime pa ka tinuod.
1: Oo.
0: Oh. Ay, la, sige, uy. Muna na lang mig-out ni Ponce ni mo. Kapoy na, uy.
1: Mm, sige, sige. Amping sila ni mo.
0: Saba, uy.
1: Bye. Napaka siya sa kawasa. Nakuwat. Bahala siya, uy. Di pa kumukawas. Dili ko mo sabay ni mo, Dave, sa pagpauli. Pauli og imo kung ganahan ka. Maglikay na ko ni mo, sugod ka rin. Papahuwayon ko na ang akong kasing-kasing sa paghigugma ni mo.
2: Ay. Sa di ay, uy.
1: Makalikay ba ko niya nga nag-uwan na mi sa usaka bahay lang? Ingon bitaw ko. Sayup gyud ganitipon ko nila sa pagpuyo. Sayup gyud. Ngano sad lagi ni uban ko? Mura jud kog iro nga gitukoy niya ni uban ra sa dayon.
2: Ay. Lano. Kaluoy sa niya nga magpaabot og dugay nako sa kawas. Pero
1: paala siya.

0: the camping lamok din he. Ganun ko pa man magawa si Jenny. Kanina pa ako nagpaabot niya din sa gawa sa ospital. Usod na pala kakog balik sa kinano, araw nga di ko lamokon. O, ang kauban ni Jenny, nga nurse. Nurse?
1: Dave?
0: Hi. Si Jenny.
1: Ay, hala, duty para ba? Overtime pa ko na siya.
0: Abi na ko magdungan mo.
1: Sila man to sponsor, good may nagsabot. Pero, ambot tong may hana, uy.
0: Ansa? Oh, ansa ba siyang orasa din mo gawas?
1: Lawasat ko kay Bao, Raba. Tawag na lang.
0: Oh, sige, salamat.
1: Oh, sige. Pakusig ka, maybe. Bitaw, ay, gapuha, gini mo. Uy, babos na, uy. Makikita niya, taka. Mapatyan ko sa kong amiga.
0: Tawag na ako.

0: Oh, nanawag na sa dayo.
1: Bahala ka niya. Di ko mo ito pag busy ko.
0: Sige, cute. Pag sige, cute, panawag.
1: Basta pwede ko mo ito pag imo.
0: Isa ilan ti kape.
1: Ta. Di na ko makadungog ni mo.
0: Ay, sa mukha. Uy, unong na pa.
1: Ta, unong lagi ka. Pulaan lagi ka.
0: Basik mo lakaw na si ano niya. Di na ko paabutuin. Ay, makalangkot. Ang ano mag-uulmang ko.
1: Di ba maumuli akong gusto? Nga dilit na mukuyog niya. Nga mulikay na ko niya. Nga ano mag-uulmang ko kung muuna na siya upauli.
0: Pala ka. Dilit ko mag-uul. Dilit ko mag-uul. Di ko mag-uul. No? Huwag na nitawag kong balik ay...
1: Na, bahala sa kawi.
0: Hello? Dave?
2: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break nimo. This Time Check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: Again, Kirk

0: mo og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na jud ka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na gyud imong lulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon jud ka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Ayaw kahapin na ko si Radyo Man, then Josephus, JQ Kano, sa Tugan News, muli kakaroon po na harap na to sa Data Egg sa Fire and Green. Pwede mo matalong, ang naalaydan mag-Data Egg sa Fire and Green ka. Ang detaig sa file, meron naman sa Terrier, Adolf Dance, gamay kaputik ka sa Basiliola, at ang mas kinsels patok sa Adolf sa Fue Radical, sa Gipagabi sa Fulsyon, yung meron sa Mabisyo sa mas padilang sa alcohol o ang pagpalabako. Sa ato na bulitan ko na kami ito mag Rabis Far, ang masakop sa Bureau of Putik sa Dias sa mga barangay Pisa, din yung sinakbo yung sumugat na kanoon, karoon na marasintin sa sirin sa mga bombero, o sa rin sa mga patak, ingong sa ika Rabis Far, ang ito mag karoon na alarma, diya sa may targeti sa takwain sa Subo. Samtang dugag balita, pagkikinig usak ka batidoy, 9 anyos ka lagi magkinig na pangka. Sa isang tagi nagbaliw sa motorsiklo sa usak ka konkreto ga kural, masusitak nga sa tuwang gabi dito sa may highway, barangay Panalipan, lungsod sa Kapmon, agwiti manilang si Elvin Manfito Sanchez, batidoy anyos sa Gatidon, huwag kumulipin sa may sityo tabok barangay Luog sa Donao City sa investigations kamisan sa Kangon Police, Katmon Police Station nga gingong kining biktima huwag na makikontrol at nagpaliw sa motosiklo hangtod nga na lahos kini sa kanal o gingong ng laptop o na igo dito sa kasiminto nga kural sa nasikutan nga lugar mas sa grabe at pagkangol o sa iyang inanalig kamatayon. At ang news, muli ka na po na muli ka na po sa Data Exile File and Brief Data Exile File Campaign Operation na 1.3 million orak units sa Agusan sa Pilipinas ng Pontras mga free aerolic house o oxygenation. Sa Detex of Fire Valley at Pabalik Lumanaon, internal organ ayon ang Detex of Fire Valley, Digital Barus Gendetos, Fatal Medicines, Glucoma, Katanak, Kajumas Medicines, Fatal Medicines, Gendetos, Gas Information of PCDT, Insomnia, Acute Pakititis, GERD. Ang Detex Fire Valley ang sa Glucoma! Sinagagwapo!
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Bang!

0: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
1: Kuyawang Dan, uy!
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
3: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
4: same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Protection.
12: Yaku!
11: With 8 billion live LCS.
12: Yaku!
11: That may reach the intestines alive.
12: Yaku!
11: Helps improve digestion and boost immunity.
12: Yaku!
11: With proper diet and exercise.
12: Yaku!
11: Kaya panalo ka dyan!
13: Ikaw din ni Josh?
14: Oh, baby. You sound disappointed. Gadili si Dave ang nanawag, kundili ako. I'm kinda hurt.
13: Sorry. Nagsabot ang gabi nga magdungan sa pagpauli. Mga nagpaabot ko sa iyang tawag.
14: So, you're still working? Dili ba angay nga naragas inyo karon?
13: Ni-overtime ko.
14: Don't overwork. Dili maayo si mong lawas.
13: Salamat. Mapaulit-asad ko ron kay nagpaabot na ako si Dave.
14: How I wish I were Dave. Aron, pabuton sab ko niyo.
13: Natural. Best friend man mi. Og nag-uban mi sa usa ka bay.
14: I'm jealous.
13: Unsa?
15: I'm jealous with your closeness.
13: Silingan na mi kani adto pa ni Dave. Mga bata pa lang mi. Suod na mi managigala.
15: Di aling kuto ba?
13: Ang
15: inyong closeness. Please. Don't fall for him.
13: Ha? Dugay ra no ay.
15: You were saying?
13: Ha? Ingon ko, dugay sabdi kang nipauli.

parag muliki na minihapit ang screen sa akong cellphone sige dahil sa iyang number. Kung di mo tubag, dili magkontak. Buwasan mo reply sa akong text. Nagkutoy na rin akong tiyan. Muna na ako paulit, no?

0: Dave.
1: Kinshiko?
0: I mean, Josh. Josh. Di ko mahimong magdugay sa pagtubag sa imong tawag, ha? Tingaling makitaan ko sa among labaw, niya makasab-an ko. Oras na sab nga, mupainom ko og tambal sa pasyente. Sorry, good kaayo, ha?
1: It's okay. Nagkasabot ko. Imo ng trabaho. Bari magkahukom ka na uniya, niya mo trabaho, ubos sa akong kumpanya. Dili ka na uniya, mahago pag maayo.
0: Salamat.
1: Think about it, Jen. It will benefit the both of us.
0: Ha?
1: I miss you.
0: Sige, Josh. Bye na. Amping. Mulag out na ko. Ay, kabayong kadako!
2: Kisimurag kabayo kadako?
0: Ikaw, kabayo, kalit ka nito nga. Ano din na ka diya? Huwag man kay abiso.
2: Kanina rin ko nagsigig panawag ni mo. Di ni mo tubagon. Mau di ay. Kay may laing mali kang ikatawag-tawag diha. May laing kang ipaabot.
0: Ha? Huh? What? No? Taka malang ka?
2: Ano din mga mutubag sa kong tawag?
0: Busy ko.
2: Busy. Pero makatubag ka sa tawag ni Josh?
0: Ano kayo ba maka nga si Josh to?
2: Minaw ko.
0: Bad.
2: Kanina rin ko nagpaabot ni mo sa gawas. Hapit mo 50 na ang nahimo na akong miskul ni mo.
0: Ha? Huh? Aso good. 50. Hala, tinuod.
2: Hala, tinuod. Tinuod bitaw. Samang ka, ipagang pauli. Gutom na kay ko. Saan ang oras ako? Wa pa ko'y paniud to.
0: Unsa? Ting pa ni hapon na niya, wa pa kay paniud to. Hatod-hatod kag kaon din ganila niya, ikaw wa di kay kaon.
2: Agay, Jin. Jin, Samson, ha? Ikaw, hap. Usog lang kikam napat.
0: Kay gahi magkag-o. Giingan dili magpagutom. Dili magpagutom. Dili magpagutom.
2: Last ka na lang, ha?
0: Unyag mo usap ako, ha? Gara ka.
2: Nang last na lang to.
0: Ay! Dave! Asay mo buhaton ako.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
12: Tunay Natural at Original.
11: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2020.

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spanner Jewel Benzel. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurna. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ayisa, kailangan mo palayo ka sa umaguwang.
2: Dili, Sir Ken. Kinahalabayan ko nga kung saan niya.
3: Wapis saan ni Kuya Hans.
2: Kipatay ko yung pakasamunon. Busa, angay kong silutan.
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung hindi ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayako ka doon kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang Sedlinament Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa o, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Sedlinament Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Sedlinament Oil diya sa inyong puson, tiyan o o. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Parma.
7: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.
2: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Aguanta pa!
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Mauna na resultas kagaya sa uli, Kuya Hans. Isang ko lagi sa ospital.
3: Oh, ang sinong kanihita po niya, no?
2: Ito ang emergency room.
3: Kent.
2: Loon sa kayo isa?
3: Nangigdaanan na may ligid nga. May sakay.
2: Dili.
3: Gito po na nagpanap ng puti ang nasigdaanan. Dili ka na si... Si Sir Hans?
2: Kuya.
3: Kaya... Nagkatuko ang hapol. Tingin mo, Kuya Hans, nagkatingali ni...
2: Ambi, atong kuhaong stabon ang iyang naong. Salamat.
3: Ay, salamat. Salamat ka rin tawag adil yung imong Kuya Hans ang namatay.
2: Pangitaon na siya.
4: Daon sa nabagkaha si Dong Hans. Bisan ko na, namaldito na siya, pero dili gihapon ko ganahan nga dunay daot ang mahitabo niya. Puutan man ko na siya una. Karoon naman na nalain. Uy, pastilan, muraman og may nagdagdimalas nga ni Abot.
5: Manang imang?
4: Nga anong niya naman sa ka, Ma'am Claire?
5: Kaya nga na di ay, di na ba din ko mahimong muanhi din sa ilang Kent?
4: Ay, ayaw na tawag po ni ilang problema, Ma'am, kay dako na cute ka ayon ni.
5: Ha? Ano ko to nakaingon makang dako ka silang problema?
4: Ay, di na lang kumusulti ni mo, kay wa man sa kay labot sa problema.
5: Hoy, sulti na lang ko no, Imang B. Total, may bawa maghihapon ko kung unsan ang balita, ah.
4: Ay, kuan ka nang.
5: Wapagid na maulit sila si Hans at si Kent? Ha, awas naman. Ganahan pagin sila dito sa pangpang uban sa buisit.
4: Oy, ayaw nga nagbuisit si Dong Kent, Ma'am Claire. Ay, imo ba yan nag-ex?
5: Wasi ay lami. Giilisan ko niya og libod suroy nga babay.
4: Ha? Dili man babae ang kauban niya sa bahay sa pangpang, langgam ang God.
5: Langgam si mong kabuang? Hoy, giilad ka lang nila. Babae ang tuan nito karon, ang salbahis nga ayesa. Ang babae nga mo ay nakaingon nga namatay, si Kara.
4: Unsa? Hala, nadakpa na gyud ay nilang ang nakaingon sa pagkamatay ni Kara.
5: O imang, busa ikaw, sultihin na lang ko sa mga gipangbuhat anang managsuon. Hoy, nang imang! Noong nagsiga maghihapon ng mga mata ni mo diha?
4: Dili di ay langgam ang gidalian og pauli ni Dong Hans. Ang babae di ay nga iyang gidumtan ang tua sa bahay sa pangpang.
5: O in town, maog yun. Og ang buisit nga ayesa ang gipuli ni Kent nako. Giilad pa ko yung sinugdanan?
4: Hala no. Hala. Muti nga lang nga miinom na sab si Dong Hans din eh. Tanawa, na-disgrasya na hinuon siya.
5: Ha? Kisa na-disgrasya ba?
4: Si Dong Hans, God!

0: Pero did you use your hands?
1: Natiman na lang siya sa mga doktor.
0: Wala. Kaluoy niya ko eh. May mga garasi ang naong. Yung niya, doon ay bindahi ang iyong oo.
1: Ikaw na yung banday ni Kuya Hansa. Magsulti ko sa doktor nga, may nagatiman niya.
0: Kaluoy. Ang nung na-discretion naman hinoon ka, Sir Hans. Kaluoy ba niyong magtanaw niya sa daanan mo eh.
2: James, maglakaw tagbalik.
3: Asa nung sa tagaw? Sige lang taglakaw yun eh. Kanaari na to, lakaw sa taglay.
2: Saan ang gawin? Asa pagreklamo? Atong susihon ang kahimtang ni Hans.
3: Usa? Anong simple si Hans?
2: Nadisgrasya. Ugtuan siya karon sa ospital. Busa ato ning susihon.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ako og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang, niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Basta na ay hilanat.
15: Dapat matik. Ibay Jessic.
14: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
15: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik, iBiogesic.
16: Alagang Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: It's a belly.

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Si Ayesa din nagdaog di malas sa kinabuhi sa managsuon.
4: Si Ayesa may pasangil lang taon. Uy, kauban ni siyang Hans nga. Na-disgust siya.
3: Di lagi sila kauban. Pero naibaw ka ba ha? Dunay mga tao nga magdagkagubot o di malas sa mga tao nga iyang maadtuan. Kana mo si Ayesa. Ha! Sinugdanan sa tanang di malas.
4: Sa?
3: Mao nga nagsunod-sunod ang trahedya sa kinabuhi ni Hans o ni Ken tungod niya. Huwag ka makabantay ha?
4: Murag. Makatuon ako ni Mugaw. Una na-disgust siya, mo si Kara, namatay pag yun. Karun, si Hansel ang isang ko sa ospital.

0: Ginoo, tabangin to ni si Hans. Ayuhayin to ni siya sa mga samad. Ginoo, di lang ta si madisgrasya, maluoy ka. Di lang ta matandog ang iyong utok. Kent! Kumusta naman ang pagpakigsulti ni mo sa doktor?
1: Magpasalamat sa Ginoo, Ayasa. Ngawa maunsang uni ko, Hans. Pero yung sa katil, mo'y nagrabihan.
0: Unsa? Maputlan siya tiil? Tawoy! Ayun na siya paputlis tiil, oy!
1: Dili mo na nakadako ang kadaot. Pero kanang lang simintuhon yun ang sa katil niya.
0: Simintuhon, yun? Akoy, masamuto siya kaiso, gana?
1: Iyang sa kung anong nahitabo na niya. Gipungan siya ni ng imang nga dili mulakaw kaya nakainom, pero nagtuman siya sa iyong gusto.
0: Ha? Sure ka nga. Huwag ko'y labutan ang nahitabo niya, ha?
1: Kung sa may labuti mo, ha? Nga tuwa rin magkasabay sa pangpang. Dili man ikaw ang iyang kauban sa pagkarisgas siya niya.
0: Tuod sa no.
1: Kinahanglan mo balik una ako sa bahay sa pangpang. Magkuha ko mga gamit ni kuya.
0: Dali na lang sa kuka kong ilisan, B.
1: Dili ka mo bantay ni Kuya Hans.
0: Ha?
1: Mangita kong lai makabantay niya. Aw, sinang imang. Siya nga akong panhiyon.
0: Ha?
1: Pero sa pagkakaroon, ako una ang mupauli. Kunya kuhaon ako sinang imang sa akong bahay.

0: Ay, pastilan. Pila naman ka ospital ang atong nasusi. Huwag mag yun na-admit nga ayisa, day tata.
1: Pasin, wala siya ma-ospital kaya asun.
0: Naglibog naman ko anig asa na to siya pangitaon, oy.
1: Ako pa ni mo tiya asun, no? Dila lang ni mo siya pangitaon.
0: Pero day, nahadlo ko nga gipitlok na siya sa lalaki nga nakakuha siyang cellphone. O saan naman ang kung patay na siya karun?
1: Oy, kuyawa sa di mo ko nauna, tiya, oy.
0: Pero dako man na nga posibilidad, dili ba?
1: Dali na lang sa su, tiya, oy. Suwaya na to yung ospital pagpangutan na. Dali.
0: Ay, Masilan.
2: Sama ka, tikuwa nga ka? Di ba ka magtanaw sa imong laktan?
0: Ay, sorry. So sorry kayo, ma'am. Uwa tayo, ma'am.
2: Hoy. Okay. Tanaw ni mo na ako, maistra ko nga nagmamama ka diha.
0: Oh, sorry manang.
2: Unsa ba kapasag pa ka?
0: Uy, lad, oy, dili sab, mamay. Dali na, tata, oy, dali na. Papalayo ta din, kay masagpaan ta.
2: Oh! Kalagot! Mo pa'y nagdali ko, dasmagan pag ito sa mga inuranting dagko.
3: Ay, ano sa naman ni Sister Hans? Huwag pa magiging magmata. Kaloy sa mga yung tanawin, oy. Gibitay man ang iyang wang at tiil. Ay, Ginoo. Inigmata ni Sir Hans ba? Ayaw lang siya pasok, ah. Uy. Oh. Hala.
4: Ni Aka?
3: Patay magpapalakin eh.

0: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Basta naa'y hilanat,
5: dapat matik. Ibay, Jess.
4: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Alagang Unilabyan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
12: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
13: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Rise to the summit.
15: The right hydration matters.
16: To perform.
17: To win.
15: To rise above challenges.
18: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
20: With the right hydration.
15: With the right minerals.
21: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
19: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Sure. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
0: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
8: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon.
9: Headlines.
8: Uluhan sa ato mga balita, non-working days ipatuman sa Dakbayan, Silapu-Lapu ug sa lungsod sa Cordova atol sa ASEAN Summit. Samtang temporaryong girelocate sa mga otoridad ang 66 ka pamilya nga naglangkob sa komunidad dool sa Mactan Expo ngadto sa Osaka Resort sa lungsod sa Cordova isip kabahin sa security preparation alang sa ASEAN na Leaders Summit karong Mayo 7 ug Mayo 8. Konseho sa siyudad sa Sugbo mapatawag sa pipila ka mga buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan tungod sa kalangay sa pag-release sa Boreal Assistance. Samtang duha ka mga tunghaan sa Mandaue nakadawat og pasidungog tungod sa solid waste program. Magkat ang mga headlines.
9: Headlines.
8: Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radyo Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita, news updates. Ano karong Martes, mga kasama, Mayo 5, 2026. Kumusta yung kahaponon karon? Ato mga biyahidor, kato nga mga nagbaybay na paingong paulit sila tagatagsa ka mga palimalay o destinasyon. Sabi na diha sa Mandaue or Lapu-Lapu City area. Pasensya tagamay, gumikan kay. Dunay mga higayon nga muaginod-giyod ang dagan sa traffic ko labi na sa Lapu-Lapu. Gumikan sa mga kalihukan sa ASEAN Summit 2026. Diyan karong adlawa, formal nang gibuksan ang International Media Center. Nga maoy mo house, nga maoy mo cater alang sa 800 to 1,000 ka mga journalist, local o foreign journalist nga mo-cover ato sa ika-48 nga ASEAN Summit na ipahigayon diri sa Cebu, in particular sa mga venues di sa Lapu-Lapu o diri sa Dakbayan sa Cebu. Namilaw sila mga Radio 612, mayong hapon yung tanan. Og sa ato ang digital platform, DYHP Alimin Cebu, Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamo nahimutang mga kasama na kanunay ang DYHP naglanog-lanog. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Update sa pagpahigayon sa ASEAN Summit.

0: Kinikarasa Malacania ang isip special ng working days. Ang Mayo size ngayon sa Mayo 8 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu o sa lungsod sa Cordova sa Lalawigan sa Sugbo. Alang sa proclamation o sa subay sa proclamation yung gilagdaan, gipirmahan ni Executive Secretary Ralph Recto karong adlawa. Ang maong deklarasyon isip kini pagsuporta sa pagpangandam sa ika-48 nga ASEAN Summit o related meetings nga ipahigayon sa Sugbo. Kini nga pagsiguro nga hapsay o luwas ang tanan ng mga musalmot sa maong kalihukan galangkuban sa nagkadaiyang head of states sa unsay ka mga nasod sa ASEAN. Subay ninigmando usab ang pagsiguro sa kahapsay o ga sitwasyon sa trapiko sa mong higayon alang sa mas paspas o gahanay nga pagbiyahe sa mga delegado. Gawas sa mga bisita, gikatakda usab ang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kauban si First Lady Liza Marcos sa maong mga higayon. Una nang ipahibaw sa lokal nga kagamhanan nga andam kini sa tanang aspeto ilabi na panahon sa emergency. Si Maria Helen de la Vega, Director General sa National Organizing Council kon NOC nagkanayon nga dunay siyam sa mga komitiba nga gitagana tagan-an alang sa tanang panginahanglan sa ASEAN Summit Meeting. Lakip sa gipangandaman ini ang kahimtang sa panahon subay usab sa gimonitor nga low pressure area kon LPA. Ang International Media Center magkasama karong hapon kagaling na buntag pa gisugdan ang pagbukas niya sa Mactan World Museum sa may Mactan New Town na mo ay mag-silbing center kon hub alang sa pag-transmit sa mga balita, pagpadangat sa mga balita o related ng mga press briefing sa 48th ASEAN Summit diri sa Cebu. Samtang sa pikasbahin, kapin sa 60 ka mga pamilya nga namuyo dool sa Mactan Expo, gilulukit dito sa Cordova, unya gi-star og hotel. At tungod sa ipagayon ng ASEAN Summit karong semana, atong kaon ang dugang pang-update, nagsunod usab sa 48th ASEAN Summit ipagayon din sa Cebu Radio Man, RV Veloso.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Temporaryong gerelocate sa mga otoridad ang 60 ka mga pamilya nga naglangkob sa komunidad duol sa Mactan Expo ngadto na sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova isip kabayen sa security preparations alang kini sa ASEAN Leaders Summit karong Mayo 7 ngadto na sa Mayo 8. Gipebaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga nagsugod ang relocation ni atong Abril 27 apan mahibalik ra ang mga residente karong Mayo 9 kini atol sa pagtapos sa kalihukan. Sanglit ang maong luna nalakip sa security perimeter sa Mactan Expo nga maoy usa sa main venue sa summit, giklaro ni Chan nga dili kini desisyon sa lokal na kagamhanan, apan mando kini sa National Organizing Council kun NOC. Una na nga gitebaw sa Lampara Urban Poor Association nga mitugot sila sa mando nga temporary transfer sanglit gi-shoulder man sa gobyerno ang tanan nga gastuhanan, lakip ang accommodation, pagkaon ug uban pang panginahanglan. Gawas ni ini nakadawat usab og tag 2,000 pesos nga initial assistance ang matag pamilya samtang ang kagamhanan nagtanyag usab og seminar og livelihood trainings atol sa maong mga higayon. Ang mga residente gikatakda usab kini nga mobalik ra usab sa ilang panimalay karong Mayo 9 subay kini sa pagtapos usab sa kalihukan sa ASEAN Summit sa Cebu. Kasama mo sa Lalawigan sa Cebu, Radyo Man, RV Velocity, WHP, Tata, RNN.
3: Kadto nga balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
0: At oras sa 5:20 sa kahaponon. Mayroon kami na maing hapon watching Familia Hermoso, Negros Oriental. Pag-shoutout lang ko mama nga si Wilma Kasipong. Karon na nagpaminaw sa DYHP. Pag-ika ni Jemery Kasipong. Mayong nga pagpaminaw din ha. Ronnie Tellior, Likeron, Araneta. Mayong hapon. Pag-shoutout po akong mama Dina Papa Boy. Dainora Tia Lita og Tio Tonyo at Irina og tatala nagpaminaw. Sa kanilarya Uson, Masbate. Ang hapon ninyo din ha. Kaya maayong hapon, shout out lang ko sa Harantilia family from Camp Uno, Maramag Bukidnon. Ang hapon niyo di sa Maramag, binasa Werbas family. Rosemary Harantilia nagal Pasibya. Wilson Manata, may hapon. Ikan sa Atabay, Hilongos, Leyte. O ni Anali Enero Kawali, may hapon. Watching and listening sa Kanlinggo, Sabang, Danau City. TYX. Samtang itong oras, 5:22 na konseho sa siyudad sa Sugbo magpatawag sa pipila ka mga buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan tungod sa kalangay pag-release sa Boreal Assistance. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: TYHP RMN Report.
4: Ipatawag na sa konseho sa Sugbo ang pipila ka buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan sa kalangay pag-release sa burial assistance. Usa ka executive session ang itagdang ipikayong sa konseho sunod buwan alang sa maong katuyuan. Kinunod kang City Council pinaagi ng Konsehal June Alcover nagrawat ang mga reklamo labot sa deretar nga tag 10,000 pesos ka burial assistance. Gusto sa konseho na kinimatagan o pagtagad, kinunod nga ipatawag ang mga buhatan nga nanabigit pag-release ni ini.
5: All concerned department representatives involved in the processing and the release of burial assistance to explain the cause of these delays and to determine necessary legislative action, policy reforms, and administrative intervention in aid of legislation.
4: Si Konsehal June Alcover na sayran niya ang nasiutang problema, nagsugod silang labay ng mga administrasyon o gigong nagpadayon hangtod karon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
0: At ang oras alas 5:23 sa kahaponon, kaya nga porsyon dalit ka nato sa DTX sa 500. Ipanaghambin bag mga sakit karong panahuna, mag-DTX sa 500 na matag-adlaw. Doon na kanit siya rantinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar, mubo, kontrolado ang imong BP. Kapag inom sa DTX sa 500 matag-adlaw, makatabang na magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. Samtang padayon sa atong balita, lalaki nga nabutang sa listahan sa PNP o PDS 7 nga high-value target nadakpan sa bypass operation kagahapon sa barangay Guadalupe ning nalukbayan sa Sugbo. Ilan sa usa ka milyon ka pesos nga balor sa Cebu ang nasakmit. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
6: Usa ka high value target ang napusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Guadalupe Police Station 9 sa Cebu City Police Office at sa ginusag na bypass operation alauna 3 sa hapon kagahapon sa sitio Susco, Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado gila ni PDIA 7 Director Joel Plaza nga si alias Juvito, 27 anyos nga residente ro sam sa mga lugar na sakmit sa mga operatiba ang duha ka dagkong puto sa kitoang Cebu nga motimbang sa 125 gramos kadto na estimated average market value nga 850,000 pesos lakip na ang bypass money usa ka cellphone ug ubang mga ebidensya. Ang mga nakuhang ebidensya gisuna sa PDIA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis samtang ang suspitsado gibalhog na sa detention cell sa PDIA 7 sa Sudlon sa Barangay Lahog sa Sure sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDIA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang suspitsado human nila madawat ang impormasyon gikan sa ilang confidential informant. Base sa nakuha nga kasayuran, makabaligya sa Juvito 500 gramos ngadto na sa usa ka kilo nga shabu matag semana gikan sa ang supplier. Gandam na ang kasong kanapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165 batok sa suspek. Kasama mo sa PDIA 7 ni Ranjaman Arbo sa Mandiri YHP Tata Karmen.
1: Ranjamo Nationwide.
0: At ang oras alas 5:25 sa kahaponan, Jen Jen Alsola, mayong apagpaminaw. Natcha Boyles, Ochea, pakigreet ng Kodanay Eri Boyles, balin sa Peralta Buslon, Amariva, Nicolette Boyles, og Ola Boyles, Manik Boyles, liya sa Ubay, Bohol. Yanaya magpag-greet. Uy, ito presidente sa senior citizen sa Sudlon 2, sa pangalan, Ma'am Loriana Almanzor. pavilion. Always listening, yun ni sila. Kanunay nagpaminaw, yun ni. Ingekan pa sa buntag, atong karon sa atong panag-uban. Ato na sa gabi is atong padayon ng mga drama o sa atong mga public affairs program.

0: Ato oras alas 5:25 sa kahaponon, mga mami, nakahinumdom ka ba atong last nga gipanahot si baby? Katuog, dili nimo siya mapahilom, nga bisan unsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gud mahuman ang iyang paghilak. Sobrang imong kabalaka, dili ba? So, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbento, tungo tinuod kini, nga masinati suma sa mga pagtuon. Mayon na lang, adun ay Semeticon Rest Time Drops. Rest Time, ang most pediaprescribed nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatrician. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes para rest gikan sa panuhot si baby, likay pod sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pediaprescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:27 na ang Agusan del Sur, 97% ng andam sa pagbuka sa palarong pambansa 2026 karong buwana. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: YHP RMN Report.
2: Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Kasama nga Rajman Aida, gipalig-on sa Department of Education kon DepEd ug sa lokal nga kagamhanan sa Agusan del Sur ang pagpangandam alang sa palarong pambansa 2026 kanong Mayo 24. Mato ni DepEd Secretary Sanyang Gara nga nunot sa umaabot nga kalihukan, ilang gipaniguro ang kaluwasan, kahimsog o kaayuhan sa mga estudyante pinaagi sa hugot nga pakig-alayon sa lokal nga kagamhanan sa nahisgutang probinsya. Gipaniguro sab sa DepEd ug sa Agusan del Sur kasamang AIDA ang hydration o kining pagsiguro nga adunay igong supply sa tubig mainom alang sa mga delegate nunot sa nasinating pagtaas sa heat index sa nasod. Ila sab nga gitutukan ang pag-schedule sa mga duwa sa mas bugnaw nga oras o panahon. Subay niini gipamahayag ni Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr. na 97% ng andam ang ilang probinsya isip host sa palarong pambansa 2026. Gilauman nga mutambong ug musalmot sa naasing kalihukan ang kapin sa 20 mil ka delegates nga maglangkob sa mga atleta, coaches ug mga opisyal sa tibuok nasod. Kasama mo sa balita, Ragzuman, Remart Pugoy, DYHP, Tatak, RMN.
3: Kagkuma balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Nasayod ba mo mga cancer patients o katong nga nag-antos sa respiratory problem, girekomendar ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Magpaligon pa sa immunity. Ugunman resistensya mga kasama labi na karong mga panahuna. Life Extension Vitamin D3, doon ay libreng medical consultation. Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag, nga to sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ayaw magpaminaw, watching from MV Brave Eagle underway to Alaska, United States of America. Mayo magpaminaw ninyo diha, Dionel Diaz. Good afternoon ninyo diha, sir. Aamping sa inyuhang biyahe while navigating to Alaska, USA. Salamat sa inyuhang pagpaminaw diha, Facebook. Baya Facebook ang pagpaminaw. Salamat kayo ninyo din ha. O sa mga kaubanan crew nga mga Pilipinos. Kumusta mo diha? Jenjen Alsola, maayo nga pagpamina while namilo sa mga sinina. Mga sakto gyud na while busy. Ani kay sikay karong mga orasa, anang pamina gihapon sa radio. Nya Joselito Bintoy kasamang Aida, happy Martes Day. Pag-shout out lang ko Bintoy family og tanang na minaw sa DYHP diha sa Dungguan, Basak, Mandawi City from Michael Bintoy. Nya Johnny Reyes mayong adlaw kanaton tanan DYHP na FM gikan ni Johnny Reyes sa taga Magsiko, San Fernando, Cebu. Ma'am Elmi Monterdi Sarangani, nagpaminaw sab karon, daghan kaayong salamat. Musta wa tay husay diha. Yung pagpaminaw ay Robelin Pedro Sabanal, mayang hapon, sa kigreet, Papa Rogelio Pedro sa Koya Mando Dominguez, Manang Celia o Cecilia Arvin Irene, di sa Basak, sa Bunga, Cebu. Salamat! At oras sa 5:32 na sa kahaponon.

0: Pagpaminaw ni Joseph Roseanne Goslan. Pagpaminaw og salamat kayo sa nag-tune in karon sa DYHP. Sa mga taxi drivers, ang mga nagpaminaw na to karon nga modern drivers, POJ drivers nga nagpaminaw sa DYHP, dikan kayong salamat kaninyong tanan amping kanunay sa inyong pagbiyahe. Ang atong oras sa 5:33 na. Gala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himso kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mayong rominaw ni Sir Dexter Santiago, Grab driver na always listening sa DYHP, bikikan silang panimalay o bisan sa nagbiyahe. Salamat sa pagpaminaw, Sir Dexter Santiago o sa iyang pamilya niya sa Barangay Kamputhaw. At ang oras sa 5:34, doon ang mga balita sa ito pagbalik kuman sa mga pahinom doon.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
3: Tas bang imo blood sugar?
4: Ato na ka may diabetes?
3: Mag DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500
3: ato na kini anti-diabetic properties.
4: Sama sa
3: Charantine.
4: Gagapa mo po sa gluco.
3: Visine.
4: Controls blood sugar.
3: O polypeptide.
4: Nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Babalik sa pinakadulog ang butiki sa yung lugar.
3: DTX 500.
5: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: Dua ka capsule. Buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang. 100 na lang ako sugar. Addictive. Wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrols Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrols Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: Igala, nakakape na ka?
13: Kay mo na ba ka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom og kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot
5: lang! Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag mong sharon pa. Naailitsyon, humba adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka? New Alaksan Extra!
7: Unilab quality, ah. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ana ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: Extra. Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Kay bawaan ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya.

0: Ama sa iron, B vitamins o niacinamide aron magpabilin nga presko o nakafocus bisan kung usa ka VA mabuga. Busa, sulay usab ang stress tabs.
1: B vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. These symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Oras sa DYHP, alas 5:40 sa kahaponon.
4: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
3: Niling Martes sa kahaponon, mga kasama, ato i-check atong kadalanan. Kumusta man doon sa may sitwasyon karon sa gawas nga bahin? Bina sa padayong pagpangandam sa umaabot nga ASEAN Summit din sa Cebu. Radio man na Joseph Osquijano on sa latest.
4: DYHP Tapak RMN Report.
5: Yes, alam ko sa mga radyo man Aida, no? Sa mga pag-disigalas ka kahit na karamagang rasa sa kahaponon na nining kahaponon sa Andalga Martes at umarang sa Takbay sa Tsubo. Medyo wala nang pagkakaroon sa pagkakaroon ng ASEAN Summit dito sa Takbay sa Lapu-Lapu. Apa nandri mas okay no ato iko para gagahapon gadawat pero katumatag kong daan sa maning in the course na ka sa atin ko sa dagan sa masya gan atro sa may south no sa may Natalio Bagalso Avenue pasak parte ni og alam sa may Bulacau Cebu City samtang ang MGK Go Avenue motor tradron ang dagan sa masya kanan whatever sa may Pabulo ang Zakaria, padong sa Dakban sa Mandawi, habi sa may Sulik Street, sa may Juano Avenue Clarabel, nakasinati sa Nikol, sinaka sa mga Sekalan, padong sa may Tayudog, sa may Pagundan, sa Patlanog, Tayud Consolacion. Samtang ang IBC, no, muna ito heavy traffic sa Kormaura, sa Gigate sa Tipulo, sa Pagdago, lahos rin sa may IBC, no, sa may Flyhome Mandawi, Pagikay, o padong sa National Highway, habi rin sa may Pagpaka Mandawi. Samtang ang Governor Quinco ang Palamban Barilan Road padong sa may Hunlan motor traffic sa Garbarasa padong sa may Kalubihan Palamban o Gisina Kabagalan o sa may Palamban Dapater na pagdas ang Palamban Road o ang Barilan Road o ang Pumjan Polisikan padong sa may IT Park nakasinati sa Miss Coach sulaga sa mga sakanan Garbarasa ang doon ka pa flyover ang flyover sa may Bayar sa Tilampay nakasati sa Nikon sa Lagan sa Masakanan padong rin sa may Hunlan o rin sa may ubus ka pa rin sa may flyover doon sa Pag-ibig ang auspicia po sa Rekabalakan Burita ang Gordo Avenue at ang Bagaraw Samtang Sina Boulevard ikan sa Quinte inerang Lagan sa Masakanan kay Masangol din napit sa may Iskario ito na yung bugayas mo lift mo right to sa may Juan Ausminia o rin sa may F. Ramos Extension kani intersection rin ka habig bahin sa dalan ni Spaki o gang Embilis na pituan sa Miskos na sa Masakanan karong ka pag-aira sa Agbe Rodriguez Inesa Bandala sa Masakanan pero moving ra panuloy sa may Verama Avenue o last day sa may in Bacarso ang dalang tanay na wala kabalakhan para mga rasa sa kahapunon samtang ang takmas na lang panuloy mga pila ka mga dahil nga gi-close na sa Asian Summit karon pagbuka sa Asian Summit dito sa Anasgutan ka siyudad wala pila ka siya kasi guys kanalan ni Gabon sa Adlaw na Marcos ikanalan sa kaya sarang sa traffic update ang yung mal Joseph Osiano DYHP Tapaka RMN
3: Diga salamat Radio Man Joseph Osquijano samtang sa dugang balita duha ka mga tunghaan sa Mandawi na kaniwat og pasidungog tungod sa solid waste sa program kasama mo sa balita Radio Man Ken Galenea
4: DYHP RMN Report.
6: Duha ka mga tungaan sa Takbay sa Mandawi ang nakarawat og pasidungog gumikan sa maayo nila nga performance sa paghimo sa ilang basura kung maghimo nila kining kabahin sa ilang curriculum. Ang Tabok Elementary School 2 Ganghaw Gubiao National High School mo'y napili nga top performing school sa epektibong pagpatuman sa Solid Waste Management Program Curriculum at sa Waste Diversion Management Excellence Award gagipagayon kagabi sa primary school category na guna ang Tabok Elementary School 2 nga nakarawat og 40,000 kapasos nga cash incentive og certificate. Nagsunod din ang Mandawi City Central School ang Kabangkalan 2 Elementary School nga nakarawat og premyong 25 og 10,000 kapasos samtang sa secondary category midaog ang Hagubiao National High School, Kanduman National High School og Magikay National High School. Ang Mandawi City Environment and Natural Resources Office kon MCENRO mila sa pagpaningkamot sa mga eskwelahan, pagtudlo sa mga kabataan og pagdisiplina kanila kabahin sa paghipo sa mga basura, isip kabahin sa pag-amping sa kinaiyahan. Kasam mo sa rekwensa Mandawi ay ni Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
4: Radyo mo nationwide.
3: At oras alas 5:45 na sa kahaponon. Mayang pagpaminaw na ni Sally Alfante. Mayang hapon ka sa mga ida, always listening. O di Lala Granada, mayang hapon pag-greet na ni Mahing at Tatay Deling, Mama Alma o Papa Berting, Mama Dina o si Dodong Lito, Dodong John Dale, o Nanay Deming o di asa Santander to De La Camotes Island. Paminaw sa DYHP, salamat kayo ninyo. Robin Pedro Sabanal, good afternoon. Pag-greet Papa Rogelio Pedros, Kuya Mando Dominguez, Manang Cecilia Arvin, Irene, di asa Basak Sibunga, from Buaya, Lapu-Lapu.
4: DYHP, una sa lahat, weather update.
3: At ang pag-isairan ang lakaw sa panahon sa musulod pang takna, gikan karon mga kasama. Kumusta naman ang low pressure area? Labi na kayo doon ay dakong kalihukan ngay pahigayon. Dili sa Cebu, mga kalihukan, labi na. Di asa dakbayan sa Lapu-Lapu. Order specialist Janina Marte sa pag-asa magtan. Ma'am Janina, maayong hapon.
7: Maayong hapon, Ma'am Aida. O sa itong mga sukinti, paminaw matong latest weather update. Ang katong low pressure area na itong ginamonitor ganina sa duol sa itong Philippine Area of Responsibility, kay nakasulod na siya sa itong PAR. And as of 3 PM, nananidinha sa may kalayong 910 kilometers, silangang bahin sa northeastern Mindanao. And sa pagkakaroon, nakita gyapon nin nato nga naay mubo na tsansa na mahimong usa ka bagyo for the next 24 hours. Sa laing bahin katong usa ka LPA na itong ginamonitor katong mas layo sa PAR kay nagpabiling gyapon siyang nasa gawas sa itong Philippine Area of Responsibility, pero mas ni-intensify na siya or mas ni-develop na pa siya into a tropical depression category. Sa laing bahin, padayang gyapon nakapektar kining easterly, so init na hangin gikan sa dagat Pasipiko sa Katipuk ang nasod. Kung tungod aning easterlies, for the next 24 hours, padayong gapon makasinati ang Tibok Visayas o panagsang madag-umon, nga doon sa madag-umon na kalangitan, na naay patak-patak kapagulan pagpanugdog o kilat. Wapod kita'y active na gale warning, moong Tibok Visayas, kay makasinati gihapon o hinay nga doon sa kasarangan na pagurus sa hangin na magumikan sa silangan nga doon sa amihinang silangan, diin atong kadagata magpabiling malinawon nga doon sa kasarangan ang kahimtang. Dinhi sa Sugbo atong katagatan kay nay paghunas unyang alas 7:38 sa hapon ug mutaog kini og mas sa launa 56 sa adlaw. Temperatura nato magduwa kini sa 25 ngadto na sa 32 degrees centigrado. O atong haring adlaw kay mosalop karong alas 5:57 sa hapon ug musilang kini og mas sa alas 5:25 sa buntag. Ug matong latest weather update gikan dere sa buhatan sa DST Pagasmaktan, kini si Janina Marte mayong hapon ug daghang salamat.
3: Ma'am Janina, wa ba tay gi-expect nga mga pag-uwan-uwan either ugma sa adlaw nga Huwebes ug Biyernes?
7: So nakita nato ma'am katong LPA nga dool sa tong Philippine Area of Responsibility kay pinaka-earliest nato nakita by Thursday makadala nini og mga uwan-uwan in general sa may Visayas o dinha sa may Mindanao.
3: Dingan salamat ma'am Janina.
7: Pwesta pa yan ma'am, mayong hapon sa.
4: TYHP, una sa lahat. Weather update.
3: Weather specialist Janina Marte sa Pag-asa Magtan. Padayon sa itong mga balita mga kasama, may pagawas og ex parte temporary environment protection order kon TEPO ang korte batok sa Jumara Construct Corporation kon JKC og Jumara Agri-Foods and Supply Corporation kon JAFSC pagpahulong sa quarrying, excavation o pagkuha og yuta, bato, sand and gravel o ban pang quarry material sa luna na nimutang sa barangay Gendaruhan sa lungsod sa Minganilia. Ang mga kamanduan giluwatan, Honorable Judge Dennis La Robe. Lobos sa Regional Trial Court Branch 76 sa Dakbayan sa Naga. Una nang misangat og reklamo ang mga mulupyo sa barangaginderuhan nga doon sa korte. Ninot sa kabalaka nga doon ay daotang mahitabo kanila tungod sa mga liki-liki sa yuta. Ang mao mga nangaliki nga yuta gitaho sa Mines and Geosciences Bureau sa ilahang Landslide and Flood Threat Advisory nga napatik ni atong December 16, 2021 din misugyot ang maong ahensya alang sa preemptive evacuation sa mga residente sa lugar sa dili pa mo landfall ato nga nakalabay ang bagyong Odette. Usa sa ilang ikabalakaan nga mga hitabo ang landslide ug ang labing naapektuhan mo ang mga residente sa sitio na po sa maong lungsod. Tungod ni ini, nakita sa korte nga nabutang yun sa peligro ang mga pamilya nga namuyo sa maong lugar. Lakip na ang mga bata, mga idaran tungod sa kataas sa posibilidad nga mudahili ang yuta. Gawas sa pagpahunong sa quarry operation ni Bandungan Usab, ang mga kumpanya nga undangon ang land clearing, pagputol sa mga kahoy o pag-operate sa motor pool facilities, paggamit sa mga heavy equipment gan mahimong makahuyang sa kaligun sa yuta. Tungod sa mga kamanduan, gikalipay sa mga mulupyo sa barangaginderuhan di asaming ganilya, labi ng taga-sityo na po kaya lang kanila o sa kinikakadaugan. Sa Mayo size 26 gitakda ang hearing sa sala ni Judge Dennis LaRobes aron ipresentar ang dugang ebidensya ug argumento sa mga reklamante ug ang mga gisumbong. At oras alas 5:51 na sa kahaponon. Ana sa pakira maing hapon. Nagtanaw mi karon nagnaminaw pag DYHP sa San Carlos City, Negros Occidental. Ana sa pakira di ini kasamang Aida. Salamat kayo ha sa inyong pagpaminaw. Jefferson Digamos, mayong hapon. Greet ko Julina Magdangal at Marvin Agustin bilang AKA. Fan di ini. Adto hangtod karon. Unya watching from Pahak, Lapu-Lapu City. Joseph Rosiana Gosila, maayong hapon and watching from Arcanes office. Maayong pagpaminaw ninyo din ha. At oras alas 5:52 sa kahaponon.

0: Mga kasama sa DYHP Subunganan, update. Ato nga, tagan o update at mga sukinti kami na kamudiha. Sa mga ang panawagan kagahapong adlawa, labi na katong usa ka igsuon nga, ayang gipangayo ang tabang, ayang yung igsuon na sabi ang manghod, nga usa ka habal-habal driver, nga na disgrasya. So, diri sa may Osminya Boulevard, samtang paingon sa ito nga maghatod og pasyente, diya sa usa ka private hospital, diya sa uptown area. Yan na operahan ang maong pasyente, gumikan sa extent sa damage, diya sa iyahang now. Tuod man, dugang pang panginahanglan, maunga mga tambal o laboratory o uban pa nga gipamaintain sa doktor samtang padayon kini nagpaalim sa iyahang injury. Pasalamaton ta gumikan kay sa inyohang pagsanong kagahapon adlaw gawas aton natigom kagahapon nga 2200 o 115 natay na dugang nga tabang no kagahapon ni atong i-acknowledge kay dunay ni pa support og 1500 pesos gikan sa 4084 gikan kay salamat. Ito na yung maapil sa pagbasa kagahapon na pangkaroon. Doon na pa yung oras nga ito nang nabasa. 8685, 100 pesos. Dikan kayo salamat. O niya, 200 pesos, 0994. 50 pesos, ikan sa 9249. Niya, 100 pesos, ikan sa 6454. O another 100 pesos, ikan sa 3869. Sa kanito'y bukaan, para sa ato ang nanawagan kagahapon nga personal nga man magpasalamat karong hapuna mao po iyang bakante karong hapuna mao say atong higayon nga nag-update ato mga sukintig paminaw live nga magpasalamat doon na sa ni siya yung mga giatiman kaganina mo nang wala sad makasayo sa pag-anhi sa atong sibiyaanan mo abot o 5,200 pesos ang atuag ma-turnover karong hapuna ugyawat na lang kini maong 5,200 pesos ako ning ikatabang alang sa paginhanglan sa panawagan ni Lorena Navales nga personal karon nga magpasalamat dili sa atong sibiyaanan aron pag-claim sa maong tabang gikan kaninyo mga sukinting paminaw maing hapon padlaw sa microphone maing balik sa DYHP.
1: Maying hapon, Ma'am Aida, o sa DYHP, RMN, and IFM, mga ka-idol o mga solid listeners sa tanan. Daghan king salamat sa tibok na akong bought in my heart. Tako lang kayong tabang nga, para sa akong igsoon nga. Masulban na guni akong problema. Thanks God. Hinautang tagaan mo may panglawas.
0: So kaning ato ang kandidad karon adako-dako og dagan-daghan sad guding tambal nga mapalit para sa iyang padayon nga recovery labi yes, na katuduran ni mga antibiotics nga gikinahanglan no
1: need pagud niya follow up check up
0: og need og follow up check up so di ara no ang maong kandidad so 1000 2000 3000 4000 5000 200 pesos so gikan sa ato mga sukintig paminaw pinaagi diri sa DYHP.
1: Thank you, Ma'am. Og tanan mga solid listener. Daghan kayong salamat. God bless ninyo inaot untanga. Ang inyong grasya ang mahatag balik pud sa inyo ha.
0: Mm-hmm. So karon naminaw ron imong igsuon dito sa inyo ha.
1: Yes, ma'am.
0: Oo, sa imong message sa imong igsuon nga si Ernie.
1: Ernie ang ako lang sa imo ha mag-amping nang gyud ta dili nang gyud ka ta magpa kuans padala inaot untanga ma. Okay na yun ang tanan.
0: Mm-mm.
1: Masulbad lang yun yung atong problema. Malag ginagmay ba sa kinasingkasing lang na itong paningkamot.
0: Mm-mm. Mga kasama si Lorena Navales, no, taga Sitio Kalubihan, Barangay Kalunasan, sa Dakbayan sa Sugbo. Pasalamaton, makausa pa, kanatong tanan, labi na gid kaninyong tanan niya mga kasama. Nabisan pa man sa isdanan karon sa panahon, apa nakaabot og 5,200 pesos. Ang ato ang natigom o atong na-train over, karong adlaw. Dili sa atong tulumanon, pinagi sa ato ang program segment DYHP Sumbungan na din. Salamat kaninyong tanan.

At ang oras, 1 minuto sa libang mag-alasize ang kagabion. James Cala, shout out din sa Kalumpang, Uslob, Cebu. Inya Prisciano Gaudicos, good afternoon. Yung gabi na, Jamir, good afternoon, kasamang Aida. O si Norgons, pag-shout out watching from Himalalo, di Asa Negros. Salamat sa iyong pagpaminaw. Tanan-tanan nga, nag-tune in karon sa DYHP. Thank you, kanunay. Labi na sa iyong pagsuporta sa mga higayon. Nga doon na tayo mga panawagan on air. Labi na ko nga mga financial nga aspeto ang ato patalinghugan diri sa ato ang tulumanon. Guillermo Kahuelan, may hapon kasi mga Aida Tampos. Ma'am Nars Amistad. Adi sa Dumlog Talisay, paki-shoutout sa yasab nga mga pariente dos di sa Malabuyok. Gusto mga ka, Ma'am Nars. Gusto mga ka mo larga. Ayang hapon diha, Ma'am Narcisa Teopes Amistad. Salamat sa pagpaminaw.

0: atong oras, puntog ng alas 6 sa kagabion. Karong panahon na importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok, sama sa Aedes aegypti, sama sa dengue. Mao nga, ani-ana, EXL All-in-One Skincare Oil. Aron ba na ng tabangan tabatok sa makamatay nga dengue? Ang EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kini ba sa skincare, massage oil, kinamakini sa puro nga lemongrass essential oil, mahal lamang gamot, na mao'y natural and secreperant property, tabangan protection, punta sa paak sa lamok. Sa natural ng ingredients ni ini, makasiguro ka. Luwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL, All-in-One Skincare Oil, kauban ni mo, kauban nato, kontra dengue. Palit na sa mabuti ka dool kaninyo, pangtana o palit mo diha sa Evercare Pharmacy, Alfar Pharmacy, Liluan Pharmacy, pagingon man. Sa atong pagpangape, mga kasama, dita malimot, sa magpangita, sa atong pagtimpla, labi na sa mga healthy coffee lovers, ani-anang kape nga hiyang o bagay ka na itong tanan. Nagpagisigot na sa mga healthy coffee lovers. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang inyong pagkakuto o pagtimpla ni ini, labi na kung di ba kompleto mong adlaw, kung di makainom o kape. Ni akini, spirulina, native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, and rimrang, nagbangustin, malonggay, kanela, bayabas, o gross hip. Bilang kini basa-basa nga kape. Inina ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Dulikan kay 17-in-1 man ang mga nutrients nga naa ni ini. Di pa nindot pa, ipalasa pa gumikan kay vegan o gluten-free mo ang recommended kayo sa mga healthy coffee lovers. Maghatag kini sa ato ang ayuhan alang sa blood sugar control, brain health o immune function. EXL Coffee Mix 17-in-1 napalit na sa mga butika. Unya pinaka-nindot usab ang good news kay ma-order na sabi ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Pangutana lang ni. Mga ni pangita ah, sa inyong pagpalit. EXL Coffee Mix 17-in-1. Uya si Dayan Pitugo, paki-shoutout, Papa Benny, o Mama Judith, naminaw sa Hinatilan. Naman sa Balamban, Uya Beling Kahis, naminaw po, nagan salamat, Meneng Chavez, kamingawan, maing hapon, kasamang Aida. Kaya itong oras, mga kasama, alas 6:02 na, itong partner sa Master Control, kasamang Jerome Yap. DYHP Digital, kasama Nimble James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Side, Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw. Mga aswi ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHP-RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Made flesh
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
2: O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: ay masundan og lango ang inyong baba.
1: Masuwi na ni Kuya Bulsa.
0: Oh, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa man yung hatag na ko, Digo.
2: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, agda!

0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: Para sa manipyo na dugo, TTX 500. Para sa himsog na tayo, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tayo. TTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulo nga butikis sa inyong lugar, TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na TTX 500, ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
1: TTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik. Ibay, Jesse.
7: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, ibiogesic.
9: Alagang Unilabyan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Welcome to our reunion.
13: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
14: Tungod na sa Super Fiber.
15: Unsa?
14: Super Fiber.
16: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
18: MX3.
12: Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
15: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time, Jack, is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, two times na inom, two times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
18: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
19: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: The original Koi Herbal Capsule.
21: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandaghan kayo sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
20: The original Koi Herbal Capsule.
22: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
23: The right hydration matters.
24: To perform.
25: To win.
23: To rise above challenges.
26: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
23: Fuel your peak.
25: With the right hydration.
23: With the right minerals.
22: Drink up.
23: Summit Natural Drinking Water.
27: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
28: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: iBerry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Hello mga bata, kumusta kamo tanan? Oy, niyan sa kita sa atong sumpay sa akong aso ninyo ning sibaw nang nagaluhan. Ani noon dil Ulysses nya unsa ro ta pizza mga bata? Pizza size. Pizza 5. Nya pizza size, Pizza City adto mi sa ilang Mayor Tata Palacio sa Bilar. Bilar Bohol. O, Bilar Bohol. O, adto dito ilang Mayor Tata, magkita ta ninyo diha sa Bilar Bohol ha, sa drama nga sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod. Depende na itong sponsor diha sa Bilar. Salamat kay inyong tanan diha, Mayor Tata Palacio, mayang hapon ni mo diha. Nga, sa tanan mong nadtuan, thank you kayo, labi na yun ni Kapitan Felix. O, salamat kayo ni mo diha, Kapitan Felix, sa tawala. Salamat kayo ni Kapitan Fabian or Aranaido. Salamat kayo ninyong tanan diha. Nahala mga bata, mga kasama niya, kita sumpay sa kung aso ninyo ning simunaw na nga naguluan. Anino ni Ulysses?
1: Diyos ko, pasailuain tao ng akong inahin. Yano ra kay siya nga muhingan og dili maayo sa kong ikala bisag way ikong basihan. Unfair sad sa kabahin ni Ulysses kun siya ang magbayad sa saa sa laing tao. Pusa kinahang lang makabatod og tinuod nga hustisya ang kamatayo ni Annabel. Oh, sino'y Marcelito? Hello, ni Marcelito.
2: Naiyasa, pastilan day. Si Ulysses, sukan sa iyong paglagawa, pag-ibauli. O huwag ko masayon kung asa siya karun.
1: Ha? Kinuko?
2: Ipaibaw ko ulang kina si barangay. Una ko na ipablatil sa kapulisan.
1: Sige, Noy. I-add to lang una sa barangay kaysa ako na pang naibawaan na iproseso ang kapulisan. Una nila i-declare nga missing ang usa ka tawo, Noy.

0: Ay, sus! Nagdrama pa ang rapist nga kriminal.
1: Mama Violi.
0: Medyo pagkailan ni mo's pabutan-butan o pabiktima ko nung eto ni Ulises Sisa, uy.
1: Ayaw ko'y paghukuma. Araw dili sa kahukman sa atong Diyos nga naa sa langit.
0: Ay! Ay kugwalihi, ha? Kay una pa ko ni mo's duyan, Isa.
1: Mama Violi.
0: Kadto kay nawa, milayas na to. Nahadlok to siya nga mapriso sa laod nga iyang nahimo.
1: Ma, kung siya pa ang tinuod nga nihimo, nipasaka na untaog kaso batok niya si Noy Ramon, pero wa.
0: Ako no, nakasabot yung kay kong pari Ramon ay.
1: Nakasabot ba? Nipalubong manggani niya si Anhing Annabel nga wagi pahigayon ang pag-otopsi sa lawas ini?
0: Ambot nga nung tuagid ka mulaban na itong rapist ay nga kriminal.
1: Kung unsa ang kamatuuran, tuasab ko dapig, Mama Violi.
0: Kung buot ba yaon tang sumadaho, no? Igso to ni Mus Anhing Annabel. Kay kinugos man to nakos bunyag.

0: Ramon, nahanaw sa masabwa si Ulysses.
1: Kana kay kalit siyang nahanaw, Kapitana. Nagpalayo na to. Gilayasan niya ang iyong nahibong sa akong anak.
0: Kung siya pa, nga nung wak kamanggid mo pa sa kaugkaso batok niya, ha? Ramon?
1: Wa. Kailaygay ang hustisya, Kapitana.
0: Nga sa ato pa? May gibuhat kang dautan, Ramon?
1: Wa, Kapitana. Wa.
0: Ayaw gyud pagpakasayop. Kay manubag kagin sa balaod kung imo kining kumkumon sa imong mga kamot.
1: Sweetie.

0: nabalaka ko nga tingali og may daotan ang nitabo kay Ulysses.
1: Ay, ingon sa anak kong gibating kabalaka para sa suod akong higala ni Marcelito.

0: Kung ikaw nagakape sa St. Panyawan Coffee Mix, parisikini ug St. Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sarudini sa imong kape nga St. Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. St. Panyawan Coffee Mix ug St. Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: mao natudayon na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik, ibay Jessie.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkon-unsay, luwas makapaayo.
2: Dapat matik, ibay Jessie. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, ibay Jessie.
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It's Mele

0: pagkaroon niya sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Huwagin mamadali mo ang iro nga nagsigig uwang no'y. Kalain, halimbawa ito nga kong palipo.
2: Usa mo kay buti mo sa buti ni. Usa man, patay na ka ang akong anak.
1: No'y.
2: Patay na ka si Ulysses.

0: Marcel, ito nga nagsiki o uwang. Mura og may nakitang diliingon nato. Kalagba ka ha sa tao o unsang tasihan ng espiritu.
1: Ay, bisag ako, makapangutana. Napatay na bagyot ka si Ulysses o anino na lang niya tong nagpakita ni Moisa?
0: Mama Beauty.
1: Ay, pastilan. Di nasab ko o yun, oy, kung o galing, gikumkum naman yun gani ni Pari Ramon ang balaod sa iyang mga kamot.
0: Ipalayo lang unta ka ng mahitabo, ma. Walang kinuntay na hitabong dautan sa suod na kong higala nga si Ulysses.

0: Laing gabi na sa pag-iabot. Nga wag yung ko'y balita o hain karoon akong anak na si Ulysses. Diyos ko, ayaw pasagdi ang akong anak kung hain mo siya karoon. Uy, usa to? Anino sa tao ang nilabang sa otubangan? Pero, wag mo ko'y laing kauban. Ako rumang usang niya din eh. Muso talaga sabay. Aroon na, mag-anda mo pa niya po. Uy, may napati ko tingo ka na pa ko.
1: Papa Marcelito, pa!
0: Ulysses! Anak! Ikaw ba itong labati? Unsa ang ginilita mo ni mo? Ha, Ulysses? Unsa?

0: a.m. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka sa said marketing. Ang tinga mautiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Said liniment oil, celebrity beauty kojic soap. Said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney. Ug ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Aprobado na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kun RTWPB sa Zamboanga Peninsula. Ang kinentos nga ito sa 1,000 pesos nga monthly wage increase alang sa mga kasambahay sa maong rehiyon. Tungon ini nahimo ng 6,000 pesos ang minimum nga monthly wage alang sa mga kasambahay sa naasoy mga lugar gikan sa 5,000 pesos nga epektibong ipatuman sa Mayo 20. Katong maong balita gihatod kanato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic, ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, ug Majesty Pharmacy, dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy, sa Kawayan Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya

0: Lagnat Matik by Jessica. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
1: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
2: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
3: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Mo! Ani mo, Plinty? Ay, galinti!
4: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay, maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance, kumpleto o vitamins from A to Zinc, nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik, sama ka ni Adto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
11: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
12: The right hydration matters.
13: To perform.
14: To win.
12: To rise above challenges.
15: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
12: Fuel your peak.
14: With the right hydration.
12: With the right minerals.
11: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
12: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
16: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?
17: Mmm!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ako si Cherry.
3: Usa ka full-time nga virtual assistant.
2: Halos 24/7 ko sa trabaho.
3: Mao nga walay tulog og stress
2: kada adlaw bisan sa balay.
3: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
2: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
3: Mao nga
2: stress tabs akong gainom.
3: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
2: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-an.
3: Busa, sulay usab ang stress tabs.
4: Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: At ang inyo ba mga batang sumpay sa kong aso inyo rin si Manaon ng Naguluhan. Anino ni Ulysses din nilang sa mga aso ni Kugulyat kinita ng dalit ka na to sa Aremen Drama.
1: Ni tatay mo tuman
2: ang putang nga bata.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak Aremen.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
5: Napagi ko ni Rima! Pahit ko kayong pagdiri!
4: Kasarangan nga kasinatian.
5: Naano'y tinigong lab?
6: Sure ka?
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
7: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama Presents.
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
10: Bagong bayan.
4: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo ano drama sa radyo.
11: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting awa.
13: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
14: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
15: Mabalik sa pinakadulong yung butingin sa inyong lugar.
14: DTX 500. DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
17: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
16: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
17: O tulog po kakapsos sa gabi.
16: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
17: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
16: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
15: Pabali sa mga butika.
18: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
19: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: sige, layas!
1: Ako ma, sinagup ra basag ko ninyo.
0: Ikaw pabilin ka, kaya ikaw rin anak na mong papa ni mo.
2: Unsa?
0: Unsa pa may gitanga-tanga ni mo di ha? Layas na! Aon sa may gusto ni mo ha? Ako pa may manghipo sa imong mga butang.
2: Ay kabala ka. Malayas ko.
3: Anak. Di.
2: Sorry pa, noong. Dili na ako kaya. Uwa ko'y lunaanin pa ni Maya. Malayas ko din eh. Bisag asa, basta dili lang din eh.

0: Mira, ganun niya ka.
1: Sir, pagyo ako, be.
0: Hmm? Unsa man na? Hmm?
1: Pwede gari lang una ko matugog pila kaadlaw sa inyo.
0: Ha? Ganun man?
1: Nilayas na ko sa amo.
0: Mira.
1: Sir. Sir, please. Huwag ikaw lang yung katakanan. Himo alam kong katabang, sir. Unya mo, duty lang yapon ko sa imong tindahan. Ayaw lang kong childo eh.
0: Oh. Oh, sige. Pero temporary rin eh, ha? Hindi pwede nga magdugay ka o puyo din eh. Kamira ba yung duha sa kong iksoon ang nagpuyo din eh? Pero, puros may mga lalaki. Lain kita naon nga nakipuyo ka o ba namo?
1: Oh, sir. Salamat good kaayo, sir.

0: eksakto. Hapit ako mamay nagluto. O duty na ako sa tindahan ni Sir Julius o Manani.
1: Nandiyo ka?
0: Oh, hi, sir. Ako rin si Mira, sir. Ako mo i-stay-in ninyo nga katabang.
2: Oh, kanusa lang. Wali ka kung may bawan eh.
0: Gabi pa lang ko naabot, sir.
2: Oh, mag-istorya kung mano'y bahay na ni. Hindi ko gustong may ilang tao nga nagpuyo

0: Pasensya, eh, lang nagyarang nga kung ito, ano, ha? Buutan man to. Oh, di lang siguro maayong pagmata, mga inito ko. Niya, una siyang nakakita ni mo, una may nagkaistorya.
1: Okay, sir. Why problem pa? Ako na ganin mo yung nakahasol ninyo.
0: Okay na, Mera. Mura na sa tika, og, anak, mga, andam kong mutabang ni mo.
1: Salamat, sir.

0: Kadiyot lang, sir! Sorry, sir. Naglimpyo pa magud ko, maong wa ko makaabli dayon.
1: Ano nang lahat na masag ka, ha?
0: Maumagoy tugo ni Sir Julius.
1: Saan ka? Uyab ka sa kumagawan?
0: Unsa?
2: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan na ko nga ang Centrum Silver Advance kompleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik og kahimsog para makadula pa sa akong mga apo og pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
6: Ang mas pinasarap na CD o Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?
7: Ma! The

Kung unsa ka maayo si Sir Julius kanako. Nakabantay ko nga opposite kayo sila batasan si Sir Jefferson. Pero wag ko'y lain choice kung magpasin sa record.

0: Sulti, Gustinor.
1: Dili sir, uy.
0: Bata ba ngayon ka? Di gangay ni Manoy.
1: Sir.
0: Mas angay ka din ako.
1: Sir, buhi ko, sir.
0: Saba.
1: Sir, baluoy ka. Buhi ko.
0: Ganahan ba ko sa mga basta magpakaluoy.
1: Sir.
0: Pasagdi. Pasagdi ko.
1: Sir.

quiero que con nadie man ako kinabuhi. At siya, nalayatood ko sa mga pagpanagmalimama na ako. Pero di asa ko napunta sa demonyo. Hindi na ko gusto mausman pa ni. Ako sa isumbong ni Sir Julius. Akong ikiya yung manghod.

0: Bonnie, ang akong gikaadukan.
1: Sir.
0: Maing tao ang akong manghod. Pero mabuang ang iyong utok kung makainom siya. Ug nahibaw ko. Ginabuhat lang ito niya tungod kay hubog siya.
1: Pero dili na rason, sir.
0: Nahibaw ko. Mira, hatagi ko og chance nga makabawi ni mo. Ayaw lang ikiha nga kung mangod.
1: Sir.

nanay na abo at yun sa mangkaroon. Si Sir Julius ka. O si Sir Jefferson. Malok naman hinuon ko. Nervyoso na ko din. Hindi na ko gusto magkawas. Diyos ko. Ayun, taon kong pasagdi.

0: Será?
1: Ay, katongme de ko.
0: Mira, mga una.
1: Oh, sir.
2: Oh. Mm. O sumay gisigihan ni Moglingi. Nangita ka ni Jefferson?
1: Sir.
2: Ayo, Godlock. Ipabakasyon una na ko siya sa probinsya.
1: Salamat, sir.
2: Pero, dili hangtod-hangtod ato dito. Pilar siya kabuhan dito.
1: Oh.
2: Nako'y importanteng isulti.
1: On sa minute, sir.
2: Dili bang, mingom na kunimo nga mamawi kunimo basta dili lang nimo ikiha nga kung iksoon?
1: Oh, sir.
2: Hatagant ikaw o bagong kinabuhi.
1: Ha?
2: Palargahon ikaw sa laing nasod. Ako'y bahala sa tanan.
1: Laing nasod?
2: Oo. Oh. Mm. Kauno na. Then, mag-istorya tawag tiwas, iguman.
1: Okay, sir.

0: So, may kinanglan kang eskwelahan noong nagkamular ka?
1: Saan man di kumular ka, sir?
0: Sa Japan. Mag-OFW na ka rito.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ay, oo, good kayo. Regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili man yun nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-log yun ang imong skin kung mo gamit ka nis. Barato na dyan kayo nisa.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
9: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uho, siksik sa sustansya at vitamin doa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang pibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini kapidyo ko nga paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
13: na tabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
14: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
15: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
13: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Luya ka ba?
1: Aduna ko'y gibati.
16: Way gana ug masakiton?
1: Galisod na ko.
16: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Pila Pila. Paragis Pila Pila.
1: Maraming maraming salamat po.
16: Kaysa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams?
18: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
17: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
18: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
19: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
17: Oh, ani mo pretty? Ay, galimti.
20: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anin niya na.
21: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
22: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nauliyan na ka, ma?
24: Wa pa.
23: Nauliyan na ka, ma?
24: Wa pa.
23: Nauliyan na ka, ma?
24: Wa pa.
23: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
25: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
26: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
23: Nauliyan na ka, ma?
24: Gahapon pa.
23: Ah, kuya waoy!
26: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
27: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
5: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Day andat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
7: Naluhoy man ko kunilura, Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayo, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
6: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun o Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

Dako kayo ang ka-offer ni Sir Julius nako. Dako nga opportunity nga lisod ka ang balibaran. Kay nahibaw ko nga maunay magkabausab sa dagan sa akong kinabuhi. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Sua Tampo ni Mera dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsigil mo itang balik-balik sa itong giyagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oy, ngano na di ay ta. Nausan namin itong lakaw di ay oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok Uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog Uka!
4: Sa Ginoong Heso Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kap manen!
4: Nagatungo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.

0: si Yaya. Hello? Yaya Ingresya?
1: Dodong Jomare. Kumusta naman ka di askaraang bay?
0: Okay naman ko din, hey. Yaya Ingresya.
1: Ay, pastilan, oy. Si Dumaki di ay in town. Kumusta naman ang iyang kahimtang suits ng balana di aslachera?
0: Napagyapon sa iyang talandugon nga kahimtang, Yaya. O padayon pa intawong giobserbaran sa mga doktor.
1: Too di ay, Dong Jomare. Nikontak naman da rin ako si Pilang. Ang inahan ba tao ni Dumaki?
0: Mm-hmm. Mas maayo noon, Yaya. Kay naglisod mi si Papa sa pagkontak nila mga tagtungo ni Maki.
1: Muanak ko no sa Lachira si Pilang. Aron maatiman niya ang iyang anak.
0: Naman ni Noy, private nurse nga nag-atiman ni Maki.
1: Pero lahi magyud ang pag-atiman sa ginikanan, Dong. Kaysa private nurse, di ba?
0: Hinoon, sab. Ay, mapilit nilang karong gayo na. Ang pag-atiman nga binayran apan giisip gihapon nga sama sa kadugo ang tao nga ilang giatiman. Di na tingali kong makakita og sama nimo, Yaya Ingresya. Nga dili lang diha kutob sa pag-atiman. Gipadako pagid ko nimo sa maayong mga pagtulunan.
1: Dudong Jomare.
0: Bitaway. Di sa tamang tama, ha, Yaya. Pasensya na gyud. Nalakbitan na hinunti ka, Yaya.
1: Ikaw, gyud. Kahil ako na bayaunta ko.
0: Yaya.
1: Sa laing bahin, nalipay ko kay imong na-appreciate ang mga kaayuhan kong nahimo kanimo, Dudong Jomare.
0: Dako ni mo nang achievement, isip akong Yaya. Nga imo kong napadako og taro nga may gugma og kahadlok sa Dios.
1: Gibuhat lang nako ang unsa may husto og angay, Dudong Jomare. Og salamat sa Dios nga wa ko niya pasakti.
0: Salamat kayo, Yaya. Sama na ka sa akong matuod ngayon.
1: Salamat. Og ikaw, padayon yun sa imong pagka-Kristiyanos. Og padayon sa imong Diyos nun nga pagtuo. Ayaw yun og palingla sa pagtuo nga iya sa dautan. Wa ka ba agniha sa imong amahan? Aron mo talikod sa imong namatnaan nga pagtuo. Huwag mo simba sa giila nilang Diyos.

0: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
2: Nahala. Sige na, Dong Jomari. Dili na lang ti kadisturbuhon di haog dugay. Basta kay mauna kadto. Bye na.
3: Bye, Aya.
2: Bisan ako. Wag yun magtuo nga ang katapusang henerasyon sa mga Benavides na mao'y manununod sa kulto nga sungayan. Akong namatuto sa katarong o napadako nga duol sa Ginoo. Nalipat niya ng bahina si Sir Maynard. Nagtuo tingali siya. Nga sayon ra ang pagdiktar kang Jomari aron pasundon sa unsa may gusto niyang ipabuhat.

0: Maoma.
1: Oma Mirelaida.
0: Sigurado na bagid mo ang inyong desisyon ni Iha Krisha, ha, Brenna?
1: Oma Mirelaida, og hinaot pa unta nga imo aming tugutan.
0: Pero maayo kahang inyong siguridad? Ang sitwasyon sa La Tierra karong mga panahon na okay ka, ha?
1: Tara na ako. Okay naman, ma'am.
2: Mitaw, mami. Sige na good, ma'am. Please.
0: Oh, sige, sige. Pero ako pa ibaw uniini si tito ni mo, Menard, ha? Iha Krisha.
2: Okay. Thanks, Mami Relaida. Mm-hmm.

0: sila na nagsulob og abitong itom og tinabunan lakip ang ilang ulo og naong.
1: Simperkwensa. Kang kinsam ka kining mitumaw karon nga pundok sa mga antagonistang elitista.
0: Nabalak ako nga muabot niya ang adlaw nga ang labing hingpit kakaaway sa kapatiran sa espiritual. Dili na ang mga pro-Christ kundi ang sama ka natong mga antikristo.
1: Posible. Kaya naganmaw niya mo sa kainini, umupahin mo sa higayon. Apandili, ginoon niya silang magpadaogon.
0: O sakay, bahita po. Kung kita di ay unya, mao ang ilang mapukan, ha? Supremo Menard Benavides.
1: No. Dili ka na, bahita po. Tungod kay dili o dili, kung yun na katugutan.
0: Ayaw pagkumpiyan sa Menard. Ayaw yun o

0: May nayon gud ay muno, Miss Grisha.
1: Oh, Ashing. May nayon gud ni si Brenna. Tunam ganito siya. Nangandam na para sa mong biyahe, Ma.
0: Oh, mao ba? Hala, uy, kamo ba? Di na gano'y umaminaw na ako, no?
1: Ashing! Naanasap ka, ana, ha?
0: Please, paminawa taong ko, uy. Di lang ko gusto nga mawa na sab sa akong circle of friends sama ni Aning Darwin.
1: Ashing!
0: Nakita lagi na ako sa akong vision. Dirinig kasarangan nga talan-aon sa akong damgo. Doon na ni kakulugan. Nakita sa din ako ni atong wapagipatay si Darwin suod sa karaang bay sa mga Buenavides dito sa La Tierra.
1: Gosh, gusto na anak mi, please. Mga una ta. Sige na.
0: Basta ba, ay mo pag-adto ha. Ayaw gitawon mo dayon sa La Tierra.

0: Nisulti na sa si Ashing Ana, Miss Gracia?
1: Obra na. Maungahan, naka-decide na ko. Dilita mo hinayon sa paglarga pa ingon sa Latera.
0: Pasaylo ako, Miss Gracia. Kung dili ka, muhinayon git ko. Mularga git ko.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney niyo sa ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakaantok ka rin. Nagmimitin ako. Antok ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na biska.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngainig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibutor.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dali na ko gusto magkita lang kaya pag-imukan nino! Lisod ng papaliko ng maha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit
0: sa RMN Drama. What's the Style?

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ako si Maris, ginaimon, wa ko'y gusto sa imong nakustuhan. Ailang kong daotang ato niya, aron dili ko masuko. Mao kining nahitabos ang kinabuhi nga din ako mahimong mahikalimtan.

0: Humanagi ko pa ni Odto. Milagroda. Nagsaw manukaon sila si Edna o Justin. Uyab na tingali ning duha ay. May nuoy. Aron dili na magsiki og samok na ko si Justin. Niapengon na ko si Edna. Kamapahiyo mo, das kanahan, ah. Ay, mau ba? Di pa di mo uyab. Abiban ako, uyab na mo. Kay, nagsawa na mungod mo kaon.
1: Ako to gipugos tay, uy. O, nisulti kit siya na ako nga naibog siya ni mo. Pero, mura o, di natingali siya mo dool pa ni mo aron magpa-chancing ni mo, tay.
0: Ay, lipay, git kay ko. Kung dili na na siya magsigig hassle na ako, kay may uyab na taon ko, uy. Pero, yun na, paragod. Unsa may mong gisulti niya, day? Ngano nga, nakaingon man ka nga, basig dili na siya mag-hassle na ako o panguyab. Nanguyab mong yun na siya na ako, uy. Di man kay pa-chancing-chancing ra.
1: Da, ako kang gidaot niya, uy. Ako siyang giingnan nga hugawan ka, o niya, tuwayon ka.
0: Ha? Unsa'y tuwayon, uy? Unsa man din ang tuwayon?
1: Kanang tuwayon, babae nga baho og ubos. Bisag maligo, baho lang gihapon og bugan. Sambot na kun, kanang ako pag yung giingnan nga, tagsaragi ka maligo, inig-duty ni mo, manghimasa ra ka, mao na nga baho ng imuha.
0: At binuang naman sa nang imo, uy?
1: Ha?
0: Imo naman kong gidaot, ana. Bakak ng imo. Limpiada ko. Humutming ako. Di ni baho ang ako, Edna.

0: dili sad maayo nang gibuhat si mong amiga oy gaiya kag himuong baho ngatos mga laki.
1: Di masa din ang daghang laki yang gitawian anak ma. Ang lalaki raman nga naibog na ako. Ug iya nang gibuhat aron dili na manguyab na ako tong tawhana nga kauban namo sa trabaho.
0: Oy, usa ra iyang gitabian, pero ang iyang gitabian manabi man sad nas laing tao. Ug ang laing tao pod nga iyang tabian manabi pod nas lain hangtod nga daghan na kaayo ang mahibaw.
1: Ako man tong gikasab-an kod. Ako giingnan nga dili na mo usab og pangdaot nako ngadto ni Justin. Kay bisag dili pa ko niya daoton anang tawhana, dili man sa gid ko musugot ana niya kay wa man ko'y gusto ni Justin.
0: Ay.
2: Bayo!
0: Oy, may nangatahuran.
2: Bayo!
0: Basig si Eddie ron nga nanguyab ni mo. Mamisita at tingali.
1: May hinoon kong siya, ma. Kisugto na ako siya. Nakagusto mo po ko niya.
0: Oy, mauba.
2: Bayo! Day Maris! Ako ni! Si Justin!
0: Oy, hala!
1: Ang kanahan, Mandy ay. Siya mo din hindi, ah. Sa mucho kasuyas, Edna, ani kon mahibaw siya nga. Ang lalaki niyang nagustuhan. May anhin ako kay Mamisita. Atupangon ko na lang yung tawhana, uy. Ug akong prangkahan, nga wagit ko'y gusto niya bisag gamay ma. Walagi ko'y gusto ni mo bisag gamay, Justine. Ug mahimo ba? Ay napagsigig pa duol na ako kay masuko si Edna.
2: Dali siya ang masuko. Hindi may uyab. Ug ikaw, Demaris. Ano, di magigamang sugot na ko, ha? Nga nakapagiti ka. Bisa pag tuwayon ka, niya, kagiron pag yung kaglubot.
1: Onsa? Onsa yung kagiroglubot?
2: Ikaw, tuwayon ka, niya, kagiron pag yung glubot.
1: Oh.
2: Apan, Griyo, Griyo, labti ka, oh. Busa, sugta ko. Sige na. Di gani ko na mo sugto na. Ah, panabita ka sa tanang naibog ni mo. Nga ikaw, tuwayon, niya, kagiroglubot.
1: Onsa? Justin!

0: Milagro good. Nga ikaw ang miduol na ko din sa gawas.
1: Giduol ta ka, Kay. Nahipong man kukuit. Nga kadasugat na tustan, muli kay man kanako. Unya mo tipas pagit kaglaing dan. Nga no di ay ati.
0: Tungod kay, di ko gusto nga makita ta ka. O mag-estorya ta.
1: Maudi ay nga uwa ka na mabalik o pamisita na ako. Kagilikayan na dahi ko ni mo. Pero nga naman, o sabi hinungdan nga imo kong gilikayan, ha? Unsa hinungdan, Eddie?
2: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako, believe.
5: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
0: Kuan kining.
1: Unsay kuan kining? Suti ko. Unsay rason nga imo kong gilikayan?
0: Tungod sa isulti ni by Justin ako. Ikaw kuno, tuwa yun. O kagiron pagiglubot. O glabaw sa tanan, ikaw kuno, dita virgin. Dagang laki na kuno ang nakajerjer ni mo.
1: Unsa? Mao na isulti ni Justin ni mo?
0: Oo. Mao nga, dilin ako ni mo. Gawas nga tuwa yun ka. Nga. Kagirog lubot, tinasad virgin. Virgin ang ipangita ko. Kanang muayay, iniigaw sa kuwa. Bahala gamay.
1: Bakak ng tanang ipanulti ni Justin ni mo. O glabaw ng di tinuod nga. Bulhang na ko. Virgin pa ko, Eddie. O salamat po ha, nga misulti ka. Nga gamay ang imo ha. Kay dili sad ko gusto nga makauyab o niya ko. O makabana ko o gamay ng iya ha. Diha ka na. Si Edna gin kaingon ining tanan ba? Pwes, puslan man nga may katap nagmaayong mga tabi nga imong gisulti kang Justin, ingon ni ining buhaton ako.

0: mauna iyan, miundang ka si mo trabaho, o magsugod ka na sunod simana sa bagong trabaho ngayon mong i-apply iyan? Ha?
1: O, Yads, undang ko sa kong itrabahoan. Ay, hindi na ko gustong makakita pa ko ni Edna. Lagot ko niya, ay.
0: Na nga.
1: Ingon man ni Justin. Oh, mamisita ko na siya na kurang gabi eh. Sugto na ko na siya.
0: Lano, o niya, porter bang mahataong Edna ng Justin. Basta mo sa mga tingang kasuko ni mo, Yads.
1: Puslan man nga iyang kong gidaot na ito ni Justin, uyabon akong mong lalaki. O ipamatuod ko ni Justin nga dili ko tuwayon unya kagiron og lubot. Og labaw na nga dili tinuod nga bulhang nako.
0: Habi ni mo na, habi ni mo. Pustilan, pagkaya gana rabas mga tao nga nasayon nga kagiron kaglubot, tuwayon pagyud ka, di na pagyud ka, Virgin. Try na to, B. Try na to.
1: Mau na dihay nakalaay na ron. Kimusuwa yun sad ka, uy.
0: Nikatag na nagmaayong kadaghanan nga di na ka virgin. Try na to, B. Kausa.
1: Saba diya, uy. Huwag ako maglagot ni mo.
0: Oh, lagi.
1: Katos, Justin. Kay karong gabi, sugto na ko siya.

0: Seperti ngaguni modo. Kita taruh meresa.
1: Lagi pa, lagi pa. Mau gitu pa. Og anhi ko nagid masuta pa. Kung nagbakak ba si Edna sa tanan niyang pagdaot ni Maris?
0: Ay, sos. Kung tinuod ka niyang tuwa yun siya doon.
1: Oh.
0: Butang nila nagsapal sa lubi.
1: Uy!
0: War na.
1: Mau ba pa?
0: Kunya ang kagiron ang iyang lubot.
1: Mm.
0: Pakan alang nagmaayo og kanang ay lang torjaka nagmaayo ba? Bahala na torjaka nagmaayo dong.
1: Nindot tagis tambag ni mo pauwi.
0: Oh, basi manimaho nang imuha. Og basi nang manimaho ng imuha, butang gid sa atuno sa lubi mo wala gid ang tuno. Kanang buha og tuno sa lubi ray tambalan.
1: Mo ba pa?
0: Oh.
1: Ah, ana gid tingali pa. Pero pa, idighubo na ko siyang pan pa. Panti ba? Panti.
0: Ha? Kanang pan, kanang pan.
1: Oh, gani, gani. Nighubo na ko pa niya. Mga lisngaw gani. Niya, baho kayo. Oh, siritin ko eh. Biyahan ko siya. So, wala pagbalik pa. Oh. Ah, sige ba? Atin ko ba?
0: Sige, sige, sige. Ampig siya mula ka, ha? Pagdag, tuno sa lubi.

0: Ni Anaday, nihunong na tungod sa motel ang gisakyan tang taxi.
1: Kulbaan mo ko eh. Virgin papaya ko.
0: Ano na to basuta ron? Kung virgin papagyo ka. Kay matod pa niid na. Ano, bulahang na kuno ka? Daghan na kunong laking mijir-jir mo.
1: Amaw siya?
0: Amaw lagi.
1: Sige, ta na. Sige na, bayarin na ng taxi. Aron manaog na ta. Og sa sud sa motel, buhata ang tanang gusto ni mong mahitabo.

0: Abotona kong duha ka bukid. Usahon na go. Lamihan didihon na eh. Lamihan didihon na mong bubus mo. Uso ko kayo.
1: Ay, mag-iapit sa bubas.
0: Gani. Si Muto na kong gamay. Muto. Muto, pinipig. Amoy, pinipig. Kalamihan. Sukada. Baya. Kabugtod si Muho eh. Talibay, talibay, talibay na. Ubuon tanin mong panty. Uy, hala! Ka-cute sa baba ni Uy! Pagka-virgin pa na Uy! Diyan kayo cute!
1: Uy, ikaw pa'y lalaki nga nakakita, ana.
0: I can be? Da-da-da. Hindi ka sposod pa o, boss.
1: Mas lamig pang imong pagkini sa opos ko,
0: Justine. Uy! Hindi pa niya eh. Wala din ako kikwanda. Bawon ko na kong prip.
1: Hala. Justine. Agrabe ako at ako katasan ng imo. Ay, nausap ako una-una. Hindi lang na to na yun nun. Matay pa lang wana.
0: Lagi. Mabuhay lagi yan eh.
1: Ayaw lang lagi. Lagi. Susunod na lang tingali. Nausap ako una-una.
0: Ayaw. Usap-usap eh.
1: Sige ako kayo niya taas pa dyan.
0: Sige lang. Maghamplas lang.
1: Nadahawa ako eh. Ay, nagpatong ako. Awa na di na.
0: Di ba da? Kinip.
1: Ayaw ba? Ay, Justin, inaya lang ko'y agay ka up to sana. Justin.
0: Katunga lang mo na. Katunga lang. Pilan na ko'y dayon.
1: Katunga ba, ay, agay, Justin. Pagkaslipay ako, ha?

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Lila Intinado, Pol Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Pumunta akong imunga, ginutuntui ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: Labihang ni Paya ni Justin nga virgin ko nga iyang nakuha. Makadaghan kami nga hitabo atong higayon na. O ako, nagresulta ang kong bangon. Apan, di kaya na ko ang tanan. Kay ako maning tinuyuan. O tuod man na malayo dayon si Justin ako. O gikatakta ng among kasal. Labihan yung suyaan ni Edna nga kasluno na mi. Siya ang sadan sa tanan. Kay iya kong ipalagot.
1: Mao kitong kasama ang kaagi ni Maris dinhining tulubanon. What's the style? Siya ang sadaan sa tanan is style. Kini mao ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.

0: pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
1: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako magdugo niya, maglayan na akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan na akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
4: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Davao Oriental.
6: Ano sige magpalit og Paragis Bila Bila Herbal Capsule?
5: Sige kog palit og Paragis Bila Bila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
6: Sa may ibati mo, sakit imong hawak, ana?
5: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
6: pa, murag magpangita na ka?
5: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bila Bila, kay parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati gito, wala gito siya.
6: So karon giminting na lang nimo?
5: Giminting na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Malarat bay lang. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo ug dili. Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka!
7: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
9: Paidigo! No. Banda!
7: Bati asa ni mong naumuhilag. May oy, masakyan mo sa tagay mo!
9: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka ba jigaw?
7: Gikan ka ron, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
7: Na ang silang ko.
10: nahimo na ko check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
11: I'm sorry, Palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Unsa?
11: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
12: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
11: O Takla, maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
12: Jeko.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma dawat to. Ito po sa pambayon. Tapos siya ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa tong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas buk siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday ito na nabuo?
5: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oh,
4: tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, mga higala, kumusta? Good morning, may ngadlaw ka na tuntun na mayong gabi, may ngadlaw, may ngadlaw, may ngadlaw, may ngadlaw. Niyan na sa ninyo higala sa kanginan Ray Arellano, uban sa kong partner, while ang gwapo sa DYHP, Lloyd Gabiana, ang among promoter sa atong produkto.
1: Paragis Bilabila Herbal Plus.
0: Huwag man, uban niyo usab ninyo mga higala, paluapi usab ninyo sa line nga Paragis Bilabila Herbal Coffee kay gawas ka pampalagsing na pampagana pa. Okay. Bueno mga igala, shout out time. Shout out dia sa SB member DC Alcibar Clavicillas dia sa Malabuyog Cebu. Si Madam Velma and Sir Manuel D dia sa Cahil Bourbon Cebu. Si Father Boy Aspera, Sir Ray Hurboda and family o gaman kahis family dia sa Leyte. Gikan ka to sa atong BSI founder Bangag sa ilong Maylan kundi nga itong writer director OG Kumpok Rakasa. Ikaw man lying shout out dia sa Lucia Buloy, si Lita Gripo Bilin alis na dia sa Dilarusa Calatrava Negros Occidental. Gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Nya yeah, lying shout out to sab dia sa Anislag Pinamungahan, si Inting Raffles, Doming Tangian, si Dimit Tangian, si Marcela Navarro, si Enero Family. Gikarya po ni Pedro Pungasi, ang among kauban nga kanunay magpungasi, ang kagwapo. Okay, pwede mga ikala dito maglangan. Ato na yung hinumduman ang nangagi, nga natanlog si Takla sa love song nga gihalad ni Jigo kaniya. Unya gikilig ang tanan. Ay, unya sila bahin sa si Insik Gidaman dito sa mansyon. Nya patik dito sa nimutangan nila ni Jigo, mihangi usab si Maria Picat nga halaran og awit ni Arturo. Unya sila bahin usab gipukaw ni Haring BBT si Kukak ang iyang asawa, no? Nga iyang asawa kay nabutbut ang iyang lupot. Manasa. Wala ikaw rinig dito mo. Niyada nila yung sumpa ni Gatang Sagilanon. Bon-bon o bibingka.

0: Vete. Mal con el sabón con caca. ¡Tacuatá! Vete.
1: Estamos panimo. No.
0: Vete. ¡Pacmata, Dayon! ¡Pactale!
1: ¡No!
0: Kasi kita kong tiyan, ingunog sa nabot-bot ang akong lubot.
1: Unsay nga?
0: Wait. Di ko na maantos ang kasakit, mahal kong asawang kugag. Ay,
1: kay maong!

0: kawan ng brillantes.
1: Oh, gibilin ko sa ang ako mga nagginubra na. Bili ano? Ah, pika na, okay pa na, okay pa na.
0: Kasakit, guys. Bati o no?
1: Ay, pag-ilak lang. Ay, pag-ilak. Kalma, makal lang. Balikon na lagilin na pita. Aron pagkuha, ini nga itong gibilin.
0: Dagan pa malagi na yung magida.
1: Ah, kaya ko man eh, kaya ko man. Dapa man.
0: Bili na, ay. Masangit lagi ka.
1: Ay, dilagi, dilagi.
0: Upunan ko ning ako. Parehas gatang magdatugod.
1: Biki!
0: Ha?
1: Biki!
0: Unsa gani na?
1: Bala ka.
0: Tana, oy! Masuot na tanang pitsido kayong agianan.
1: Oh, sige, pagdalilat. Kay, aksyon nagpalayo ang dagan kayong aninibot.
0: Tara, tara, tara!

0: Salamat kayo, inimahal na Renatara.
1: Kaninyo ko angay magpasalamat, Chico. Nonoy, Takla, Chian, Arturo, Maria Picat, Hercules, Oktokoy.
0: Uy, sa pasayan, mahal na Renatara.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kaniyo, pa-check up ko dito. Tas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simpi ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pugko 3 times ini kapi jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yun, gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
6: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagid siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo doon na, ning ko, mutisting nga na ikuguan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
7: So, ingon na paragis bila-bila?
6: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma, ni duty jud ko. Kay, dili pwede, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
8: Cancer? Stage 12? Stage 5, raman ang tawhanong kalibutan, oy!
1: Tini sa kalibutan sa mga duwendes! Stage 13, Rakotob!
9: Dali!
10: Pati
9: pa sa abot! Nga, wak na kinanglan ang mga tawhanon nga sila si Chico nga mula panog makibatok sa mga itong nga mga duwendes! Ilabi na ni Haring BBT!
1: Pinata!
9: Hey, nakalatid man sa balao din nga itong gingharian nga kung mamatay ang hari, ang Raina na ang ilong hari ng gingharian sa mga duwendes.
8: Nindot kinibalita ah! Nindot!
11: Jeko!
12: Kung mao, magkapauli na kita sa tawhanong kalibutan o magpagkasal na kita, Maria Piquet by Delilah!
13: Yes, Arturo, my Samson.
14: Bisan sa itong kalibutan, ako lang giyap mo, Sir Kulis, ang iyong driver po ni Cart. Ako yung malalipo ninyo.
1: Yehey! Dinagyan, duwat na po't ko dito mansion. O nga, di ko po't ko swimming pool.
13: O nga ako po't, makakaon na sabog mga lami ang pagkaon. Sama slitson.
14: Utara na, limo!
1: Tiyutain ka, hilom!
9: Hilom muna!
8: Musulti si Rena, tara!
12: Maminaw na ta.
1: Palihog! Ayaw kikalipay ang daotang panghitabo ni Haring BBT.
8: Kusa?
9: Nganong di man to malipay, malgaray na tara. Taotan nga may sama nga rin BBT. Aubog angay lang kaniya ang naitabo.
1: Tinurna! Dilita sama nilang daotan, mga mahal kong puting duwendes, nga ang kasakit sa uba ng atong kalipay.
8: Gusto ang maharang aray na tara.
1: Pusa, mamahuway na kita. Oktaposon kining atong kasaulogan.
9: Dali! Maduman, nangaray na tara.
1: Maduman!

0: Di ko makalusot.
1: Ako saan? Malisot.
0: Ang saan naman iniron.
1: Pagibigaan na doon sa mga aninipot mo, guard. Magkali.
0: Di ko kalihok.
1: Kalihok? Kalignit na.
0: Patay tayo rin.

0: Aray ko.
1: Kumusta na ni Monkey Paddy? Niyak ka na kayo sa ospital. O di ati man sa mga duwindis na doktor. Mahal niya, Harry.
0: Witi. Gibati kong maona kine.
1: Unsa?

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano na, maninda ko liha, may asaal sa bukat, na, dahil palingki.
2: Oo,
1: maligya ko liha.
2: Ano ang maligya naman ay?
1: Mais.
2: Sikol. Yung ako ba ako nung sa kanay sa naminaw ka rin sa inyong disimula sa inyong bati na nawala inyong matapos sa panawas rin sa itong doktor.
1: Katong ako makasulay ani, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata na ako nanguma. Hindi po di ang inom. Mo'y gamit niya ka nang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong
2: Kulayda
1: 24.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nga kahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para

sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayati ng aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass.
5: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kin inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Abigala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa pagkausap pa, welcome ning aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Niato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 5, 2026. Lais watang puno sa mga itong paghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Alma. When you stand by Alma, alang sa mga suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Ugayaw mo kalimot ang atong Nan's Medical Mission 2026, masugod na karong May 30, diyan sa Samoanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4, Samoanga City. May 31, April, Sibugay, sa May Covered Court Poblacion April, Samoanga, Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court, Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, direta sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, diata sa Roqueta City sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan o Roqueta City. At ang atangyang atong mga medical mission tungkol kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa tanan pinaka-importante matabangan ang atong mga balatian pinagi sa atong health analyzer machine dito makita ang atong mga angay nga i-correct sa atong mga panglawas libreng masahe o uban pa. So again, kita-kits sa mga naka-schedule ng medical mission. Hospog standby Alma alang sa imusuhat din siyempre sa atong tulumanon Sensorly Ate Arlene.

Gignan na mo siya nga, nagsulti lamang mi sa tinuod. Iyaming giignan nga, mangita lang gid kunumi og sayop. Sa unang higayon, natas anong tingog sa kumagulang si mama. Nasultihan niya kini og medyo sakit nga pulo. Kay gusto lang gid niya nga, may mataunta nga among inahan ate. Apan pakyas kami sa pagkumbinsi sa among inahan ate. Kung ipapahawa ko na namo si Franco, pati ko na siya, Mulakaw. Og dili na kuno namo siya makita. Iya pa ming giignan. Unsa kuno mga klase sa anak? Si Franco kuno ang rason nga nagmalipayon siya. Og mahal kuno siya ni Franco. Wala mi nasayod kung unsa ang among bation. Ate, naglibog mi. Gusto na mo siyang kuhaon, gikan kang Franco. Di mi gusto nga masakitan siya. Kinasayad mi sa kamatuuran. Ate R. Sa tinuod lang din ay mga higayon. Makahila ko sa kalagot. Magunahon na. Maluoy ko ni Mama. Gusto kong awayan si Franco apan mahadlo ko nga si Mama ang mag-react. Di ko tuyuon ate. Madumduman na ako ang tanang pagmahal ni Mama ni atong bata pa lamang mi. Sa sinugdanan sa mga kinabuhi siya gyud ang unang tao nga nag-alima ka namo. Siya ang nagdala ka namo sulod sa siyam kabulan. Nag-anto sa kasakit aron lamang kami matao dinhi sa kalibutan. Mahinungdan nga, gusto ko mabalos na to kaniya. Apan ikalain man niya ate. Ang simple pangumusta, pagbisita, o pagpakita ang importante siya kanamo, dili niya ma-appreciate. Sulayan gid ang relasyon sa anak ug inahan ate. Ilabi na siyang desisyon nga dili kami uyon. Ang pagpili sa binuhat nga iya makauban ate. Ug okay na mo problema karon. Gusto na mo siyang makigbulag kang Franco. Kinasayad mi gigamit lamang siya ate para dunay mo bantay sa anak ni Franco. Apan, kanamo siya masuko. Kung sabi ang ngayon naman buhaton ate, pasagda na lang ba namo si mama? Bahalag masakitan siya? Or amo ugod siyang supakon? Hangtod nga magkabulag sila ni Franco. Palihog. Tambagi ko ninyo. Dini na lamang kukutog. Sincerely yours, Alma.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pag-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilit yun yung gamit og ubang kape. Kaya kana yung NANS Coffee ang mong gamiton. Pwede nyo, dress sa kapangin, libungan or kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ni mo Alma sa imong pagpadangat ni mo suwatampo ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Pastilan ko, ikaw ang nasa sitwasyon ni Alma. Kaya ba ni mong tanawon nga pasagdan na lang imong mama? Kaya masuko man siyang badlungon. Hindi lang limahigog man yung tiguwang, no? Okay, of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw, Ate Arlene Capjuno. Sa tanang mga tig-subaybay ning atong programa.
0: Ayan. And of course, ang ato URP Professor Capjun Jun Diasis.
2: Yes, baswerte nga daw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kini bang problema ni Alma? Sa tinood lang, bisan kinsa nga anak makarelate. Kinsa may gustong masakitan ng imong inahan na nasayod ka, nga sa iyang edad, murag, grabe na ginakasakit kung pananglitan, mabawaan niya nga, dunay laing babae ang iyang kauban, no? 30 years old, so grabe ka bata, murag imposible sa kayo na nga gugma. Uy, murag, diba? I mean, dili lang sa pagkuan, ha? Tanang ina nakataas, bitaw nga, kabalugig ka nga manghod kay nimong laki or besides sa babae, pero babae mo okay raman sa ilahan, no? Like Vic Soto and
1: Pauline.
0: Pero sa babae manghod, lisod, lisod. Pero yes, ikaw, DJ Nobs, ikaw ang nasa sitwasyon ni Alma. O sa imong buhaton?
1: Muna ginakuan ingo nila mamba, haong gini nga kanabitang istorya sa kadaghanan nga, lisod yun magpadako o ginikan. Kaya nga ni, ginikanan, di ba ginamaminaw, no? Kanang, talagsaon ra kay ginikanan nga maminaw sa anak ko.
0: Correct, correct, correct.
1: Di ba, in reality. So, sa, kung ako si Alma, no, ilahan na lang, kanang pasagdain na lang na ilang mama, diha nga, kanabitang, atubangon na iyahang, kanabitang, relasyon kay saan ta man ug kanang di gid siya magpatuo saan ta man wa man siya nagkulang good wala siya nag di ba wala sila nagkulang magsuon nga sultian nga nakitaan ihang si Franco nga na ikauban lain pero di man mo to sa ila ha so grabe gid si oros-oros ang gugma ka syempre di sa ta ka kamahay ma'am no kay talagsa ra kay ni nga ang babae ang
0: magulang unya katunga pag ilang edad
1: yes katunga oh so
0: tanawa ra gud si Vicky Bello og si Hayden Ku kung mag-uban sila do Ayag lola. Uy, pastilan. I mean, sorry ah, sorry. Ako na po din comment. Pero
1: di na ito na marilikayan, ma'am. Pero muna ilang ginigingad. Conjured ka ng grabe yun ang gugma ba? Di takasabot. Kung di naunsa po na nila pag-workout. Pero tood man, looy ang mama ni Alma sa ngalan nga ginailad na siya. Correct. Pero again, miskan gani kita nga karabitang murag nata experience nga ni ba nga di ta mo to unless kita'y makakita.
0: Pero doon na ba kay nakita? O sa bagay, no? Doon na ba kay nakita nga yung anak, kabatanon nga lalaki o niya, di guwang na babae nga nag-unong. Gawas nga Hayden ko, Vicky Bello, ha? Kay murag, kay dugay na mista more than 10 years na mag-isa la. But,
1: murag talagsa ra kay nang ingani mo, no, murag weird man kay siya at lang
0: tawag. Pero kinimanggo, doon na mo kay nakita yung manghod nga. Nakita ka siya yung suon, nga doon ay kaubang babae nga, same age lang, nga giagbayan niya.
1: Pero kung ako'y anak ni Alani sa I mean, kung ako ang anak na nakakita nga na ikuan, na ay ka ng kauban si Franco, ako itong gisulong. Ano, sa ito nila sulong nga.
0: Correct.
1: Ano, wala nila kukumpronta. So, ana na lang yun, Alma, no, nga, wala kay mahimo. Kung imo, kung ang inyo mama, dili maminaw sa inyo, ha? Basta ang importante diha nga, inyo, ha, bitang, inyo siyang gisulti, ano, sa itinood, murag, hulati na lang ang panahon nga mo nagi magpa-realize sa imong mama ba kay ana maginanggog mam is karon saan pa natuog kuan
0: pogong
1: di gina mapognan labi na sa edad siguro
0: basin ako tanaw bisag obvious pa may tambag ani
1: yes pero sa akong lang to mam no murag aware na siguro ilang mama nga nagi something kang Franco pero siguro tuod siyang katiguang o siyang katiguang napakabuta na lang siya nga for as long as iya mo uli okay ra sa iya ha kay basi na siya mga kalipay sa iyang kauban nga or kalipay ni Franco nga di niya ma-provide that's why iya siguro nang gitolerate which is sad no kay maskin pag pila tong edad dili na to deserve nga mo settle lang sa ing ana ba nga nahimo ka na lang og tigbantay sa iyang anak.
0: Correct.
1: No mo pay kanang kaning 16
0: na
1: ka-o.
0: Na niya iyang life
1: 16 mo ra sig ni balik sa uno. Kaya nasa yung mga bata, gini pang atiman. But,
0: kung nag-minion touch up, ayan nalang yung edad.
1: Yes.
0: Diba? Oh, kalabang,
1: doon na kay, yes.
0: Doon na kay katimbaya yung nga, ay, sakit akong hawak. O, di sakit na akong hawak. O, pareha
1: mo. Pareha mo.
0: O, pareha mo, gibati. Relate. Pero yung ano, ay, ginoon ko.
1: Kisa ni batano, no? Nga, di gin makasabot. Di kasabot.
0: Agree. Okay, sige, dali data sa atong kuan. URP Professor Cap Jun Jun Diasis, ang imo opinion, importante karong panahuna.
2: Yes, at ibabag ko eh.
0: Babag ka nga?
2: Hindi, hindi ko masugot. Mangita ko bagay nga, magbulag sila.
0: Kung ikaw ang...
2: Kung ako si Alma. Uh-huh. Kung ako ang anak, ako ibabagan, uy, klaro na kayo na ginailad na imong inahan.
0: Niya, kaya masuko man yung mama.
2: Mm. Bahala na.
0: Niya, maghikog.
2: Bahala na.
0: Siya, bahala na.
2: Basta mababagi ko. Sakit kayo na tanaw, uy, nga kanang, ikaw mismo nakakita, nga klaro na kayo ginabinuangan imong inahan. Nga, niya, sus ka to nga sa edad. Klaro na kayo na nga.
0: Kanan, ikaw ka, pangutanon ta ka, ikaw.
2: Binuang na gina.
0: Kung ikaw sa imong kabahin, doon na kay chance mahigugma sa mga babae nga magulang ni imong edad? Kung ikaw akong pangutanon?
2: Oh, ang gugma, wa may pinili. Huwag na sige pinili.
0: Yan, ano mo ba, bagbang ka, huwag makikipili.
2: Sige, klaro magod kayo. Nga gabinuang lang si Franco. Uh-huh. Kaya kung walaw ta na gabinuang si Franco, dili ko mababag. Mm. Pero klaro man kayo nga kanang nakita man gud sa iyang
0: igsoon
2: nga naay laing babae nga gi no agbayan tanga to ka relasyon nya nganong
0: mapakabuta
2: bungol man mo nga mga anak
0: wala sa na napakabuta bungol gani I mean
2: ina mo gani mo babagi ko dili ko pwede nga pakahilom nga asak din na si mama na dia nya pagabot sa panahon nga magdako na ang damage.
0: Dahil igno na lang ito, Mirisi.
1: Humanag yung ilang confront, pero sila pa'y nahulog
2: at least nakatilaw lugar yung mama, yung nga na, oblami, yung nga lugar.
0: Di actually, dili lang sa pagkwana, kailang 63 years old, but I do not know, ha?
1: Kung wala naman na sa babae.
0: Dapapa sa ila, no? Dapapa sa ila ang inaana. But sa babae, man, God, well, di importante ang
1: yes.
0: Kwan, ang ilahan na companionship na lang.
1: True.
0: So kung companionship na lang, pagkita dalag pare-parehan yung edad. Diba?
1: Lisod kayo.
2: Adlaw-adlaw na alma si mama ni mo. Adlaw-adlaw nag-tiltig ang ulo nga. Sa mga kama. Istoryahin na ka na. Ayaw ka po all kay...
0: Pero niabot mo ko sa point na sila na ang gamong daotan niya. Kung mawala ko na si Franco, ni bahad ilang mama, kung mawala ko na si Franco, pati ko na siya mawala. Di na niya makita. Di na makita.
2: Normal maging na nga istorya sa inahan. Kaya para dili sa ilabtan.
1: But kung ako po, ma'am, no, sa iyang edad mo ko silang mama, murag... Kanang kuha na lamang guna, kanang murag, life na lang niya kanang nabili, niya i-experience na lang sa tanang butanga, kaya niya ma-experience ba. So, okay na po na maka-experience siya kanang kasakit sa kasing-kasing, basi wala na niya na-experience yung bana.
2: Dili, manggod ang mga...
1: Ang mga broken-hearted at 60. Oh,
2: diba? Dili, manggod kayo mga anak, manggod ang masakitan, ana. Mga, ang, kung ikaw inahan, paminaw inahan. Kung ikaw inahan, naglipay-lipay ka, ang imong mga anak, kakasakitan niya, ana. Imagine ako doon si chismis sa mga silingan.
0: Pero kung ako tanaw, sa ilang gibati. Sakto ka, Dejinovs, no? Marag ka pakabuta, bungol na lang yung mga. I don't care. Bahalag, naa siya ilain, basta sa kuwa siya muli. Okay na kay Cor. Inanak na lang
1: sa kuwa. Pero siguro kay, basi na siya, siyempre, 30 years old.
2: Kalipay na niyo yung una-una pong inanak ang sakit sa gibati sa mga anak.
1: At 30 years old, agresibo po biya kayo na, ma'am, lalaki. So, siguro sa iyang kasi ang kabahin ba nga, dili na lang na ako siya pugnan kay, narabo ko yung mga kuha, nabi mga buta nga, di na ako kayo provide sa iya. So, muna ginaalaw siguro niya. So, pakabuta mo na, masuko siguro siya nga, kumprontahan siya sa iya ang mga anak kay, again, aware siya nga, kay tabo na, pero, ang iya na lang iya nga, basta sa ako siya mauli, okay na ko, murag anak bitaw.
0: That's why. Yes. Well, diba? Anyway, sige, hirit pa, kinisinyas na si Engineer Adan nga, time is up.
2: Basta ako din eh. So, binuang mo na istorya. Ikaw, Franco, ako isulungon di ka na ako, Franco. Yun, bala ka niya.
0: Kung ikaw ang nahimutang sa sitwasyon nga anak sa babae, isulungon mo sa Franco. Baharan gini mo.
2: Baharan yun ako.
0: Okay. Imuha, pasagda na lang.
1: Pasagda.
0: O sa mga ginawa ngayon buhaton. Standby, balito man lamang sa Pikasawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dinit ako daling malimot o mo nang daghan dyan salamat. Ako si Annalene Bulado. Taga Yunan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balitapan syempre ato sa Timbayaon ang ato mga YouTube viewers from Tess Bundok. Maying hapon nati Arlene. Shout out sa ako mga ka-office mates diri sa Lagao, General Santos City.
1: Hello Ate Arlene, DJ Novog, Idol Cap June. Pa shout out sa akong pamilya sa Barangay Agusan del Sur. Maminaw Judmi Permi from Yoli Pimentel.
0: Ayan. Pa shout out ko diri sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Sige mig paminaw nimo samtang nag-drive from Vicente Galan.
1: Maayong hapon na DR. Pa shout out ko sa akong mga barkada diri sa Barangay Puerto. Kamulo mi pamina while nagtagay lingaw kaayo mga tambag ni Cap June from Zaldi Fernandez.
0: Ayan.

0: from Zaldi Fernandez.
1: Ayan. Hello, idols. Pa-shout out sa akong pamilya sa Hinatuan, sa Rigao del Sur, from Mel Dumalagan. God bless po.
0: Shout out sa akong mama o papa sa barangay Nagumbaan Marama. God bless sa inyong program. Huwag sa inyong tanan, Ate Arlene, from Eileen Jane Alcoriza.
1: Mayong hapon, shout out sa tanan taga barangay Puntod, Cagayan de Oro. Maayong pagpaminaw ninyo from Lando Pantuha.
0: From Ronaline Cabahog, Lantion, mayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova Cap June, permigid ko nagatutok sa inyong programa kay daghan kaayong makatunan. Shout out sa kumbanang si Jomar o akong anak na si Kyla, watching from Barangay San Roque. Bye-bye, Leyte.
1: From Cherry Ann Dalman, hello Ate Arlene, pa-shout out ko diri sa Barangay Pagatpat. Salamat sa mga Bulawanong Tambag.
0: Hello Ate Arlene, pa-shout out ko diri sa Purok Malipayon, Moncayo, Davao de Oro. Ganahan kayo sa inyong program o mga tambang maka-inspire kayo from Erwin Talabis Mantilla.
1: Shout out to Uzing Tiongson. Mayang hapon na TR. Shout out sa akong mga apo diri sa Barangay San Miguel, Iligan City.
0: From Liza May Corpin Caballes. Good afternoon, Ate Arlene, DJ Nova Cap June. Shout out sa akong mama nga si Mama Nena. Always naminaw sa iyong programa from Karkar, Cebu.
1: From Vivian Amarilie. Ayan, hello po. Pa-shout out sa akong pamilya sa Barangay Poblacion, Manolo Fortich, watching from Cebu.
0: Maayong adlaw, Ate Arlene, pagriko sa akong barkada diri sa Barangay Santo Niño, Coronadal City. Lingaw kayo, may paminaw ninyo from Jovito Aranas, Daklan.
1: Maying hapon natin, Arlene. Pa-shoutout ko diri sa Barangay Balulang CDO. Keep it up from Willie Labitad. Shoutout sa akong pamilya sa Barangay Kibawi. Nindot kayo yung mga tambag karon from Sinia Febalaba. Ayan, for final day jinobs. O sa'yo ba'y kasulti kang Alma, ang anak sa Osaka, 60 years old na in love na in love.
0: Alma, again, sa kupang iyong kaganina nung kani mo hang mama or kani inyong mama, kana abang sayod na siya sa inyong mga sentimiento, isip mga anak nga. Sayod siya nga nangasakitan mo sa, sa inyong na-witness. Pero sa ako pang nakita aning sitwasyon, inyong mama, gina-enjoy na lang na nga naay gaunong sa iya ha. Despite tuod sa fact nga kanang kanabitong na ay mga extra nga ginabuhat si Franco. Pero isip mga anak, no, inyo na lang naon diha ba nga. Ay, inyong mama, na naman ay saktong paminsar. No, sakto na napangutok, tiguang na ganin, no, senior na. So, kung ang importante ramang ko diha nga nakabati siya kalipa. And if masakitan mang galing siya, iyan man po na ang konsekwensya yung kaugalingon. Yan ang choice. Kaya para manggod na ko ba, ang ato mga ginikanhan na, nga gibuo silang tibuok kinabuhi para ati manunta labi natong nawala na inyo ang papa no siya na lang so yeah, tanang all those years niya dedicate yung kinabuhi para sa inyo ha no iyan ang na fulfill iyang pagkaginikanan so karon bisan tod nga kanang alanganin ang iyang sitwasyon or siya gansi sa ilang sitwasyon pero sa ngalan nga nakahatag man ka na og kalipay sa inyong inahan pasagdain na lang na siya kay again tiguang senior na no gamay na lang ng gitik yang giganahang iyang kinahanglan no gitik-gitik na lang man iyahagot nga
1: kawit-kawit kamot
0: oh ana na lang ba nga karamay na lang nga nasay ka kadulog nga kanang batanon murag muna lang na yung makapabuhi sa iyang kalag
1: bahala na lang ang importante kalinia is kanang nalang siya kauban-uban
0: nasay kauban no kanang murag makafeel siya ba nga bisan tiguang ko napadagya po yung muunong na ako nga na lamang ko ng mga tiguang no nga murag muna lang na yung makasatisfy sa ilaha nga nasilay kuan ba na someone nga kanang ganahan sa ilaha kaysa naman ang imong ginikanan nga siya na lang nag-inusara mas makaguol kung imong ginikanan ay imong inahan siya na lang isa no mas dali siya matiguang samot ko nga na so again kung masakitan mang galing ang inyong inahan at least wa mo nagkulang sa inyong pagkaanak nga gigi ko ang ginyo gikumpronta ninyo inyong inahan kay kesa naman ipugos ginyo ipagbulag sila niya dili man namo ang gusto sa imong kuan sa inyong mama so munay na hinungdan nga maka create na hinoon nga
1: di ba yung relasyon
0: di ba yung relasyon maiubos na inyong ginikanan sa inyong ha so I mean inyong inahan sa inyo ha so pasagdain na lang na siya kay iyan na lang nang gina-enjoy nga na siya kauban nga kuan ano nga, batanon. So, makapabuhi sa iyahang mga kalag.
1: Sa iyahang katawang lupa.
0: Yes, iyahang katawang lupa. So, walay rason ngayon nyo siyang kontrahan. Kaya again, gamay na lang kayo ng kalipay sa tiguang. So, ihatag na lang ng apaboro sa iyahang. Sa kanunay, kinangin yung DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
1: Okay. Musupag yun. Dekat to URP Professor, Kap Jun Jun Diasis.
2: Yeah, they don't say love me, ha.

0: siguro na interest ko sa kaning kaagi ni sulat tampo ni Alma, Alma. Mama ni Alma. Mas lahi gyud ay ang kwano? Lahing.
1: Lahing kaysa kwan.
0: Malahing itong... siguro murag murag lagi.
1: Dili kato si Frank lagi, na siya lahing na po siya butong.
0: Lagi an, ma, dili may explain siguro kalami ana ba kay kanong leunong mo
2: ginang ang lahing kap kay kinahanglag yung kagurong.
1: Dugang yun.
0: Ya, 30 anos siya ang kauban. Mukha good yun. Mukha. Kini si Dan. Dan, di ba? Ikaw, Dan. Mukha good, di ka, Dan. Matay, no? Inom ganit kung bigaman gold coffee karon kay Dan.
2: Ingon sila ka ang butong kay kutsarao, Romadoka. Kanig yung lahing kay kagun.
0: Ya, tino. Kini inahan po ni Alma, nag-antipara ni Bagol.
1: Mo gani nga. Wag niya nakita.
0: Wa niya nakita ang kamaturan. Sa side pud ni mo ni Alma, nakasabot pud ko isip usa ka anak. Konsa inyong gibati? Oo nga.
1: Concern lang.
0: Concern sa inahan. Kita nga mga anak manggod, ang atong main gud nga tumong nga magbalipayo na nga atong ginikanan. Pero kini nakita man ato magbalipayon, pero sakit para sa atong tanawon.
1: Kung masakitan.
0: Kung masakitan. Kung ginabinuangan ng imong inahan. Para sa kuha, mababagid mo, istoryahon yun ninyo si Franco kung di makaya inyong inahan.
1: Hulgaon!
0: Si Franco, istoryahon nga, kung tinuod ka na igugma sa among inahan, dapat wala may nakita nga na kailain ka kordidang. Ay, nagpangitag batanong diya. Udungin na among inahan diya. Pero binuang na imo.
1: Biyain na lang.
0: Biyain na lang. Tangin na lang kay... Kadang kung sakto man to ang si kining mama ni mo Alma basi kabalo na na siya pero gapakabuta bungol na lang ba kay
1: siya gusto biyaan
0: sayo nang kanang batan-on pabutira abutira mo
1: pero basi lugwa pahon po din yang mama no na may mga 63 pod ka
0: dili gid ati klaro na magud kayo nga na ikaw ba na
1: oh yeah, that's why
0: kadang kay kung ikaw magud tinud na nahigugma si Franco dili na namang gitaglain
1: correct. Correct.
0: Ang problema, klaro kayo nga mura gigamit lang ang inanel. Maunay inong dahil nga nung kasakit ang mga
1: anak.
0: Dugan sa anak.
1: Oh.
0: No, sa mga anak ni Alma. Muna nga, kung di makaya inyong inahan, ipa-communicate yun na inyong inahan sa ko, ha? Ako na yung text me. Ako mag-anam-anam managkuan. Mas bayo
1: pa. Gusto ba siya yung problema?
0: Pasipalitan dahil ko anagkuan. Kanang unsa nga
1: ah, nagsuporta gani mga anak para mabuhi.
0: Para malangkat sa kay Franco. Pagabot ni sa ako.
1: Extra baggage ni noo badungagan pa.
0: Ah, sa ako ah, safety gida siya. Safety gida siya.
1: Ay, pastilan.
0: Safety gida siya ate. Nya Alma para sa ako ah, ang inyong buhaton is kung di kin makaya inyong inahanog istorya, inyong i-heart to heart istorya si Franco. Siguro maulaw ra po na si Franco Dugay inyong istoryahan nga kung wala kay gugma sa among inahan ayaw na lang gamita. Kuwala na lang kung
1: si kahit nga nakita na, nakita siya
0: nga dunay nakita nga na laing kauban ang tao may kaulaw mang yun sa kada nga pamaagi ang inyong inahan siguro mapasify ang iyong kasuko sa inyo ang kaso manggaling may bawa niya nga kamo ang nakikistorya kang Franco niya tinuod man po nga nasa ilain pero never delay sana ate interesado ko ano sa inahan ni Alma ha sila ka 30
2: basi nang inahanglan o ka ng mama si Franco no 2 in 1 ba
0: kung sabagay nanakay kay uyab napakay mama
1: Gabi, 30 anyas
0: hanggang. Napakay lula! Ati, bakit si Franco? Grabe ka si Franco. Nakaw na una po tangyati yan, ano?
1: Uy!
0: Si ang mama po ni Walma, na'y kadulog, na'y anak,
1: Napayapo.
0: Yeah, worst. Grabe. Okay. Lahi na ginang panahon ka ron.
1: At dilatang ni Senya sa Senya.
0: El Niño, nagtiklike. Sa gihapon, kinisi ko yaka po, hingon, dili, magwapo, dili po kipagit. Pero isa lang ko pa siguro, magbalak ko.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
4: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na Dilsor.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
5: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
6: Nang dili magud kay ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
4: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maputi na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog yung diyang sambul-sambul o aktan na yung iyang panglantaw o epektido yung diyang nga produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
5: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Dako salamat kay mo DJ Nova and of course Cap Junjun. Thank you Alma sa imong pagpadangat imong swatang po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Bodo na sila yung mga punto. Kag DJ Nova, pasagdan ninyong mama nga magbalipayon kung masakitan siya, iyan na ang risgo kay gibadlong naman ninyo. Doon na po'y punto si Kap Junjun nga pugngan, kaya nasayod silang nga gibinuangan. Pero kung di kinadala ang mama, si Franco ang istoryahon. Frankahan siya, nga kung masakitan ng ilang mama, magbantay lang siya. Kay wa naman sila pugi sa ilahang buhaton. Muna'y pinaka-best nga buhaton, Alma. Istoryahon niya si Franco. Sultihin siya nga inyong nasaksihan. Kung pananglitan binuangan niya ang inyong mama, kaninyo mga anak siya manubag. Muna nga, heart-to-heart talk yun sa kang Franco ang pinaka-best. Kay mahimo man ninyong away, lali sa inyohang mama kung kamog yun ang mangusog na magbulag sila. So, panghinaot ko nga, mahayagan ka sa pagkaroon. Ang pinaka-best, isaryahon si Franco para di maguba ang inyong relasyon sa inyong inahan. Again, thank you so much, Alma, sa iba papadangat imong suwatan. Pumanghinaot ko na masulbad gini inyo ang problema sa pagkaroon. Kini sa Ate Arlene, ayon, magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
8: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UAD ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghibo po na ako ng gamay na po siya niya ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat jud ako
9: po si Luisa Mercado de la Peña taga Nasipit.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
5: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
10: Inyong nabati ang programa nga binayran ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay Jessie.
11: Sa hilanat huna-huna unkon unsay luwas makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay Jessie. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik, Biogesic.
13: Alagang Unilabian.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang Kuta Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
20: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
17: Unilab yan.
18: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
22: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
24: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
25: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
26: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
27: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
26: Wow! Mas maayo pa?
27: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
26: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
25: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-eleksyon, humba, adobo ka dere.
27: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap, bangis sa sulit.
28: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na Extra Strong Beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
14: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
29: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo, nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced, naagid kanunay sa itong kabinet. Tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga doon ay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pilak adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og Advance Magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
1: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte, karon na ay zinc.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
9: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: It's a belly friend.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: X. Kung moingon si mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This tank check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Naay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Na saan na ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko yung bisita! Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
19: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
20: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
0: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
21: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
22: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly.
23: It's Mele Francisco.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, inanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
6: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by NeoZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
9: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
10: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
12: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas kaana ang pamatis sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam sa.
15: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilabyan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng Senior Milk? Ang Birch Tree Advance,
20: same nutrition, half the price,
19: versus leading Senior Milk brand, sabi ng nutritionist ko,
21: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
20: Same nutrition, half the price,
19: versus leading Senior Milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
22: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
23: Ayaw hulatan mo grabe ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
24: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
25: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan. Lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaranlaing sakit sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og NeoZep Z Plus Forte. Nahibaw-an magud nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya ug pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang NeoZep Z Plus Forte. Mag NeoZep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligar ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na NeoZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naulian na kama?
5: Wa pa.
4: Naulian na kama?
5: Wa pa.
4: Naulian na kama?
5: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma.
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
26: Mag Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
4: Naulian na kama?
5: Gahapon pa.
4: Ah, kuya waoy.
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon na ay zinc.
27: Unilab quality yan.
28: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
27: Unilab quality yan.
30: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: It's a Melee Friends.

0: Can't stop scratching because of dandruff? Try all-new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex, our best-ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with Sun Silk. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
2: Oras mga kasama, alas 10:20.
1: Straight to the point.
2: Magabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, o Mindanao. Sa nga ni Radyo Man Binji Tanghian, ako si Radyo Man Buin Alguno. Makikuban ka ninyo hangtod ta alas 2 sa gabi sa tuwang tulumanon. Ang Straight to the Point Evening Edition. At lang mga kasama karon nga Martes. Mayo 5. Kamusta ka mong tanan? Samta nagkalaom na ang kagabiyon. At mga tagad karon ang nagkadaiyang nga mga isyo may labot along sod o ang nasod. Sa subling ni Pahibaw nga to sa katawahan, ang pinggulikan sa taas na kayo nga hit index. Samtang karong adlawa, ang pagsaka sa presyo sa gasolina o krudo. At usab nga hatagang pagtagad ang mga development pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Gumikan kay dunay mga kongresista ang sumapa ni atras sa una nilang plano na musuporta sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Una naman itong nipahibaw ang House Justice Committee nga sigurado na nilahang matransmit ang Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kay dunaray synthesize ka mga buto ang ikinahanglan aron ilang makuha ang 1/3 votes pag-transmit sa Articles of Impeachment ngadto sa Senado. Na dunay mga 15 ka mga lawmakers ang sumapa, wa ni dayon ni balitok sa ilahang plano pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Unsa kahay epekto ani? Diba ka mo balitok puning uban nga mga kongresista nga nag plano ni adto nga mo butar pagpa-impeach sa ato ang Vice President. Ato rin hatagan og pagtagad unya karong taw-taw. Ingon man mga dagkong balita dinhi sa ato sa Sugbo, labi na ni mga krimen nga padayon nagapanghitabo. Ito maglangay atong i-check una makasama karon mga report gikan sa patrol. Atong paminaw dayon. Atong i-check mga kasama ang report sa ato ang patrol karong gabi ura. Napadayon nag-anina mga kasama unsa mga kasikas. Mga alarma sa gawas.
3: Ronda Presinto.
2: Si kasamang Radyo Man Josipos GQ Kihano kasama GQ.
3: TYHP Tatak RMN Report.
4: Nagbagpan sa mga sakop sa PDL 7, giniusat ka ang newly identified nga drug poser, malalang takla sa kapuno niya sa Barrio de Lope, sa Dakbayan sa Sugbo. Ang ginagpan nila sa pangalang alias Jovito, 27 anyos ang panigon, o lumulupresap sa risgotan ka lugar. Patid ni Lia Organa, ang spokesperson sa PDL 7, nga usa ka confidential informant, pero pabawin lang ang ingong nga namigay kinigiligal at lugas. At baog suspect na ilinig ipresun sa usa ka simana, diyang nasuta ang positibo, nga namigay kinigiligal at lugas, ginusa rin usa ka bypass operation, ining mauga, batong ni mauga suspect, ingong maka-dispose kinihog 500 grams na to sa usa ka kilo, matag si mana, ingong usa ka newly identified drug facility. Kining mauga suspect na kung sa mauga dinakpan ang mga pinakitang nilalahan sa mo na motimbang kining sintog 25 gramos kamabaro kapin sa 850 mil pesos. Orgon sa patrol ang inyong Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tabaka, RMN.
3: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: At oras, mga kasama, alas 10.24. Dugang balita, karong gabihon na, temporaryo nga girelocate ang 66 kapamilya nga nahimutang dool sa Mactan Expo o gipapuyo sa usa ka resort diha sa lungsod sa Cordova. Isip kabahin kini sa security preparations sa ASEAN Leaders Summit karong Mayo 7 ngadto sa 8 ning tuiga. Gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga gisugdan ang relocation ni atong Abre Balti City apan mahibalik ang mga residente sa Mayo 9 atol sa pagtapos sa kalihukan. Ang maong luna nalakip sa security perimeter sa Mactan Expo nga mao'y usa sa main venue sa summit. Giklaro ni Chan nga dili kini desisyon sa lokal nga kagamhanan apan kamanduan gikan sa National Organizing Council. At ang oras, mga kasama, alas 10.25. Dugang balita, karong gabi una, doon ay high-value target, nakuhaan o Shabu atol sa buy-bust operation. Nabalhog sa prisuhan ang usa ka giilang nga high-value target o man nakuhai o Shabu nganing kantidad o 850,000 pisos. Atol is buy-bust sa sityo Susco sa Barangay Guadalupe, Lunes hapon, kagahapon. Ang malampusong operasyon gilusad sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7, dungan ni sa pagigalayon sa Guadalupe Police Station 9 sa Cebu City Police Office. Giilan ni PDIA 7 Director Joel Plaza ang suspek na si alias Huvito, 27 anyos o residente sa Maonga Dapit. Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang 125 gramos nga gidudahang shabu nga gibanabana nga mabalor og 850,000 buy-bust money usa ka cellphone nga gigamit sa transaksyon og uban pang mga drug paraphernalia. Atong oras karon, mga kasama, alas 10.27, dugang balita, hatagan atong pagtagad karong orasa. Dunay byudo gibunalag kahoy siyang umagad. Nalandig sa tambalanan kining usa ka 62 anyos nga byudo human bunali og kahoy nga 2x2 sa iyang umagad atol sa ilang panag-away nitong Domingo sa gabi sa sitio Lawis sa Barangay Santo Niño sa Lakbayan sa Toledo. Giila ang biktima nga si Dionisio Pontiras Rebukdan kinsa nakaangkon og bali sa batiis og daghang bunog. Daling nasikop sa kapulisan ang suspek nga mao ang iyang umagad nga si Adonis Duran, 52 anyos. Radyo mo nationwide. At oras karon, mga kasama, alas 10.28. Okay. Palayo ta sa tuwang tulumanon karon. Atong hatagan og pagtagad, mga kasama, kini mga nagkadaiya nga hisgutanan. Og kabahin ini mao ang pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte. Dunay suma pa mga kongresista ang nibalitok og wa na nidayon pagbutar, pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte. Si Bicol Saro, Congressman Tiriridon ni Pahibaw, nga dunay listahan nga ni-circulate sa social media nga dunay mga lawmakers nga ni-withdraw sa ilahang suporta pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte. Unya, suma pa dunay mga supporters ni Duterte ang ni Pahibaw sa Malacañang, ni balik-balik og warning sa Malacañang kalabot makasama sa epekto sa pagpa-impeach sa tuang Vice President. Oh. Now, kini mga ni suporta pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte, di pa gini sila makasiguro. Gumikan makasama kay suma pa doon na may mga kongresista nga naghilom-hilom pa ug una na nilang gi-recruit kasamang Jerome. Nga, oy, pare, ato ba yan yung i-impeach ha? Okay, pare, suporta may pare. Apan, lahi, ang naas, huna-huna. Pare, unsa man ka pare, impeachment pare, imong butaran pare. Ah, okay pare, sige pare ha. Ato gining ipa-impeach ang ato ang Vice President pare. Oh. Una naman itong kay Pebagod sa House Justice Committee o sa ban ng mga kongresista nga nisuporta sa impeachment nga kaya ra kanilang kuhaon ang 1/3 votes. Sintos rais ra kabuto. O gari, nangandak man yung uban ng mga kongresista nga sobras 200 ka mga kongresista mo suporta sa impeachment. Ambot ka ni ini karon. Kay hibaw lang kita politikahay manggod kining impeachment. Politikahay kini. Oh. Now, mahibaw ang rabagyod kung kinsa mga kongresista ang nisuporta o mo suporta sa pagpa-impeach sa ato ang Vice President. Dili magini malilong ron. Labi na nga karon, nauso na ang social media. Mga manigi panagan-an sa uban ng mga kongresista, o mubutar sila pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte. Mga suko magin ang mga didiis. O daghan pa man ang mga didiis ron. Ha? Ubay-ubay pa man ang mga didiis. O dili lang ubay-ubay, daghan yun. Ha? Posible siya, no? Nga, namalandong ning uba mga kongresista nga, uy, ug ako ni ipa-impeach ang Vice President. Pagan ko ani. Ha? Labi na sa ko ang distrito, daghang mga didiis. Oh. Naguna-una, absent ni sila. Dako kinag-impact mo niya eh. Ang mga gihimong kalihukan sa DDS kay maka-influence kini sa desisyon sa ato ang mga kongresista. Ha? Nagunahon na pa rin umanday ay nga mga kongresista kasama Jerome. Impeach baka ako? Ay. Sa akong distrito, nagharamang mga DDS na ako ng mga butante. Magpari-electram ako. Maapon na ilahang gihinuktukan. Now, si Vice President Sara Duterte, sa dihang gipangutana nga, Madam Vice President, naingon ang House Justice Committee, klaro na kuno kayo, nga ma-impeach ka. Matod pang Vice President Sara Duterte, giyursawa na nila pagsiguro. Wako kay ba, ugunsay, naasilang huna-huna, pero how come nga ilan ang gisiguro daan? Wako ganit nagbutuhay, sure na sila, nga makuha nilang 1/3. Giyursawa na. Ha? Aw naalagi na yung mga gipang-rekrutaan. Kita gani nga mga butante kasamang Jerome. Mubali gani ng ato ang huna-huna. Oh, sumagod. Panahos election sa barangay. O dili ma-postpone ang election sa barangay. Karoon namang November 2. Sumagod. Mudagan ka pagkakursihal. Bye, Gerald. Butari biya ko bay ha. Bisag adto lang intahan ko na mo ibutang bay sa number 7. Okay ra na bay. Why kasa? Why? Problema na bay Jerome. Bisag in number 1 pa. Oh. Sure na ka nga. Barangay konsihal. Unya. Mausama na huna-huna sa mga butante. Kini baya mga kongresista magbutahay baya na sila. Mga butante po ni sila. Oh. Mubuto sila o duna ba'y kapasikaran para i-impeach ang ato ang Vice President. Kaya og matransmit na ni ang Articles of Impeachment ngadto sa Senado, mga prosecutor naman ng ato ang mga kongresista. Sila may maglangkob sa prosecution panel o ang mga judges 24 kabuok ang ato ang mga senador. Mulingkod sila as senator judges. Sumaon dahil na ha? Unya, kini lagi mga ni suportadaan pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte, ni warning po sila sa mga tao nga ayaw dahin mo pagpatuo aning mga fake news kay pag-influence nis inyuhang opinion. Sulid diri sa kamara ang amuang suporta pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte. Ang chairman sa House Justice Committee, ha? Nga si Luis Tru. Ung aminaw ka sa iyang pamahayag, matod pa niya nga guilty ang Vice Presidente. Na, dapat i-impeach guilty ang Vice President. Kuyaw kayo. Nahimo ng kurti makasama ato ang House Justice Committee. Guilty ko, no? Nakadungog ba mo sa mga hearings nila o sa mga pronouncements sa House Justice Committee? Nga, dapat managot ang ating Vice President sa malaking pira na ninakaw sa kabanang bayan. Guilty ang Vice Presidente. Kakuyawa, guilty na yun. Ha? Nahimo ng kurti ang ato ang House Justice Committee. Basin sila na emosyonal lang ning uban ato nga mga kongresista nga ni suporta sa impeachment ni Vice President. Di pa sila kaingon nga guilty. Ang kanang ilahang pag-establish og probable cause og duna bay basihanan pag pa-impeach kang Vice President Sara Duterte sa inato na kasamang Jerome. That is recommendatory. Recommendation ka na sa ato ang mga kongresista. Dili para maoy verdict. Ha? Dili para maoy hukom sa impeachable official. Kay ang dunay katungod paghukom, guilty ba o not guilty, mao ang Senado. Oh. Ato lang po silang respetuhan. Ha? Dapat managot sa taong bayan ang Vice President. Guilty. Ang mga na ilaha, pero ato niya ning mahibawaan kay o magbutuhay na ni sa kongreso o pilay numero nga makuha pagpa-impeach kang Vice President. Mahibawaan na ba yun eh? Di yun na malilong, oy. Ha? Di yun na malilong. Diri sa Visayas o Mindanao, ako makaingon ko, ubay-ubay yun, mga didiis. Labi na sa Mindanao area. Daghan nga mga didiis. Sa Region 7, naasay daghan nga mga didiis. Oh. Okay. May bawaan eh, kinsa mang mga kongresista ang mubuto pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte. Maghinoktok pa ni sila nga.

day. Ha? So, dakuni og influence ang mga gipanghimo ron nga mga kalihukan sa DDS kay paghatag og influence sa desisyon sa tua mga kongresista. Sa dili pa ni isaka ang articles of impeachment ngadto sa Senado kana og isaka man or angay bang isaka ang articles of impeachment kay og masaka na gani ang articles of impeachment kasama ni Jerome gikan sa kamara paingon sa Senate impeach na ang ato ang vice president. Oh. But ang kuwang na lang ang verdict gikan sa Senado guilty ba o not guilty? Igabot sa Senado, na ay 2/3 votes ang gikinahanglan. 2/3, labing minus 16 ka mga senador ang mubuto pagpakonbikto kang Vice President Sara Duterte sa impeachment. Og dili gani kaabot og 16, panalitan 15 ra, acquitted ang ato ang Vice President. Pero og makaabot og 16, convicted ang ato ang Vice President. Wow, siguro samni, ilahamang tong plano gud nga dili kayo langayon nga posible karon bang si Manaha ilahan nang ma saka ngadto sa Senado ang articles of impeachment. Basin ilanggi dili og dutay ang process kay nang recruit pa sila uban nga mga kongresista. Oras alas 10:41 mga kasama. Okay, sige. Padayon ta sa tuang tulumanon. Oho. Atong anam-anamon og basa sa inyohang mga messages.

Oy, kumusta mo na, oy, tanan, oy? Munting initas panahon, ha? Ayaw kumpiyansa, ha? Init yun kayo! Makalaban sa oo kasaman si Rum, ang kainit. Aha, aha. Oy, Loloy, normal. Attorney, siruhan gina sila. Ha? Loloy, pans tulog-tulog di ay sa pansitan, attorney. Watching Katagbilaran Bohol, si Catalino Anjover. Good PM, watching, listening from Hiloktog Barili, Juan Dinapo Flores Marino. Ah, hi. Kone Bads, oy, salamat kay Madam. Jojo Sokobos. Susan English Aquilino or Aquino. Susan English Aquino, shout out from Balamban. Okay, Jos Mori F. Marino. Mayang gabi, Mina Dereron. From Hiloktog, Barili, Cebu. Arlene Hardin, may gabi, shout out ko, Tanan Sityo, Tipay, Bye Bye City, salamat magbasa. Oy, happy Fiesta, Tanan, nga mga bulanon! O saman, sano? Happy Fiesta, sano? Pamamista, hatan, mas inyo, sano? Kaya gusto mong mutilaw anang inyuhang putahe rin ha, kanang inyuhang kunong adubo nga mura og kumo kadako. Ako'y amigo nga bulanon matud pa niya. Atoni, mamista tas amo kay lami kay among adubo dito. O dili sama diri sa syudad nga pinadagan ni ubang adubo diri dito sa amo sa Bohol o magpista. Perting lami as adubo. Oh. Patilaon ka na mo og adubo atoni nga dagko kayo, murag kumo sa tao kadako. Niya, patilaon ka na mo og humba attorney. Oh. Nga perting lata. Ah. Oh. Pwede ko no kasama, Jerome, imuhang init-initon, isud lang og sugong. Pero ka nang adubo yun kasama, Jerome, isud og sugong. Well, lami kayo, no? Init-initon ba? Astang lami ahinoon. Okay, kumusta mga sana ay? Hello, Cherry Ding Lasa. Good evening from English Berama. Talisay, original native lechon.

0: and Billy. Oi, Dara. Nick. Rabs, Lara. Lara Iriawan, Kugun Pardo. Okay, Diding Adolfo, Piskadiro, good evening. Si Ma'am Gisa Fardo, great ko sa among silingan. Lalan Kapuhon, Danilo Dawang, Dili Matog, kundi mahumani mo programa. Oi, thank you, thank you, thank you. Shout out from Carlock, Cebu City. Si Ole Esveres Mangabi, Mina Dileron, Juan Ogsaira sa Banawa. Okay. Si Lima Origor, mayong gabi! Ato oras karon alas 10:44. Okay, doon naman ni pahibaw ang atuang Department of Energy. Kalabot makasama aning bayranan nato sa kurinti. Nga dili ta dali-dalion ang Energy Regulatory Commission ni suspenso ang ERC ni suspenso sa power disconnections gikas Mayo hangtod sa Hulyo karong tuiga. Nga hatagan mata og chance pagbayad sa ato ang mga bitay nga bayranan sa kurinti kasama ang Jerome, mo labing maayo tinuloy kay labi nag dako-dako na ng imuhang bayranan sa kurinti, mo anhara ba dayo ng kolektor o niya dalion ka bisa muingon ka nga boss ayaw sa putli boss kay mo bayad naman may dili boss kay mao ni order sa among labaw madaot mi ani kami matangtang sa trabaho. Ang Energy Regulatory Commission kon ERC ni pahibaw nga ilahang gisuspenso ang disconnection sa mga residential o non-residential consumers nga dili makabayad sa ilahang bill sa kurinte gikan Mayo 2026 ngadto sa Hulyo 2026 og hatagan og chance ang consumer nga makabayad sa ilahang bitay sud sa tulo ka buwan. Oh, matod pas ERC, ang flexible payment options or ang installment payment i-allow ni sa consumption nga wa molapas og 200 kilowatts per hour kada buwan. Ah, para rapo di ay ni sa mga ni konsumo lang ugwa nilapas og 200 kilowatts per hour per month. Oh, ug mulapas na ani wa da may chance putol na. Mao lagi no. Kita ani ato alang yung budgeton ang ato ang pangonsumo ug wa gamitang electric fan atong pangon ug bugnaw na kayo ang aircon atong pangon ug ang usa ka suga wa gamita atong pangon para maka konsumo kita og enerhiya. Og mulakaw ta atong i-off ang plangka. Kay dunay mga tendency nga bisan og ipang off na tanang mga appliances. The fact nga nakaon pa ng imuhang plangka, magsige pa nagtuyok ang metrosan sa kuryente. I-off ng inyuhang plangka og mulakaw mo. Masif na. Og i-off ang inyuhang plangka kung way tao kay simbako og dunay mga spark sa kuryente. Malikay ba no sa sunog makasave pa mo sa bayranan kay mahibuong bitaw ka nga ano man daas man kami og bill sa kurinti basin og dunay mga wiring din ha nga maoy nakaingon nga ni saka og Mayo ang inyohang bayranan pero kita ron magamit man kita kurinti so ato alang panabanaon nga dili ma dak-an kayo tas ato ang bayranan kay kining kurinti karong panahon na dako magining gamit. O mag-charge ka si muhang cellphone. Tanaw ka sa ato ang program. Mag-TV ka mo. Mag-video ki o uban pa niyong gimbuhaton. Ang basic kayo nga panginahalan to sa kurinti nga naagitay suga kasama ni Jerome. Lahi man gundi adto. Sawa pa nauso ang kurinti kasama ni Jerome kay palipay kay ta og dunay pista. Ngano? Kay hayag man kayo kay pasigahon lang Petro Max. Kasuway mo ana? Kitang bata pa ba? Ni adtong panahon na kasama ni Jerome mga 1980s. Sa dihang wa pa nauso ang kuryente, malipay ta og dunay mga okasyon. Kay mao man ang panahon na nga paandaron ang Petro Max. Aperting hayaga gyud sa ato ang balay. Oh, nindot kay bang tanaw niduta dig. Mag Petro Max permi oy. Oh. Kay naana ra tag lamparilya. Karon dapat man gihapoy Petro Max ngadto sa mga lugar nga wa pa naabti o kurinti. Pero halos tanan nga mga lugar naabta naman o kurinti. Oh, okay nang Petro Max pang emergency. Pero tungod kay high-tech na punta karon kasamang Jerome, naanay mga emergency light. Ha? Wa na po kayo mahalin ang Petro Max ron. Kaya naanay mga emergency lights. Mutanaw ta sa social media, daghan kay mga tutorial na dinha kasamang Jerome nga pinaagi lang sa battery, makaangko na ta og kagulingong kurinti. Oh? Kay kita, kamaumantang mo diskarte sa ito ang kinabuhi. Kamaog itang mo diskarte nga mga Pinoy. Oh. Karabitang motorsiklo nga ang maarang unta anak kasama Jerome Duhara. Duhara unta. Apan maarang upat oy. Ha? Kara ikalimax driver. Usaon man as mga habal-habal driver ko no. Tulodres luyo. Unya ang usa kasama Jerome ato sa tubangan. Oh. So, upat ang daas na beer. Lima. Oh. Butang nga pag nag-extension ng uban. Na. Ang usa ka motor, ah. Anam, maarang ang unom ka tao. Ana ta, kamaayong mudiskarte nga mga Pinoy. So, mudiskarte lang ta karong panahon na yun. Kaya maglisod man tagmaayo. Kalabot makasama sa kananaang pagmahal sa presyo sa nagkadaiyang mga palitonon. Okay. Ako na gutong sumpayan una kadtong tubag ni Vice President Sara Duterte. Nitubag ang ato ang Vice President sa pangutana. Nga naman, Madam Vice President, unsay imuhang ikasulti, doon ay uban nga mga kurisista, sure na yun kayo nga ma-impeach ka. Oh, matod pang Vice President Sara Duterte nga, maupo na ilahang opinion. Oh, maupo na ilahang opinion. Kaya nga to ang Vice President, tua karon sa The Hague, Netherlands. Ni bisita sa iyahang amahan, nga si President Rodrigo Duterte. Oh. Matod pa sa ato ang Vice President, ka-confident ko nila. Ha? Diyon sa mara nila pagsiguro nga ma-impeach na ko. Oh. Mao ba? Unya, si Bicol Saro Party List Congressman Tiri Ridon ni Pahibaw nga doon ay synthesize kabuto ang ikinahanglan din ha sa kamara pag saka sa Articles of Impeachment ngadto sa Senado. Ugmato pa niya, sobra ko doon na. Ha? Sure na kayo sila. Mao ba? Ato na aon to ni. Kay karong adlawa sa report nga ato ang nahibawaan, doon na yung mga kongresista nga una nang nipahibaw nga musuporta sa impeachment ni atras. Mao na akong giingon ninyo, naghinuktok pa niyo ba mga kongresista? Oy? Mutanaw po ni sila sa pulso sa mga netizens diha social media. Ilaha pang i-analyze o mayo, o di ba sila silutan sa 2028 nga eleksyon? Natural. Palanitan ron, diri Cebu. Prangka-prangka pagkasulte, diri sa Cebu, daghan kayo mga didiis pa. Oo. Diri sa Cebu, Kasaman Jerome, daghang mga didiis. Mga, ang ubang gani mga pari, didiis man gani. Oo. Mga pari na sila. Kato mga pro-BBM, manaway nga doon mga pari, kaya nga kung nag-awa-awa, nag-apil-apil sa politika. Now, sa Cebu Pananglitan, daghan man yung mga DDS, maghinuktok ang mga kongresista nato dari sa Sugbo, nga, ayay, ubay-ubay man yung mga DDS dari sa Cebu. O, mo-vote ko para sa impeachment. Di ba ka ko silutan ani sa 2028 nga eleksyon? May chance yun na. Ay. Magpare-elect ra ba? Oh. So, karong panahon na, uba na to mga kongresista kasama ang Jerome, bisag ipaniguro na daan sa uba mga kongresista nga impeach na kuno. But, ang ilahang buto, ilahaning taguan una. Pero dili gid ni maha tago og asa sila butar. O, di magida matago. Ikebaos mga didiis, ayay ha? Ni vote ikas impeachment ha? Bantay ka. Kay silutan ka namo karong 2028. Ang ato ang mga politiko, mga balimbing baya na kasamang Jerome. As possible, makakuha silag buto gikan sa mga DDS o mga buto gikan sa mga pro-BBM. Maabitaw na nga niadtong 2022 nga presidential elections. Mayo kay tong tandim ni BBM og ni Vice President Sara Duterte, kay ang mga butante ni Vice President Sara Duterte may chance mabutar ni BBM. Ang mga butante sab ni BBM mabutar ngadto kang Vice President Sara Duterte. Nindo to nga tandi mang ilaha, unit team for the sake lang sa kampanya. Sagol ko to lipat-lipat tong kampanya, ha? Unit team. Pero kadto gituyo lang aron makahakot og daghang buto sa mga tao. Karon na siak naman ang unit team. Now, sahabig sa mga kongresista, magunhaw na sab sila nga sama sa unit team ni adto, makakuha sila og buto sa 2028 nga eleksyon. Og mubutar sila og yes para sa impeachment kang Vice President Sara Duterte, ang mahitabo ana silutan sa mga didis. Og mubutar sab og no sa impeachment, silutan sa pro-BBM. Pero di nila ngayon diha sa ato ang kongreso kay kita mga Pinoy dali man kahit ang amnesia. Akong tanaw ani diha sa kamara, dili na nila ngayon nila ila na gining isaka ngadto sa Senado kay og ila pa ning ilaygay og ilaygay nila prisko pa man kaayos huna-huna sa mga butante, kon kinsa nga mga kongresista ang ni yes o ang ni no. Ari na ni diri sa Senado. Oh, akong tanaw, dili nila ngayon. Ang gipahibaw sa House Justice Committee, nga ilahan ng isaka ang Articles of Impeachment, kung makakuha sila sa saktong numero, makuha nila ang 1/3 votes, mga karon nga simanaha or sunod simana. Oh, ipa-impeach ang ato ang Vice President. Hinungdan nga diha raw sa Senado, excited na lagi kayo ato ang mga senador. Ha? Gipahumutan na ginagmayo ang ilahang itum nga tuga. Oh, ilan na kuno nang gibutangan o kanang kuan kasama Jerome, kanang paradili bitaw duol ng ukok, naptalina. Kailan pa mo anang naptalina? Kana bang puti murag julin, wala na naibutang sa kaban para dili mo duol ang ukok kasamang Jerome? Oh, naptalina. Oh. Ilana na ron. Agiandam ang ilahang robe nga itom. Kaya mo, lingkod na sila as senator judge. Kaya ilahang hukman, i-impeach ba? O impeach, i-convicto ba? O i-acquitted ang ato ang vice president sa impeachment? Diin doon ay daghan nga mga basahin, mga basihanan. Pagpa-impeach niya. Ukabahin ani o. Nagihulga ni Vice President Sara Duterte ang atuang presidente nga patyon. Maapil ni sa kuan kana na ang ground for impeachment. Pero naamasan goy ground nga other high crimes. Oh. O sa mga other high crimes, wa kaya na-define sa ato ang 1987 Constitution. Kana bang gihulga nimo ang presidente nga patyon, ma-consider na nga other high crimes? Ha? Lalisonon pa na. Lalisonon pa. Oh. Oras, alas 11:01, mga kasama. Okay, sige. Kumbati na kita rin. Ha, atong kami na inyohang messages, be. Okay, thank you, thank you. Hello, Michael Castin Domingo. Jisper Kapuno Medyo, okay. Kung sa kanoy kasultis gatubang ni Senate President Tito Soto sa Korte Suprema, mamina lang sa tana. Ato laging si Tito Soto, no? Ni pagawas og video nga nahiubos kay siya. Wa siya nagkauyon sa desisyon sa Supreme Court. Taon-taon naman to. Mayong gabi, pirmi giming minaron ay imo program gikan ni Jinky Pulvera. Okay. M's Katipay. Shout out ko sa kuang mama, si Dick Ding Manubag o Papa Junior Manubag sa Giwanon, Barili, lanog-lanog yun, Dribisang Kadlaon, hangtod gabi, minaron sila. Ah. Shout out from Carlock, Cebu City. Uli, Sebres. May gabi, minaron diyan, diriron, Juan o Cyrus sa Banawa. Okay, thank you. Okay, kumusta mo muli ha? Ato ang mga driver, ha? Kuno tay mga driver nga nanginahay sa mga makadawat og ayuda gikan sa national government, diin ang implementing agency mao ang LTFRB. Karon ato ang mga driver dunay nakadawat tuna say wa dili lagi gini maapod. Oh, di magini maapod lagi ang ayuda, but labing maayo kadto mga driver na to nga direktang naapektuhan aning pagsaka sa presyo sa gasolina o krudo, makatagamtam sila o ayuda gikas gobyerno. Puslan man nga naay ayuda. Ang uba mga driver, magulbo, nga, una-usa manuning, ang akong kauban nga driver, nakadawat. Kami, wa. Mawalagi nag-iingon ako, dili man lagi maapod ng ayuda. But, huwag doon naman gani ayuda, ato siguroon, nga, kato sa mga tabanganan kaayo, makadawat, yun. Ha? O, makadawat sa, pero madag ka nag-apod, di na maapod, yun ay. Tanawal lang ninyo inyo hangan o nalista ba na sa uban sa mga munisipyo suma pa gipang politika sab ang ayuda ha naapoy bagulbol sa uban nga mga tricycle driver kay dili sila supporter sila hang mayor dili sa atoa sa uban nga mga probinsya dili sila supporter sila hang mayor wa sila kadawat og ayuda. Kanto mga supporter sila hang mayor kasama ni Jerome, nakadawat. Nausam din na. Ha? Mao lagi na resulta, basta politiko lagi mga ipalistahon. Og ang lisod, kapnan, ha? Natin nahibawaan, ang ayuda, gikapnan og tag sa kalibo, o tag 2,000 ba to? Agrabiha, we. Ayaw na ninyo kapning ayuda in taon. Uy. Ha? Ayaw na. Labing mayo o naka-experience mo nga ang inyohang ayuda gikapnan, file ninyo kaso nga tos ombudsman. Para mutagam na kinsa ng mga opisyal ninyo nga ni kapon sa inyohang ayuda. Oras alas 11:06 mga kasama. No? Dunay cash aid para sa tuwa mga driver, pero ang uban nga transport sector ni Ingon, labing maayo, di lang cash, apil na fuel aid. O kanabitawng paghatag usab o gasolina o krudo kasama Jerome, dako naman yung tabang sa tuwa mga driver. Ang fuel assistance para sa tuwa mga public utility drivers sa Cebu City. Mingon tag public utility drivers, kabahin ani kini mga driver og modern jeepneys, mga driver og taxi, og uban pa. Musugod na mga kasama karong third week of May. Makadawat sila og kada na ang ayuda sa gasolina o krudo. Instead nga cash nga ihatag sa city government, krudo o gasolina ang ipanghatag ngadto nila. Labing mayo. Mao ni ang pahibaw ni Mayor Nestor Archibald. Kay kanang kwarta hinoon dali ra kay nang mahurot. Mahurot masapon ng gasolina o krudo. Direkta na ngadto sa ilahang sakyanan. Ha? At least, makatagay inyohang sakyanan, anak. Pero dali, sa lagi mo, hurot sa ato ang gasolina ron, eh. Ha? Labi na init kayo? Samutan kita kasama, Jerome, kay magbiyahe ka, unya init kayo, paspas pa kayo ang paghabhab sa gasolina o krudo. Unya, mahal ra ba ang gasolina o krudo? Karon, kagabi, o kagabi ilang, 90 ka pintong litro na sa gasolina. So, maunay, kada na ang sitwasyon na turon, ngawa pag kita hingpit nga naka-recover makasama aning krisis sa gasolina o krudo, labi na kay nagpinitkanay na usab silhang dunggan si Donald Trump o ang Iran. Kaya di man uyon si Donald Trump sa mga kondisyon sa Iran. Ha? Matod pang Donald Trump, huwag maura. Ha? Bante ha? Mumba na po migbalik na sa inyo. Lain na po ding pagsaka sa presyo sa gasolina o krudo. Nakatila tatag rollback na taas-taas kausara. Oh. Di ba? Kasama niya rin. Sa diesel. Taas-taas to nga rollback. Kausara. Oh, doon ay rollback. Panagsa. Ang pagsaka, kadaghan. Astilan. Rollback na to, panagsa. Pero ang ilahang pagsakas, precious, gasolina na krudo, dinaghan. Gisiaw si awan lang taan eh, sa mga negosyante o glana. Eh. Ang uban siguro ano yung mga negosyante o glana, kinibitang mga stock na ilahang ipangbaligya. Ang uban ano yung kasama ni Jerome, bahaw pa. Oh. Nagpundo silag daghan nga mga stock. Unya, pagsaka na presyo sa gasolina krudo, apil po tas nakapalit atong barato pa untang nga presyo, apangi pasaka na ang presyo, kay ni nunot ba sa pagsaka sa presyo sa gasolina o krudo. Okay, oras alas 11:11 mga kasama. Sige, padayon ta sa tuan tulumanon.
1: Hala, sige. Sugdan na nato ang atong sports.
0: Aha, okay, si Lucille Pilongo. Good evening, good evening. From Liloan, Cebu, Artfield Itchavis. Okay, thank you. Si Artfield Itchavis. Padayon ta mga kasama sa ato akaron nga tulumanon. Kumusta ato ang mga ginikanan o mga estudyante karon? Kahit tingsira naman mga kasama sa klase. Okay. Kumbati lang kita ani, no? Sa diyon mahimog dito mo kumbati aning ato arong nahiaguman nga kwan nga kalisod. Ang Kapitolyo ni Libkas naman sa 4D work week. Samtang ang Mandawi City wala pa. 4D work week gihapon sa Mandawi City. Wapang kita hingpit lagi nga naka-recover sa crisis ron sa gasolina o krudo.

0: sumapa sa anti-red tape authority kon arta nga gikan sa Enero hangtod sa Marso karong tuiga ang pinakadaghan kunong mga reklamo, ang pinakadaghan og mga reklamo nga mga ahensya sa gobyerno, ang Land Transportation Office og ang Social Security System. Ha? Sa unang quarter, karong tuiga, matod pa sa Anti-Red Tape Authority. Unya ang LTO, mao'y number one sa pinakadaghan og mga complaints. Kanabang gireklamo nga ito sa LTO. Ha? Tungod siguro na lagi, kadaghang problema diha sa kadalanan, labi na ni mga road rage o uban pa. Og ikaduha, ang Social Security System SSS. Oh. Ang LTO sumapa nakadawat og mga reklamo sa Mayo 5. Matupas arta sa Mayo 5 karong tuiga ang LTO nakadawat og 152 ka mga reklamo gikas Enero ngadto sa Marso. Oh. Then ang Social Security System SSS daghan pud ay kayo. 156. So mamaoran ni silang ahensya ha. Ang LTO ang SSS kadaghan mga reklamo, kadaghan masab kayo mga gipangreklamo nga mga employer ngadto sa SSS kay wa ni hatag og SSS benefits ngadto sa ilaha mga empleyado. Oh, dunay mga employer sagad yun, oh, daghan kayo mga security agency magsigig pang deduct og sa sweldo sila ha mga security guard kay para sa SSS unya wa girimit. Natural ato ang mga guardiya mapalag in tao na kaluos ato ang mga guardiya. Oh, kisa may mga guardiya ninyo ron na minaw na to, daghan nga mga agencies ninyo, no, magsigig pang deduct sa inyo ang sweldo kay para kuno sa SSS di ito mulo na unta ang guardiya. Uy, wa na kaloon, kay wa girimit sa employer ang contribution sa SSS. Oh, natural, mo reklamo ang guardiya. Kini ba yung non-remittance of SSS? Criminal offense ni. Gawa sa fine, pwede mong kamong mga employer mapasakaan o kasong kriminal, makapapriso ni ninyo. O tinod-on yun mo, ha? Oras, alas 11:16, mga kasama. Okay, mabalik ta, humaning mahinungdanon kayo, ha?
1: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
2: Wala si Mom!
3: Don't worry, Dad's got this.
2: Wow, fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
4: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
5: What if your phone could be your front row seat?
6: Playtime Entertainment launches PT Idol.
5: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
6: Where talent takes the spotlight.
5: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Wala kayo sa babaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
8: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Chicken Spread.
9: Lady's Choice Chicken Spread.
8: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise.
9: Patikim!
10: Mmm! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
11: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
1: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
12: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
13: Puhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
14: Unilab yan.
13: Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oh, shucks. Oh, shucks.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang BBTU, mag Farix B araw-araw.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
4: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
8: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatap bang sa mas maayong kalawasan.
9: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan augyon sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka with Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
0: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Naulian na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
15: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
16: Mag Neozep Z Plus Forte now with Zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
13: Naulian na ka, ma?
14: Gahapon pa!
13: Ah, kuya waoy!
16: Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay Zinc.
6: Unilab quality yan. Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by iBerry.
14: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ako si Cherry, sa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-an. Busa, sulay usab ang stress tabs.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today.
5: Playtime Entertainment.
4: Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
8: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
9: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
10: Lady's Choice Chicken Spread.
9: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
10: Patikim!
8: Mmm! Wow! Panalo ang sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
10: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
6: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oras mga kasama, alas 11.27. At pabalikan si kasama JQ o ang pag-asa maktan niya kasamang Jerome, ha? Kaya, ugmang adlaw, Mayo 6, gipahibaw mga kasama sa ato ang kagamhanan nga dunay special non-working holiday. Okay. Special non-working makasama sa Lapu-Lapu o Kuruba. No? Mayo 6 nga tus-utso. Ang Malacanang ni-declare yun nga ang Mayo 6 nga tus-mayo utso o sa mga special non-working days ni sa Lapu-Lapu City o sa Cordova aron pag-support sa seguridad o para sa traffic management sa ika-48 nga ASEAN Summit diri sa Cebu. Base ni sa proclamation number 1238 nga gipirmahan sa Malacañang Mayo 4. Unya dunay pagtugot nga itemporary o suspend ang trabaho across Mactan Island nga maoy mo host sa mga foreign delegates or mga foreign delegates para sa high-level meetings. Okay, oras mga kasama, alas 11.28. Parayon ta mga kasama sa tuang tulumanon, unya ang Philippine National Police ni istrikto po sila sa pag-implement, pag-monitor, pagpakgang aning gitawag og gas and run incidents. Unsa man ay kini bitawong magpatubil ka gasolina o krudo, unya mukatlag si bat and driver. Oh, nahitabo naman guni. Ang Philippine National Police ni order og istrikto nga enforcement sa 3-strike policy sa mga police station commanders para pagpakgang ani mga fuel-related crimes sama aning gas and run nga mudos. Matod pang PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanio, ang direktiba o ang direktiba namugna ani gumikar sa lain ausab nga insidente nga nahitabo dito sa Mindanao Avenue sa Barangay Bahay Turo, Quezon City. Diin dunay nag patubil dito o gas o niya wa ni bayad. So kinini ang mga station commanders ani ang manubag o sud sa ilahang area of jurisdiction katulo na nahitabo niya sa man ni pagpamaagi kinahanglan mo cooperate ang ato ang mga gasoline stations ani kasama Jerome. No, nga way tubil o walay bayad. Ha? Pila imo ha sir, full tank, mga banabana nimo sir, pila ka ang full tank ani? Pwede sir, kay full tank mana, mo dawat lang midaan o kwarta. Oh, pwede man lang i-implement sa mga gasoline stations, bayadaan sa dili pa ang tubil. Oh, kay ang man po ang mudagan ang gas boy. Di magina kadagan ang gasoline boy. Oh, mayingon ron ka nga, dong, gasolina dong, 1,000. Ah, okay, sir. Oh, bayadaan. Bayadaan, no? Pero karon wa pa man ko ka kita og mga gasoline stations nga ni implement og ingon ana. Kaya doon na magiging mga tendency tinood nga doon ay mapahimuos ba si gayon labi na og alanganin kayong kwarta? Ha? Magpatubil daan? Full tank daw? Resibo, sir? Resibo, resibuhin ang naong mo. Sibat na yun. Luoy rabain taon kaya pataplon sa bayranan sa gasolina ang gasoline boy. Aluyas, gasoline boy, oy. Pilarain tayo, swindos, gasoline boy. Nagalitan ron, 2,000 kapin ang natubil. Magtapal ang gasoline boy. O kini mga dagko nga mga sakinan. Nga, ubay-ubay mangin nga pang tubil sa gasolina ang makonsumoan eh. Ang mo tapal ang gasoline boy. O musibat ang driver. Oh. So pwede ni nga ipatuman sa mga gasoline station nga bayad kadaan sa di pa ang tubil. Kaya posible man tinood nga ang kining matang sa modus nga musibat ang magpatubil mahitabo sa Medris ato sa Cebu. Sagad arero nahitabo man dito sa Metro Manila. Kining maong matang sa modus, pero ang kining maong matang sa modus pwede ning sundon sa uban nga mga driver diri sa Sugbo. Ha? Pero ayaw na ninyo buhata kay mahibawaan man mo. Matrace ng inyohang sakyanan. Risiko kayo, mapriso mo na. Ha? Okay. Atong kaminaon lang ang pag-asa maktan. Okay. Kay mo check sa taas sa kahimtang ron sa ato ang panahon. Kataas na ba kayo ang ato ang heat index? Makalaban sa U? No. Makalaban sa U ba ang kainit ron sa panahon. Labi na alas 9 na buntag, niya muhunat ng init. Diri na mga alas 10, pagkainita. Iguntop yung alas 12, kana murag mamahit ng init sa atong lawas. Eh. So, amping mo sa paglakaw-lakaw ron ninyo sa gawasa kay ang ato ang heat index puwerteng taasa. Ato kami na una ang pag-asa magtan.
16: TYHP, una sa lahat, weather update.
17: Okay, pag-asa, may gabi.
18: Yes, may gabi, sir. Attorney Bernog, sa inyo ang mga sugintig paminaw. Mga kanya itong latest mag-update para karong gabi. O, gabi una. Atong gibantayan ng low pressure area kaya nasigpatan kini anaasa 910 km east of northeastern Mindanao. Sa buka karon kini nga low pressure area na ni siya low chance nga may mausa ka bagyo. Sa lang bahay ng Easterlies ang mga pinagpaslab din sa Visayas o sa Tibuok Nasod. Ug tungod ani Easterlies, ang Tibuok Metro Cebu lakip na ang Tibuok Visayas. Karon hantod na ugma, tumas natin yung punta o fair weather condition gawas lang kung yung mga isolated na mga rain showers o thunderstorms na binasa hapon o gawi. Kung para sa kentang sa itong hangin o karagatan din sa Sugbo, max natin kung taghinay nga ito na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa silangan nga ito sa amin ng silangan, din ang balod sa ito ang karagatan hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dini sa Subo at ang dagat mo taog karong alauna, 76 sa Calaon. Temperatura sa Subo, mag-range sa 26 to 32 degrees Celsius. Sunrise na to ugma, alas 5:25 sa buntag. Ugma lang ka na itong latest for the update. Kini si Manajan Nagbay, may gabi istra.
17: Salamat kayo, Manajan.
18: Thank
16: you. YHP, una sa lahat. Weather update.
17: At nabati mga kasama si Manajan Agbay sa Pag-asa Magtan. Okay, padayon sa ito ang tulumanon dunay usa ka 29 anyos nga lalaki ang namatay tungod kay ang iyahang motorsiklo na crash ni ngadto sa kanal dito sa Katmon, Cebu. Lunes, no? Mao man ang report ni kasamang Arnold Bustamante. Unya gikan na ini sa fiesta kining maong lalaki sa barangay Don Rigorio, Antigua, Bourbon. Investigation sa Katmon Municipal Police Station ang insidente na hitabo alas 12:40 sa kadlawon sa National Highway sa barangay Panalipan. Unya ang victim giilang nga si Elvin Mansuito Sanchez, residente sa barangay Luok, Danau City. O sumapa, kusog-kusog yun ang dagan siyang motor. Sa dihang na crash ni siya nga sa kanal. O, niya na lamba ni siya sa konkrito nga pavement. Grabing impact. Hinungdan nga namatay. Matod pa ni Police Master Sergeant Ronald D. Anoche nga ang biktima ni biyahe balik sa Danau gikas Bourbon. Sa dihang nahitabo ang insidente niya lapas na tungang gabi alas 12:40 gikan pas pista, no? Posible lapoy ng lawas ba? So mao lagi na di gid maayo nga lapoy kay itong lawas niya mag-drive pa taong sakinan o di nang gigani ma da, ngitag-itag kadipigan mo, tagpila kita kadiot kay di matag-an ang disgrasya. Di gin matag-an ang disgrasya. Unya karon ra ba kay Mayo, daghan ron ang mga nagpista. Dito's Bohol, oy, mga sano, happy pista nyo din na, ha? Ang uban na to, natural maginang fiesta kasama Jerome, naanang tagay-tagay. O yan ka nagkosag kong paghimamat na to sa ito amang kaila, kaya kinini ang fiesta kasama Jerome. Kabahin ng punis, tapok-tapok na to, no? Mura ba o sagol reunion? Oy, bay, Nestor, aray niya diri sa amo abay, kaya naku, nag-ikaw man may o baboy sa amo ang fiesta. De, ato'y kahimamat, ato ang mga silingan, kaya ko ba na ito, nagka, daiyan naman lang mga lugar ta na punta tungkol sa ito ang panginabuhi. Atong ikhimamat ang ito ang mga igagaw. O niya, natural na nga, huwag doon ay pista, doon ay pinki-pinki sa baso. Huwag ikaw mo, tilaw-tilaw po ka. Pero ana, usak ka siyat. Kanarabang usak ka siyat. Madugay ana, dinaghana yun nga siyat. Bay, usak ka siyat lang bay, kay pista man ron. Sige bay, usak ka siyat lang bay ha, kay mag-drive para mag-usakinan. Istorya. Bay, maglami ang istorya, nindot na po kang isyat. Di pa bay. Ikaduhan na ni, ay, kairan na, ikaduha pa kaya na. Istorya. Maglami ng istorya. Di pa bay, uy, katulong naman ni bay. Kaya rin na eh. Ha? Istorya na po. Kanang istorya, maunay na makanindot og apil sa tagay-tagay kasama ni Jerome. Yan, magkanindot na kayong istorya, lami na kayo na mag-itagay. Hangtod, mangilong na kagbaso. Okay na mag-inang tagay-tagay, basta ayaw lang ninyo palabi eh, ha? Igo-igo lang kay daghan nga mga nadisgrasya dihas kadalanan ron, kabahin sa epekto ani ang tagay-tagay ba? Oh, luyan ng lawas, nakainom, drive gihapon, di na pwede. Ayaw mo o drive kung makainom. Gawas ana, nga peligros disgrasya, violation sa na sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Kada bang makainom mo? Hindi mag-drive mo o sakinan, masakpan mo sa police o sa

Okay, atong kaminawon, inyo ha mga mensahe og balik. Oy, dara! Losina Tolaita, Elevera, good evening! Josephine Albarasin, Minaron, watching EP Live from Consolacion. Onya, Evangeline Dignos, may gabi kasama from Buhol. Oh. Giging Johnson Alcansado, may gabi atorney, Minaw Samtang Gahogas og Plato. Oy, diay! Arfil E. Chavez, good evening from Liloan. Oh, from Liloan, Cebu. Oy, kumusta mo din ha, oy, taga Liloan. Ang isungog na sab nato ron nga kanang gitawag og man-made calamity ang grabing kaigang sa ato ang panahon. Kay sa una tong forecast sa pag-asa maktan, ang Super El Nino magsugod karong sunod buwan, Hunyo. Super El Nino. Mao di akong giingon ninyo ba? Karon pa ko katdungog aning Super El Nino. Ha? Basin na taligam alam nila ako. But, niingon ang pag-asa Super El Nino. Kung doon na dahil Super El Nino na po'y Super La Nina. Ha? So, di nila kakumpiyansahan ning ato arong sobrang kainit kay Super El Nino kun. Ang problema ni kasama Jerome, kaya ang epekto Super El Nino, super kagutom. Super kawai bugas. Unsaon lang ani, Super El Nino, super way bugas, super way kwarta. Ibao mo karon nga base sa report ron, taas pa yun gihapon ang ato ang inflation rate ni samot pa yun kataas, ha? Ni samot pa kataas ang ato ang inflation rate karon. Oh, unsa man ang inflation rate? Pila bay values imuhang kwarta nga mapalit? Niabot na gud og 7.2%. Oh. 7.2% ang inflation rate sa buwan sa Abril 2026. Oh. Pas-pas kayo. Ha? Pas-pas kayo sa nakalabay nga tulo ka tuig. Ug hilagway ni nga gumikan sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug krudo. Oh, maulagi na. Musaka day ang precious mga palitono, no? Makaapikto ni sa value sa ato ang piso. Ana, day na. Mao ni lahi nga simplification sa inflation rate. Kahit technical man guni nga term. Technical term ni sa mga ekonomista ang gitawag og inflation rate. Pila na ba lang ang palit sa imuhang kwarta karon? Oh. Panalitan, good. Ay mo una tong example ang bugas, oh. Ang niadto kasama Jero, mas barato ang mais ikumparar sa humay. Oh. Niadto ang bugas humay na pati mapalit tag 30 ang kilo. Niadto, ha? Unya, pipila katuig na itong nakalabay, oy. Ang mais, dati mapalit nga tag 16 ang kilo. Oh. Karon panahon na ni BBM, ang humay, tag 50 ang kilo. Ang mais, 30 kapin ang kilo. Oh. Ni ato kasamang Jerome, ni ato ang kasamtangan bang panahon. Ug naa kay 75 pesos. Ang mapalit nimo nga bugas mais, duha pa ka kilo. Karon, ang mapalit sa imo ang 75, usa na lang ka kilong mais. Oh. Ingon ana ang pag-simplify nato sa inflation rate. Ang imong

0: kwarta, gamay na lang ang mapalit. Pila ra ba ang mapalit sa imuhang kwarta? Oh, mauna siya. Dako imong kwarta, apan gamay ra ka og mapalit. Yabot og 7.2% ang inflation rate. Og matod pas mga ekonomista tungod ni sa pagsaka sa presyo sa gasolina o krudo. Pero, dili man lang tungod ba sa gasolina o krudo? Daan naman gining mahal kaya atong palitunon? Oh. Kinumdo mo atong bago pang nilingkod si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ang presyo sa sibuyas Bombay lapas nagtag sa kalibo ang matag kilo. Grabiha ato eh. Naasa din ang psychological effect ang kamahal ka sa manjerum, no? Kaya ang uban nga mga tao nga ganahan kay humay, ako na matiklas karinderiya. Mas ganahan naman sa nung umukaon og mais. Usa din yung ato ang utok, psychological po din. Ha? O, Mader, nakadahay mais? O, sir, tag 25 na rabay takos, kay mahal man ang maestro na ikomparasyon may. At agay lang ko og duha ka takos, Mader. Mais lang. Di ba, sir? Humay mo to imuhang paborito? O, di adto karon kani mahal man ang mais. Ako rin na po, kus mais. Naani psychological effect di ay nato, no? Kining kamahal sa presyo bas ato ang mga palitunon. Oh. But, ang importante na apatay makaon, oy. Karon unsa may ideas uban ang barato nga humay ilang sa gulan og mahal-mahal panalitan lion ivory ilang sa gulan na og ubos-ubos nga presyo sa lion ivory panalitan ganador ilang po nang sa gulan og barato nga bugas para makatipid mao na ang style sa uban ha kami ingon mong maglugaw-lugaw kita bayaron nga panahon na ka sa Manjerum, bahalag, pobre, basta hilas. Oo, lahi na Manjerum panahon na. Labi na kita nga niya nagpuyo sa syudad. Kita nga nagpuyo diri syudad ka sa Manjerum. Na, tagsarang adlaw, oy, nga dili tagakaog karni. Oo. Bumintaha nga tos bukid, kato mga lagyo pa nga bukid kay makakaon sila karni o mag-ihaw manok or mag-ihaw baboy sa maanang pista. Pwede na. But malimit man ang ilahang kaon o karni nga to kay layo magmerkado. Oh. Pero bihan ito sa bukid gani, naanaman po'y kana na ang aksibol nito nga mga merkado nga makadali-dali sila o palit o karni. Oh. Kakaon gigihap o karni. So, karong panahon na, lahi na kani adto eh. Bahalag pobreta, basta sige lang tagkaog humba. Di adto, makaya rin na itong lugaw-lugaw. Pero karon bahalag pobre, basta hilas lang. Oo. Oh. Ato ibitan na makitaan sa baon ros mga bata. Ni adto kasama Jerome, kita, pabawonan ta sa ato ang mama, ang ato ang kanon mais, iputos ramana og dahon sa saging. Lubngan na yun na og buwad lawlaw, kumbati na ato ang paniudto na. Kunya, kawa man tayo bawon para snack, panahos resis, nakunako mang bawon. Oh, tuyo na sa ato ang mama ba, ang ato maging mama mo, itig-andam kasigara sa itong bawon, no? O nga, dong, room, ayaw in town pag papas mo ha. Bisan upubrit tas ato. Pinangga sa tas ato mama, oy. Dong, di room, ayaw in town pag papas mo dito. O ma, unya ako ang baon ma. Oh, hibaw man ka, nga pobre man ta. Ma, ito imuhang kadua nga si Dudong Nestor kay dato man to. Kana na ang daghan man kay to og baon. Padad-an lang kanako, dako nga baon, baon nga kanon. Oh. baligtulon ni kakananan dong Jerome. Panahon sa resis, katulo po din mo bahin-bahinon, ha? Igresis kaon ka, timo kasi imong baon. Ipanihod to, kaon yung kagtarong. Oh. Na naman po yung resis, ikalas 3 sa hapon. Ang katong katapusang party sa imong baon mo, ito imo ang kuhaon. Pwede ikampas mo. Yeah. Unsa man dong room, wa ka na pas mo, wa maoy. Oh. Kadako kayo to imong ipabaon. Oh. Ano ang style sa ito ang mga mama? Padad ang itagbaon nga dako para di ta mapas mo. Wa man ta naanad ana ni adto nga kwarta mo ay ipada karon ang mga bata lahi na gyud. Ha? Naana sila'y lunch box. Ya naana sila'y para sa danas tubig. Ug wa na gyud ko kakitaron og bata nga pag-abli sa baon ang sud-an buwad. Ha? Kamu kakita pa mog bata ron nga ig-ablis baunanan buwad ang sudaan. Wa na oy. Ambot kahas uban nga mga lugar. Kato mga bukid pa kaya ba sinaapa na. Pero diris ato, bisan sa mga bukid, wa na yung kakita na. Kay ang mga bata ron, ig-ablis ilahang baunanan, na din hang chorizo, na din hang itlog, na ang kanana ang adubo, humba, iskabitsi, isda, mauna na ilaha rong baon. Ni adto kasama Jerome, pwede na uglubungan ng ato ang baon o os kiampi, kumbati na. Mausap man yun ang ato ang lifestyle kay mo nunot man ta o kung sa trending sa ato ang panahon. Oh. So karon lahi naman ta og lifestyle. Oh. Karon nga nauso na ang Korinti. Niya to kasama Jerome, kay pwede raman tang maglamparilya God. Oh, kay wa pa man to nauso ang Korinti. Ah, karon oy, bisan din ha sa sidewalk, magtabil-tabil lang o karton kasama Jerome, class na kayo. Tabil-tabil o karton ha, pero tanaw TV. Now, ang ato ang inflation rate 7.2%. Ha? Kataas na ginanay. 7.2% ang ato ang inflation rate. Gamay na lang kayo ang mapalit sa ato ang kwarta. Oh. Ang ato ang 1,000 ron, pastilan. Masinsyuan ng imuhang 1,000, wa na. Mukilab lang na. Oo. Kay, ang kiloros isda, mahal naman kayo. O niya, ang bugas, mahal kayo. Ang ato abang mga basic needs karong panahuna, taas ang presyo. O maumanay na ka naingnan sa ato ang pagsaka sa inflation rate. Ang kinibang gasolina o krudo, part na ba ni sa ato ang basic needs? Para nako, dipindi na. Dipindi gina siya. O ikaw, wa ka nagsalig o sakinan, kung pwede na kang maglakaw-lakaw, o dili na basic needs ni mo, ang gasolina o krudo. But, o gikinahanglan nimo ang paspas nga mobility. Mahimo na kining kabahin si imong basic needs. Otherwise, mapas mo ang imong pamilya. Di ka kapalit og bugas o magsigi kag kalit sa trabaho. Oh. Og naa kay negosyo o niya. Bisan ginagmay na imong negosyo, wa kay ikatubil og gasolina. Pas mo pamilya nimo. Nag-drive kag habal-habal. Wa nakaka tubil si imong motorsiklo kay mahal kayo ang gasolina. Pas mo imong pamilya. So dako kani nato panginahanglan tinuod ang gasolina o krudo sa pagkakaron. Oh. Na ako'y mga kliyente kasama ni Jerome taga kanakuan. Balikbayan. Gikan sa Germany. Oh. Lahi po itong imong gipailailan ako nga balikbayan from Italy. Karon lang adlaw, nag-istorya mi, matod pa niya, attorney, hibaw ka, unsay teknik dito sa Germany, nganong malambuon sila, kay ang education kuno dito, gipa-improve og mayo silang gobyerno. Bisan unsay imuhang kuhaong kurso, gastuhan ka sa gobyerno. Libre. O mo kuha kag kurso pagka-doktor, free. Ang gobyerno mo ay mo gasto. Kuha kag kurso pagka-abogado, free. Ang gobyerno ay mo gasto. Piloto, free. Ang gobyerno mo ay mo gasto. Unya, sa mga government hospitals, diris ato, mahal man kayo, basta ma-admit kag private. But ang ilang mga government hospitals ito, mukumpit sa mga private hospitals. Kay, bisan ka na mga dinagkong operation, free. Ang gobyerno may magasto. So, main concern ko no sila, matod pa sa ako ang client lang, ha? Taon-taon na dito sa Germany ba? Ha? Panagsal lang kayo muuli din sa Pinas, kay mabakasyon. Og ang nahitabo sa Germany nga ilang gipa-improve og mayo ang ilahang program sa education. Pwede man ang ma-apply nato diri sa Pilipinas. Ngano? Og daghan ta dinhi nga mga high caliber nga mga professionals. Magamit nato ang ilahang mga talento og abilidad og ilahang profession para mapa-improve ang ato ang ekonomiya o natural o mga expert na sila, kinahanglan mohatag yun ang ato ang gobyerno o dagko nga sweldo. Aron dili na manimpad nga tos abroad. Diris ato ah, mga government hospitals, taas kang linya sa mga pasyente. Usa pa na maoperahan. Binuan-buan pa, magpaskidyol. Karon, tulokabuan pa, usa maoperahi. Tungod sa kataas nga linya sa nagpaskidyol nga mga pasyente. Sa Germany kuno lahi. Ilag yung gihatagan og solido nga concern ang health og ang education. Diris ato, kadaghan untas mga bata nga nangandoy nga mahimong doktor, apano, kutom lang itaw na sa pangandoy. Kaya wa maikagasto ang ginikanan. Mura na nagkanta ka sa manjero nga, sa pangandoy lang. Ang diyan ako to. Kadaghan untas mga bata nga nangandoy nga mahimong abogado, apan kutom lang itaw sa pangandoy kay ang ilang nanay o tatay, wa maikagasto. Oh. Dahan kay mga bata nangandoy nga mahimong engineer, kutom ras pangandoy. Damgor git kutob. Kay ang sirkumstansya mao'y nagtukmod nga dihara sila kutob. Ngano di man ato ipasulid pa gyud ang program sa education sa Pilipinas sama sa gihimo sa Germany. Nga concern gyud kay sila sa education sa mga bata. Pwede ba siguro na? Ang problema lang, gawas nga daghan rin mga buaya, na pa'y daghan ko ng mga nagmalita. Kaya duha man ko nun ikaklase nga mga kurakot ron sa ato ang nasod kasama ng Jerome. Ang unang klase sa mga kurakot, mga buaya. Ikaduha nga klase sa mga kurakot, mga nagmalita. Ego dahil nga panahon na lingaw na malang hinoon tag-istorya eh. Pastilan. G-Nads. Okay sa G-Nads, lisod yun kung mo taas ang dollar kay kung example ang usaka sa akong bugas last month worth 10 dollars unya dollar exchange dollar exchange kuno kay 60 pesos so in peso 6600 na kada sako sa bugas pero kung musaka ang dollar unya mahimong 1 peso 68 pesos in that case so 10 pesos times 68 equals 680 pesos per sako. Why na usab sa presyo in dollar but piti ta kay di saka man ang value sa dollar 2 peso aray ko. Lucy na tulay tayo libera. Good evening. Okay, thank you. Bahalag El Nino pa na basta ang impeachment ipadayon. Mga ba? Unya nangutang na sad og another 1 trillion. Huwag gabain ni nalang ning admin na toron. G-Nuts. Okay, thank you. Josephine Albarracin from Consolacion. Evangeline Dignos. Okay, thank you. Wate ko panahon ako si Radyo Man Buen Alguno. Ako partner rin sa Master Control kasama ng Jerome Yap o Nistro Romicilio sa transmitter Ruboy Boiser, Alan Taladua o Kaubanan o Oliver Atis. Nagawas GQ Quijano o sa newsroom si kasamang Gerald Albius. Salamat! Himayaw na Ginoo, maayong tungang gabi i Pilipinas.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti?

0: sa transmitter Ruboy Boiser, Alatra 2 o Kaubanan o Oliver Atis. Sa gawas, GQ Quijano o sa newsroom si kasamang Gerald Albius. Salamat! Himayaon ng Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti?

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad ng ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan, at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one.
3: Radyo mo nationwide.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa mga kasama na 5:30.
2: This time check is brought to you by Cebu.
1: Oras! Alas 5:30, uno na.
3: Headlines. Karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasunol. Pito ka mga lugar sa nasunol, magkasinatig danger level. Ngahit index karong adlawa.

0: Pipila ka mga lugar sa Albay, gideklara ang state of calamity tungod sa pag-alboroto sa Bulkang Mayon.
1: Samtang articles of impeachment patok ang Vice Presidente Sara Duterte Gidosuna sa plenaryo sa Kamara.
0: Sa balitang lokal, konseyo sa siyudad sa Sugbo, mapatawag sa pipila kabuhatan sa kagamanan sa Dakbayan subay sa kalangay pag-release sa Bureau of Burial Assistance.
1: Media Hub sa ASEAN Summit 2026 gibuksa na. Opisyal nga mga karihukan sa ASEAN Sugdan karong adlaw.
0: Sa balitang abroad, fresh attacks gilusad sa Amerika ug Iran ngadto sa Gulf region.
1: Balita ga sa negosyo, inflation rate sa nasod. Lisakag maayo, taliwasag ito bang krisis.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
0: Mabuhay Pilipinas!
1: Tugkaw na mga mahinong danon,
0: naguna ka!
1: Unang Radyo,
0: Unang Balita.
2: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hatod mga impormasyon nga ang yanin mo masayran.
0: Ang yanin mo madunggan.
1: Una sa radyo,
0: una sa balita.
2: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide.
4: DYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
5: Ising na.
4: Bango na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Adlar Megalang Miyerkules. Pizza size na Megalang sa buwan sa Mayo to Igaros Mil 26. Sa ngaan sa kinitukang para sa Seru HP, aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
0: Sa ngaan ni Radyo Man Ken Galinea, kini yung Radyo Man Marisa Abadies.
1: Ako sa inyong Radyo Man Arnold Bustamante, hatod na Megala sa Resay, Santak na Sabutag. Pagkatod ka ninyo sa mga lampas ka mga balita. Pagbuntag, sugbog kami sa iyo na Mindanao, lalapod ka na may gala sa tungang pagpanaguman. Naginawad kami nga nakapos kapiskay kami yan, nga daw ka na may gala ng Miyerkules. Thanks God, it's a Wednesday! Ipaibaw na may gala sa pag-asa, nga karong adlaw, makasinatid na may gala ng danger level, nga heat index, muna nga amping ta, inom o daghang tubig. Kay init ang atong masinati karong adlawa mga kasama mo ratang hilantan. Kung magpasagad ka, may gala pag buwan-buwan na sa init. Delikado, may gala nga ma-heat stroke ta. Muna marikay lang kita, inamtag na hangtubig. Kinahanglan na hydrated ta. Dita may gala magkuwang og tubig sa tong lawas. Kay muna hinungdan, may gala nga ma... At delikado nga ma-heat stroke ta, may gala, delikado nga makabsantas kinabuhi si Makulang. May butang sa ato nga mga kaigsunan dari sa ato, sa sunod sa Sugbo, sa ato nga mga siningang nga mga Dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarong, sa Dakbayan, sa Bugo, sa ato nga mga kasikpit ka mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipira ka ba yan, may gala sa Western Eastern Visayas, galing wala sa Dabinog, Gramati na, sa ato nga tulumanon unang radyo ng balita. Sa mga ginang sa panimahay nga naroon sa nagtagstag sa kamang kusina, nalikay sikay na ng andam na may gala para sa pamahaw. Digamo na may gala para sa ilahang konsumo. Ang karong nga buntag nga mga kaigsunan, labi na po sa itong mga nanay, uban nga mga membros pamilya nga panahong na po may gala sa mga merkado publiko. Aron mang malit may gala para konsumo sa usa ka semana. May buntag sa itong mga tatay. Kaling urasa na naroon may gala sa ilang balkonahe. Naminaw na may galang radyo kay gusto masayon unsa mga nagko nga mga balita karong adlaw. Alingaw ko kagahapon may gala sa sesyon sa Kongreso. Kaya si Congressman Leviste may gala ng privilege speech. Ihang giakusahan ang mga rekto nga grabe mga higala ang pamulitika dito sa Batangas. Doreb kapin sa 20 ka mga barangay dito may galamatod pa sa Batangas. Labi na ng distrito ni Leviste. Ang wa mahatagi may gala sa ayuda. Doon ay ipanghatag may gala ang gobyerno tag 20 mil pesos nga ngadto sa nagkariyang nga mga barangay o pinatok 200,000 pesos ngadto sa mga barangay. Apan doon ay 20 ka mga barangay may gala ang wa makadawat. Kay matod pa wa mubutar kang Lucky Mansano. Salaktod nga pagkastorya, napildi may gala si Lucky Mansano dito may gala dito sa maong mga barangay. Wala atol sa pagpanghatag may gala sa ayuda na tag 200 pesos sa matag barangay. Wa maapil ning 20 ka mga barangay nga napildi si Lucky. Wala ng alegasyon may gala ni Congressman Leviste. O niya, ang nag-finance matod pa ni Lucky Mansano og sa gobernador may gala sa Batangas nga si Ate V. Mao si Congressman Garjula matod pa. Naglinaglagay na sila dito may gala sa Batangas. Labi na may gala sa distrito ni Leviste kay matod pa ni Leviste. Ako ni Tabang kong pangampanya ni Lucky og ni Vilma Santos. Pero nga nung inyong mga apilon ang mga barangay nga wa mo makadaog. Kung hatag ayun na hatag tanan. Daway pilion. E kwarta ba na sa gobyerno? Dili man na kwarta ni Vilma Santos. Dili man na kwarta may gala ni Ralph Recto. Para nga nasagbuyo, may gala si Congressman Leviste. Murang gandari ko mo pabor ni Leviste, aning kalaki ha. E murang mag-confident may gala si Congressman Leviste. Pagyagyag sa kamaturan, pagyagyag may gala sa... Nasa'y mga ebidensya. Yang awag may gala sa Kongreso, ipatawag ni mga barangay. Muhimot taog inquiry. Maghimot ng investigasyon kung tinuod na. Gawa sila nakadawat o nakadawat maka sila, uwa ba sila maka-process, wa sila makasunod, may gala, makahatag, may gala dokumento, aron nga makuha nila ang 200,000 pesos nga ayuda o pagpanghatag ato sa mga barangay. Pero nga nang hatag man sila 200,000 pesos, no? Asa man na, na sila calamity dito sa Batangas? Asa man eh, or maabagin ni may gala ang kuha nito, saad sa gobernador nga ihatag maghatag siya og 200,000 pesos sa matag barangay pero ngadto ra sa ihang mga barangay nga nakadaog si Lucky. Uy, di din siya may gala gobernador sa tanang mulupyo dito sa Batangas. Kay pinili raman mga igala. Katuraman nga nagbutar, nibutar niya mo ihang hatagan og ayuda. Katungo mo butar siyang anak, adiwa to'y labot. Nganong dito mo mabutar sa akong kontra? Ano yung mga ba na iyang kwanong? Ang iyang privilege piece at itong paminaon karuntang taon ha? Karuntang taon. At ang tibayaw na itong mga kaksyonan dali sa ato sa Central Visayas o sa itong mga siringan ng mga pro, region. Dito may gala sa Region 8, Region 6, Region 7 o Region 8. Nga maminaw may gala o naminaw sa itong pagpanaguban na pinapon may gala sa Mindanao area. Nga maabot ang atong lanog sa Sibya sa DYHP Matagbuntang. Naghanta may galag ang mga soking tipaminaw Matagbuntang. Maminaw yun may gala. Kaya gustong masayo.

itong Lunes, Ligawas Begala sa resulta nga nagpabilin paghapon si Sara Duterte nga mao'y frontrunner. I mean, siya may gala ang nagunang mudagan sa pagka-presidente, nakakuha siya og 51% samtang nagsunod niya may gala si Lenny Robredo nga dunay 43%. Unya sa lain nga survey, sa lain nga pagpangutana, nagtay sila mga gala ni Rafi Tulfo. Pero gihimakak na ni may gala ni Tulfo nga wa sila'y plano nga mudagan na pagka-presidente sa nasod. Pero mas may mudagan sa siya, no? Aron nga iha nga matest ba kung ang nigawas ka survey tinuod ba? Alegre na may gala kung three-cornered fight ang mudagan sa pagka-presidente. Na si Tulfo, na si Lenny, o na si Sara Duterte. May bawaan yun may gala kisay kusog nila. Gani may gala sa presidential survey sa NCR. Naguna may gala si... Kwan ito? Tay sila may gala ni Lenny Robredo o ni Rafi Tulfo. Nakakuha sila may gala 42%, si Sara 41% lang. O niya, behind may gala si Sara sa Balance Luzon. Kining Balance Luzon may gala, tibook ning mga region dito sa Luzon area, gawas lang sa National Capital Region. Nagkakuha lang si Sara may gala 26%. Samtang ang labing nakuha nga taas nga nakuha sa Balance Luzon, mao si Rafi Tulfo nga doon ay 72%. Samtang si Lenny Robredo nakakuha lang may gala 67%. Sa Visayas, murag iyan ni Sara ang Visayas. Kay sa Visayas, nakakuha si Sara Duterte may gala 67%. Samtang si Rafi Tulfo 32%. Si Lenny Robredo 31%. Sa Mindanao, agilumbong sila maayo dito sa Mindanao. One digit na lang sila ni Lenny Robredo, may galag si Rafi Tulfo. Si Lenny, nakakuwag 6%. Samtang si Rafi Tulfo 9%. Si Duterte, mga higala, 90%. Tiaw mo na. Sa ABC nga category, kani may gala ang mga ABC mo ni sila ang mga dato, mga kwartahan nga status sa katilingban. 29% ang mibotar ni Sara sa category D o sa class D. 48% mga higala nibotar ni Sara. I mean, dari ta kang kuana kani kang Lenny Robredo o kang Sara nga one survey. Lahi-lahi man may gala nga pangutana. Sa ABC, 30% lang may gala si Sara ang ihang nga nakuha. Pero diri siya may gala nakakuha og taas sa class E nga kategory may gala sa katilingban. Kani mga masa, mo na sila mga masa, mga kabus town, kada mga naara may gala, kada makakaon ra may gala katulos sa kaadlaw o kina. Usahay, wa. Kita na, kasama ang Nestor. Kita nga mga pobre town. Nakakuha si Sara may galag 74%. Samtang si Lenny Robredo 23% lang. Sa Class D, 53%. Samtang si Lenny Robredo 41%. Sa Class ABC, si Lenny nakakuha og 63%. Kaya mga dato, mga higala, mauna sila mga oligarch. Mga adunahan. O niya, report kang Rafi Tulfo, mga igala nga panagsangka o sa survey, ibangga sila may igala ni Sara Duterte. Si Sara nakakuha og 46% sa Tibog Pilipinas. O si Rafi Tulfo, 46% sad. O niya, isa ha? Sa ABC, si Sara 29%. Sa Class D, 48%. Ang Class E, 63%. O niya kang Rafi Tulfo sa ABC, 49%. Taas-taas. Taas siya 20%. O niya sa Class D, 47%. Ubos na siya. O niya sa Class E,

0: 5%. So, dili, wa kayo makaparimaho. Kini na bang Class E, mga galamo, ano sila makapadaog o presidente? Kanang Class A, B, C, mga gala, gamay raman na sila. Ang labing daghan, mga gala, mauman ang mga pobre. Mausad ni sila, mga gala, ang maninguha o butar. Kinili naman ni sila, mga gala, arte. Magpainit ni sila, bulinya gini sila, bahala ga mahapnan. Labi na ga makadawat na goan. Nakisubro. Makadawat na gani, oy, nadari ko, si Kwan, ha? Mulinya gina. Gihatagan si mayor, gihatagan si congressman, pero aris presidente, may galak. Di na sila mabali. Kung kinsa ilang napilian, may galang na presidente, mo na gina. At oras, may gala, alas 4.47 na. At sa check, may gala sa kasamang Jesse Samampong. Sa rito, may gala mga presyo sa mga nagunang paraliton. Deas Carbon Public Market. Tening oras sa karon sa Kabuntangon.
1: TYHP. Tuto presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesse. Good morning, Jesse.
2: Yes! Mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Maes. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP Arimin Jibog. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangungkahay direk sa Carbon Public Market. Okay, sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga bugas diri sa Carbon Public Market. Lion Ivory, 65 ang kilo. Ganador, si Tintang Kilo. Palawan, 53 ang kilo. Mia, 52 ang kilo. Brooklyn Ganador, 53 ang kilo. Japanese Rice, si Tintang Kilo. Pure Pilit, 58 ang kilo. Tapol Pilit, 110 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, si Tintang Kilo. Binhi Rice, 52 ang kilo. Queen Bee Rice, 52 ang kilo. Kailo, 52 ang kilo. Bia, 53 ang kilo. Thai Rice, 60 ang kilo. Grandeur, 55 ang kilo. Sampagita, 55 ang kilo. Jaguar, 50 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauban niri sa RMN Patrol, Radyoman Jean Gallardo. Ako ang inyong Radyoman. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, calls og bold sa panit, mutumaw ang mga dark spot og uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals og oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
0: Salamat sa mga Jesse Samampong, gikamega na sa Carbon Public Market at itong oras, alas 4.50 na. Anto, ambot, ma-play ba na ito, katong privilege speech ni Congressman Leviste? Ano grabe ka tong ilang kwano eh, katong tinubagay nila nito, mura magbinasto sa mga ito eh. Ilang gisingitan pag maayay may gala si Levis. Oy! Oy! Oy! Out of order! Out of order!
4: Mr. Speaker, I rise on the point of personal and collective privilege.
0: Suspend session. Tara. Sige. Sige na, be. Ah. Out of order! Out of order! si Garin may galing na lang, hoy, hoy! Muro magdi congressman. Naunsa naman tao ni si Garin. Ito paminahan ko na ba? Ito paminahan.
5: At least, hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Gardiola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Gardiola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Gardiola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Gardiola mula sa loob ng Malacañang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Gardiola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Gardiola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million at ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa anim na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Gardiola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Gardiola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Gardiola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Cong Gardiola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V. Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Gardiola. Tila si Congressman Gardiola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Gardiola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Go Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Gardiola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag.
0: O, tamay ka lang ang pamahayag ni Libeste. Kinimay ka lang si Congressman Edwin Gardiola. Oman eh, kanang usan sa mga congressman may gala nga kontraktor sa DPWH. Agoy! Ang pagutan na ni Libiste may gala onsay papel sa Malacañang. Kaya na naman ni si Ralph Recto sa Malacañang may gala. Kaya naman ni budget secretary. Agoy! executive secretary pero nahimo siyang budget secretary sa, di ba? Before siya nahimo nga kanang executive secretary. Finance secretary siya Megala sa Malacanang before siya nahimo nga kuan Megala executive secretary. Katong
6: ni object
0: ni hawa na Megala si kuan si Bersamin, siya ang nipuli isip executive secretary. Pero katong 2025 election Megala, finance secretary siya. Amigo sila Megala ni Edwin Garjola. Garjola. Kini si Edwin Garjola Megala kung traktor ni siya. Atong i-correct, Garjola. Pani siya Megala sa Construction Workers Solidarity Party List. Representative Edwin Garjola, mga kasama.
6: Any objection?
0: Karanta taon, ginihang sus, grabihan na gising-gisingitan, may gala si, kwanay, si Liviste. Apasalip pa, may gala karanta taon, ato i-check, may gala si kasamang Jane Gallardo. Pero atong balikon, may gala karanta taon, kikining pasangil ni Liviste, may gala kang Vilma, o kang Ralph Recto, kini si Ralph Recto, ang pasangil mangon ni Liviste, unsay papil ani sa Malacanang. Naka connect na ba may gala si Garjola nga to sa Malacanang? Naabot ba ang mga gaway ni Garjola sa Malacanang? Ha? Kini ang ngayon ning imbestigahan eh. Kining uban may galang mga pasangil ni Liviste nga doon ay mga barangay dito sa Batangas ang wa mahatagi lagi may gala sa ayuda gikan sa gobyerno sa Batangas may gala nga 200,000 pesos kanang uban nga mga barangay nakadawat man nya kining 20 ka mga barangay nga wa makadaog may gala si Lucky Mansano. Allows man, allows. Allows ayuda. Oh, ya ang pasangil may galaw ako na magka-comply sa mga requisitos. Pero matod pa may galaw ni Liviste naman. Kanin mga screenshot na rin sila ang mga requis- mga papeles nga gipang duso nga to sa governor's office. Nga nung nagpiyong-piyong mang si Governor Vilma. Or nabuta si Mayor Vilma sa ihang mga barangay nga wa siya kadaog. O wa kadaog si Lucky Mansano. At oras may gala nas 4:50. Nui binato sa check may gala sa kasama nga Jane Gallardo's gawas. Karong nga mga orasa. Pero mag-inita karong buntag. O karong unto. Hanto na sa hapon. Ato i-check may kada sa kasamang Jane Gallardo. Wapay dagom-dagom niya kasamang Jane. Good morning kasamang Jane.
7: Good morning kasamang Arnold Oga, kasamang Marita. Karong mga igayon na kasamang Arnold, tungod niya gabas-bas, naman sa itong kanalanan niya, mingaw pa man yung kaayo, mong dali irap punta na abot din niya sa may Osmania na nabili kasamang Jesse. Osmania Bolivar.
0: Osmania Bolivar naman.
7: Sa ato ang kalangitan kay
0: hawan kayo
7: dulay pagpanag-um. Dulay pagpanag-um po sa lain asa ubang parte sa ato ang kalangitan kay sa mga Arnold pero pareha kagahapon nga doon na po tayo nakita nga dako kay dag-um pero paghayag-hayag na grabe naman po din noon nga imita ka sa mga Arnold so diligid ka siguraduhan na is natin makita nga dag-um mo kuani ka ng muuwan
0: ulan
7: kagahapon kagahapon ka sa mga Arnold, grabe gahapon kayo ang init. So, doon na tayo nakita.
0: Asalan mo na ito kagahapon pag-abot din dito sa kuan? Dito sa mga star. Asa mo nag-meeting?
7: Pinara sa
0: ako. Kilit-kilit.
7: Bangra ka sa mga Arnold. At bangra ka sa mga Arnold. Pero mo nag-hapon ka sa mga Arnold. Arnold, no, ma, ato di ako, tibayao na nga to ang mga kasama o mga idol, ilabi na din sa kalihukan sa ASEAN Summit kasamang Arnold. Nga mamahimo po sila, nga maminaw sa akong si Diana, DOHPRMN, Cebu, sa IFM. Para po si paghatag o mga update kasamang Arnold, kaya ato po ming pagasundan, kaya dako-dako gining event, sa mga pilang adlaw subod karon ang tubig ka Biyernes po sa mga Arnold Bray dagan patang kalihukan po sa mga Arnold niya niya mo at po gyapon ang kilid-kilid
0: ah kilid-kilid ato dili ay ato mo dito tambay sa kuan taas no niya namin ito naghang kain kuan dito good kanang masima-sima libre libre bang sima-sima dito bak ay mo kaawa okay atong tax may kipan na gipalit
7: Dari
0: kay dati tambayanan gyud kesa mga ayo niya. Ito sa taas dito, pwede mo dito laptop dito libre ka, libre kami ton ra laptop.
7: Ato
0: ato jo paimos lang kesa mga ayo. Paimos din ninyo kay ato nang kwarta.
7: Dibay ko
0: kesa mga ayo. Ay kay pangayog, pangayog coke, pangayog tubig kay na.
7: Stay hydrated. Atang pay mo sila ng mga juice, ang mga
0: soft. Kana, kape. Ito ay naghan itong kape. Lami na ba kay ilang kape dito? Kay tuburan coffee na ba yan? Onya, kung nakay transaksyon sa imong GCash nga 500, pataas, kana bitang palit ka ang kuan, shampoo. Palit ka og kanang kuan, kanang pahumot. Palit ka og kanang lipstick. Gigamit ni mo og GCash, imong i-present ito sa GCash booth na kay libre nga kuan katong kuan planner ba ka na kay ballpen dito na atoy kuan kanang basta naay dito maghatag ang GCash dito sa ako wa mako i-transaction ng nanago ng akong gibayad sa katong MCWD amo ta asa ako to nawa man sa kong transaction hindi mako makita
7: Gita po kan gahapon ng GCash sa mga
0: Arnold. Ato ba dito? Ato ka dito karon? Si George. Mato George. Ang imong ito binayan ni mong taga 50,000 George. Mato ikaw na dito ipakita.
7: Ay, mo
0: kaya ito mo. Ato dito, ipakita. Nakay, transaction niya. Nga nibayad ka o ka ng kuhan ba ka? APLDT, 40. Basta 500 pataas. Nakay, kuha dito? Nakay, madaw-daw dito?
7: Kaya humano ko sa briefing gahapon, direct sa mga gitapan ito ka sa mga adult.
0: Ay, pangutana mo dito sa mga bote. Ay, mga kuha dito, mga libre-libre dito.
7: So, ayan lang ka sa mga Arnold kay Murag magsigi man tagbalik dito. Alam ko si paghatag-update ni ining maong kalihukan. Pero so far ka sa mga Arnold, wala natin na sugatan niya kasi ka sa atong kadalanan apan muruhin di hapon ta o muhatag yapon tagtagtagat sa mga nahitabo sa palibot.
0: Sa matong kuhan, sa matong nalumo sa katasuhan?
7: Sa kalasuhan, Kar-Kar, mao na ato hapon na pangayuan o detalye ka sa mga Arnold kung naunsa to nga pagkahitabo ang anong nalumos, makalikuyog ka sa mga Arnold, niya kumusta po karon kaha ka sa mga Arnold, simbako lang, basin po nga nagrabihan yung taong ka sa mga Arnold, so mga atag po ta, og dugang nga detalyan na og makakuha na po ta ka sa mga Arnold.
0: Nagin
7: ka na lang din niya sa may iskaryo ka sa mga Arnold, kaya ubang yapon ako sa itong Ironman Patrol at Speed Pilot, Radyo Manjia, si Sumampong. Ako sa bangin niyo, Radyo Man Jane Galliardo, DYHP, tata, Ironman.
0: Asa na magkasamang Jane, narabay na lumos dahil sa kanasuhan, Kar-Kar, kagahapon eh. Kagahapon adlaw mga kasama. Asa man eh, Lucky, bye. Ang tanawa na, Lucky. Mabani siya ang itong namingwit. Namingwit may gala sa pa sa kanasuhan sa siyudad sa Kar-Kar. Nakuha siya, manapalgan siya, may gala nga patay na. Sa kuha na lang, daplin na lang may gala sa lake. Ato nang ipag-follow up na may gala karunta doon. At oras may gala, 5:05 na. Sa itong pagpanaguman, standby sa mga balita may gala. Para na ito ma-play itong kuwanay. Dahang kayong Atong i-play may gala katong sinigitay nila may gala sa tos kongreso. Pero ano matay oras? Ah. Matad pa na rin may gala. Uban na rin may gala. Kami, Duterte naman gini, sir. Di naman gini, ma, di naman gini mausap. Ah. Kining Cebu may gala Visayas. Wala na, kaysa sa survey palandaan. Mataas man ang survey may gala sa Lizarra Duterte. Dari sa Cebu may gala, murag matawag na ito nga, di pa ingon nga Duterte country, kaya wala may country nga Duterte. Daghan lang ni, daghan lang mga kuandere, mga DDS. Di na katinga kay, naadari may gala mga, basa mga Bisaya, kasagaran na nila may gala, butar ng mga Bisaya. San? Hoy, stand by sa mga balita may gala. Human lamang sa pipila ka mga bulumanong pahinumdum. Atong oras, alas 5.07 na.
8: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agung pamati, gumurag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimur lang 500. Dagan salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
10: The Original Koy Herbal Capsule.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
17: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
18: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay kitrawon eh gani ay sa tinga nga nagmintin ko ana ay pagkunhaya ha
19: pwede na mamakasbilay mo
18: ito so ana ka no binta na ka
17: sa Paragis Bila Bila tili na ka mag-agwanta pa.
20: Prostate cancer ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag life extension vitamin D3 na mo, rekomendado sa mga medical doctors, aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer, mapalit sa mga butika.
21: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
22: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
21: Ay, malabo.
22: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
21: Para malinaw.
23: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
24: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Maong nga salig yun ko ani. Ang Herba Strong, puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabot
1: Bugas-bugas ug katol-katol.
2: DTX 500 na.
1: DTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katol-katol.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa pirakadol nga butik sa inyong lugar.
2: DTX 500.
4: Ah, sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatik ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
5: Said Health Report.
25: Health Report.
26: Napa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Zed Health Testimonies.
25: Health Testimonies.
5: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
27: Dagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit git ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na git ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
28: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
29: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life Extension Vitamin D3.
30: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
5: Life Extension Vitamin D3.
25: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
31: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
25: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
5: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
32: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
5: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
24: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
33: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguachurgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
34: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Ay, balon!

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Nakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrop Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
12: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, ni kalusan Dios nawala. Wala na ko nakapatik apay wa na ko gibati nya kahantog karon nagmin din ako. Kahantog karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amon isa sinta nakapin.
13: Zed Health Report. Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix, tawa ko kag us ka bulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix, Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
16: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig. Kung madunlan, may nikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong seed panyawan capsule. Kaya karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
13: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
17: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
18: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na gyud akong gibati.
17: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
20: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
21: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
22: Oras sa mga kasama na 5:23 na.
23: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
22: Karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Pito ka mga lugar sa nasod ang posibleng makasinatig ang danger level ng heat index karong adlawa. Makini ang pasidaan sa pag-asa o ganipasabot nga ang heat index mo ang kainiton sa lawa sa tao kung i-combine ang air temperature o ang humidity. Automatic ka makonsidera isip danger level kung ang kainiton masinati tali sa 42 degrees Celsius o 51 degrees Celsius. Uy, kataas naman eh. Base sa dato sa pag-asa, posibleng masinati sa Tacloban City sa Leyte ang labing taas ng heat index karong adlawa nga maabot ngadto sa 45 degrees Celsius samtang ubang lugar sa nasod nga posibleng makasinati sa maong danger level nga kainiton. Naglakip kini sa Baknutan, La Union nga maabot ngadto na sa 42 degrees Celsius, Apari, Cagayan, Cuyo, Palawan, Vera Catanduanes, Iloilo City, sa Iloilo og La Granja sa La Carlota, Negros Occidental.
24: Samtang ipaubos na sa kagamhanan sa lalawigan sa Albay ang pipila ka mga lugar ni ini sa state of calamity subay sa padayong pag-alboruto sa Bulkang Mayon nga padayong nakapiktar sa duol nga mga komunidad. Usa ka resolusyon ang iaprobahan sa Hunta Probinsyal sa mga lalawigan nga nagdeklarar o state of calamity sa Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga o Ginubatan. Ang maong deklarasyon, tuyong giduso aron mapadali ang relief o rehabilitation efforts sang litparayong nakapiktar ang kapiligro sa epekto sa pag-alboruto sa bulkan ngadto sa mga komunidad dool sa maong bulkan. Hinumduman nga ni adtong adlaw Sabado dilbuan ka mga pamilya apektado sa grabing ash fall gikan sa pagbuga sa Bulkang Mayon nga pabiling ipaubos sa alert level 3.
22: Samtang sama sa iyang panaan si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, nitaw sa Senate Blue Ribbon Committee may kalabutan sa Chairman sa Progress Report. Diin gilatin ang findings sa ilang draft partial report bahin sa namalusong flood control projects. Kinilaglakip sa preliminary investigation sa tulog ka mga senador nga gingong nga nalabigit sa Namaria o posibleng criminal cases nga mapasang at batok sa mga opisyal o gumang individual nga gilambigit o nalambigit sa maong nga kontrobersiya. Ipaibaw sa Senaksyon nga ang draft report mabiling pending alang sa sponsorship sanglit pitulawang ka mga membro nini ang niperma o kuwang pa o gasiyam ka mga signatures ang report nga gikinhanglan dalhon sa plenaryo.
24: Samtang giduso na nga ito sa plenaryo sa Busbay Balauranan ang committee report bahin sa Articles of Impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Nagkanayon si Assistant Majority Leader og Bulacan Representative Agatha Paula Cruz. Pagsusi sa Additional Reference of Business, din gitahasan ng Deputy Secretary General on Duty pagbasa sa mga balaudon pending ang first reading o committee reports nga wala maduso sa plenaryo. Kininalakip sa committee report number 261 nga naglatid sa Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente Presidente nga giaprobahan na sa House Committee on Justice niyatong Mayo 4. Kinumduman niyatong Abril 29 ang panel nakakita og probable cause pag-impeach kan Duterte humang gikonsidera sa mga magbabalaod ang mga ebidensya nga igo na nga isangkat o isangat batok sa Vice Presidente.
22: Alas 5.27 na. Andam na ang bus by balawran ng pagbutar sa articles of impeachment patok ang Vice Presidente Sara Duterte. Agadak na ang himuon sa Mayo 11. Ipahibaw kinin sa ni House sa Justice Committee Chairperson o Batanga Second District Representative Jervil Luistro. Pipila ka adlaw sa dilipang itakdang impeachment votes sa usa ka plenary session karong semana. Ang articles of impeachment kagi aprobahan sa House Justice Committee alang sa plenary vote nag-akusar sa Vice Presidente nga nakahimo kining betrayal public trust, culpable violation of the Constitution, corruption o ubang high crimes sama sa pag-abuso paggamit sa confidential funds, unexplained wealth o uban pa. At least one-third sa mga miyembro sa Kamara o sintosize kanila ang angay mubutar pabor sa articles of impeachment para makaduso kini sa Kamara o impeachment case batok sa Vice Presidente ngadto sa Senado alang sa pagtaral ni ini.
24: Tatapos ang balita gikan sa kaulohan gipahibaw ni Senador Raffy Tulfo nga wala na siya planong mudagan sa pagka-presidente o vice-presidente sa 2028 elections. Kinibisa ni gawa sa usa ka survey nga tabla sila ni vice-presidente Sara Duterte nga gipilian sa mga respondents kung kinsa ang posibleng mamahimong sunod nga leader sa nasod kung gihimo ang pinili ay karon. Nagkanayon si Tulfo ang intention lamang niya mao ang pagpapili sa pagka-senador pag-usab sa sunod nga eleksyon. Una nang ipagawa sa Post Asia Survey nga kung silang duha ni Duterte ang magtigi kung karon himuon ang eleksyon, pulos sila makakuha og 46 percentage points. Taliwan ini ni dugang si Tulfo nga una pa lang niyang termino isip senador o andam gini mo endorso kung kinsa ang posibleng presidential candidate nga dunay susamang advocacy kaniya.
23: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
22: Kanatong kapabarikuman, may galing parahanta sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original ko ay Herbal Capsule. Suplementong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Nga may muhatag, may kalagaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Ano ka dito nalang masakit? Busa ikaw nga nagpaminaw, batasan na. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule nga umatok sa mga baratian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pag-abag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Di tadali nga masakit, gamitan sa mga vitamins na naniinig, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, at thiamine. Ang original koi herbal capsule aprobar kayo nga sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika. Nagisupplyan sa Belgian Marketing. Mapalit kayo nga sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol Leyte. Mahimusan ninyo may kalang mapalit ang original koi herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe. O sa Dalang Iskario, original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
0: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kububong imong blood sugar, control pa rin imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
22: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad, kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang regular pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa kini o maayo, magkapadus kini o mga panagang, mupatay kini sa mga viruses, sa dili pa kini musulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlawag na pag-inom ha, 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3 para sa proteksyon sa atong lawas. O kung gusto saan ka nga magpakonsulta, pwede ka magkabisita sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay muhatag kini libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akin may mutang din sa Bay Usmania Boulevard. Buyon ka na sa Bay Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyan sa Consolacion, ang Life Extension Clinic na may mutang sa Bay ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee na Baguete City sa Bay House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Dol ka na sa Bay Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga Life Extension Clinic pinagi sa hotline ni Ining 416-1655 ang 0917-318-1161. Alang sa inyong duga mga pautana o katong gustong magpag deliver og Life Extension Vitamin D3 din asyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa pikas nga bayan ni ko makanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber kay makatabang kayo kini contra-constipation sa iyo pag ang damo ng Super Fiber. Usama ni siya ka sa shea nga powder sulod ni ini, magkulang kang usa ka baso nga tubig o niya imong isagol dito ang tibukin niya sa shea sa Super Fiber. Huli kang mainuman ni kunari sa buntag before mamahaw, kunari sa gabi ka na before pod kang matulog. O para mas nindot pag-inang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dungana ka rin inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
23: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
22: Oras, alas 5.34 na.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
2: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
4: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
23: Og libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School, kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
6: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
23: Oh, ang imobliti, ay galinti.
8: Your bill, sir.
23: What? 14,000 pesos for dinner?
8: 1,400 only, sir.
25: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: Your bill, sir.
23: Order for more. Dessert?
25: EO, love your eyes.
2: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
26: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
27: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
28: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
29: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
30: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
28: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
29: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
30: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
31: Mga higala, karong mga panahuna daghan na kaayong herbal supplements, bisag unsa na lang, pero ang pangutana unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diri ko sa hinimo sa Unilamb ang Herba Strong. Mao gid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb, mao nga salig gid ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas, busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang nata. Kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako dun at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya."

0: nagpalita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" Tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon pa man, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon." Wika ni Jesus, "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Ora sa mga kasama, 5:44 na.
3: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses, sa di pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kadadlaw og duha nga tuna sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City. Naninimutang sa Smene Boulevard, Dole sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Kung sa konsolasyon, naninimay gala sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito may gala sa Nagpayan sa Dumaguete, may himong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street. Sa Barangay Otso Dool sa Kamanhak Terminal, mahimong matawag sa telephone number 418 o 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugda ng atong kamuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa gol. Gavitamin D3. Samatag sa Shrey sa Vita D Plus Coffee Mix. Adun ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mao na makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dure mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna nga itong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pa nga mga butika.

0: CNN, DYHP, Police, Plotter, Ronda, Presinto.
1: Ngayon lipaw nga naman itong Shabu sa Basak sa Nicolás, sikom sa Kapulisan, kasama mo sa Balita, Radio Man Paul Lauro.
0: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Radio Man Marisa, Radio Man Arnold, alas 9 imidya kagabi o sa kagabi o na sikop kinidiya sa ay Basak sa Nicolás kininga suspect niya si alias Carlo 25 anos na taga sityo Tugas barangay Mambaling ni abot sa lugar aron mamalit unta sa iyang bisyo ining gitawag nga Shabu apan akuhan siya sa atong mga sakop sa kapulisan nga naniid-niid niya sa lugar sa naghitak na pamaligyaay og Shabu hinungdan nga nakuhaan sa siya sa iyang gipalit niya Shabu dito sa lugar. Natanggong na siya karon sa atong kapulisan sa Mambaling Police. Kasama mo sa Mambaling Police Station 11. Ako yung Radyo Man o Lauro. DYHP Tatak RMN.
0: Radyo mo nationwide.
3: Samtang konsiyo sa sudad sa Sugbo mo patawag sa pipila ka mga buhatan sa kagabanan sa Lakbayan subay sa kalangi pag-release sa Burial Assistance. Kasama mo sa balita Radyo Man Elibolonos.
0: DYHP Tatak RMN Report.
4: Ipatawag na sa Konseho sa Sugbo ang pipila ka buhatan sa kagamhanan sa Bayan sa kalangay pag-release sa burial assistance. Usa ka executive session ang itaglang ipisayong sa Konseho sunod buwan alang sa maong katuyuan. Kinunod ka ang City Council pinagin ng Konseho June Alcover na ganawat mga reklamo labot sa deretar nga tag 10,000 pesos ka burial assistance. Gusto sa Konseho na kinimatagan o pagtagad, kinunod nga ipatawag ang mga buhatan nga nalambigit pag-release ni ini.
5: All concerned department representatives involved in the processing and the release of burial assistance to explain the cause of these delays and to determine necessary legislative action, policy reforms, and administrative intervention in aid of legislation.
4: Si Konsehal June Alcover, na sayra niya ang nasiutang problema, nagsugod silang labay ng mga administrasyon o gigong nagpanayon hangtod karon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinengin yung Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
0: Radyo mo, nationwide.
3: Makakasama rin yung mapugnan, nga mataas na ganitong edad. Mailan na to, nga edad na ta, kay nanaman tayo masinati nga mga sakit sa lawas, nga kanito sa bataon pata, wala na to mabatsyagi. Sakit na ang hawak, sakit na ang likod, dili na ligon ang panuhod, taas ang blood pressure, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. O niya mapiktuhan na rabagyod ang atong nga buluhaton sa balay, kay na naman tayo ipamati sa lawas. Dili sama ka niya itong sa batanon pata, dagano na nato may galang taas nga hagdanan, o ang bukid nga balay kapoy, morang atimanon yun nato may galang atong nga panglawas. Baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton, sa sayon nga mga buluhaton mataga adlaw. Ikaw ana na jud, siguro ang nga magkaidara na. Ilabin akong may gihambin na nga baratian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga, naggamit ko og maintenance medication. Naginam ko og vanular. Kay aduna kini 5B. Vitamins in high level. B1, B6 o B12. Makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o cholesterol. Umanan sa maayong diet o ehersisyo. Para parayon ang lihok, di ba? Mayo nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos lang ang matag tablet SRP. Unilab quality na. Vitamin BP complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee. Lantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus
0: pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. YHP Abroad ngayon.
1: Kini nga balita atut kanato sa Said Marketing, ang tiga-mautiga para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Said Liniment Oil, Said Celebrity. Said Celebrity BT Kojic Soap, said Said Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa Kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balitang abroad, nilusad og bag-o mga pagpangatake ang Estados Unidos ug Iran sa Gulf region taliwa sa pagiyahay niini paghimong mga lakang aron makontrolar ang Strait of Hormuz pinaagi sa pagmuntar og maritime blockades ug pagkabot og kasabutan. Ang fresh missile ug drone attacks gilusad uman nihimo og bag-ong lakang si US President Donald Trump aron makuha ang mga stranded nga tanker ug bang barko pinagi sa strait nga labihang naapektuhan sa gera tali sa Amerika ug Iran. Sa wala pa kini mahitabo, nasayran nga pipila ka mga merchant ships sa Gulf region ang nitala og mga pagpangulbo ug sunog diini paibaw ang Estados Unidos nga miguba kini og unom ka mga gagmayng Iranian military boats ug usa ka oil port sa United Arab Emirates nga naghost og dakong US military base nga gisunog sa Iranian missiles. Mga tato ang malitang abroad atong kanato sa Said Marketing. Ang tingawag-tinga po na po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap. Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan na Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bag-ong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan ng Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin. Nga mao ang numero uno, wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter og tuberculosis. Dagan usab ang mga nakapamatuod sa epektibong natabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa bang Said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine na dunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang Said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Busa ka mo diha unsa pa inyong gihuwat, palit na sa tanang produkto sa Said Marketing nga available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Radyo mo nationwide. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras, alas 5:54 na.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Am I speaking with William Hill?
10: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
9: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
10: I have the D3 right here, Life Extension.
8: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
11: Igala, nakakape na ka?
12: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kakape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
13: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero niagi pila kaadlaw lagi hapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
3: Oras sa mga kasama, alas 5:56 na.
0: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Ni Ning pag-usab-usab sa nakat sa panahon, di gilmalikayan nga masubawan ka. Inikadlaw, perting inita sa panahon. O niya, mukalit na may galag ulan. Resulta ni may gala, mao ang ubo nga perting kahia o sipon nga labihan ka pilit ang plema. Nya karon may gala, karon nga nito nakalabay ang adlaw o gahapon. Nasinati na ito, may galang labing init sa panahon. O niya karoon na sad, napulain may galang nga naghulga nga kainit na sad sa panahon, may gala. O niya pagsunod sa opisina, bugnaw sad may gala ang aircon. Ang resulta, pwerte na hinuna kong ubuha. Inya, inig kagabi eh, kanang panong nakamatulog, mugara rabagyo ng ubo eh. Ang resulta, di nakamakatulog sa kakatol sa imong tutunlan. May nalang kay gipalitan ko sa akong misis, og may rakaf, kay epektibo kini pagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kay sa ubo og pilit nga plema, kinahang lang may rakaf. Ang may rakaf o sa kamikulitik nga makatabang sa pagpahumok sa pilit nga plema, aron dali kini nga mapagawas. Tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga may rakaf kada 8 ka oras, tabang sa pagtangtang sa kahaso sa plema og ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myracaf. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Duna ba higayon nga igbatani mo ni kabuntag muragaan kay imong ulo og ikaw magpanglipong kahasol ra ba ni ana kadita ka focus sa aton trabaho kapoy sad kay atong lawas. Duna koy nailhan ni ana maton niya sintoma kinis ka kuwang og iron. Dili kini angay ibaliwa ha kay basirog unsa na na dunay makatabang nato ni ana para dili mabaldang atong pagtrabaho labi na gyud kun usatas gisaligan di sa atong pamilya. Makatabang nato ni ana ang kasaligan sad kaayo nga produkto. Busa mga girls kinsa diri kapoy kay trabaho biyahe kulang sa tulog usahay gumikan kada sa dili husto pagkaon kulang tag-iron mo nang dalitang kapuyon maluya o makaluspad sa panit. Ako adlaw-adlaw kong moinom og United Home for Sulfate Iron na kiniigong iron nga mutabang sa lawas sa paghimog healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tanang kugihan nga kababayenan, hinom dumi ang First Sulfate 2 pesos per tablet SRP alang sa himsog nga dugo og himsog nga glow. Walay pagpagluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Samtang konseho sa siyudad sa Sugbo mo padakop na ni atong magpataka og labay sa ilang basura sa mga bus rapid transit on BRT station sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
15: ZYHP, Tatak, RMN. Report.
16: Ipadakop na sa konseho sa Sugbo katong magpataka og labay sa ilang basura sa mga bus rapid transit on BRT station sa Dakbayan. Ang konseho ni taas na sa Cebu City Environment Sanitation and Enforcement Team kung seset, pagbutang o mga personal na ini, arumay mo isyo sa station ticket. Kinagagod kay Gayong kanunay mapuno ang trash cans o beans ng pamutang sa BRT stations nga way klarong segregation. Ang City Council pinagin ni Consul Francis Paris, mga ayaw report sa CSET suit sa 30 kaadlaw labot sa lakang ang ihimo ni ini.
17: To request CSET or Cebu Environment Sanitation and Enforcement Team to submit within 30 days from the situation on the action taken by the SET office.
16: Si Consul Francis Paris, nangairan ang BRT stations mag-ihimong loading o unloading area dili lang sa mga bus, nakip na sa mga jeepney pasiruan o mga modernized jeepney sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyo Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tata, RMN.
15: Radyo mo, nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
1: Kini nga balita atud kanato sa SED Marketing, ang tiga mautiga para pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Coaching Soap, SED Pugon nga epektibo alang sa UTI ug pangbalatian sa inyong kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon balita sa tuong negosyo, nilambo ang inflation rate sa nasod ug palihok sa presyo sa mga batakang panliton, nga giulagway isip labing paspasod sa tulo ka tuig nitong Abril. Kini gumikan sa taas nga presyo sa lana tungod sa padayong krisis sa Middle East, din apektado niini ang pagtaas sa presyo sa mga pagkaon o gumang mga batakang panginanglanon at sa naasuing buwan. Sigun ni National Statistician o PSH Chief Claire Dennis Mapa, ang inflation nga nisaka nga ito sa 7.2% niya tumiaging buwan gumikan kini sa pagsaka sa presyo sa goods and services itandi sa natala nga 4.1% na itong Marso o 1.4% na itong Abril sa miaging tuig. Katong mong balita, gihatod ka nato sa said Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawon Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawon Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawon Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawon nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawon Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
15: Radyo mo nationwide.
3: Samtang si Vice Mayor Ernesto Archibald nagpalang paggamit sa tubig sa dagat pagpaong sa posibleng mga sunog na may tabo sa Suranda. Kasama mo sa balita, Radyo Manila, Bolonos.
15: DYHP Tatak RMN Report.
16: Tubig sa dagat na unya ang ipagamit ni Cebu City Mayor Nestor Archival pagpaong sa mga sunog na posibleng mahitabo sa syudad. Kini tungod kay giingong dili maayong ideya ang paggamit sa tubig mainom gikan sa mga fire hydrant pagtubag og fire alarm. Ang mauna kang kabahin sa tingwa sa mayor padaginot og tubig tungod kay nilibo kalitro nini ang masudlo sa katsak sa bombero. Gitaasan ni Archival pagtuon sa posibilidad pagkuha og tubig gikan sa dagat mao ang Department of Engineering and Public Works kundi EPW.
18: I'm asking the Department of Engineering to study a way of getting salty water gikan sa coastline yet pagbutang ta og tangke para mo igamito nato para sa sunog. For me, this is one very important tough project na mahimo nako sa sunod tuig because water is very important to all. And using water which is drinkable to put out the fire is not a good idea.
16: Si Mayor Nestor Archival, ang tubig na makuha sa mga bombero gikan sa mga fire hydrant, una nang ikonsiderar sa mayor nga non-revenue water kung NRW, kalakip sa nakapalkansi sa Metropolitan Cebu Water District kung MCWD. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siningin yung Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatag, RNN.
15: Radyo mo nationwide.
3: Ang ato nga mga ginang sa panimanay, mga kasama o mga idol, mitikuloso kaya na sila. Oy, ilabi na kung nga ang hisgutan, ang pagpabalit sa mga panginahanglanon sa balay diha sa merkado. Mangitagin na sila may kalagbarato nga dunay quality ba? Itandi sa mahal pero ang kalidad, di sa kay maayo. Kanagmahal na baya may gala ang tanang mga panaliton. Tungod may gala sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, bumahal ginatanan may gala. Basta mumahal ang petrolyo, bumahal ang ubansad ng mga panaliton. Wadang, basta mumahal na gani may galang gasolina, maagpiktuhan yun ang ato ng mga panalitonon sa balay. Mangwais niya ato ng mga misis. Kay nangita ni silag barato apan dunay quality. Pareho sa pagkaon, tambal, vitamins o pampagwapa. Kinahanglan nga mamili ta og barato apan quality food. Makadani man gyud may galang barato ang paliton. Nakahuna-una ka nga basin na pwede ra siguro. Makarelate gyud na ana may gala ang ato nga mga idol, di ba? Apan wala ko mingon nga mahal pirmi ang paliton ha. Kadato ugod. Ando naman sad gyud mga butang may gala nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kana nga akong pirmi ginapangita. Kanang dili kaayo mahal apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sinina, sapatos ug siyempre bisan sa tambal, adunay di ay mga tambal nga dili kaayo mahal apan quality na. Unsaon ba nimo pagkabalo nga quality ang tambal? Kini akong mga pangutana. Nasuluyan na ba na? Luwas ba na? Gistudyuhan ba na og maa tarong? Epektibo ba na? Apan kini do na koy itudlo ninyo usa ka sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana tanan, kini ang sayon nga hinumduman. Kung adunay girekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasayo naman ta nga kasaligan gyud ang Unilab. Ngano mga idol? Kay akong nahibawan nga tanang tambal, vitamins o pagpagwapa sa Unilab ni Agini sa upat ka marka sa quality ng alaga. Una, subok na at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. Ikaupat, gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab aron nga masiguro ang quality bago maabot sa ato gikan sa raw materials, lab test hangtod na sa storage, maong dili kita basta mutuo sa mga matod nila. Pagkatana usa ninyo, Unilab quality ba na? Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masayran ko nun sa ang mga produkto sa Unilab, bisitahan lang ang www.unilab.com.ph/to-know-more.
19: Kumusta sa tumang kaigsuunan nga nagbata na ni mga orasa? Nagandam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabi niyo katong pisikal nga kusog mo yung yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristi ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma, makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gimbuhaton. Mahong dini angay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan na to din nga mga listeners. Nakabati na ba mo ni Anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ay, kaya itong kapapanagoman, may galing ipunahanta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original ko ay herbal capsule. Suplemento gagikan sa pariya. Kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. Kami mga tabi, galing kaligong salamas, kaligong sa itong immune system. Busa, inom ka na daw. O original ko ay herbal capsule nga mapalit sa tanan ng mga butika. Marato na, ipiktibo pa.
19: Mga timailhan, ngayon ko adunay daghang toksin si mong lawas, mong dilikang regular nga makapagawa si mong hugaw, dugay kamahilisan, magbuturag imong tiyan, magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dilihamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-ino matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule ang pinakakusog.
3: Hoy, wala naman tayo oras, mga kasama. Sa nga nalang, sa ganito mukhang pwersa sa Riway HP, aramin sa kami ang inyong mga tigbalita.
1: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyo Radio Man Marisa Abadies.
3: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangtulog mga sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigalas kasama, Attorney Rufil Fernandez Banyo, kamusunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Mga nakunang nga mga isyo, na ngayon ni Masairan, may gala, tukion ni kasama Attorney Rufil sa programang Straight to the Point. O, sa nga, wala ba't oras? Oh, magkita ta ugma sa samang takna o sa samang sibianan. Init na makaayo ron, ha? Inunog na kang tubig ba yan? Eh, kinahanglan hydrated ta mga higala. Sa report na ito kaganina, 42 degrees Celsius ang atong kainiton na karamadlawa. Ay kalimot, patagal ang tanahan, daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah! Sabakadari, sabakadari, sabakadari.
20: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
21: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Ahoy! Kidney care time!
23: Ako si Tere Robles. 59 bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
24: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
25: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney.
21: Mag-Kidney Care.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Ganyan ang Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus. Permis sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
4: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Danfor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
2: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
3: Puyawang Dan, uy!
2: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
4: Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
6: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
7: When you love, you caress.
8: Kidney care time!
9: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Oras sa DYHP, RMN Cebu La Size 15.
15: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
17: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
19: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
0: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
8: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
4: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
14: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
10: Straight to the point.
14: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
14: Kini gyapon jobos kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules og pizza size na. Nining buwan karon sa Mayo tuig 2026.
10: Straight to the point.
14: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila manggihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
14: Nagunas tumaiskutanan kalong nga buntaga makaigsunan mga meetings o gubang kalihukan sa 2026 ASEAN Summit, opisyal ng Sugdan, karong adlawa.
20: Straight to the point.
14: Siguridad sa Mactan Cebu International Airport, gipahigayon usab sa baga. Gipahugtan usab sa pag-host na sa Sugbo sa maong dakong kalihukan.
20: Straight to the point.
14: Subay niini, First Lady Aranita Marcos, Lisa Aranita Marcos, nihimo og inspeksyon sa venue o sa ceremonial route sa Lapu-Lapu City alang sa ASEAN Summit.
20: Straight to the point.
14: Taliwa sa gihimo nga pagpangandam alang sa ASEAN Summit karong tuiga 66 ka pang panimay. Nagikan sa urban poor nga nahimutang duol sa Mactan Expo diin himuon ang ASEAN Summit. Temporaryong gi-relocate. O gipapuyo lang una sa usa ka resort dito sa lungsod sa Cordoba.
20: Straight to the point.
14: Tungod sa ASEAN Summit, resort lang sa Moron. Biyae sa nang inyong panimay, mantinil sa tag-resort. Medyo bakasyon ginagmay. Katanig pagtagad, lubuntaga, mahigala sa tuman-uban, kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
14: Tungod ni mahigala sa pagpahigayon sa ASEAN Summit, temporaryong gilulukit sila, gipapuyo sa Osaka Resort. Pero ang ASEAN Summit mahuman may gala sa Pizza Utso, inig Pizza 9, balik na sab sa mga Pinoyanan. Katulong niya agi katong katawa mga sukit di paminaw. At least sa kabakasyon sa itong mga kaigsuunan ni Tulon. Atong hintagag pagtagad mga higala ha, sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
14: Staycation lang usa. Staycation lang sa... Kunya atong ining maong staycation in Daimaris, doon ako no'y mga seminars nga paghimoon, doon ako'y mga games ito, ha? Doon ay mga papremyo, aron nga di po mga higila manggawas. Iagitan lang nito katawa, mga kaigalaan. Nagkatanig pagtagad, rumuntagas, tuban-uban, usap nining atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
20: Straight to the
14: para
20: point.
14: Makitaan, mahigalaan, doon na tayo mga kaigsuna, mga kabos in town nga naaslikon. At inhatagag pagtagad ng atong pagmanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
20: Straight to the
14: samtang
20: point.
14: Sa Pikas Bahin, di ay swerte karong panahon na. Na po ang midaog sa jackpot prize sa Ulta Lotus 658 kagabi. Matod pa mag-share sa kapin 76 milyones pesos nga premyo kining mga maong mga manalaog.
20: Straight to the point.
14: Makaingon sa tagsana all. Kini karon mahigalang luto, usay makaduda ta, mahigala usay makaingon ta. Ngilngi gano pero usay wa baka ta dodua ining kalakiha inday malis. Kato milabay nga kuan do ni daghan na kadaog. Karon na po, no? So do na may 76 million. Unsa man na po kabo ka nagkapaliha og huna-huna or kini ni ang huna-huna sa PCSO ato lang benbahinon lang nila. Kadani pagtagad rubutaga sa tubuan uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
14: Samtang balita sa kauluhan na articles of impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte giduso na ngadto sa plenary sa kamara.
20: Straight to the
14: apan
20: point.
14: Ang kamara karon mga kaigalaan medyo dunay na ipagbahin-bahin kay dunay uban nga mga congressmen nga willing mo suporta apan dunay uban nga nipadayag nga dili mo suporta sa impeachment batok mahigala ni Vice President Sara Duterte.
20: Straight to the point.
14: Nagatas na ipagtagad rubutagas tuban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
20: Straight to the
14: samtang,
20: point.
14: Samtang kagahapon usab medyo nagkagubot kadali ang kamara human si Batangas First District Congressman Leandro Leviste miakusar kang Executive Secretary Ralph Ricto nga giingon na kadawat og binilyon ka pesos nga pundo kinay gikan sa kontraktor o gilambigit sa vote buying.
20: Straight to the point.
14: 1 billion man mahigala to gipasangil mahigala ni Legarda nga matod pa na dawat mahigala ining mga rekto o mo'y gigasto mga kaigalaan atol sa eleksyon.
20: Straight to the point.
14: Nagkanta sa nagpagtagad rubutaga sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
20: Straight to the
14: samtang
20: point.
14: Ang atong pagpadayon mahigala paghisgot labot sa survey sa Pulse Asia nga matod pa kung one-on-one mga higala ang kumbati ni Sara Duterte o ni Rafi Tulfo. Tay sila. Tabla kuno sa Inday Maris.
20: Straight to the
14: ato
20: point.
14: Ato ng klarohon mga sukit ng paminaw. Tinood ka niya tay or dili. Na ato ng analisaron mga sukit ng paminaw. Pero si Tulfo's pagkakalon, ingon nga di kuno siya interesado. Nga mudagan pagka-presidente.
20: Straight to the
1: at point. At sa ring rubutaga sa atong pagbanuman may gala ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
20: Straight to
1: samtang
20: the point.
1: Sa gawa sa nasod Operation Epic Furies Amerika nga gilusad batok sa ilan atong Pebrero, gitapos na. Apan US President Donald Trump wa ma'am wa pamusalikwa isa posibilidad nga mo-resume kini sa ilang pagpangatake batok sa Iran kung gikinahanglan.
20: Straight to the point.
1: Kini uguban pang mga eskutanan yung mabate exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.

0: straight to the point.
1: This time check is brought to you by United Home Free Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jesse.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, Ibiogesic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit, busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dilita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong takna mahigala alas 6:30 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
3: Ato sa dawaton mahigala report karon sa kauban on board sa patrol ni armadong lalaki sa Labangon na sikop sa kapulisan. Ano man yun sa may tuyo ang nadadama ni armas. Ato paminaon una ang report mahigala detalye kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
14: DYHP. RMN Report.
15: Radyo Man, Attorney Rufiel, mga pasado ni alas 7 kagabi sa may sityo Bunbunan, Barangay Labangon, Indakmayan, sa Sugbo. Gi-alarma sa atong kapulisan, doon ay kasayuran, kaya ilang nakuha gikan sa usa ka concerned citizen o nagpahibaw nga doon ay armadong tao sa mga lugar. Dali silang niresponde ang ilang alert team o dito ila pang naabdan kining maong suspect nga si Roselito Lipitin, 38 anyos nga taga Ulitaw nga nagpuyo usab sa sityo Upper Bunbunan, Alopis, Barangay Labangon, Indakmayan sa Sugbo. Nakuha niya ang usa ka 22 sa Magnum revolver nga dunay bala. Sa pagkakaroon na balog na siya sa atong detention cell sa Labangon Police Station 10 o mag-atubang siya kasong illegal possession of firearm. Pauni atong nga report nga naipos gikan sa Labangon Police Station 10 ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Radyo Nationwide!
3: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Nagatod sa ulas may gilala 6:32 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight.
17: straight to the point.
3: Now, arita may gala sa balikanta ni mga kagalaan ng survey. Nga gihimo mga kaigsunan sa Palos Asia, no? Importante mga kagalaan nga ato ning matuki og maayo mga sukintig paminaw. Kay ako maning gipangutana sab sa atong Facebook page sa Attorney Rufil F. Banyok Facebook page kanang dunay blue check. Mao na sa Attorney Rufil Banyok, no? Dunay blue check. Unya kini ni ang nakoy pangutana diha about ani mga higalang survey, no? Kung one-on-one si Sara Duterte o si Rafi Tulfo, pagka-presidente, kinsay inyong piliyon? Moni ang ato mga higalang pangutana, mga kaigsunan. O Moni, auni ato nga pangutana, mga higala. Kung election karon ron, unya one-on-one si VP Sara Duterte o Senator Rafi Tulfo, kinsay inyong piliyon pagka-presidente? Niya, open parenthesis, just want to know kung sakto ba ang Pulse Asia survey, close parenthesis.
17: Straight to the point.
3: Ako lang gi tan-aw mahigala ba no kay ang respondents mga kagalaan sa Pulse Asia survey mga 1200 man to inday maris. But kining ato ron niabot mga 15,000 eh no anang react mga higala. Sumona nga ako ning gi tan-aw lang gyud mga kaigsunan niya to sang tagaag pagtagad kinini ang iyang table no mga higala kay naa man ni table ani unaunsang itabua. Kay ang pirmirong pangutana naa silang tanan nga mga kandidato dili pa one-on-one. So kung dili one-on-one, number one si Sara Duterte, number two si Leni Robredo, number three mahigala si Rafi Tulfo. Atong tagag pagtagad mahigala ha, kinini ang maong kwan. Ato saning gi-analisar o sag maayo mga sukintig paminaw, kining maong survey. Kay medyo layo pa kayo ha, unique kayo karon ka mga kagalaan kay pwedeng layo pa sa election, 2028 pa. Pero sa pagkakaroon palandaan, may gana, sige na ning mga nanggawas ni mga survey-survey, mga sukitig paminaw. Pero ato lang sa ning klaruhon kay unsa man ning mga surveys, tinuod ba ni o dili ba? Credible ba ni o dili ba? No, mo ni ang tanawonon sa mga sukitig paminaw. Okay, naman tayo mga kopya, mga higala, akong taga-agpagtagad sa ha, o asa man tong atong kinini ang ato ipakita sa diri sa atong one screen na kasamang name siguro. Ang ato mahigalang first nga table, second table. So first lang sa nga table siguro. Ang one-on-one ni Sara. Oh, no. Katong naaslang tanan dong. Naaslang tanan. Ato sa tagag pagtagad ha. Kay Maoni ang, kinimaoni siya mahigalang naaslang tanan. Okay, salamat kayo kasamang names. Okay, so kung naaslang tanan, katotoang mga buot mga higalang kini ni ang mapili baka no pagka 2028 ang pangutana ani gipahigayon ang survey kung atong i-check ha February 27 to March 2. Oh, okay, ato lang suyan sa pag-analisar mahigala kini maong survey kay malagmit baya sad no kay butang ta Tulfo naman sad mga higalay mga followers siguro gyud no. So malagmit si Tulfo maoy angayan siguro nga ibangga ni Sara kung panalitan mo withdraw gyud si Leni Robredo. Kay matod pa mga kagalaan, tayo naman, si Sara o si Tulfo, kana kung tinuod ng survey. Kay kung dili tinuod ng survey, naibaw po siguro si Tulfo, anak mga kagalaan, kay iya po nang i-check dito sa ground, o sa ba ni tinuod ba ni, o di ba ni tinuod. Now, matod pa sa pangutana dili mga kagalaan, ining maong ato sa giunan ng table nga naa silang tanan, no? Nga katotoang pilianan. Matod pa, if the May 2028 elections are held today, and the following are the candidates. We would like to ask whom you will vote for as president in the following lists. Sabi ni saya pa, kung ang Mayo 2028 election pagahimuon karon, o kining musunod nga mga kandidato, kinsa ni ini, gusto namong mahibawan kung kinsa ni ini ang imong butaran pagka-presidente ni ining musunod nga mga lista. Number one, Duterte Sara, number 2 Robredo Leni, number 3 Tulfo Rafi, number 4 Aquino Bam, number 6 Hontiveros Risa, number 7 Remulla Junvic. Kini mga tawhana mao man ang nanglutaw gyud mga kagilaan nga posible nga managan kung mag-eleksyon, presidential election. No, mao ni mga ngana mahigala ang nanglutaw. Kini sa administration mga kagalaan, Tulfo o kini sa Remulla, kini duha kapangan, unya diripod mga kagalaan sa Pink, sila si Lenny Robredo, Bam Aquino o Risa Ontiveros. Now, matod pa ining maong survey result. 43%, daog hapon si Sara, no? 43%, Sara Duterte. Ikaduha, Robredo Lenny, 27%. So medyo dako og biya mga kaigalaan kung daghan ang managan. Ikatulo si Rafi Tulfo. Tulfo Rafi, 19%. Ikaupat, Aquino Bam, 5%. 1, 2, 3, 4. Ikalima, Ontiveros Risa, 2%. Ikaunom, Remulia Junvic, 1%. So daog si Sara, ikaduha si Lenny, ikatulo si Rafi Tulfo, ikaupat si Bam Aquino, ikalima si Risa Ontiveros, o ikaunom si Junvic Remulia. Kung tuuhan nato ni nga survey mga higala, daog si Sara Duterte, ikaduha si Lenny Robredo, ikatulo si Rafi Tulfo, mudyo, dili ganahan Junvic Remulia ining kalakihan survey, ha? Dili ganahan si Junvic Remulia kay unsa bang 1% kaman siya inday malis. Kung dunay nagbagulbol ining survey haron, duda ko usas nagbagulbol ini Junvic, ha? Kay miingon na ba Junvic, andam ba ang mga Pilipino nako? Matod pa ni Junvic. So andam ba kay siya ko ni pangutan, andam ko para sa mga Pilipino. Ang dakong pangutana, andam ba mga Pilipino para niya? Di amo na 1%, may galanin kang Junvic Remulia. Pastila, no? Niya, unsa man eh? Niya ay note dili, gamay lang kayo, ha? Based total interviews, 100%. Although the presidential and vice presidential elections are still in May 2028, there are many talks about the individuals who will possibly run for the highest government positions. So bisan man kuno mga higala og ang presidential og ang vice presidential nga election Mayo 2028 pa, apan duna na may daghang mga istorya, mga huhungihong mahitungod ining mga tawhana ni ining mao mga individual nga posibleng managan ni ining pagka kinini ang kuan taas nga posisyon sa gobyerno. So ni ining maong survey may higala, ang uban nagbagulbol adi na tinuod nga survey, ang uban sabi yung tinuod na nga survey. Kay wala god, tay na god mahigala. Unang table pala na akong ipakita, ha. Unang table pa lang ni. Unya matod pa ining maong table nga hasta Risa Ontiveros mo di ganahang mutuo sa ining survey, ha. Ibang kay paningkamot ni Risa Ontiveros may galaw niya maura na yan nakuha 2%. Maguwang na sa gamay ni Junvic o 1% in Daimaris, bugulbol sa Risa sa nanisurvey, ha? Diba ni, daghay nagkwana ni, ang katupong na ay mga pro-Duterte, ilang gi-question ng survey hapon mga higala, ang uban sa mingon, sakto ng survey, ha? Paminaw ko, daghay mo question ng survey, ha? Kay ang mga dumadapig ni Junvic Remulia, di ganahan ini maong survey. Labi pa mahigalan dumadapig ni Risa Ontiveros o Bam Aquino. Kasi Bam Aquino, 5% lasan. Saan man yung pagkakalakiha? Duda bagulbol sa akin. Eh, binayaran niya solve. Kita mga higala, di na ato lang nang analisar mga kaigala. Ano, kay Pals Isya mangun eh. Ato klaruho ni ha, Pals Isya niya survey. O sabah, credible ba niyang survey ha o di ba? Or credible ba ni kini nga particular survey o di ba? Kay nganong nainani man, no? Grabe naman sa, di mga, paminaw ko ang mga dumadapig ni Junvic Remulia ini nga, gusto nung labag ito, Junvic labag yun niya, siya alternative. Kay matod pan Junvic kung umigala, ang sunod niya eleksyon, ang narrative sunod eleksyon,

0: action, fight kuno kini between good and evil. Matud pa. Between good and evil kuno ni. So kung one-on-one kuno, good and evil kana. Sa to pagmudagan si Junbik, nagtuo siya nga siya may good, si Sarah may evil. Ang problema ani, ang mga dumadapig sa mga Duterte, magtuo man nga si Sarah may good, ikaw Junbik may evil. So tanaw ha, og maton ni basihan na yung maong survey. Unya, maton pa, pwede ba ni ma-zoom in dong? Sa NCR, kay kinigod mga kagilaan, kuhan maguni, ang Luzon area, tulo man ni kadagko giyod niya, kuhan na nga to, Luzon, Visayas, Mindanao. But kining Luzon area, tungod sa kadagko, gibahin ni nila na ay NCR o balance Luzon. So silbi, equivalent o duha na kakuhan tungod sa kadagko, unya, kadaghang tao anang Luzon. Ha? So ang Luzon area, gibahin na sa National Capital Region o ang balance Luzon. So matod pa, sa National Capital Region, daog gihapon si Sara Duterte. 35% ang kang Sara Duterte, kang Lenny Robredo 27% la sa NCR, Rafi Tulfo 24%, kang Bam Aquino 6%, Risa Hontiveros 3%, Junbik Remulla 2%. Bisag asa mang dapita si Junbik 1% sa 1% lang Junbik sa NCR 2%. Sa balance Luzon, 2%. Visayas ug Mindanao na 0 si Junbik. Dili mada o mga ambisyon kaya ni inanay presidente o niya maura ni kuha ni mo survey. Kisa may mo sponsor ni mo anang kalakihan. Ang imo na lang buhato na na mapalaka, na lang kay magpalaka o na lang kay istorya nga kanang survey ha, binayra na. Kaya ito, klaroho, nataklaroho na ito, ha? Gamay lang, humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. At untak na la size 44 na.
1: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Sa kalamion sa cheese ug crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot
4: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2020.

0: 6. Pag Inervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Naulian na ka ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka ma?
6: Wa pa. Pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
7: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
8: Mag-Neocept C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
5: Naulian na ka ma?
9: Gahapon pa!
5: Ah, Kuya Waoy!
8: Basta Neocept C Plus Forte. Karon naay zinc.
10: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako, believe.
14: This time check is brought to you by ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may gala size 49 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the Point.
16: Na atong balik-balikan mga kigalaan. Selected kining maong survey, kung silang tanan nga mga nanggawas nga mga pangaan karon mao man ni mga ngana ang nanggawas kini raman mga higala Sara Duterte gan Esbasti o pamani mo gawas iya ngaan mga kaigalaan kay Plan B pa man Esbasti og unsay mahitabo ni Sara ha so ang nanggawas karon sa Duterte camp Sara Duterte sa Pink tulo ning nanggawas Lenny Robredo Risa Hontiveros og Bam Aquino ang Gris administration mahigala sa kang BBM ang kang Rafi Tulfo nga pangaan o kang John Vic Remulla. Kini sila kiwa naman si Romaldes. Kaya mayroon tayo si Romaldes, magito ilang gi-grow mga kagalaan nga maoy kuan. Mamato ilang yung gi-pangandaman mga higala nga maoy sunod unta nga presidente mga higala. Mo ilang sunod nga padaganon, no? Pero nahimok man siyang daw damaged goods naman to mga higala si kini ni John, si kuan, kini ni ang Martin. So muna nga, nilimit na lang mahigala ni Tulfo o ni John Vic Remulla. Ang problema ani, kung atong basihan ng maong rating sa mga sukin tigpaminaw, medyo way paglaom ining napitas John Vic. Ha? Kining sulbiha. Di mada, no? Di pwede magsigilag kiyugpos ni si Kwan Remulla ining kalakihan. Unya kini ni ang time pa ha ato lang ang tagapagtagad ni mahigala kay okay sa NCR og imong tan-aon mahigala National Capital Region daog si Sara mga kagilaan sa tanan nga kandidato daog si Sara sa National Capital Region 35% man 35% kang Sara National Capital Region 27% kang Lenny 24% ang kang Rafi Tulfo ang uban gagmay na tag one digits na lang. So kining tulo di ay maoy ibutan ta maoy nagbaga maogay kumbati. Sara, Lenny, Tulfo. Silang tulo. Kay kining uban tag one digit naman lang. Dili tanan natin siguro apilon sila kay kuman Bam Aquino 6%, Risa Hontiveros 3%, Remulla 2%. Okay. Ngayon sa Balance Luzon si Sara Duterte 16% ra. Pildi siya ni Lini Robredo sa Balance Luzon. Niining maong survey. 44% good ang kang Lini. Ang kang Tulfo, 26%. Sa ito pa, si Tulfo o si Lini, daog mga higala o atong isgutan ang Balance Luzon. Pildi si Sara sa Balance Luzon. Pag-abot ba kigalaan sa Visayas o Mindanao, dito po sir gikulatang Sara, kabaos po. 60% si Sara sa Visayas, 16% lang si Lini, 11% lang si Tulfo. Pag-abot sa Mindanao, 88% kang Sara, 3% kang Lini, 7% kang Tulfo. Mauni anay tabo. Ah, unya kinini ang mauni mahigala ang data base sa Palace Asia kana kung atong tuuhan nga tinuod ning Palace Asia mga higala. So niining mga categories, kini mga places si Sara Duterte usaray iyang pilde, Balance Luzon. Tinuod ba kana pilde Sara's Balance Luzon? Tinuod siguro. Kay simple si Lini Tagaluson god. Importante lang ha, Tagaluson man si Lini. So malagmit napili niya si Sara sa Balance Luzon. Pero sa NCR daog si Sara. Unya si Rafi Tulfusad malagmit sa Balance Luzon daog sad siya. 26% mahigala, daog siya mas taas sa score ni Sara sa Balance Luzon. Pero daog gyapon si Lini niya. So kung ang eleksyon mahigala Balance Luzon lang, daog si Lini. Oh, sa ito pa, kung aton tanahon, si Sara Duterte, daog sa NCR, daog sa Visayas, daog sa Mindanao, pilde sa Balance Luzon. Usalay pilde ni Lini, ni Sara, nga area. O galip po ka ni Lini Robredo, daog sa Balance Luzon, pilde sa NCR, pilde sa Visayas, pilde sa Mindanao. O galip ka ni Rafi Tulfo, wag siya'y nadagan. NCR, pilde siya sa NCR ni Lini o ni Sara. Pag-abot sa Balance Luzon, pilde siya ni Lini. Daog siya ni Sara, pilde siya ni Lini. Pag-abot sa Visayas at Mindanao, pilde siya. Why nadagan si Tulfo ini? Kung sila mag-ipon, kung daghan sila ng mga kandidato. Now, kung mag one-on-one, malagmit doon ay kalahian. Okay, kung one-on-one mga kaigsuunan manggod, malagmit kato na suko ni Sara at tutanan sa kunta ni Sara. Pwede man. Pwede saad niya mabahin kay doon ay ganahan ni Lini, pero kung panalitan, namay po'y ganahan ni Lini, pero di gusto ganahan Tulfo dahi. Namay sa ibang ganahan Tulfo, di sige ganahan Lini. Ano ba? So, matod pa, kung mag-single mga kagalaan, one-on-one si Lini o si Sara, muna, ito pakita ko na doon. One-on-one Sara o si Lini. Muna ang resulta. Sige ko no, be. One-on-one. Haman to atong table nga one-on-one sila. Duterte Sara versus Lini lang sa Lini. Di ba naman ta? Sara versus Lini. Lini lang sa ito nahon. Okay, kani. Okay, Duterte Sara o Lini Robredo. Now, anhi mga higala sa ilang result? Butangan itong circle doon, kining naikulom sa RP. Kaya mauman na say overall score. Niining maong punto, 51% si Sara Duterte, 43% lang si Lini Robredo. Sa ito pa daog. Si Sara Duterte og 8% lang. Gamay nga lang margin. Nya layo pagod ang eleksyon. So, wata kasabot o panalitan mo dayon yun og dagan si Lini, malagmit makaya pa niyang makuha ng 8%. Kaya pinalabagod ng 8% makagilaan niya layo pagod 2028 ang eleksyon. Pero mo, lagina, wata masayon pasad kung basing musaka pasad si Sara. Wata may bawa, anak. Okay, or makagukod pag si Lini. Pero pilde si Lini ani og 8%. So kung atong subayon sa National Capital Region, kung one-on-one ang ilang bangga, kana ha, kung tugutan ta kung tinuod ni mga survey. So kung one-on-one ang ilang mahigalang panagbangga, sa National Capital Region, daog si Lini og 1%. 42 ang kang Lini, 41 ang kang Sara. Pag-abot sa Balance Luzon, gikulata si Sara ni Lini. 67% kang Lini, 26% ra ang kang Sara. So sa ito pa sa Luzon, pildi si Sara, both sa National Capital Region o sa Balance Luzon. Although ang National Capital Region, margin of error na nga pagkapildi. Kana kung tinuod magaling mo survey. Sa Visayas, kabaos mo si Sara, kay 67% iya sa Visayas, 31% lang ang kang Lini. Sa Mindanao, 93% ang kang Sara, 6% ang kang Lini. Sa ito pa, kung imong tanaw ng overall total mga higala, 51% ang kang Sara, 43% ang kang Lenny. So daog si Sarah og 8%. Pero kanang 8% gamay-gamay na lang nga pagkadaog eh. No? Kung mudayon og dagan si Lenny may galag mausab pa yang una-una. Kana kung tuuhan nato ni Sorbi tinuod man galing ni Sorbi ha. Wa tama sayon og unsa ba ni maong Sorbi tinuod ba gineo di ba kani mata-mata ra pud bana-bana ra sa nagmugna. Kay og imong pangutan on Risa on TV ro sana eh, kay ngong Risa nga mata-mata. Eh, grabe naman sa nang kang Risa, mahiga lang. Grabe ha, sad, eh, mura man sad, o guwaman sad. Limang ka ang nahitabo may gala sa resulta. Kang Risa, 2% naman. Maguwang man sa Remulia, o 1%. Pildi pagkat sa Risa ni Bam, 5% ang kang Bam. Tanaw na ko kini si Remulia, si Risa o si Bam, di mo to o ini mong survey. So si Lini, gamay na lang ko ang 8%. Ang problema kay si Lini, miingon naman nga di na giyon siya mudagan. Unya, ang problema, anak, kung miingon di na mudagan, miingon po mga tao nga, balugi, yun ahang nga, di na ka mudagan. Inig mudagan, miingon na, tanawa, why balugana? Pero pwede po nga miingon si Lini nga, miingon, matakog di mudagan, pero ang mga tao mang giningingon ako nga padaganon ko. Unya, so pagtanaw nako ang mga tao mao ginagtukmod nako padaganon ko, wa ko kabalibad sa katawhan. Dali lamang ko ng pag-istorya ba? Dili na mahurot ng rason, ay, di mahurot. Daghang politiko na mayon, dili ko. Unya, pagdagan, mingon niya, ang katawhan mong god mo, wa ko kabalibad. Parehan tulfo sa galon, ingon tulfo, di ko mudagan, di ko. Pero panalitan, gabot sa panahon mudagan. Mingon, mga, mingon tulfo nga, ang katawhan man mo na, wako kabalibad sa katawhan. So, mga tao sa ang uban na mo tuo, mingon niya, tinuod yun na, ang katawhan gawin nag-auhag ni tulfo. Napo yung ban, mingon, ah, malita gawin nag-auhag. Saan taman nga, kining tao, kung lay-lahi mo guna-huna, lay-lahi o guna-huna ba, di na ito masabot ning huna-huna sa tao. Nakaroon, ang kang Sarah versus Lini, daog si Sarah, 8% lay daog. Arita mahigala, Tulfo versus Sarah. This is Tulfo versus Sarah, kay tayo sila kuno. Inuod ba ka namang sorbi, ha? Tayo sila. Biasa man to, dong. Tulfo, Sarah versus Tulfo. Sige, ha? Atong klarohon. Sarah versus Tulfo. Kining sunod niya table. Okay. Maogya po ng pangutana, mga kagalaan. Matod pa sa pangutana. If the May 2028 elections are held today, and the following are the candidates, we would like to ask whom you will vote for as president in the following lists. Matod pa, binisaya pa, kung ang Mayo 2028 nga election paghimuon karon, o kining mga musunod niya mga kandidato, gusto ming masayod, mangutana, kung kinsa inyong botoran pagka-presidente ni ining na lista, ni ining musunod niya lista. Duterte Sara, 46%. Sa overall niya, Tulfo Rafi, 46%. Sa ito pa, tay silang duha. Tay. Malagmit o magbangga yun si Sara o si kinini ang Tulfo. Malagmit ay mapildi si Sara in ang kalakiha o malagmit mapildi si Tulfo. Gamay na kaya yun. Kay tay man. Unya, kung imong subayon, sa NCR mga higala, National Capital Region, tabla silang duha. Pag-abot sa Balance Luzon, 72% kang Tulfo, 19% lang kang Sara. Pildi si Sara sa Balance Luzon. Daog si Tulfo. Pag-abot sa Visayas, Mindanao, daog po si Sara. Pildi si Tulfo. 64% sa Visayas, 32% lang kang Tulfo. Sa Mindanao, 90% ang kang Sara, 9% lang kang Tulfo.
6: Straight to the point.
16: Pero tungod kay taas o kuha si Tulfo sa Balance Luzon, maunang tay silang duha. Ha? Malagmit tinuod ni o dili. Kay kung panalitan o magsinggol sa one-on-one fight, o tanan nga mga nasuko ni Sara at tumbutan ni Tulfo, kana, tugutan talang yung ana. Malagmit ngayon ana. Kay daghan mapag-followers si Tulfo kuno, kay tungod sa iyang programa matod pa. So malagmit si Tulfo maoy ilang i-kwandon, ilang i-andam karon mga kagalaan, kay si Lini, miingon naman nga di mudagan, posible nga si Tulfo gyud ang ilang pangandaman nga mudagan ibangga nila ni Sara. Pwede.
6: Straight to the point.
16: no? Kay otherwise, lisod man kay guaslay kandidato. So si Tulfo, maoy kandidato sa administration, iisa iyang kamot ni BBM, na ay daghang kwarta inig eleksyon, malagmit makatabang, o malagmit mapildi si Sara anang kalakiha. Pero pwede sad mga kagalaan nga, tungod kay kandidato sa administration, o iisa iyang kamot ni BBM, ang endorsement ni BBM, kiss of death usab, ngadto kana ni Tulfo.
9: Straight to the point.
16: So muna yung mga mahitabo, may gala. Pero ang unang pangutana, tinuod ba ka ni mga survey or dili? Kaya nga naman, kung ang tanan ko ni Muel, tanawag ko ni Muel, tanan mo ay mumbasihan, nga nung sikat man si Lini? Unya, kung mag one-on-one si Lini o si Sara, nga nung pildi man si Lini? Nga si Tulfo nga third ra, kung mag one-on-one, nga nung matay man? So muna, ang daghang mga pangutana, mga sukin tigpabinaw. Pero ato lang nitiwason unya, ito sa ipadangat ang itong RMN 558 Manila, nga musunod na karundayon. Alas 7:03 na, standby, RMN 558 Manila, musunod na karundayon.
17: Live via satellite. RMN News Nationwide.
18: Coronavirus, may sakay na 38 Pinoy crew. DOH iginit na wala pang kaso ng sakit sa Pilipinas.
19: Sa ating balitang sports, Pinoy lifter Albert De Los Santos kumobra ng ginto at gumawa ng bagong world junior record sa Egypt.
18: At sa showbiz, popstar royalty, Sara Jeronimo buntis nga ba?
19: Uy.
17: RMN Network News.
18: Detalye na ating mga balita mga kasama. Isinailalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay bunsod ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Batay sa inaprubahang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay, kasama sa deklarasyon ng mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligaw. Gayun din ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginobatan. Dahil dito maaari nang gamitin ng mga lokal na pamahalaan ng kanilang calamity fund para makatugon sa pangangailangan ng kanilang mga residente. Samantala, malaking perwisyo naman ang idinudulot ng makapal na abo sa Kamalig kung saan 2 hanggang 3 pulgada ang kapal nito sa mga kalsada. Sa panayam ng DZXL RMN Manila kay Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo, pahirapan ang kanilang cleaning operations bagamat pahirapan ay nililinis din ang mga bubong ng bahay para hindi bumagay ang mga ito. Ayon pa kay Mayor Baldo, marami na rin sa kanilang mga residente ang inuubo na at hinihika, habang apektado na rin ang kabuhayan, lalo na sa sektor ng agrikultura.
20: So, lahat ng tinanim doon po sa 4 na barangay, wala na pong pagsinabangan. Lalo na yung mga gulay po na mga tanim na binibenta po dito sa palengke, wala na po talaga ang papakinabangan. Yung mga hayop, yung sabi ko na, 4, 5 baka o kalabaw ang namatay, 1 baka, tapos 1 baka ang nawawala at 1 kalabaw nawawala. Mm-hmm.
18: Si Kamalig, Albay Mayor Carlos Erwin Baldo.
19: Samantala, tone-toneladang sardinas ipinamahagi ng Philippine National Police sa mga evacuees sa Kamalig, Albay. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Marjo Domingo.
21: Nagpamahagi ng nasa 2.5 tonelada ng sardinas ang Legazpi City Police Station para sa mga individual na kasalukuyang nasa evacuation centers sa Tagaytay, Kamalig, Albay kahapon. Ang nasabing mga ipinamahagi ay mga donasyon inilaan para sa mga apektuhan ng patuloy ni ashfall mula sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Layon nito na makatulong sa araw-araw na pangangailangan sa pagkain ng mga apektadong pamilya habang nanatili sila sa evacuation sites. Ayon sa PNP, ang nasabing inisyatiba ay patuloy na nagpapakita ng diwa ng bayanihan at malasakit sa gitna ng kalamidad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
22: Fresh, ano, fish pala yung ipinamahagi.
19: Oh, mga isda pala.
22: Hindi dilatang sardinas.
19: Hindi nakakan, ha?
18: Publiko ay inabisuhan na huwag maging kampante sa aktibidad naman ng Bulkang Canlaon sa Negros. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
23: Inaabisuhan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng publiko na huwag maging kampante sa mga ipinakikitang aktibidad ng Bulkang Canlaon. Ayon kay People's Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Head Maria Antonia Bornas, simula pa noong Enero 23, 2024 na nagkaroon ng long-term unrest ang Bulkang Canlaon dahil sa pagkaroon ng moderately explosive eruption at paminsan-minsan na ash emissions at pagtaas ng sulfur dioxide emission sa nakalipas na mga araw. Ayon kay Bornas, ito'y magpapatuloy hanggang magkaroon ng magmatic eruption sa bulkan. Kaya inaabisuhan nito ang publiko na huwag maging kampante, lalo't na huwag pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Abiso pa nito sa publiko na naninirahan sa mga lugar na pwede bagsakan ng pyroclastic density current na maging handa para sa posible evacuation. Sa pinakahuling bulletin, nakapagtala ang DOST Pibulks ng 7 ash emission, 19 na volcanic earthquakes, kasama na rito ang 6 na volcanic tremors at nagbuga ng 1,154 tulinada ng sulfur dioxide at plume na may taas na 800 meters. Nanatiling na sa alert level 2 naman ang Bulkan Canaon. Para sa Tutok Bulkan, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Krimen.
19: Samantala, tuluyan pa pong bumagsak ang purchasing power o yung halaga ng piso sa gitna ng pagbilis sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa ating bansa. Ang Philippine Statistics Authority Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, ang piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng 73 sentimos ngayong Abril 2026. Ibig sabihin, yung 1,000 piso noon, nasa 730 piso na lamang daw ang kayang mabili ngayon.
0: Dahil pataas yung ating inflation, nasabi ko sa mga previous press conferences na pag tumataas talaga ay siyempre bumababa yung ating purchasing power of the peso kasi inversion. Pero yung datos natin sa ating purchasing power of the peso itong Abril 2026 ay nasa estimated 0.7326. So tama ka, yun yung lowest since we rebased it in 2018.
19: Ayon pa po sa PSA, ang paghina ng ating purchasing power ay bunsod ng pagsipa nga ng inflation rate, yan yung bilis sa pagtaas ng presyo ng produktong serbisyo at produkto na umabot sa 7.2% nitong Abril. Yung pinakamabilis na paggalaw ng presyo sa loob ng 3 taon. Kabilang naman sa mga nagpabilis sa inflation, yung pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages, transport, housing, water, electricity, gas at iba pang fuels.
0: Ang pangunahing nagambag sa overall inflation itong Abril 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 6% inflation rate at 31.9% share sa pangkalatang inflation sa bansa. Ang tatlong pangunahing nagambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 11.1% inflation rate, particular dito ang bigas.
19: Si National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa.
18: Good news naman para sa mga consumer, iniutos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pansamantalang pagpapatigil sa pagputol sa linya ng kuryente o disconnection mula ngayong Mayo hanggang sa Hulyo. Partikular na suspendido ang disconnection sa mga residential at non-residential consumers sa buong bansa na hindi nakabayad ng kuryente sa nasabing billing period. Papayagan din ang installment payment scheme o yung utay-utay na pagbabayad sa loob ng 3 buwan para sa mga residenteng hindi lumalagpas sa 200 kilowatt-hours o kilowatt-hours ang kanilang konsumo kada buwan. Ang hakbang na ito ay tugon ng ERC sa matinding pagtaas ng singil sa kuryente dulot ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Upang hindi naman mabigla ang mga distribution utility, makikibahagi rin ang mga power generator sa pagpasan ng gastusin sa loob ng 3 buwan upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa bansa.
19: Samantala, murang bigas at prime commodities, mabibili sa diskwento karma ng DTI 10. Makibalita tayo at kasama natin si Rajuman Juana Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
1: Isinagawa ng Department of Trade and Industry o DTI Region 10 ang 3 araw na diskwento caravan sa City Hall Mini Park sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Ma'am Julie Nieva, ang information officer ng DTI Region 10, na sinimulan ito kahapon May 5 at tatagal hanggang bukas May 7, 2026, na pag-alaman na aabot sa 17 mga manufacturers at retailers ang lumahok sa nasabing caravan. Kabilang sa maaaring mabili ang bigas halagang 48 pesos hanggang 50 pesos bawat kilo. Samantala, maaaring mabili ang mga prutas at gulay sa pamamagitan ng Kadiwa Program ng Department of Agriculture Region 10. Ang Diskwento Caravan ay isang programa ng DTI kung saan katuwang nito ang mga manufacturers at retailers para makabili ang mga consumers ng mga basic necessities at prime commodities sa murang halaga. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajman Joana Recote, Tata Carmen.
18: Department of Energy, wala pang planong mag-order ng karagdagang supply ng langis sa kabila ng panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Kasama natin sa balita si Radyoman Gerald Ulep.
2: RMN Live Report.
3: Tapat ang supply ng petrolyo sa bansa, kaya't wala pang plano ang Department of Energy o DOE na mag-angkat ng langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, hindi na muna kailangan ang panibagong order ng petrolyo dahil may sapat na supply at limitado rin ang storage facilities ng bansa. Anya na sa 150 million liters ng diesel ang naiproseso at ginagamit bilang buffer stock. Batay sa datos ng DOE, may sapat na supply ang bansa ng petrolyo para sa susunod na 53 days. Kabilang dito ang gasolina na magtatagal pa ang supply ng hanggang 52.64 days. Ang diesel, 54.58 days. At kerosene, 166.67 days. Hindi naman good news para sa lahat dahil may inaasahang taas presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan na 1 peso at 33 centavos kada kilo, katumbas ng 13 pesos at 42 centavos na dagdag sa bawat 11 kilogram cylinder. Samantala, tiniyak ng DOE na sapat ang supply ng kuryente sa bansa kahit sa may naranasang tag-init at patuloy na minomonitor ng DOE ang demand upang maiwasan ang kakulangan sa supply sa kabila ng mataas na demand. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulep, Tatak, RMN.
19: Samantala, nananatiling positibo ang mga Pilipino para sa hinaharap sa kabila ng mga hamon sa buhay. Batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS na isinagawa noong March 24 hanggang 31, 38% ng mga Pinoy, yung mga tinatawag na optimists, ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Nasa 32% naman yung nagsabi na walang magbabago sa kanilang buhay at 16% ang nagsabing ito'y lalala. Gayunman, nakapagdala ang SWS ng positive o plus 23 net personal optimism score na bagaman high ay mas mababa ng 13 puntos kumpara sa very high na plus 36 noong November 2025. Isinagawa po yung survey na yan sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 respondents na may edad 18 pataas.
18: Mga aktibidad sa ASEAN Summit sa Cebu, aarangkada na si Pangulong Bongbong Marcos ay darating po sa lalawigan ngayong araw. Kasama natin mula Malacanang, Radyoman Chanel Salazar.
4: Aarangkada na ngayong araw ang mga aktibidad para sa 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa Cebu, kung saan inaasahang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang delegasyon ng Pilipinas. Ayon kay ASEAN 2026 National Organizing Council Director General for Operations Helen de la Vega, magsisimula ang preparatory meetings ng mga senior officials at ministers ngayong May 6 at May 7 na hudyat ng formal na pag-arangkada ng summit. Nakatakda rin dumating ngayong araw sa Cebu ang Pangulo, habang bukas naman May 7 ay sunod-sunod na darating ang mga pinuno ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa parehong araw, magsasagawa ng special summit ang mga leader ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas tungkol sa mahalagang issue sa rehiyon. Sa Biyernes, May 8, formal na bubuksan ang summit sa Mactan Expo na agad susundan ng serye ng high-level meetings, working lunch at ASEAN retreat session kung saan inaasahang tatalakayin ang pinakamabigat na issue sa rehiyon. Pagkatapos ng mga pulong, haharap si Pangulong Marcos sa media upang ilahad ang mga napagkasunduan bago tapusin ang araw sa isang state dinner kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ng mga delegado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tata RMN.
19: Okay, makibalita tayo sa Cebu. Yun daw gagamitin pong pasilidad ng mga local at international media para sa ASEAN Summit. Nakahanda na. Kasama natin sa Cebu, Radyoman Aida Tampus ng RMN Cebu.
5: Handa na ang lahat para sa 48th ASEAN Summit kasabay ng pagbubukas ng International Media Center na hudyat na pagsisimulan ng aktividad ayon kay Presidential Communications Acting Secretary Dave Gomez. Dahil sa sapat na pasilidad at infrastructure, kumpiyansa si Gomez na makapagbibigay ang IMC ng komportableng kapaligiran para sa lokal at dayuhang media, lalo na't inaasahan ang pagdating ng mas marami pang mamamahayag. Nagpasalamat din ang PCO Chief sa National Organizing Council sa pamumuno ni Director General Helen de la Vega sa pagtiyak na magiging maayos at nasa schedule ang takbo ng ASEAN Summit. Ayon kay Gomez, dahil sa pagbubukas ng IMC at patuloy na pagdating ng mga bisita, tuloy na tuloy na ang summit ayon sa agenda na tatalakayin ng mga leaders sa ASEAN. Binigyan din sa mga nakaraang ministerial meetings ang tatlong pangunahing issue kagaya ng energy security, food security, kaligtasan ng mga mamamayan ng ASEAN. Sa isang panayam, sinabi ni Gomez na maging pangunahing prioridad ang kapakanan ng mga Pilipino matapos sumiklab ang gulo sa Middle East. Kasama mo sa RMN Cebu, Radio Man, Aida Tampos, Tatak, RMN.
7: Sa iba pang mga balita mga kasama, Facebook pages na bistong ginagamit bilang front ng prostitusyon sa Naga, isinumbong po sa Meta. Kasama natin sa balita Radio Man Mike Marfega ng RMN Naga.
8: Nakipag-ugnay na ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Naga sa Meta, ang kumpanya sa likod ng Facebook upang i-report ang mga natukoy na sites at FB pages na ginagamit bilang front sa prostitusyon dito sa lungsod. Nagpahayag ng pagkabahala si Mayor Lenny Robredo kaugnay ng paggamit ng social media platforms sa prostitusyon na kinasasanggutan ng mga estudyante. Ayon sa kanya, iimbestigahan na di umano ito ng Meta at pinapatanggal niya ang mga pages. Alamin din ni Mayor Lenny Robredo kung sino ang mga nasa likod ng mga FB pages na ito. Kasama mo sa RMN, DWNX Naga, Radyo Man Mike Marfega, Tatak, RMN.
7: Abangan sa aming pagbabalik, 38 Pinoy crew kabilang sa mga sakay ng naka-quarantine na barko sa Atlantic Ocean dahil sa Hanta virus.
19: Typhoon missile system ng Amerika ginamit sa kauna-unahang pagkakataon matapos dalhin sa bansa simula noong 2024.
10: Network News. Maibundag Pilipinas sa Idupos.
7: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
10: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
24: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
25: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
26: Apat ang arestado sa Paihi Modus.
27: Impeachment complaint.
28: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
25: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
29: RMN Network News.
7: 7:21 ang oras ngayon. Aabot na sa 7 kaso ng Hanta virus ang naitala ng World Health Organization sa loob ng luxury cruise ship na MV Hondius. Ayon sa WHO, 2 kaso ang kumpirmadong positibo sa virus habang 5 pa ang inoobserbahan. Sa kabuuang 7 kaso, 3 na ang namatay. Isang mag-asawang Dutch at isang German national, habang mayroon ding isang British national
18: na kasalukuyang nasa critical na kondisyon sa South Africa. Sa gitna ng pangambang ito, kinumpirma naman ng Department of Health na mayroong 38 Pilipino na bahagi ng crew ang kasalukuyang stranded sa nasabing barko. Ayon sa DOH, mahigpit ang kanilang koordinasyon sa mga Pinoy crew upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa ngayon, 150 katao pa ang nananatili sa loob ng MV Hondius na kasalukuyang nakahimpil sa baybayin ng Cape Verde sa West Africa. Tiniyak naman ng WHO na mababa ang risk o yung panganib dahil ang hantavirus ay karaniwang nakukuha mula sa mga kontaminadong daga at bihira ang human-to-human transmission.
19: Sa kaugnay na balita, wala pang kaso ng hantavirus dito sa Pilipinas. Yan po ang tiniyak ng Department of Health kasabay nga ng pangamba ng marami kaugnay sa outbreak ng hantavirus sa isang cruise ship sa Atlantic Ocean. Ayon kay Health Spokesperson at Undersecretary Albert Domingo, walang dahilan para magpanik ang publiko sa hantavirus.
6: Sa Pilipinas po, wala ho tayong naitatalang kaso. Sa katunayan po, hindi pa kami makumbinse. Merong mga lumang-lumang reports, 1992 pa, na pinapahanap namin yung mga papel kung ito nga ba ay hanta kasi baka iba siya. Ang kanyang mga sintomas ay mga malatrang kaso nga sakit, pwede magkaroon ng lagnat, pananakit ng katawan. Halos kahawig niya ang lepto, ang dengue. Pero ang mahalaga ho dito, mga kababayan, malayo nga po yung kaso. Nakadaong po yung bapor, hindi po siya gumagalaw, naka-quarantine po siya.
19: Ang hantavirus ay isa nga pong infection na naipapasa sa tao mula sa mga daga, kagaya ng pag nakakalanghap tayo ng hangin na may halong natuyong ihi, dumi o laway ng infected na daga at iba pang kontaminadong bagay. Kadalasan itong nagdudulot ng lagnat, pananakit ng ulo, katawan, pagkahilo at pagsusuka at maaaring mauwi sa malubhang sakit sa tao, kagaya ng hantavirus, cardiopulmonary syndrome at kidney failure.
18: Sa iba pang mga balita, mga kasama, posibleng magkaroon ng malawakang tanggalan sa trabaho. Ito ang babala ni UP Professor at Tanggol Wika Convener Dr. Jonathan Jeronimo sakaling ipatupad ang isinusulong ng Commission on Higher Education o CHED na reframed General Education Framework sa Higher Education Institutions. Sa ilalim kasi ng proposal ng CHED, babawasan ang nilalaman ng General Education sa 18 hanggang 21 units mula sa kasalukuyang 36 units. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Dr. Jeronimo na nasa 60,000 hanggang 90,000 ang posibleng mawalan ng trabaho. Bukod pa ito sa posibilidad na magsara ang ilang departamento o tanggapan sa ilang eskwelahan.
9: Sa conservative estimation nga namin, parang 60 to 90,000. Maaaring maapektuhan itong tanggalan na ito. Magkakaroon talaga ng malawakang tanggalan ito kasi automatico yung reduction ng GE, reduction ng teaching load. Kaya talaga yan yung magiging impact at mahalagang bantayan talaga din natin. No? Kaya nakakalungkot itong mga promotor ng K-12. No? Nakita natin failure ng K-12. Sira din yung mga nagpapasimuno ngayon ng reduction nito sa kolehiyo. So, talagang sa tingin natin, hindi na natin kailangan pakinggan itong mga politikong ito. Mahalagang makinig talaga. No, doon mismo sa mga guro na nagtuturo ng mga disiplinang ito.
18: Sa halip-anya na holistic approach, lalong paliliitin ng panukalang ito ang kaalaman ng mga estudyante ang maapektuhan.
9: Sa ganitong konteksto, importante talaga, mas palakasin pa nga natin yung mga general educations na tutulong sa ating mga estudyante, no, paano makapag-reflect ng malalim, no, maging critical sila, no, at makapag-ambag talaga sila sa nation building. At sa ganitong punto na parang pinalilit ng pinaliliit yung espasyo ng humanities and social sciences, no, sa ating curriculum, nakikita talaga natin na parang nagiging kalakal na lang yung ating mga estudyante, no, minamadaling makapag-produce, no, halimbawa para makapag-ambag sa global market. Pero nakakalimutan yung essential, no, kung bakit ba dapat lumikha tayo ng masulistik at makataong edukasyon. Kundi ang basic na prinsipyo ay maging mahusay din silang mamamayan at makapag-ambag talaga doon sa pag-unlad ng ating lipunan.
18: Pagdidiin pa ni Dr. Jeronimo na ang mga nagsusulong din ng panukalang ito ay yung mga mababatas na nagtulak din ng anyay palpak na K-12 program na hindi naman nakatulong sa mga estudyante.
19: Samantala, committee report tungkol sa impeachment laban kay Vice President Duterte na i-refer na sa House Committee on Rules. Kasama natin sa Senado si Rajuman Grace Mariano.
11: Na-refer na sa House Committee on Rules ang Committee Report 261 ng House Committee on Justice na may kaakibat na resolution at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa articles of impeachment ang mali o pag-abuso sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery at graft and corruption, partikular sa Department of Education na dating pinamunuan ni Duterte, pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Committee on Justice, Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro, posibleng sa Lunes ay pagbotohan na sa plenaryo ang committee report ukol sa impeachment. Binanggit ni Luistro na bago ang botohan ay bibigyan ng kopya ng committee report, resolution at articles of impeachment ang lahat ng 318 miyembro ng House of Representatives para ito ay kanilang mapag-aralang mabuti. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RMN.
12: RMN Network News.
13: Personal na sinagot ni Vice President Sara Duterte ang ilang katanungan patungkol sa impeachment case nang bumisita ito sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, The Netherlands. Ayon kay VP Sara, unfair ang pagkaladkad sa kanyang buong pamilya sa isyu ng impeachment. Inilahad kasi ng dating senador o ni dating senador Antonio Trillanes IV na tumanggap ng milyon-milyong pisong halaga ang pamilya Duterte, kabilang na ang dating pangulo, ang common law wife na si Hanelet Avanceña at ang magkakapatid na Pulong Duterte, Baste Duterte, Kitty Duterte at mismong si Vice President Sara Duterte. Gate ng pangalawang pangulo, may karapatan din sa privacy ang kanyang mga anak na itinuturing na private individuals katulad ng mga kaanak ng mga kongresistang dawit sa maanumalyang flood control project.
14: Well, I think it's unfair dahil hindi naman na sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
13: Pero hindi na ito ikinagulat pa ni VP Sara dahil marumi naman daw talaga ang politika.
14: Politika, ganyan talaga yan, no? Lalo pati sa run up to the 2028 presidential elections na alam naman natin na lahat na sabi ko nga presumptive candidate na ako. And ang politika ay madumi talaga yan. Sabi nga ni PRD noon, paulit-ulit yan sa Davao City, sabi niya, ang style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear white.
13: Pagdating naman anya sa kalusugan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni VP Sara na nananatiling malusog ito.
19: Muli pong kinwestiyon ang kampo ni Attorney Manassas Mascarpio ang paraan ng paghawak ng kamera sa mga bank records ng BISE na isinapubliko sa impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. Ay kay Attorney Neil Abayo ng Legal Counsel at tagapagsalita ni Carpio, pinagkaitan ng due process ang asawa ng pangalawang pangulo nang isiniwalat ang mga personal at financial records nito nang walang abiso at hindi man lamang maimbitahan sa hearing.
15: Then si Attorney Mans din po, actually yung sa April 22 hearing, kung yung date po na dinisclose yung information, yung unsigned AMLAC report, hindi nga po siya ni-notify or invite ng House despite na ilalabas pala yung personal information niya.
16: Mm-mm.
15: So, it's very unfair po kasi hindi sila nabibigyan, si Attorney Mans to be specific, kasi siya po yung, ano ko talaga, yung client. Mm-mm. Hindi po siya nabibigyan ng chance to contest in the proper venue, tapos lalabas na lang bigla yung personal information niya.
16: Mm-mm.
15: Diba, lalo na po, hindi siya impeachable officer eh. Yun yung una talaga. Number two, hindi rin po siya kasama sa kaso, pero dinadamay siya para nagiging collateral damage na po siya. And then, nadadamay na rin din po siya sa mga political propaganda from the opposing party in relation to that issue.
19: Pero alam po dyan, meron siyang imbitasyon mula sa committee. Sa gitna po ng usapin, itinanggi rin ni Abayo ng inilabas ng Anti-Money Laundering Council sa House Justice Committee na ulat na di umano'y 6.7 billion pesos na bank transaction sa accounts ni Carpio. Paliwanag ng abogado, nagkaroon naman ng system error o bug sa banko kung saan ang dapat na 2 million pesos na transaksyon ay na-record bilang 2 billion pesos bago ito na itama.
15: Gulat din po si Attorney Mans nung yung na-deposit is 2 billion. Kasi supposedly 2 million lang po yan. So nagka-error yung bank. Instead of 2 million, ang nalagay nila 2 billion. Oh. Na-correct din naman po yan. So nalabas din yan and it was corrected to the proper amount of 2 million. So we're assuming now, dun sa AMLAC report, ay baka 4 billion yung nag-reflect based on that error alone. Kasi inflow and outflow po yung compute ng AMLAC eh. May problema yung AMLAC. Yung main problem talaga nila is yung pag-disclose nila ng information ni Attorney Manz, which is against dun sa Anti-Money Laundering Act.
0: Oo.
15: Kasi yung Section 8A po, yung most recent amendment dun sa batas na yon, absolute confidentiality eh, shall not disclose in any manner any information.
0: Mm-mm.
15: So dun pa lang may mali na agad.
19: Si Attorney Neil Abayon, legal counsel at spokesperson Attorney Manz Carpio, ang mister ni VP Sara Duterte sa interview ng DZXL RMN Manila.
1: Dating Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Saldico at ilang mga kasalukuyan at dating senador kasama sa mga inirerekomendang maimbestigahan at masampahan ng kaso. Kasama natin sa Balita Radyo Mancon, Debatas.
16: Inirerekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee para sa masusing investigasyon at sa posibleng pagsasampa ng kasong kriminal ang ilang mga kasalukuyan at dating opisyal na nakakaladkad sa maanumalyang flood control projects. Hindi man na isa-isa ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa talumpati ng Chairman's Progress Report ang mga pangalan ng mga rekomendadong pakasuhan, pero habang nagsasalita ang senador ay may mga iprinisinta itong slides. Mababasa sa slides na kasama sa ipinasa sa ilalim sa preliminary investigation, fact-finding o case build-up para sa plunder, direct bribery, malversation of public funds at Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards ang mga sumusunod, dating Congressman Zaldico, dating Senator Bong Revilla Jr., Senator Jingoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Cheese Escudero, dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez, dating Congresswoman Mary Mitzi Mitch Cahayon Uy, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, dagdag pa rito ang mga tinaguriang intermediaries, dating DepEd Undersecretary Trey Give Olivar, negosyanteng si Maynard Ngu, at kabilang ang mga tauhan umano ni Zaldico na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay, mga kontratista na kinabibilangan ng mag-asawang Pacifico at Cesara Discay, DPWH official sa Bulacan First District Engineering Office at Oriental Mindoro. Nakapaloob din sa report ang rekomendasyon para sa bank inquiry at pag-freeze ng mga assets. Samantala, sa talumpati pa ni Lacson bilang tugon sa mga pamumuna sa kanya ni Senator Rodante Marcoleta na kasama si dating Speaker Romualdez sa inimbitahan sa investigasyon ng dalawang beses, pero dahil sa interparliamentary courtesy ay hindi mapipilit na humarap, habang si Kuo naman ay pinasampina at pinasyokos order, subalit no-show pa rin sa pagdinig. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak RMN.
19: Samantala, ginamit sa kauna-unahang pagkakataon simula 2024 ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ng Amerika bilang bahagi ng Balikatan Exercises. Ay kay Balikatan Exercise Spokesperson for the Philippines, Colonel Dennis Hernandez, ginamit ang Typhoon Missile System para magpakawala ng Tomahawk Missile mula Tacloban para puntirihin ang target area sa Laur, Nueva Ecija. Tinatayang nasa 600 kilometers ang pagitan ng Tacloban at Laur habang nasa mahigit 40 minuto ang biyahe ng missile papunta sa target location. Sinabi ni Hernandez na ito'y bahagi ng precision-guided munition kung saan tinarget ang isang lugar na walang struktura o residente. Ang Typhoon MRC Missile System ng US ay isang mid-range missile system na kayang magpakawala ng missile mula sa layong 1,500 kilometers. Una nang kinundina ng China ang paghatid ng naturang missile system ng Amerika sa Pilipinas. RMN
1: Network News. Grupong busina na bahala sa pagkaantala ng ayuda para sa mga drivers sa Iligan. Kasama natin sa Balita Radyo Manjid Ubarco ng RMN Iligan.
17: Ipinahayag ng transport group na boses at samahan ng mga Drivers at Operators Association o BUSENA ang kanilang malaking pagkabahala dahil sa hindi pa rin nailabas na ayuda para sa mga driver sa lungsod ng Iligan. Ayon kay Jesse Sumailo, chairman ng naturang grupo, na natiling 0% pa ang tanggap na tulong mula sa Department of Social Welfare and Development gaya ng programang AX, habang nasa 40% ng mga driver ang naghihintay na kanilang fuel subsidy mula sa LTFRB. Dagdag pa rito, wala pa rin katiyakan ang 3,000 pisong tulong pinansyal na una nang ipinangako ng lokal na pamahalaan dahil sa naturang pagkakantala at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nagplano na ang grupo na bumisita sa tanggapan ng LTFRB at magsagawa ng kilos protesta upang hilingin ang katinawan ng kanilang mga hinaing. Kasama mo sa RMNDX ay si Iligan, Radyo Man J. Dubarco, Tatak, RMN.
19: Isang junk shop dyan sa Cabuyao, Laguna ang nasunog. Alamin natin kasama sa balita Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
0: San Jay Shop, pinagayaman ng scrap metal, mga gulong at iba pa ang nasunog. Nagsimula ang sunog ng 12:20 ng tanghali kahapon sa kuwang video ni Rodolfo De La Rosa Cursudio Jr. sa Barangay Balik, Cabuyao City, Laguna. Umabot ito sa ikalawang alarma. Dumating at nagresponde ang Bureau of Fire Protection Cabuyao, kasabay ang 7 fire trucks ng BRP at 12 auxiliary. Wala naman nasugatan ng sunog na mga sasakyan na inakala ay may mga nakaparada. Tinatayang na sa 2,500 square meters ang land area na pula ang sunog ng alas 3 ng hapon. Patuloy pa sa investigasyon ng mga kagawaran na pamatay sunog kung ano ang naging dahilan ng biglang pag-apoy ng junk shop. Kasama mo sa Aramet Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Masada, Tatak, Aramet.
2: Sa ating balitang sports, Pinoy lifter Albert De Los Santos umubra ng ginto at World Junior Record sa Egypt. Mula RMN Sports, Niel Santua.
3: Matinding lakas at dominasyon ang ipinamalas ni Albert De Los Santos matapos kubrahin ang gold medal sa men's 71 kilogram class ng 2026 IWF World Junior Championships sa Ismailia, Egypt. Pinangunahan ng batang Pinoy weightlifter ang torneo nang magtala ng kabuuang 326 kilogram sa total lift matapos hatawin ng 139 kilogram sa snatch at world junior record ng 187 kilograms sa clean and jerk. Dahil dito, naiuwi niya ang dalawang gintong medalya at isa pang world title para sa Team Pilipinas. Nailaglag ni De Los Santos ang mga pambato ng Iran at Ecuador sa medal race upang muling ipakita ang lakas ng Pilipino sa international weightlifting scene. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN.
19: Hoy, sa mga maka Sara G, ang popstar royalty natin, si Sara G, buntis na ba? Kuya Sander?
4: Bamalay ko.
19: Eh si Mara, Myra J. Nasayaw ang magbabalita na.
4: Kilala ko lang si Sara D.
19: Si Sara D. Okay. Myra J. Nasayaw. Go, Myra.
20: Usap-usapan ngayon online ng pregnancy rumors ng popstar royalty na si Sara Geronimo. Kasunod ito ng bigla ang pag-atras ng singer sa katatapos lamang na Aurora Music Festival 2026 nitong Sabado, ilang oras bago ang kanyang performance. Sinang ilang netizens, baka raw nalaman ng singer na buntis siya bago ang concert kaya nagdesisyon na itong wag nang ituloy ang kanyang performance. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon si Sara tungkol sa issue, pero una nang sinabi ng kanyang management na kinailangang magpahinga ng singer dahil sa health concern, matapos siyang i-examine ng kanyang doktor sa rehearsals pa lang ng concert. Humingi rin sila ng paumanhin sa mga fans at iba pang Aurora Music Fest goers na inaasahang mapapanood si Sara bilang major headliner ng naturang concert. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Mayor J. Nasayaw, Tatak, RMN.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyab.
19: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, magandang umaga mga kasama.
21: Live via satellite. RMN News Nationwide.
22: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines,
23: ito ang mga balita. Department of Interior and Local Government, kundi ILG7, ipahinomdom sa Cebu City Hall pagpanday o mga ordinansa alang sa luwas sa syudad. Samtang gideklara ang state of calamity sa probinsya sa Sugbo, gilibkas na. Samtang sa itong sports, Minnesota Timberwolves, gipaluhod ang San Antonio Spurs sa ilang game 1 sa Western Conference Semifinal Series. Huwag niya itong mga headlines.
22: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
27: CDO, Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
29: First
20: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
4: idol ko. Isip ko sa kamagsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong di pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Rise to the summit, drink up. Rise to the
5: summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters.
8: To perform.
10: To win.
8: To rise above challenges.
24: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak.
10: With the right hydration.
8: With the right minerals.
25: Drink up.
8: Summit Natural Drinking Water.
26: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
27: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
28: Nanay, tatay, gusto ko ng

0: Bubbly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisang gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga unang.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Basta na ay hilanat.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, iBiogesic.
11: Alagang Unilabyan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kidney Care time!
19: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
9: Take us to the bridge, girly! Girl, your confidence has no end. Hair so smooth and just protect. Smooth and dandruff.
11: Can't stop scratching because of dandruff? Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk. Made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
10: Sway it with SunSilk.
2: What if your phone could be your front row seat?
20: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
20: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
22: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
23: Wala kayo sa baon ko.
24: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
25: Lady's Choice Ham Spread.
26: My yummy na egg, yummy na ham. Para omega sigla with proper diet and exercise.
27: Patikim!
28: Mmm!
29: Wow!
30: Omega siglaw sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
31: 66 omega 3 and 6.
32: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
33: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by Ang Nailanin.

0: Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
3: Naay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Oras, alas 7:50 na.

0: Mayang buntag mga kasama sa nga ni Radyo Man Ken Galinea, kininyong Radyo Man Marisa Abadies. Taon ay magwaduman karon sa duga mga balita. Marita sa to ang mga balitang lokal. Department of Interior and Local Government kun DILG7 ipahinumdom sa Cebu City Hall. Magpanday o mga ordinansa alang sa luwas sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bolonos.
1: DYHP. RMN Report.
2: Gipahinumduman sa Department of Interior and Local Government kung DILG7 at Cebu City Hall pagpanday o mga ordinansa alang sa luwas nga syudad. Partikular na sa local ordinances yung magpan sa ilimnong makahubog sa publiko mga lugar, maghukas sa sinina, pagsaba-saba o curfew alang sa mga patanon. Ang memorandum sa DILG7 na ipinakat usab kadto sa konseyo alang sa tukmang lakang. Aparan City Council pinagin ni Konsel sa Genyo Andales ni Palayag nga dugay ra nakapanday ni ini ang konseyo sa wa pa ang memorandum sa DILG.
3: We would like to inform the regional director of DILG that as far as banning drinking liquor and intoxication beverages in public places, we have a city ordinance dated back 1965 and which is amended in 2021. Number two, prohibition of topless or half naked in public places, we have a new ordinance proposed by this representation regarding noise, prohibiting excessive. We have anti-noise ordinance way back in 1960, and then the last one regarding curfew hours for minors. We have here city ordinance, so we have already enacted these ordinances, so it should be embedded in the endorsement of the DILG.
2: Si Konsehal si Senyo Andales, ang konseho niya wakinoon sa kamarangayan o sa kapulisan sa bayan, nga ipatuman sa hingpit ang naisigutang mga ordinansa sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, shucks. Oh, shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets ug uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty ug naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
9: Oras sa DIY HP alas 7:56 na. Naintodling sa ito ang mga balita human sa pipila ka buwan nga gipaubo sa emergency status ang probinsya sa Sugbo. Opisyal lang gilibka sa kagamhanan sa lalawigan. O lalawigan. Ang gideklara nga state of calamity niini human sa duha ka mga katalagman nga miigo sa probinsya niya tumiaging tuig. Ang maong deklarasyon gilibkas na subay sa rekomendasyon sa Disaster Council sa probinsya. Humanakita sa ilang assessment nga ang Sugbo mahimo na mo shift sa focus ni inigikan sa emergency response efforts ngadto na sa recovery o rehabilitation initiatives. Kinumduman nga gideklara sa probinsya ang state of calamity. Human maigo ang 6.9 magnitude nga linog ni ato September sa Bugo City ug ang bagyong Tino ni ato November sa milabayng tuig.
5: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry.
10: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
11: Ug ang motabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
12: United Home. Unilabyan.
13: Iron is generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: At first I was afraid if toyo

0: Atong balitang sports mo'y nagtapos na sa ito ang mga balita. Good morning, diha ni Jess Borja. Ni shout out ko sa ako mga parents, Paulino Paling Borja, Frenzy Borja, Moabog Pilar, Camotes Island. Daghang salamat. At ang dugang mga komentaryo, ang mga isyo nga tukion, nauban ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, alang sa straight to the point, alang sa pipila ka mga pahinumdom.
1: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town.